Ke tswa dinyagela he, ke bone ka nnete ga a di ntse di feletse. Ana le wena o ile wa ya ka wa ka dinyagela. Ke metsotso le shimele metse go bedi hantle ka morao hora ya bobedi. Kwa no sala mo in sala sotho nna no ntse lona la la ga le tatu jana. Bona le ha ba batla o kena o ile ta ha ka nnete. Ha gona le bothata taba e jwalo. E ntse e buletswe e ska ka jwalo ke go. O bella hore ge kene tabeng ene yeo re ntseng re qoqa ka yona kwano. O ka kena wa ile ta. Ebang o lakatsa hore o e lete ka nnete mamati a ntse a butswe.

0: Haile.
1: Ka re gatela ka magetse.
0: Ka o fela.
1: Ke tsana sa go.
0: Ke nnete.
1: Ba le khale ke thumotse, ya le ba bona ka tsile ke mo sanga le ke a masimo ngaka.
0: Eh.
1: Ke re bonyane nge ke khutla ke. Ke go phumula hantle. O ka fela ke buya pela ha o mona ke tsoa tsama.
0: Eh.
1: A ka di ntse ni mo bona ni se di sene tsa. Gore ni senya tsene dei. Mo sala. O no me na o go tsoa di botlo tsena tsa me ke mpa o na le pompo.
0: Ka nne ke yona ndene ke bua yere wa tsa o tofumana mthotse tse a tsamaile ke ka di qoba jalo ka yona metsi fela pompo e le teng mona ya metsi
1: pompo e le teng
0: ka yona di botlolo tsa metsi o re kuene
1: se re hirile ndomo a di nje se re hirile fa o ndimo no fela hore ho le le se buela hole ho na nje ya ka kala wa motho mwen ka ga ma bo ha re mo se hey kids ai ho wa le ntse se se le tsam fela ho tshele teng a exam e ka ho fela e sibitsin ai ke re se ri phila na se khoa ka nnete a se ha bo una se na se re se di letse kwana ka nnete o tate kana se re phila me hlenya magwa ke ya bona
0: aha
1: ke ona tsena a ke sa go bua ka ntotsantsa bo ba bo go bua wa metlhaka dipale sa e lo ndi mo le mo ntse ntse na le nako ya ona ya fihla efe e ha ke sa nkwe tsana no go se tshe kulube wa bodipalesa kapa o se o ebue bodipalesa kae kae mo programo ena motho o sa bolokelelwa le yone
0: e batho
1: o kolega re mo isa le dipampiri leng ka ofela hei molele Oye, ke me ke pa ka nne ta ke se sa ma ile go go ma bona ke bona ka ba ka se ka ma hantle e tlile go re ke. Ke ke tsa ene penyana.
0: E di ke la ga ngwa.
1: E ya, le ke go flagile ma fulufu ma singwa.
0: E ya.
1: Ah, o lo ke ka tsa ma hantle he go go go e tsaka la ka tlo ka ma. E tsama ke.
0: Ke a le wa hamme.
1: E bona ka ho tsama nna ke se tsotlhe di ka tsama hantle.
0: Ea se pela elo ke
1: hi elo ke
0: ke a le bo ha molele
1: a le bue
0: thank you man thank you hi lebe
2: ha nyathele u di ha mola ha hu
0: a nyathele
2: a sa nyathele
0: aha
2: ha ke mo khodi O mutlwile o sa di hamola jwang?
0: Hela ke mutlwile.
2: O ntse mo phesa bo.
0: Ah, bo ye mo phesa jwang tse ke ga nyathele.
2: Ke se o ba mo thata e sa ntse go fela a he. O re e a nnete. Wa bona ga mwana wa ka.
0: Mwana mmolo.
2: Ke ta o tsaya.
0: Aha.
2: Ha o go ineta.
0: E to tsama le e nyagetseng ka festere ona jwale.
2: Eh, ha na mokete o ne.
0: O sola o finyane.
2: Ha ke tsebe ha o fu o bolela ne.
0: Eh, ke bolela dikgwedi di se kae.
2: O ita le mokete.
0: Nete a ruri.
2: Le phatala tsa le phahama mo.

0: Hi, lead.
1: Hello, I'm
0: Kao fela.

0: e tsheletse ebile ke yane e supa gantle go fitlha e kgitlha gantle go ye metlhano gantle metsotso re lebile mane goreng yane ya boraro ga e lepe
1: dalekamakgete
0: kao fela
1: e jabana sa go
0: a ye o sotla diagabela o le mo
1: dadebayajagola ke tla bukale tate morotabese ka batsho
0: oho
1: o tla ba o tla ka re kgeroa ya ba ba ba ba fumane ba le semongkong kwa.

0: Maza ya Malazu.
1: Maza ya Malazu. And yeah, but he want to make it to the whole country.
0: E tla ga ba fumana hone pa etso ga a taba di mo halosuku e se se monko.
1: E o taba di mo halosuku ha ba ile go pota go ra mo kudi mo ga ja ba ba feta go ana. Ka ba bua la ga ke di lo le metho go.
0: E ya tati.
1: Na de mo lo ga bua ga na wa le tse ba le khero.
0: O wa le nepa.
1: O le nepa o.
0: Gore ke tshedi mo belle pela ka monantse ke ukwa go ke tla le hloka boemo bona se bo le bo bia ho
1: e boemo bona bo se bo le bo le dira le na de mo lo di se tan da pelo jero o be le se ba ta mbuga sho
0: lo hana ga be ri pa tire na de ga si ga re ntsha poni
1: a ba de le mo na ne
0: a o che he
1: e ga le bana ba le tsena o tla dira le tlokolo sia santa monana monana a ya de wa go lo ya fana a ile kwana simo go ngwana ntsa go le ba mara su
0: e ya tati
1: a ntse ke ga tama ya mo go go tata ga buga na de le bolwa la pelo a le de we ne tati mo sala ba di ntonto ba na tati mo ga go mo ja le fukeng ga mo khotlo ne tati matlaselo Na debi nyala mo era se fela se se sa la nda ke mo re fide palo. Le mala ga tole mo re mo fa le mo go no pokola mo tsamia. Me go vela o din le ra ga mo re me ma no yara mo sa ke me ba tsaya ga mo no puro ari ga te. Me go lo ga sa sa sa ga. Na de ta ga ga mo go di mo re ma ja nja. A de jo ga tsame jo ga ga so lo ga mo ba ga ba se ba di mo ntse je nyala si ga mo.
0: Oh.
1: Na le zigzozi kula lo khono tswa ke tsene go khoma di tsoma go tse e bona matola. Na ga tla ga ga le tsena dumelo le na ga tla se do go tsela ka nda de tsidi Allah di tsheng na tla ga bala ke se ba botsa bela. Na ba tla ma khabar nda de khale ma ga o se da ze go de mpela ha mo. Un ba tla me na ya tla ma ga ke ke ta hu
0: Helele mngaka.
1: Danki ntate wa jangola.
0: Danki tati. A le khelwa e ka re tla re sebeletsa. E ka re le khelwa le tla hle le re sebeletse re tla tswa le botleng ba tla dikela kwana. Simungu ngwana ntse ba re ba le ba mohalosuku. E be le go re tswile le botleng. Ke a le boa ntate ka dibuka ja bona bonyane o dietsa o diemela. Wa tseba gona o tla hlotswe ka lefele galo. E le lona le tla hle le o phemise. Bo hale bona botlang ke bona botla bo re tobile re le babedi ha eleto
2: a bo mpa o phoka fela
0: a bo ntsa ntotsa ka jeme molomong
2: botsa a ke re mokwako le ba mohale suku ke nna o ne bang
0: jo nna
2: bo ne pa hantle go na ha ke suta mogotlo mona
0: aha
2: ke le ba mohale suku ke feta kae ke feta kae ke be ke kena mohale suku a ke tsebe na ke le gelwa la ile ka sitisa sepalangwan sa ka ho ntisa mohale suku
0: go go motho ga bola ile nge nna te moholo ka go be o keteletsa o fa le phahama la monene
2: a nna e gothatse ntate ga di buka ke na ke go fisa ho yena ke go fisa ho yena pele ho ba o di hamola de ha ho
0: Che bonyane ke go go kitaba tsa ya le mong nna ke re ha ke yo tabile
2: a wa na u do tsenela ha ona munyeta wa ho re o se a kenela
0: empa ke ne ntse ke modiba
2: a nna ke go modiba ile o se o gothetse hore ntate molo wa etse mmereko wena hona tshe o tata utlo
0: ke nna
2: ke go khatana le lone le sibueng sane Ei den thabatse kana tshe.
0: Ibile ola ola
2: tsa tsa tsa tsa. Eh, mesela le tsane mo e diteng ka mono o motadile. Gata ga di buka mpa ita phatisa fela.
0: Oh.
2: Ao, ke sono ka ena. Ne se ke ta kopana mali suku.
0: Mali suku.
2: Eh.
0: Oui. Ao tsena dira di buka watla go go watla e ba kataba wae ba kanyakanyaka. Go go e ba kile nyakanyaka mona bjale. Se ke sa tsebe na ke thiba ka o kae bjale ke phutla ka mokota o metsi ntate ke ka ga ja thiba hela bo ha e shape fatse bana ke ba ha

0: Hi, Lead.
1: Tsala ga dole ga mafe.
0: Ka o fela?
1: A itabana ho.
0: Ke nnete.
1: Na le ma ya ja kola, mwa le wa mogolone ha o mo thaba ha ka ga nna.
0: He! Taba tsa ho hona ye di tsaba ga tle ge di.
1: Ba ma tsafu. O ma ba ge di taba ile ya ngwa ngwa le wa mogolone wa hao. Ngwane le wa mogolone wa hao ntate ga di buka ntwa e bua ngabe. Ntate mogolo o tseba le kgeloa.
0: Aha.
1: Nka ha ba fitla mongkong, ba ba bolella hore ha se mona mokete o mohalesuku. Ha ba fitla mohalesuku ba tla bona mawele fela, dikoloi tse kgutlelang hae, ba ba bontshe ba ka lewele le kubang leo.
0: Aha.
1: Ke bona batho ba seng ba tloha moketeng mona.
0: Ah, wa nkgothatsa ho tshwara.
1: O ba tlohela ho tshwara moholwane wa hao ha kana ntate mabe a ithakola hle.
0: Ha o tjho jwalo ke a kgothala.
1: Ya le bona.
0: Ye le mongaka. Taki. Ha o tjho jwalo ke a kgothala ka nnete. Ke ne ke hle ke le tsietsing. Hona ho ke neng ke ipotsa gona ebe. Taba ye ebe ke tlo e sebetsa ka tsela ya mofuta wa feng. Ne se bile ke ratshe. Diphatlo tsa ka tse ntjha. Tso itseng ke diapara ha ya moneneng. Se bile ke re ke tlotla ke fana ka tsona empa he. Ke se ke kgothetse ke a bona gore ke ntse ke tla diapara.
2: Ee mongwana selong, ke a bona jale bokapi ba rona bo tla fela tla be sala re ntse re bua ka baaforika bo.

0: Ha e lepe.
1: Tala ka tole ka makgethe.
0: Ka o fela.
1: Setšhabana sa kgomo.
0: E lele motšhana.
1: Malome dumela.
0: Kgotso motšhana.
1: Ntse o phela hantle Durban.
0: Mogana o sa mpabaletse motšhana ka bona o ntse ya jang?
1: Ntse ke phela tle malome.
0: Ehe.
1: Ke fa pele ke sa ntse ke hopotse go bana ha nka ka le tapele ke tla lebala.
0: Aha.
1: Nka pa nka tena o ngwala notlolo zino tsa ka o tlotse go re go khutlela go nna ke ile tsa ha. Ke bona go nne di hlakoya ke tsebe na ono e tsala jwa.
0: Aha.
1: Ke sa no go bidi go bidi nngwe.
0: Sa no ro bidi go bidi nngwe.
1: Supa go bong go bong go bidi.
0: Supa go bong go bong go bedi.
1: Ke ya ndat.
0: He lele mochana.
1: Ke kopa o ile ta balona.
0: Tsala pele mochana.
1: E tsala ke ile tele wena mo khubi wa rona. E le tele ndat dikwe na fito go komoa ba nna ke na hlapa ya ngolo sa mali bona ba fihla ba itiba o ya ka ba le beletse. Ntate molo tiise tsa nthapelong, ntate ke tshwana le go a le ko tlolola maphelo kapa ntate a mokalo ka abuti. Ntate le go moša le ikatama go moša a itlhotse. Ntate pele sa se ba fa thoto bosimo tse ya re ithaballa bokoko. Mme letshwao la nape ka bothabote ntate wa madipatla sa thaba e ntle sebothwane. Ntate mogolo tau ye tshetlha mme mothusi wa batho o tla se bisena pina e tiye. Ntate tšhejang le seena malatato jano kgogo bagalebese mme se kabanyang batho a se a ngolwa bogolo maditlhabela o ka majaeng ntate botsofadi bo ikerang ka lenyele motho o na le mme kgomo e nyaka e nyakang ntate ga dibuka ka gafoso mme moikukubedi kapo mme pelong pepe maotonkise wa moikukubedi mme sedi ya ditšhaba mme mphatlholola ke fatlhilwe Ntate gelo ke a le gola mogaung wa morena, nkgono o gale ke laolela go leta thujane. Nkgono tswa o ikitsitse, nkgono maditshomo.

0: ntate sa boreng sa gatha se iname ba ga se lape go a jua o a lebala matlha mathata o gopolwa pele ntate ya matsatsanya matsana ba nna phoko jwa ya matsatsa ga ya fa matsatsa koo gata ntate sekukudu koko la godile a kwa swa o butseng foetho le botlhe maila boroko be ke sa tlang go bitsa mabitso a bone ke tla go utlwa ke tlo a bitsa bana botlhe ba ntse ba ele tate ntate poo ga dinyakane melala ke ntse ke kontse tlasa lebala le a la di-fifteen ke ntse ke chacha dikgantse boro ke nyatsa se na tse tshogang ka matso ke a ikokobetsa malone
1: helele mochana
0: dade
1: tanki ntate lesomele metse seletse metsotso ka morago gora ena ya boraro a itle ntse batla e tsofala ga nyana-nyane butle-butle fela ka matla a magolo ga e letwe
2: ka legato le ka makgethe
1: kao fela
2: ka jabana sa kgomo
1: go jalo
2: dumela ntate mazaitlhakong
1: dumela
2: o phela gantle le tele
1: ke sa ikela magati wa ka e bona o ntse ya jwang misong e
2: ka legato le ka makgethe ntate ga di butlala o etsa go sentse ke tla
1: moketeng
2: ae pela gao mo
1: o pela ka mo
2: ee anda
1: ga ntshebela ai wa mmona ke le kuku
2: ke mo kula ntse ke re bona tsaga mme nna ke a tsa matjatji ge ke ngong tsatla
1: oho
2: ee ha wa u kwatsho
1: ee ke mo tla feta a tsholwala ho le di tsa potela ka nnana
2: ee a go popota ha o tloa bo no tloja ee tsete ma ga itla pala ntse ke di tile thojane
1: ee
2: ke di le la boroko ntse ke rata ma ile boroko ka ofela
1: mmh
2: eh le ka kwa tsa ke le thetsana le bona
1: aha
2: eh a rona ya moketeng sentse re ikhopha ikhopha di kholo masego ya moketeng
1: ho itse ho apa go phala tseng tsha fela
2: eh a rona ke sentse re na le tsone
1: oh
2: eh
1: tla o tla le le boemo mba ke re semisi re tshwana le bana
2: ho jalo ntate wa ka wa utlwa lemo se ka ofela ga re atle o reka diphalo tsa keresemese a selemo se fela teng ga tle o di reka re mo itetseng
1: aje ke tlameha o iponatsa
2: iponatse mokete ante go thoe keresemese gangwe ka selemo
1: ho jalo
2: ee ya ntate jele re tlo sedisa keng a sa ntate makaitlhako ane ke le pela gao mo maobane
1: ya ba le thola tu
2: ruwe masego ye a ba masego e nthabisa hola hola hola ho ko
1: eh one le sa satisfied
2: ne le sa satisfied ma ba ne ntate wa ka
1: aha
2: ke bile sa le re dula mariana re a gela karare ha nyane tsipa ne re hona re qala ngwe ya tla sa satisfied ba ile ma ba ne ge ga ka ne Maria sa ile ka mo re ke re re tshaise re ke re bone re ya mo diteng ba
1: eh
2: ha ka nnete ge se ne re le hantle
1: aha
2: eh ya wa u kwela ke kena ka mora mongaka
1: hela ke hlokomela taba ye ke a bona go le abitsana
2: eh o ka ntate pa ja ka re ba ke motho la stulo
1: eh ya
2: me nna ke tsa matsa ke ke ke motlatsi wa hae
1: aha
2: Alka jale. Akwa se ba kwa hanya.
1: Eke.
2: Ma se guye. Mo ke ti.
1: Ha mo hale suku ka majantje.
2: Mo hale suku e di rona bao.
1: Na ba.
2: Ee ke sale mo nya di bande. Ha na ke sa tla sukula. Mo ke ti.
1: Fa sanding cha mo hale suku mo ke bona bao.
2: Ya. Ndaba le ithakala ntse ke rata ma ile boroko, ntse ke le ile boroko. Au. Fela ntse ke ba rata ka ofela ka ofela. Le bitsola ka ke mme nna ke a tsama ke a tshe ke eng ka 20. Wa mo sia motobatsi.
1: Ba re go.
2: Ke na.

0: shwalang le batho le wena.
1: Ke nare, nare, nare, nare.
0: Aha, e sa ipate.
1: Ya, eh, ke ipate ho ha.
0: Ke a e thabela taba
1: ye. Ke a ikokobetsa ntate.
0: Ke a leboha ka tolaka.
1: Thank
0: you. Ke a e rata taba ena ya batho ba sa ipateng. A ke re le nna ke hle ke hlalose hore ke molele ha ke ipate. Wa fumana re fitla masego mona. Se re etsa e kare batho ba masego mona se re sa tsebe mahabo rona. Ha re batho ba mona, ha re matswallo a mona. Mo batho ba bang ba re batlile morohong, nna ke atla morohong masego mona ke tlile tšheleteng. Ha e ne se ka tšhelete, morogo mongata ampe a e se kwana qasha kwana. Ha e ne se ka tšhelete, ka bentse ke ituletse e se kwana, morogo wa ba bana a e se kwana. Ha e letwe.
2: Kaofela. Kaofela ka tšhekwana sa kgomo.
0: E le malome.
2: Ntate ke tšhaba ba ha bo tla ke di tšolata.
0: E ya malome.
2: Ah, ntate di ja di fase yo malome ke ma.
0: Eh, le di fase ke gona ba.
2: Ha e sale di fisa ga le. Ke tla tšoma mo ga mo di tšo tla go se di.
0: Hele.
2: Wa tšama ga na go kopa.
0: E ya malome.
2: Le se di di mo di mo ne.
0: Aha.
2: Bale. Ah, ke ga di jai fa suya kan tano go le kwala le mafuti.
0: Wa bona he.
2: Go ba bale, go pile ho nale go ntate ba seng ba tsaba he di ntja he ke ga a se go ntate ha la di jai.
0: Le ga la ga sa ga sa ntse ka di mane ka tsona mafiteng kwa.
2: Ke tla be di ntse ke tsela ma ke mpe se di sa bo. Ke tse di mo bula di butile ho ho.
0: Tse mo bula di butile.
2: Eh, a ka nete. A mo ke tlo na o di ya nete.
0: E ya malo.
2: Di no di la ke sa bu tshe la ka ka lo ya bua di ke se sa mo. O sa ntsa a tsume za mang tshe di ena. A tshe na ke sa tse.
0: A empa ya tswa di no di tla hlaella la o ka batho teng di tla ipona hatsa.
2: Di a ipona hatsa.
0: E ya malo.
2: Ya ana go ya ya tsoa ya fa tsa la go ke lo wena mo.
0: Oho.
2: Ah. Ke ke ga ta ka o. E ma le da tsu ya ma. Empa ba ra ho a mo se kwa mo di bula ma tsa tsang.
0: Aha.
2: Ah ba tla mo dira tsa mo. Bona de ke tsena o khalo go tla ma phela.
0: Mhm.
2: Da di ba sa ho se bala isa le nga wa. Da di bre sa ho ya se ba fa tsi di si mo sa ho empa di tsa ba la ho.
0: Aha.
2: Na ke pele sa me ya ka lo tsile mo ka.
0: He le ke ipotsa na o ka.
2: Ana mo go ne yo ido le se wa man.
0: Ha ka o tsama ela thukoji.
2: Ha ke ne tsa na la thukwa o.
0: Ah ke go ha le mona o so mo holo e di tsena o ta hlaela.
2: Eh ya ha la o bidi ke bo tsa ona e bo ka. Ha go le motho a bua ka ena ha ba sa ba sa ba bua ke ga tsama na sala ba ithule. O se wa thabe bana le mona ke a ga bona batho ba bona batho ba utlwa ba bona ha batho ba na ha ikona ha tsoka le ba ba utlwa ne.
0: Mhm.
2: Ha de ne go kopana ka sekwena ke re wale.
0: E ya malo.
2: E ya ke ntse ke na lo eda ke le ke tlo pe ke tlo ho. Ho ke na ga ga tsena ke ke o ya mcha.
0: Ke a le bo ha malume.
2: Thank you, thank you.
0: Thank you malume, thank you. We kopela ho ke na tseleng. Ha etsa jwalo ha iyo yona ya boroko nnete e sale ha iyo ho hang hang hang kgomo ya boroko le nna ke le tje ha ke a iso e bone jwale wena o le letatho jane jwale sobile o na le lemo tse ka nna ba dingata go feta tsa ka ke dumela hantle gore le wena ka tsela e tshwanang ha o iso e bone o hang kgomo ya boroko ha e le kaofela ke nnete.
1: Dinosi ke se ntate mayo a ikamola wa tseba dinosi di tloa kwala tshwane ya mmakosi mo o nang le lefatsha la mme nna ke a tsamaya ke a kere ke eleng ausi sebone kgaba ya thujang batho bao wa tseba nna le mayo a ikamola ha o ka utlwa ausi sebone ha a bua wa utlwa mme nna ke a tsamaya ke a kere ke eng ha a bua ha o na o ba kgetholla batho ba
0: hai bo ke ntse le leleng
1: ka bodijana ga o na o ba kgetholla e kaba ke mafatsha a ke tsebeng ke na a uang if you give us here, give us here, give us to us more. Give it now, I have the I did you tell a man, Nagasa, my guy, he never had you more than I was the one who had how.
0: Tsena tsa di koriana ke a di bona bese tsa di koriana tsena e le gore dinotsi re tle re di lebelele gore di tla fitlha di kaletse yona he dinotsi ke batla lo bona letlhaa mo na le kaletse koriana mo

0: Hi, Lee.
1: Kala ka tlo ka magesh.
0: Ka o fela.
1: Ke ya bana ja go.
0: Nda,
1: nda jo mo le dife dan da belong ke go fa we le da le dinyo le nda di mo ya itabo.
0: Ke le le mnga.
1: A u tsi pune ga ba e nyane a tso yane. Tsani ya mamuru ya ba sa ba di tsa ka o fela. Nda di ya mo ka lo ga buti. Matazani a ba sa ba di tsa ka o fela. Nda je le go lola pelo ha le le go le le go mo a ba di tsa ka o fela. Ne se di ya ka sa mo ka so tswa le mbulumanteng a ba sa phamisa letso. Ne go go di pedi le mao ha. Ne go go di pedi le mao le leng a ba sa phamisa letso thaba le sumu. Go thabelo a bu di. Hai ka le bile le a nga ka di.
0: Ona le.
1: Abuti lola le. A ba sa phamisa letso ka o bela. Di no di. A ke le ba bolelle gore ke rona ba majanta. Ya le wa nne de ma ya ka go.
0: O le bo hanna mngaka.
1: Thank you,
0: Daddy. Mamedi hanta o shebana go tshimisetso e meka ya se e ma shume a mabedi a metse mmedi fela ge le bile mano re nyane ya bone hanyana hanyane ke tshulo kare antsi a isa masiu empa ha ke tla ka sele hantle ka nqane ho hora yane ya bone.

0: Hi, Lead.
1: Kala ka jolo ka mafe.
0: Ka o fela.
1: Ka jabana sa o.
0: Dade.
1: Ndaya na ya ikhagola o ba le nga o sa tsheba le murwa.
0: Se kentse njwali.
1: A a ka nnete go ke le go tsaga tshidi no tsolo tsa ka mono ka ge. Ha a o se de fina a tsila mono o monele tse tsona. Aba fika ha o ntse o lokisetsa go busa ha tsana ha a fika empa ha ke so ukwe o mbolella go bona o ile
0: he batho nga a ka ne ditle ke a ukwa go ihle ke o fositse mme sentse ke re hla thupa e shape fatshe bana ke ba hao
1: e se a shapile ba de senda de ha ga fika yo lo ga ke

Ke tla etsa ke re fela.

0: Ndzi tiva leswaku laha ndzi tiva tamandlavuko, ndzi tiva lavuko, ni vito ra ka ximena na tiya tsama tiya direteng ka sipati wa misiya motobati. Na.
1: Ke a o leboha mme wane.
0: Ke a leboha ntate.
1: Thank you. Bontate a kgela mmela mo lebaleng, a kgela mmela mo isebaeng.

0: Hi, Lead.
1: Kala ga tolo ka magete.
0: Ka ofela.
1: Re tshabana sa kgomo.
0: Mme.
1: Nka tira ja ithakola.
0: Khotso mgadu.
1: Ke nne re tla dula re le tsena tumelong.
0: Eya.
1: Hai. A nka ba ka tsela ona ho etsa etse ba.
0: Ke ntho tsa ka
1: bona. Ane ke hanga ba ka tsela ona ho etsa etse ba mola ha ke qeta ho dumedisa.
0: Eya.
1: Ach. Empa he ka nnete ke a leboha ntate, ne ke re fela a ke dumedise o so tla tsamaya hantle ntate wa ka.
0: Ka nnete
1: ke a leboha. Thank you ntate.
0: Thank you man. Ke belaela ene e le dietswa ka bomo ntho tsa matsoho. Hei hei tso batho ba dinepa ntho tsena tsa bona batho ba ba hohoba. Ke belaela le mesebetsi ya bona ena. Ke belaela le mesebetsi ya bona.
2: Ke yela ha di selo a di go tsoma le bokutu. O mo nyebe a di tshugo hane. Ala ala. Ke bang a tshele bona go tlo. O mafosisa.

ba re montshwane ga itletse ya tsewa ya nyonyaa ko ga nna o ka e sheba le le kwa ntlana la teng ga o ka e sheba le le kwa ntlana la teng o tla ko ipotsa ga bo e le go itlile ke yona yona yona yona yona e o buang ka yona ka le yo o thoeng bolelwang ka moo e le noka e kotsi ka teng a o ile banna ke metse yo mashome a mabedi ya metso e mene gantle re fogaletse jalo gora yaneng ya bone e le gore mo re yang nnete e sa le o sotlhe o le gaufi a thea le mo re tswang teng o sotlhe o le sebaka gae.

Thank you, Daddy.

0: Haile.
1: Kalo atola ga makhete.
0: Ka o fela.
1: Ke tshwana sa go mo molile. Molile a tu mo dwaela nna. A o no gula o tshoge khodisa. A o sa re tsa go e fodile.
0: A tswa ke ne ke hlalose ka neto ge la khodisa ya ne bona la e santsa ile ka theko.
1: A ka ne ke go le bo hetse nna ke ne be re sile re sile re salo. Hele.
0: I'm not sure.
1: O go rele o tagala ditse o ka mo ka ga ga ntshe ka taba busi o kwa na go go buisa ke magala di tlo a thata fela ndate molilo
0: ya mme
1: a ke a le bua ndate ha ula fola
0: ke a le bua mme wa
1: thank you
0: thank you.

Ke mola la bitse ya ditsentsa tsa tsana. Se. Amekile ha ke tsapela lo dumela go ihle go fela o le jalo re sebeditse ka bogabane. Fa e ba ga sebetse ka bogabane e ba o bona le mo ke bile le batho. Sentse ke re tle thupa sha pa fatshe bana ke ba ha. Matso ho duta a sebetsa. Sebelo nna e khopjwa e le maoto ma. Ke me e maoto ma be di tse ka nna. Ha ine ba go ka itsa hala jwang ka hle mbatho ba. Ba ha ba ga sebetse ka ntle jwa le ka nna ke dumela. Ba le be ke e hlonolofetseng. Ntate Modimo a mpolokela wena. Ke o rata ka lerato le o ke sitwang ho le lekana. Itsolaka. Ke tima ja itlhakola. Ke etsa je ke tepotea ka me ha swa. Ke tswa le mo ke keneng le teng. Ke hlaba ka monk

Anka o panya hanti ha o kwahala modupa manyoloi banna bana le bana ba peru ke mol ba khautsa Elia ba mo beo di makoloi a ha ha.

0: temo se boetse se ruta bana ba Basotho le setšhaba sa tikologo yeo go itshematela temong go sa natswe maemo a tlhobaetsang a legodimo kapa yona phetophetogo ya boemo ba legodimo. Tse dingwe tsa dijothollo tse tlaiswang ke poone, merogo le ditholwana, Grow Nation se boetse ikagetse ka setotswana paballong ya mobu ka ga e kgothaletsa temo ya dikwetsana kapa ngwapaojale. Lenaneong la rona kajeno re buisana le ena Mofumahadi Simudi go tlhalosa ka botlalo tsa ketelo ya gae sebakeng seo. Mme Simudi, ke a o dumedisa setelo gona go amogela ka go lenaneo la ditaba la sebepeng moseng ga kajeno. Mme Simudi, getse tlhoko gore o ile wa etela ka mane ka maphutseng seterekeng sa Mogala Sesweu, re go kofe mo mamedi dikateng tsa leeto la gago.
1: Ke a leboga ntate. Ke bontshe pele le selelekela gore gantlentle leeto lena le ile la susumetswa ke gobane ke ile ka mamela motšha ya santsaneng a le dilemong di tlase gagolo ya ileng a kwetliswa setsing seno. Jwale a ntse a bua go se seng sa dialemoya, a bontsha gore na taba ena e botlhokwa ga kae. Ya ba kannete re a gwatlhwa re le lefapha la phepo e nepaetseng gore ga re tla re lebane le ditaba tsena tsa komelelo e seng e lepuo go tloga gale ka El Nino, ge ke re utlwa gore na setsi sena gale se le teng ke a tseba, empa e ne e le lekgetlho la rona la pele go ka ya moo. Ge re re lo bona gore na se sebetsa jwang, ge ka ba le tshebedisano mmogo e hlakileng jwang le bona, e le gobane ge sentse re etsa mekutu ya go kgothaletsa temo go sebedisa diratswana tsena tse baballang metsi le mobu, ke yona ntho ileng ya re qholotsa gagolo. Mme re ile ra fitlha ka nnete setsing seo, ga ithuta dintho tse ngata tse dingwe tsa tsona o se buile ka tsona ntate ga o fa bamamedi gore na ga tlo bua kang ka jeno. Taba e kgolokgolo ya setsi sena ke gore tsela ya bona ya go kgatlhametsa setšhaba e phahame haholo. Ke bontsha gore ga ba sheba gore na banka batšha jwang, banka batšha bao e leng gore ba hlaga malapeng a futsaneileng haholo, mme batšha bao ga ba nke le palo e ngata haholo, ba ba kwetlisa ka tsela eo e reng ga ba tswa moo e be batho ba kgonang go etsa dikgwebo tse atlegang gagolo. Mme tsela ya tshebetso ke gore ga ba tlo nka motho fela ya reng a ko reng ke ke leke, pele ba ka ba re bana ke bona be re tlo sebetsa le bona, ba etsa diteko ka mekgatlhelo e mengata gagolo gore ba ya le boemong ba gore ba ye malapeng a bo bona mo ba phelang teng, ba lo ithuta gore na motho eo e tlile o na le lerato la temo kapa tšhe o sa etsa fela gobane a re ga tsebe na a ka etsang. Jwale e monate ga ba kgethe le gore na motho o feletse setlhopheng se feng, ba sheba fela gore re tlo fana ka ditsebo ke Mosotho e re batlang gore go be le phetoo ga a tloa mona. Mme ka nnete re tlile re gatlhiwe gagolo, ra ithuta gore e tlile ba sentse ba sebetsa le basupisi ka mekgatlhelo le diwai le ditsi tse dingwe tsa rona tsa lekala la lena la diphuputso tsa mahlale a temo, gore empa e le gobane fela ka nako nngwe ge sa ka ra tseba e sa le nako re ntse re na le Gauta e tsena ka gara naga ya habo rona. Jele re gangata o tla fumana re ya dinageng tse dingwe ge re re lo etsa boithuto teng, ge sa tsebe gore ka gara naga ya rona go ntse o na le ditsi tse ntle ga kana-kana tse bileng dintshang batho bao di ba kwetlisitseng ka nnete bao naga e ka ikotlang sefuba ka bona. Mme ga re le moo e tlile re nkile nako e telele ntate, re tsamaile dibaka tsena tse o so di buile ga bontsha gore na ba sebetsa jwang. Ge ne ntse re tseba-tseba ka temo ena ya dikotsana kapa ngwapaojale, empa re bone gore

0: atse bona jwale ba se ba le pele haholo go ba yetsa ka tsela e ipabotseng haholo holo mme ke re thaba o bana e tlile ha motho a fihla mono ba mo hlalosetsa nthena wa e bona ba e phila ha ba e buifela jwale ga atse ka se re jwetsitswe ka komello ebe go tlatsetsa tshebetsong e sentse re etsa ke eng e fapaneng e re ka ga e nkang ya ba jwale re ikenya tshebetsong re sebetsa le batho ba gaufinyane bao re sa ba lateng gole ba sentse ba sebetsa le ba bang ba rona ka gara setereke seo sa Mogalesuku.
1: Setereke sa Mogalesuku ke tse dingwe tsa ditereke tse e leng gore go bonagale di tsametswe ke bogwatata. Setsi se sona se re se atlega jwang gore ebe temo ya bone ba e atlegileng?
0: Setsi sena se bua ntho e le nngwe ntate ke tlo e bua ka Senyesemane ba re leano la bona ke temo semodimo farming God's way ba re ke temo semodimo gobane ga ba sekasekane le mobu le ditlamatlama gwa bona ke gore gona ka gara ditlamatlama tse ngata tseo ba leme ba hlaise ka tsela e phahameng haholo mme taba eo wa e utlwisisa gore e baballa mobu haholo e baballa metsi le ga otho go omeletse bogwatata boteng tlholego modimo o e entse ka tsela ya gore yona e itshebetse ka tsela ya yona ga fela gona re le batho ge sa kena-kenane le yona ka tsela e re tlo fetola ne ntho modimo a e entseng ga utlwa gore ka gara sebaka ga ba fitlha ba fitlha ba fata sekoti ba se tsheka ba na le ditekanyetso tsa gore na ga ba jala sejalo se itseng ditekanyetso tsa teng tsa gore na ba tlhoka sekotsana se se kae seke ba na le taba tseno nenneng ga ba jala dijalo tse dingwe ba etsa difoko jalo ka ga e kae kare ka puo e re e tlwaeleileng ba plantega ga ke tsho jalo ba sentse ba etsa mela e otloileng kore e ka ba ke seratswaneng se senyane e ka ba ke mane masimong ba na le disebediswa tse ntsweng gona lesotho mona ke bana ba basotho tse thusang gore ga goua bo masimong mane taba ena e tsebe go sebetsa ka pele mme ke kgolwa e lang ya gesolola ke dipalopalo tse bontshang gore na ba entse di trial diteko mo ba bontshang gore na ha re leme ka tsela e tlwaeleileng mofuta wa itseng wa sejalo ka bogolo bo boka ge e sebedisitse mokgwa o wa rona o seng o tlwaeleile ona jwale le ga re sebedisitse o wa rona phapang e ba kae ya tlhagiso ntate le momamedi ke a le bolelela mane mo go entsweng temo ena tlhagiso e menagana gabedi ga fela batho ba e nepile ba rupetswe gantle ba e phela mme ba itse bona gore na gotho komelelo e teng gore na gotho pula e nele yagolo ga e ba ame gogang gobane mobu wa bona o baballeile ga gona kgoleo ya mobu gore le ga pula dina gampe ga di ba ame ka thata ditaba tseno gobane e sale ba phela ntho ena ba se ba tseba gore ae gona re bolokeile ba apesa mobu gagolo ga o le nngwe ntho e nngwe e ba reng e ba thusa go tlosa legola ba sa tlaole ke eno ya gore ba nka ditlamatlama tse dingwe kapa motlhwa ga o se o le mogolo wa helo o apesa dibaka tseno tse go lengweng go tsone jwale gape ba sebedisa gagologolo manyolo a na a tlholego ga ba sebedise a na a rekwang mme taba eo le yone e sentse e tsa phapang e nngwe mobung ka tsela ya go matlafala ba itlhopha e sa le pele di dikotsana tsena ga ba di etse nakong e seng ba re ba jala e tlile ba na le boitlhopho ba na le mokgwa wa bona gore na ka nako e itseng re e tsang ba se ba tseba le gore na ka sebaka seno se ba leng go sone go ka lengwa ka nako e feng ba ntse ba shebile yona taba ya phetoo ya legodimo.
1: O tlhalositse mona gore setsi sena se supa ga se sebetsa le batšha bao go ka tlhaloswang ba tsamaya lapeng a futsaneileng na batšha bao ba

0: Haeba bontsi ba ena le thahasello ya ho sebetsa boithutong ba hao ketelong.
1: Ho jwalo ntate, o hopole hape ntate hore ke itse ke ne ke mametse motjha e ke sa mo tsebeng ho hang. Ke ile ka ba ka qetella ke fihlile mo a phelang teng jwalo ka ha o bona hore Putin le mohalosuku ha di a rwana haholo. Re fihlile le moo a sebetsang. Motjha eno a le jwalo o sabile a file batjha ba bang mosebetsi, o sabile a etsa dithupelo kore wa tsamaya ka hara naha ka mona le ka ntle o naha. E se le yena a rupelang ba bang ho bontsha hore na taba ena e ka sebetswa jwang. Hape ho na le ba bang ba seng ba na le dikgwebo tse kgolo haholo, mme ba bile ba re ba nka batjha ba keneng setsing seno ba ba fa mosebetsi. Jolo ka ha ke tshulo ka re, ka nnete sefe ya bona yona e tshetshanyane haholo ha ba kgetha batho. Mme ha ba fotse hobane ba etsa boithuto ba nako e itseng pele ba ka re re tswela pele le bana. E le hona hore ba se ke ba senya ya ba ba ntse ba nka batho ba senang thahasello. E hlile ba papaela batho ba tswang mono ntate.
0: Ho batjha ba naha ena kapa o motjha ya mametseng esita le mosotho ofe kapa ofe ya batlang ho qala temo, empa e ba o tla ba a ntse a sebedisa mantswe kapa dipolelo tse reng ha ana disebediswa ekaba diphoofolo tse tlang ho lema kapa yona terekere esita le yona menontsha e leng fertilizer, o reng ho yena ho latela puisano ye ya rona jwalo ka ho botsitse ho bona ha ba sebedise yona manyolo menontsha e sebediswang e rekwang?
1: Batjha ba haeso, ha re phahameng, ha re boneng hore re hlahisa dijo, ha hona mokgwa hore re ka re re hloka hona le hona le hona. Taba ena e itlhokela fela motho a ikemiseditseng, mme e re e hlile re se kebe ra hlola re ntse re itshireletsa ka hore ha re na letho. Ho sebediswa mohoma o hlaolang ntate ho tjheka sekotsana seno kore wa ukwana ke ntse bobebe ha kae hore motho a ka e fumana le ha e ba hana yona. Ko ha ikemiseditse le ho kadima ka ho kadima ha mahaisane. Mobu o mongata le Sotho mona o ntso ngwe itja fela. O sa lengwe ka lebaka la hobane jwale re ile ra tlwaela hore ae hore e be re a lema. Kore ke be le trekere, ke be le eng le eng le eng. Le diphoofolo. Diphoofolo di se di sa sebetse ka thata-thata hona tjena masimong. E leng hore ntho e re e hlokang ke boitswetso le ho ithokobetsa ka matla ntate. E le hore re hlahise dijo tse ka lekanang naha ya rona. Jwalo ka ha re dula re sena tse re lekaneng, re ntse re batla dijo ho tswa ka ntle ho naha. Hantlentle ofisi ya haeso e fuwe thomo ya hore lelapa le leng le leng la Mosotho le be le dijo selemo ho pota. Ke ka hona re etsang mawala ohle le mekutu ya ho bona hore ntho enngwe le nngwe e ka re sebeletsang ke le Basotho, re e fa Basotho ba rupelwe jwale ba tsebe ho e nka. Ntate, re sentse re e tshwore re kgona jwale batjha, re sa le matla. Batjha ke batho ba matla haholo. Ha re boneng hore re tloha dibakeng tsane tse re kipang bisi ka tsona re iphathahanya, re tle mona mo rereng re etsetsa naha ya bo rona, re tlo e hlahisetsa dijo e le rona re le batjha. Taba ena e tlo ba kodisa dintho tse tlo ba senyetsa nako. E ka ha ebile ehlile mosebetsi o mongata, ke e ratela yona eno. Motho e hlile o tlamehile a sebetse hore dijo di be teng ka tsela eno. E ha e hloke batho ba botswa, mme re a tseba ntate hore motho ha a itswetsitse dintho di a etsahala. Ka hona re a ipiletsa batjha hle, ha re rateng temo ke yona ntho e tla re thusa hore re phele re le naha. Ha re hloke ho reka manyolo, ha re hloke le dipeo tsa sefiu tsena tseo re leng tsa rona tse sa hlokeng hore ke ne ke re peo a di fihle. Ba di sebedisa di atleha. Ho na le Basotho be e leng dihwai tse pele ntate ka mokgwa ona wa hore ae bona ba qeta ho kotula ba kgetha peo ba e behella ka thoko e tlo tla e lengwe hape selemo se hlahlamang. Ebile rona bakgajana re hotse ho le jwalo re sa tsebe taba ena ya ho reka dipeo, mme ka nnete ha se ke be ra itshireletsang ka ntho tse seng nnete ya ba ke lona lebaka le re sitisang ho hlahisa dijo. Hona jwale metsi ha

0: tsa le teng ha re bone mekgwa ya ho abukella ge kgothaletsa le taba eno ntate Theko le ba mamedi pula di ana haholo le sothomone ge ka iketsetsa ditankanyana ka majwe ka eng gore fela re bokelele metsi a mangata e ga ga komelelo e fitlha ga be re bona gore na ka ga malapa re ntse re kgona go nisetsa jwang ka mokgwa ono o sa tlhokeng metsi a mangata.
1: Mamedi ya metsing le shimele metsi me ga go ga gele bile go re ya bo ya botshelela o tso tshwarelo mesi mo di gikere meme mo mamedi go utlwa go rena yena a ka reng ha botsa ka pano tlatsetsa ditabentse na nomoro ya mohala mamedi ke +2665993 ke yona mogo yo o ka hokahana le gona ka yona yena o tla bo se hapella letsa mo mamedi go re utlwa mona go na ebe dijo tse hlaisitsweng ka mofuta ona ka paka mogwa ona wa temo na di ntse di nepaetse molemong wa phepo e nepaetseng ka babule mbatso na bofela bomme ba tla fetse +2665993 ke nomoro ya mohala mo mamedi yo ka hokahana le gona ka yona ge utlwe sabo sa hao yo ka ho se utlwe puisano ya rona le me simodi ka maga ho ba tle ba etele sitsi sena se fumana ka mare ka se tlhokeng sa maphutsi mo se mo tlhaba o utlwe o kana ba slice dijo tsa bona jwang ka mogwa o boloka mobu e sita le ona mongobo ka mogwa o wa hoetsa dikotjana mme o se bile ntse go holetswe ka bona bipiletso hore batjha ba ke ba ka khala ka sepotswana jolo ka ha me tla ba me bile tla ba qobisa le ditaba tsengata ka ha di mosebetsi o matla ha ho hloke batho ba botswa +2665993 tsa metsotso e le shumele mo tsomo ge a ge lebile ho reng ya botselela ke mo re tla be re beha ntla ena khutlo teng ge ba ge bile re suthela ba le ba lefapha la ditaba ho tla ba la ditaba tse qalang letsatsi ka sesotho mme se mo dira ke ne tabe nyina ntle nyina ya hore na mo dijo tse hlaisitsweng ka mokgwa ona wa temo na di matlafetse gore mosotho kapa mangapamanga ka dija
0: dijo tsena di bolokeile haholo ntate morao tjena matjhaba kapa lefatshe le bua ka organic farming mme mokgwa o ko mong wa mekgwa e sebedisang sena seo re reng se nepaetse wa utlwisisa hore ha hona letho la ditjhefu le sebediswang ha hona letho le kotsi le sebediswang le tlatsa le tla mmeleng ya rona
2: mpa jale tsa kholo taba nyene a dikotjana o go ipitse ona go re taba ya mobu ya bona ha e tsa mosala mobu wa mabala no ba taudi go nolo bo bebe nya ya holo bi jale ona rona ka lo tsa bona ke le so pa le thata o ha go le masikotjana e tle se ba tsa tsa mo re di jalo ka ka go tlo go se se putulu we mo tsenya wa se ya tle taba ga la le so pa le na ona ba ka pele tsa jang se tswa no bi fa pan
1: o tla kile ndate masing
2: ya le bona
1: ha mo tlana penye se tlhokeng se fe
2: ka ba tsaya ka nna tswa
1: ya le bona ndate
2: la tswa
1: +2665993 mamedi re metsotsing e robong ge a ge lebile gore ya botshelela mo re tlang go gefutsa le go bega ntlha ena gotloteng mme simone ga re tlhere ke le ntlheng ya ntate masilo ge bega ge qetela le yane o tsarela mme mo mme di sa le mme di khoso
3: a de go
1: ndate
3: a de go ga mo go tunda
1: ndate se hlo
3: e ya ndate una le nne se mo di a ke
1: ho jwa lo ndate
3: wa mo kha to ga pa ke ku ke ma ta pele
1: ke wa phepo ene pa etse
3: o ndate ke ne sentse le bua ke a bua gona dikotjana tsena tsa reng di a lengwa ke kwa fela ka ga tsimo ka mono ke tsile fela mona mareng o keke wa tosa ditamatama ha ba kutsi hantle o tshe kwa fela mono gore go yo e kgona go ikela jale ke batla go mmotsa gona ha e le mona ga le ba sotho ha le batla go itse go re re tlhaolela go tsala go la go salele se jalo fela mo

0: ho ya ka bona. Ke lo ho etsa jwalo ke phoso. O ne a paetseng ko hore le ho na le dule le na le dibutseo moo. Ka tsela eo e be ke tsela ya tekanyetso hore ke ska sa pitisana ha ba le ho tjhesa ko hore. Ka tamelo e jwalo e re etsa jwang mesong. Bona, dikotana tse. Etsa fela mono tshimong ho sa sebediswang mohoma ho fang. Ho sebedisa mohomananyana ono wa ho kgwa ko kapang ke tse ntate teko. Ntho ka kgonang ho tshetsa fela ka yona fela e nepahetse. Ha fela nka ka etsa sekuti se bang se ya moedisi hore nka kgona ho kenya teo ya ka moo. E le ntapole, e le poone, e le nawa. Nka kgona go ke itsetse jwalo ga fela ke na le ntho e ka kgonang ho tshwa. Jwale ke phethele ka ena ntate Theko ha eba o ntse nna mo itse ntate.
1: Ya ntate ka bokhutshwanyane re tsebe o mo siela tsebe o kena o tswa.
0: Mme Smoody, ke hloka ho bokella metsi mme. Ho latella boemo bona bo re tlang re bo lebile mme o tsong la hore ke sokola metsi ho ya jarateng ya ka mme. Ebile ka ngatamela jwang hore ke bile tanka. Ke a kopa, ke se ke kopa mona mese.
1: Tanki ntate.
0: Ke hloka metsi hore a bokellehe.
1: Re tse re le mo ntate setlo ga re mo sielang tsebe go di arabela e tle ga ka ditebeng. Tanki ntate. Mme Smoody a re tlhare ka ditebeng tsa Ntate Masilo ntate setlhong.
2: Ntate Masilo ke mo kgothaletsa gore ka motlhanapeng ka moo. A atamele lekala la temo ka gare go setereke seno sa Thabatseka. Ga e be ke utlwa ntle o itse ke motlhanapeng e Thabatseka. Basupisi ba tla mo thusa ka gore na o wela setsing sefeng sa pele. Mme ditaba tsa gae ke tse tlhokang gore a lo supisa gore na mobu o jwalo gore o tlo tsebe o fetoa o amogele gore go sebetswe ka tsela ena. O ka etswa jwang. E tla ba taba tse kang ka nako e telele gobane o tlhalosa fela a sa bone ga e tlo mo thusa gagolo. Ke tle go ntate setlhoo ka mokgotlong. Dikotsana tsena ntate e tlile go na le disebediswa tse kgetheileng tse tsebang go etsa mosebetsi ga bobebe. Le yena ka mokgotshwanang ke tlo mo kopa gore a atamele setsi sa temo seo a ikarabelelang go sona. Ba tla mo thusa bomphato wa ka ba teng moo ba tsebang ditaba tsena. Mme ke re gape ga ke tlotla ke re tanka ka nnete e ka mofa re le lekala la temo. Ditaba tsena tsa phepo e nepahetseng ga re di sebetse re le bang. Tsena tsa go aga ditanka di sebetswa ke lefapha la tikologo le meru. Ke bona ba thusang batho metseng mona go bona gore ba aga ditanka ka disebediswa tse ba nang le tsona e seng tsena tse rekwang. Mme ke tla mo kopa gore ga a ka ya gona lekaleng la temo seterekeng sa gabo ba tla mo supisa gore na leno la meru le go kae ga e ba ena a sa tsebe.
1: Mme Smoody re ka akaretsa ditaba tsa rona sebile re phethe.
2: Ntate Basotho. Ha hona ntho e ka ra hlolang ha fela re ikemiseditse go etsa. Ntho e nngwe le nngwe le nngwe gore re e nepe, re tlhoka gore re fuwe malebela a nepahetseng. Komelelo yona ga ena re tlwaela, kore dikoduwa tsona ga di na re nesa go hang, di batla rona, tlabe se ntse re ikatetse. Ga re bone nna re tswa ka lekgalo lefeng go tlhola taba ena gobane di a ipheta ya ngata. Ga se ntho e re bonang gore re sa tla phela e le siyo. Jale rona re etsa jwang gore e seka dula e re sulafaletsa nako yotlhe ka gore dijo tsona di nne di be teng gobane re keke ra phela re sa je.
1: Mme Smoody re lebile sabo sa gago ka gare go lena la rona la sebopeng goseng ga kajeno. Mme re tshepa gore Mamedi o ruile tsebo ka ditaba tsena ne esita le botlhokwa ba tsona.
2: Re a leboa ntate dikgomo.
1: Dikgomo Mme Smoody. Mamedi, ge metsotsong e meraro re a re lebile goreng ya botshelela. Ke mo o tlang go balelwa ditaba tse qala letsatsi ke Ntebalo Mokosi ka Sesotho. Mme na le wena re tla kopana gang ka morago.

0: re balwe ditaba tseo tsa hora ya botshelela ka Sesotho re hokahana le wa Mphato a le ka male ka KwaZulu-Natal mokeng wa Sadake e tla ba hang ka morao mo kgetha ke na ntlhakgolong ya rona ya letsatsi re dumelle re kgefutse mo mamedi.
1: Ke bonyaka ke mosolo taba ena e traising ke ipele mosolo o traise babodi ona a ka nne taba maikutlo a ka le a komiti ke sitoro ke a o kosa empa se ntse ke latima maikutlo ona a laelaeng re so a kopane fatshe re tla tsama se so a se re tla tswela ke tswena ga se ke tswe a moele yang ga ke nagale dikgato tse tlameha nkutlwa mono ka ga kgona go dinka obane baazente kapa mmuso wa lesotho o tshwanetse o tshwere molao wa gona wa gore renkere ikea dikgato tse nepagetseng tsa molao motho ga e sale o tloa ka 2013 se matha re bua ka molao ona paramente na e tswa o kalakalong ena e tswa o kalakalong o emetekelele gona o e tala nna ke tsebe basotho ba sa dikgomana jala ga go ya dikgongkomola fana gotletse babonle ba utswa dikgomo ba leta ba bolana ko mele kwena gao fela
2: gantle bothata ba dipapisa gone ke gore tate ke batho ba itšhabang pele ga o jala otho o na le bobolokoo o na le babise ba shebile ntho ena dula ka bone o thege shebile fela ga motso wa ba go thetse ke yone ntse e tsabe ntse re futsaneya kentatela yona ena ntse futsaneya kogo ya pele fela basotho ba ga e futsanee kgadi ba phela le bokoa leloledi ya le boemoga le babape le go fela ke rata o bua o ko gona wa gasomwe gasomwe ke mmuso gasomwe ke dibogodi gasomwe ke bona bapolotiki bana kore ga ona ntse le gona le getsetse bua letsa ga ona ntse buanang le puso mona e tsiwa ntse le bona gosone o jo tšhelete ya mmuso tlabele tšhentšhe ke ena ga ba ba letshogo ona batho ba sebetsang le ditemo ba ikaena difofane ba tse ofa le utisa monomong le stenti
3: eleno a gadimpho ga ona taba dumelang he babaedi ba re ga e ba go rua diphoofolo ka gara toropo ke tlolo ya molao kapo ke go tlhoka dipolane tse hlakileng go ya ka bona jale ba re taba e yaeo mmuso ntse e kgotheletso ya boitjago re itjagekang re itjage ka masimpha le dikwankwaga tse tsentseng di bolaya bana nageng tse dinkwang.

0: etsa kopo ya hore Afrika Borwa e mamelle hore Lesotho le fumane tsela ya ho tsamaisa thepa lewatleng ho matlafatsa kgwebo. O itse ha Lesotho le ka dumella ho tsamaisa thepa lewatleng le ka fihlela dimmaraka tsa matjhaba. Baetapele bana ba bile ba tshohla taba ya morero wa Lesotho wa ho fetisetsa metsi naheng ya Botswana hore naha ya Afrika Borwa e kenyelletswe meralong ka e leng motjha o metsi a tlang ho feta ka ona ho ya Botswana. Moshanyana ya ileng a longwa ke dintja bekeng ya pele kgweding ya Phupu selemong sena e leng nnete le otlela wa moetswe ka mokoloko o tlwileng ledibong la Maseru ho leba kerekeng e Katoliki ya Holy Spirit Habia, moo a ileng a tshwarelwa tshebeletso ya setlhabelo sa mmisa ka morao ba kokelong se seng sa dipetlele Bloemfontein Afrika Borwa. Moruti kerekeng ena Father Paul Moshe o lebohile Modimo ya iponaditseng bophelong ba nnete. Aba kopela lelapa pholo ho tswa ho Modimo e le hore le tle le hodise nnete ka dipelo tse lokolohileng. Lebitsong la lelapa, monghadi Reatile le otlela ntate wa nnete o lebohile tshehetso ya dithapelo le ditlatsetso tse etseditsweng nnete hore a fumane pholo. O itse nnete ntse le mokudi mme o tla kgutlela sepetlele hona Bloemfontein. Mothei mokgatlong wa boiketlo ba basadi ebile le letona lekaleng la dikgokanyo mahlale tshebediso ya mahlale le boqapi Mohlompheng Thati Mokgosi o supile hore mokgatlo o ikemiseditse ho sebetsa ka thata hore sefatlhao sa nnete se kgutlele maemong a sona. O itse ba qadile leeto la ho tshehetsa nnete ka pitiki moo ba ileng ba bokella 100,000 tsa maluti le fella nnete sepetlele. A re ka mora moo ba ile a bo nnete mme ba bokella 400,000 tsa maluti ka boikopanyo. Mohlompheng Morosi o qholoditse Basotho hore jwale ba ikopanya ho thusa mofumadi Makarabo Letswela ya nang le bothata ba mahlo e le hore a tla sebetswe. O itse moya wa bongwe le lerato le boikopanyo hole ka hare ho setšhaba sa Basotho o bile a kopela monghadi James Motlase ya sepetlele dithapelo. Thapelo ena e tlotliswe ka ho fana ka dimpho tse kenyeletsang phone, laptop le dieta ho nnete hara tse ding mme le bofada ba abetswe dimpho tsa dikobo le mokorotlo. Sehlopha sa matjhaba sa basadi sa kgotso IWPG Lesotho se tiisitse thomo ya sona ya ho jala kgotso ka ho keteka matsatsi a bohlokwa jwalo ka kgwedi ya mosadi wa Maafrika ena ya Phato. Modulasetulo wa IWPG Lesotho Mofumadi Malejaka Letoane o re mekete ena ke karolo ya leeto la kgotso leo Lesotho IWPG e le tsamayang. O itse motsamao wa basadi naheng ya Afrika Borwa wa kgweding ya Phato ka selemo sa 1956 o totobaditse hore basadi ke baetapele mme ditokelo tsa bona di lokela ho elwa hloko. Mofumadi Letoane o lahletse matjoi maikutlo a hore basadi ha ba tsebe dipolotiki le hore ha ba na matla. O itse ke ditaba tse sa nepahalang. A re basadi ba na le boikarabelo le boiphihlelo ba ho hodisa le ho fana ka lerato. O bile a ipiletsa ho basadi ho hokahana ho labalabela kgotso. A re mohopolo wa ba le kgotso ya moshwelela o ka fetoha nnete re ya phethela. Repetela ka tsere mokgatlo wa batshwariwa ba mehleng Korowa o re lenaneo le o ileng wa lekgakola la kganya monna pejana selemong sena la ho fumana sesosa sa tlhekefetso e jeleng setsi malapeng le bohlokwa ho banna le basadi. Ga diphatlalatso wa Korowa monghadi Kgwele Thinyane o re ho na le dintlha tse tshwanang tse hlahiswang ke banna ditikolong tse fapaneng ka boitshwaro ba basadi bo qholotsang tlhekefetso jwalo ka ho bua haholo le ho nyenyefatsa banna. O ipeleditse ho banna ho laola kgalefo a re basadi ba ikokobetse molemong wa ho sekaseka dikgotlano ka kgotso malapeng. Korowa e tla etela Mafeteng Kolo ha mohlalefi ka la 31 kgweding ya Phato ho bokella diqholotso tsa banna tse tlang ho fuwa mmuso ho etsa melao e tlang ho thusa ho lwantsha tlhekefetso ya malapa. Mothating ona ha re lekole ditaba tse amanang le moruo. Luti ha lebapiswa le dolara Amerika ke maluti a 10.16 le disente tse 10.9. Ha lebapiswa le ponto ya Britane ke maluti a 20.01 le disente tse 90.01. Athe ha lebapiswa le ro ke maluti a 10.08 le disente tse 70.03. Ha lebapiswa le dolara Australia ke maluti a 10.01 le disente tse 47.07. Ha lebapiswa le yena Japane teng ke disente tse 10. Ha re boele re lekole dihloho tsa ditaba. Mohlompheng Tonakgolo le Poresidente ya Afrika Borwa ba matlafatsa maqhama tshebedisano ditabeng tsa kgwebisano, kgiro le tshebedisano tikolohong. boiketlo ba basadi le kereke Catholic ya Mission wa Holy Spirit ba swara thapelo le kamoelo ya nnete. Ditaba tsena tse qala letsatsi di fihla peletsong mona, fumana tse ding hape tsa Sesotho ha morao horeng ya borobong.
1: OK Furniture brings you the Big Red Sale. Rush in store today.

0: a telelesane a beabo emong ba ho sebetsa ka hohle ditaba tsa kgwebo ka e le madiboho a maholo empa a sa dumelle bahwebi ka lehlakore la Afrika Borwa ho lefa ditshebeletso tsa lekgetho, e leng taba e qosang bahwebi ba mokgoqolo ho potoloha ho ya batla ditshebeletso ledibohong la botjhabutjheng ha bahwebi ba boting bona ba tshelane ledibohong la Vietnam. Mme taba ena e ba bakele ditshenyehelo tse ba susumetsang ho nyolla ditheko ha ba fihla setjhabeng seo ba se fang ditshebeletso. O re tonakgolo o boetse a dumellana le President Ramaphosa hore ho be le tumellano e ikgethang ya hore na Basotho ba sebetsang Afrika Borwa ditabeng tsa tshebeletso ya bona hore na ditaba tsa tshebeletso ya Basotho ba sebetsang Afrika Borwa di tshwarwa jwang, e leng se bitswang Labour Special Dispensation Agreement, le hore na Afrika Borwa e eketse palo ya Basotho ba dumellang ho sebetsa naheng eo ba e na le ditsebo. A re tonakgolo o boetse a etsa kopo ya hore Afrika Borwa e imamelle hore naha ya Lesotho e fumane tsela ya ho tsamaisa thepa lewatleng ho matlafatsa kgwebisano. O re ha Lesotho le ka dumellwa ho tsamaisa thepa lewatleng le tla fihlela dimmaraka tsa matjhaba ka ntle le ho tobana le disputa tse ka bakwang ke naha e nngwe. A re tabeng ena President Ramaphosa o e ananetse empa a re e lokela e lonyakorelwa ho ipapisitswe le ditumellano tsa kgwebisano dinaha tsa Afrika tse kenyeletsang SACCO le UFCTA. Baetapele ba dinaha tsena ba bile ba tshohla taba ya morero wa Lesotho wa ho fetisetsa metsi Botswana hore naha ya Afrika Borwa e kenyeletswe moralong ona ka ha e tla ba yona motjhabo oo metsi a tlohang Lesotho ho fetela Botswana ka ona. Ditabeng tse ding tse ileng tsa etsahala hona maobane wena kgetse di aka ke lokodise feela hore thapameng yona ya maobane dihloho tsa dinaha le mebuso tsa SADC di ile tsa tshwara tshebeletso ya peo ya meqhaka difikeng tsa balwanedi ba tokoloho ba Afrika Borwa ho hlompha bahale bana ba ileng ba ehlana ka ho fihlela tokoloho ya tikoloho e bula ho Afrika. Tshebeletso ena e bile ya tse ding tse etellang pele sehlohlolo sa mmoko wa dikgoho tsa dinaha le mebuso wa kajeno. Peo ena ya meqhaka dipikeng tsa balwanedi ba tokolo e hlaloswa e le sesupo sa ho tshwaya bonngwe ba Afrika, haholo tikoloho ya e bonngwe ho Afrika e neng e tsitsilela ka hohle boikemelo ba dinaha tsa yona. Mohlompheng Tau o re nakong ya kgethollo ya merabe Afrika Borwa nakong ya kgethollo ya merabe naheng ya Afrika Borwa, dinaha tse feelanang meedi le Afrika Borwa tse kenyeletsang Lesotho, Botswana le Eswatini di ile tsa ema ka pele molong wa ntwa boitsekong ba Afrika Borwa ka ho fa matswallo a naha eo botshabedi dinaheng tsa Afrika Borwa tsa dinaheng tsa Lesotho, Botswana le Eswatini mmoho le tse ding tse feelanang meedi le yona Afrika Borwa. Mohlompheng Tonakgolo ka tsela e tshwanang o ile a ba le seabo tshebeletsong ena. Ke bea le se ding fela mo mamedi wa sama sa Lesotho hore ka jeno jolo ka hele tsatsi le lehoela mmoka tebello ke hore President ya Zimbabwe e nehelane ka lesokwana ho bodula setulo ba SADC, lesokwana la bodula setulo ba SADC ho Afrika Borwa eo ho tloha ka jeno e tlang ho ba yona modula setulo e motjha ka molao. Ka ha selemong se fetileng Afrika Borwa ile ya kgethelwa ho ba motshwarelli wa bodula setulo ba SADC ka mora hore Madagascar a mo wele sokwana la bodula setulo ka lebaka la dintwa tsa lehae tse ileng tsa qhoma naheng eo hang ka mora mmoka wa 45. Ka ha taba ena e ile ya qosa Madagascar ho tsepamisa maikutlo a hodima dikgohlano tse tshwenyang ho feta ho sebetsa le ditaba tsa tikoloho ya SADC. E re ha ke le mothating ona ngwaneso ke di beha kana ha re santsane re lo tswa ka makgalo ho lebella tse tlang ho tshwa ka mokeng wa dinaha tsa mokeng wa dihloho tsa dinaha le memiso ka jeno tse lebeletsweng ho tswela pele ditjhaba tsa dinaha tse 16 tsa SADC molemong wa ho ntlafatsa bophelo ba ditjhaba tsa tsona. Ngwaneso, jolo ka ha se ke tjholo a ko re hle re tswele pele ho lo sheba hore na ditaba tse tlang ho tshwa ka jeno di tla be di eme jwang.
1: A ba mphato, re lebile seabo sa gago menagane, o tla boela ga tshepa boesa gape o tla boela bega mo mmedi leseding ka tseo di ntseng di etsagala ka moo ka Durban.
0: Ke a leboga ngwaneso.
1: Dikgomo mo mamedi o re beya gantle metsetsong e 10.

0: irobong irobedi tshagalo mamedi ga fagaletse ga ya botshelela ge dumelle ga le mothating ona mamedi ge tle re potela hanyane ge lokise mona ga tle re tsebe go tswela pele ka ntlhagolo ya gona ya letsatsi ho seng ha ka jeng.
1: Nesse bonyaka ke mo solo taba ina e tsaitseng ke pele mo solo o tsaitse ba bolwi bona ba ga nne taba ma tsho a ka le a go miti e ke se tlo ke a o go solo ke ba se se ga se ma ma tsho a la la la ni e re so a go pa le sa se fetla sa ma tsho a re da tsela ke zwina a se ke tswa mo ere yang ha ke na le dikhato tse tsa me ho tswa mo no ga ga fara o ding ka ba ne ba zen.
0: Mamedi ge dumelle ha re le metsotsong ena e le mashome ya mabedi a metso lesome le metso e robong tshwarelo mamedi ge fraleletse gora ena ya botshelela ke eme ke kgoisane a ne a ofa gore na ebe ke dife tse etsaetseng ka male ka Durban-e mokeng wa SADC le gore na ka jeno go tla lebelelwa gore go tle go sebetswe jwa mme boesa o tla boela o e ba le ena kapa o tla boela a e ba teng gape lenaneong le tshwanang gore a tle a ofe tlaleo eo ya ditaba tse e tlabe di etsaetse go letsatsing la kajeno mme ge kena jalo ntlhagolong ya rona ya letsatsi ge ka tlha e re mogato wa popo ya maano le thuto ya kgotso peace engagement action for civic education Peace ka bokhutshwanyane o ntse o potologa le ditereke tse leshome tsa naga ya Lesotho go tsebagatsa tshebetso ya ona go tlhaloswa ga Peace go ruta setšhaba ka tshebetso ya paramente ditokelo tsa setšhaba kgatlhanong le paramente mmogo le botlhokwa ba gore setšhaba se kgethe ka nako ya dikgetho ka gare go naga ya Lesotho taba nngwe ke gore mokgatlho ona o boetse o sebetsa mmogo kapa o sebetsana le batšha ba qalang go kgetha baphatlalatsi ba ditaba le mekgatlo ya setšhaba gara baba momamedi o tlaela tlhoko gore karolo nngwe ya setšhaba sa bakgethi ka gare go naga ena e tlhalosa ga e se sena thasello ya go ya dikgethong ka mabaka a kenyeletsang gore bakgethwa ba setšhaba hang ga ba se ba kene ka legotleng la setšhaba ga ba sa gotlela mabatoweng go utlwa ditaba tsa mokgatlo ka botlalo le tseo ba di fumaneng seo ba di fumanang ga ba ile setšhabeng ge buisana le mookamedi ka kakaretso wa mokgatlho Dr Fako Dikoti mmogo le ofisiri ya kgiro mokgatlhong mofumanatsana Dineo Sisa ba tla boela ba tlhalosa gore na go fitlhela ga jwale ke dikatlego dife le dikgolotso tseo ba nang le tsona go tloga mokgatlho o thegilwe mme lendate ke la dumedisa setelo gona go le amoa ka golaneo la ditaba la seoping sealomeng sa Lesotho go seng ga ka jeng
2: a ga le wantate re leboe le basotho ba re mametseng ga ba dumedise le bona ka nnete re thabetse go ba mona ntate ke be ke leboe le tsela yo o beile ditaba tsa gone ka yona kutlo o e beile ka bakgeleke gagolo
0: ee
2: ka nnete ae o qedie ditaba tsa gone ntate a ga leboa ntate re se re le teng etlhe o ba bolela ntate ore etlhe re fana ka thuto re tlhatlhelela basotho ka taba tsa tsebo ya puso kapo yona puso ya setšhaba ka setšhaba mme ke gore ba tsebe gore na boikarabelo ba bona ke bofeng gobane ka nako e telele basotho ba nantse ba ikela dikgethong fela ba sa ba utlwisise gore na go e tsalang keng fele gone re rathe re tle re kenye kepi re tle re bue gore na paramente na gobaneng e na e sebetsana le eng gobane batho ba ngata ga ba utlwisise gante na e sebetsana le eng empanene o ka godimodimo ge batla go qala ka monyebe o teng o ile wa etsa gore ebe o teng dikgethong o ile
0: etsapele re yamone doctor ha re bua ka mokgatlho ona Peace mokgatlho e o theilwe neng orile kutlwa one santse o tlhalosa taba ya sepheo sa ona ga re utlwa ona mokgatlho ona o theilwe neng kenyeleng ya sesumetsa
2: o theilwe ka Pudungwane selemong sa mashome a mabedi le mashe 2024
0: se mo sa dikete tse pedi le mashe mabedi dikete tse pedi
2: e ya ntate e ka November se pio pio sa o tea mogatlo ne lo hlokomela hore di le mo tse ngata tse fitileng ho etsa tse dintho tse pedi

0: Ya pele, re hlokometse hore batho ba ne ntse ba sa rutwe ka taba ya dikgetho le hore na puso e tsamaya jwang. Ko ho no sa etswe ntho e bitswang ka senkgwetsa civic education. Ke ya pele. Ya bobedi, eo re bileng re batlang ho tla etsa hona jwale rona e hle se ntse re qala re etsa research. Ya bobedi kore re la ra bona monyebe o moholo wa batho ho ya dikgethong ditsing tsa kgethelo, mme ntho ena ile a re qholotsa haholo haholo, wa re fumana hore boholo ba batho ba sa kgetheng ke batjha. Ke nka o bolella ntate hore dilemong tse hlano kapa dikgethong tse hlano tse fetileng, monyebe ona o ile a nna wa kekela wa ba hodimo wa ba ho fihlela ka dikgethong tsona tsena tsa ho qetela tsa 2022. Dikgethong tsena tsa ho qetela teng ho ile hwa fumana hore jwale ho seng ho le teng taba ena ya ho se kgethe e se e le tsietsi kapa sewa, kore ka sekgowa ba e bitsa catastrophe, e se e le tsietsi e tshabehang. Hobaneng re tjho jwalo re re se le tsietsi e tshabehang? Ke hobaneneng batho ba isa milione 860,000 ba ngodisitseng ha ba ka ba ya dikgethong. 860,000 ya batho ba ngodisitseng ho akgetha ha ba akgetha, fela ba ngodisitse. Mme taba enono ile ya sisinya, e sisintse metheo ya puso ya Lesotho, mme e entse hore dinaha tsohle tsa lefatshe tse re shebang Lesotho di ipotse hore na hobaneng Basotho ba sa kgethe ba sa ye dikgethong, na ebe sena se etswa keng. Mme jwale ka hula nna wa bua qalong, o bontshitse hore batho ba bua ka taba tsa ditshebeletso le tse ding, mme re la ra hlokomela hore taba ena ya hore e beneneng batho ba 860,000 ha ba kgetha ka selemo seno sa 2022 dikgethong tseno, e etswa ke hobane ba sa utlwisise mosebetsi wa paramente. E leng mona mo re leng teng, hobaneneng re re paramente mosebetsi wa yona ke meraro fela. Kore mosebetsi wa paramente paramente ha kgethuwe wa re emela ka mono, ha re emetse ka mono ka paramenteng o nka ditsietsi tsohle tsa rona tse metseng mane kapa lebatoweng mane le seterekeng o di isa ka mono ka paramenteng. Hoba ka paramenteng ka mono ho na le puso ka mono, ntho ena e bitswang executive, ke yona e etsang phethahatso ya meralo e teng ka hara naha. Jwale moparamente ha re emetse ka mono o kenya puso ditorong, nako ena kaofela o bua le puso hore puso mane le batoweng haeso ha ona tsela, mane le batoweng haeso ha ona ntho e itseng. Ke mosebetsi wa pele wa moemedi wa hone ka mone le moparamente. Empa mosebetsi o mongwe hae wa bobedi ke o bona o shebana le tjhelete ena ya rona ya dikgafa tsa rona hore e sebediswa hantle, mme e sebedisetswa meralo e teng e fetisitsweng ka paramenteng ka monono. E leng hore moparamente e mong le mong ha a fitlha ha a bo motseng o tshwanetse hore a bolele hore tjhaba saeso lemong sena tjhelete ya lona e ya bue ka tsela e tjenana, mme mona e re ya matjena kapa ha e re yame tjena, mme re tla tseba ho phekola boemo bono bo jwang.
1: Re sa le hona mono ntate Dikoti, na boithutong ba mokgatlo wa bolona ke seo ditho tsa lekgotla la setšhaba kapa maparamente ba se etsang seo sa gore ba tla be ba kgotlela setšhabeng go bontsha gore na tšhelete ya bue jwang e sebeditse kae go setse
0: kae. E re ke tle mosebetsing wa boraro ke tle ke tsebe go arabela.
1: Okay.
0: Ke itse maparamente kapa paramente e na le mosebetsi e meraro, fela wa boraro ke o etsa molao. Melao ena e etsa gore e ntlafatse Lesotho, e ntlafatse Basotho, e ntlafatse boiketlo wa Basotho. Jwale selo seo godimo ke gore maparamente hae motsemane ha jwetse batho gona ba sebetsang, ke hobanene le rona re le setšhaba ha re bitse maparamente ana rona re a kgethileng gore re tlo a botsa moparamente wa eso melao e se le entse nakong e ya tulo ya paramente ke melao efe, gona e re ya majwa mo re leng teng ke melao efeng e entseng gore mesebetsi e be teng. Wa bona bana ba rona ba na mosebetsi, o tshwanetse be o entse melao e bonang gore mesebetsi e ba teng ke efe melao eno.
1: La ha o le jwalo ntate Dikoti, karolo e nngwe ya setšhaba kapa e nngwe ya baamamedi ba salameya sona seno e supi ha ka morago ba kgethwe le megala ya bona ga ba sa yaga ba bontshe ka mokgwa.

0: kapa ba ya ga ba bontse mo go se ba pathane ke taba sebetso ka teng jwele ba tla ba botsa jwang kapa ba tla ba mema jwang ba emong ao
1: okay me go ya mengata go etsa go rondate me go ding hona tjena na parliament ena le botsa maisi bo tlhotlha ka mogoma ka tsang e bile botsa maisi a parliament a ntle matatsinga ha mo parliament a sa ya sa e le batueng a sa sa tla le le beng ba hae go ngwalwa parliamenteng go ngwalwa mookamedi wa parliamente kapa motsamaisi wa parliamente kapa legotlana go na le magotla ka mono ka parliamenteng magotlana a parliamente ka mono a boitsha ore mokgetho wa one ga a sa tla ga a sa tlalela gompang go tlwaleile e seng gona ke taba ya go tla fumana jale le one re le setšhaba re tseba ga mo parliamente a ile a fitlha ke tla bona go be uwe di raise le le timpana di phofo taba tselo no ha se tsona tsa mosebetsi wa le parliament ka bo bona se re le ha le parliament e mane re di clinic re le se tshaba ke go batla gore le parliament le patale ngwana ka sekolo le mpatale le mpatele mofu wa ka le isa ngwana ka ngakeng le etse di mpatale transport a se mosebetsi ya le parliament mosebetsi ya le parliament ke ene merago e re buileng ka yona ke ya gore go a etse melao a re emele ka mono a shebana le tšhelete ya rona jale rona re mo botse ga o ka sheba ntate ga o ka sheba le matona ana a rona ana a puso ya rona o bona batho ba atleileng ntate ba sena ntshwenyego ya letho go bone maparamente ga ba dudise setulo se motsu maparamente a tshwanetse gore a dule a botsa mmuso rona kapa matona ana a rona rona gobaneng tsela e le seo mona gobaneng go na go le seo gobaneng molao ona go sa nepala gobaneng go sa sebedisa tšhelete ena e o e fueng ka paramente ka nepo e se ntho ene e maparamente morago tjenana o bonang a etsa gore ga ile o bua le batho a ba etsetsa dibolo a ba etsa di-races ke batla setšhaba se tseba gore mosebetsi o na swa maparamente maparamente ka nako ngwe le setšhaba
0: ga re tshwareganyane mono mamedi re metsenye mašome ya marago re fogaleletse gora ya botshelela re dumelele re potele ganyane ge re rekise re tlatla re tswela pele ka ditaba tsena gang ka morago rekisa
2: Na o hloka tšhelete e potlakileng Express Credit e na le tharollo kadima o tloa ka 500 maluti go fihlela 5000 maluti ebe o e fumana hona mohlang o e kopileng e ka ba mabaka a tshohanyetso go patala sekolo kapa go fihlela ditlhoko tsa letsatsi le letsatsi re na le kadimo ya motho e mong le e mong ya short term loan kopo tsa rona ke tse bonolo tse senang tieho ya leto fumana tšhelete yeo o e tlhokang ka jeno etela expresscredit.co.ls kapa letsetsa 8004444 kadimo ka boikarabelo go na le melawana le dipehelo
0: mamedi ge gotla jalo go ka mebarakeng ge tserena le ena Dr. Dikoti mohoyo le mofumatsana sisa ka kono ka matlong a gaso go tswa mokgatlhong wa peace mo ba sematekile gore mokgatlho wa bona o sebetsela le gona go ruta setšhaba ka tshebetso ya paramente ga re qetele ntlhana Dr. Dikoti mo nemone o bontsha gore ena ya gore go tla bo tshwara dipapadi tsa bolo kapa ditlhodisano tsa mabelo bolo jalo e se tshebetso ya paramente eleore re tsebe utlwa gona jalo ka ga le lena la potola le ditrekeng male motlhomo e tlabe ba mofumatsana sisa ke nag go yona gona ditrekeng male le fumane eng ke ditreke dife tse e leng gore le se le fitlhile o tso
1: eyantate ke gone empa ke ikate fela ka gore gangata setšhaba tlatlwa se re mo paramente ena e sale le paramente ga etse tsela ga o se etse tsela mona a se mosebetsi wa maparamente o etsa ditsela mosebetsi wa bona ko etsa melao le go emela le go sheba budget jale ga ntse re pota re tsamaya mona re fumane gore setšhaba ka nnete e tlile ga sena tsebo ya gona mesebetsi ya le paramente ke efeng ke ene merago phetho ga ona e meng ena o nna ba ntse ba batlwa diphoswana a se yona
0: ebe motlhomo boithutong ba lona ke o bane setšhaba se sena tsebo empa e se le dilemo le mo go dula go bua dikgetho
1: ke tabane ke la kare ke la ka tlhokomela go tloa ga le sale ge ba le puso ena setšhaba ka setšhaba ke la ka sekamela go sele ga re ka ka sekamela gore re rute batho seo moparamente a se etsang le maparamente ntate ga utlwa ke bua ka mosebetsi ena ga ba etse ebe mosebetsi ena a bona gore ga ba tsebe yantle gona mosebetsi ya bona ke efeng ke batla go fa motlhala wa gore gona jena paramente se ebile e tlo tla e fela nako ya yona e tlo fela fela ga ba soka ba fua thuto ntho e mone go thweng orientation ka gona gantle mosebetsi wa bona ko feng ge ke re ngweleletse paramente gangata gore re tla re thusa re kenye letsogo re rute maparamente ena a bone go

0: ha le fihla mo di trekking ke karolo e kapai mohlomong ke batho ba dilemong dife tseo ho bonahalang ba ena le thuto kapa ba le leseding ka ditaba tsa ho kgetha le hore na mohlomong ke ba dilemong dife be leng hore ba ntse ba na le thasello ya ho
1: kgetha. Re bontshe hore re santsane re le strekeng sa pele sa masego fela re santsane re le qalo ntse re bua le batho jwale ka ntse re bua dialemoeng mona re ntse re etsa dingolwang fela hantlentle morero o itlile ko ya Lesotho ka moka empa jwale ka o tseba hore jwale ka re qala re ntse re le mothating wao fumana ditlatsetso jwalo tsa hore re tsebe go tsama ko nthwene e bitswang funding fela hantlentle go se re le morerong o mogolo onono wa go reya diterekeng kao fela wa go reya dikolong jalo ka mme a ntse a bolela e buile ka di-pamphlet le tsona se ntse re le morerong wa go di etsa gore jaletle re ga re tsamaya re tsebe go di fa batho ba di bone. Ke a tseba go rona jenana re mengwe dibakeng tse ngata golo ko gona jale re tla tseba re mengwe ke utlwile gore mengwe re na le mengwe re e fumaneng kae-kae le re ibeele bo maputse ke a gola le bo mafiteng ka mona sentse re fumane dimeno tsa go ya monono mme re tlotla re ya monono re fana ka thuto ena e gore na jale re amana jang le bophatlhalatsi etlile ga sentse re etsa jena sentse re etsa lefera ya gore bophatlhalatsi se re ile dialemoeng tse batlang di le mmalwa ka ga na tseo sentse re utlwisa gore tla sebetsa le tsona ka kotlologo gore di re thusa go fetisa molaetsa ona gore setšhaba se tsebe gore na moparamente o sebetsang se se kabe se sale se batla moparamente dintho tseo moparamente a sa di etseng motho o tshwanetse gore a tseba gore ga ya moparamente o tlo o bua ka taba ya gore moparamente gore moemedi wa rone empa ga bo rone mona re na le bothata bo itseng o ko botlale paramenteng kapa bo sebedisiwa moparamente o fetisiwe ditšhelete ka mane ka paramenteng e be neneng di re ama jwang ka letšhaba sa moo moparamente o entse molao kapo ke tlhoka go re etsetse molao o itseng na o se o le ga kae ka melao onono e rile ga gore re etse tsona kapo taba tseno e senye tsena tsa go ya go moparamente ba o mo batla gore a ba isetse bana dikolong a ba etse ntho tseno a se mesebetsi ya paramente enono
0: komisi e ikemetseng ya dikgetho Lesotho se ntse na le lefapha le e le gore le letsang mosebetsi o batlang go tshwarelwa wa fetisa thuto ka dikgetho ntle o mona go santse go ena le megatlo e beng DPE Ideal International jalo jalo e sentse lona le tloetsa eng e fapane le megatlo e tletsa go setsebasengkwesise seo
1: leeeadikalebo gantlentle re sebetsa mmogo re a tlatseletsana gone gona jenana wa gona ko bona gore tšhaba se utlwisa gantle ona paramente e sebetsa jwang megatlo eno ya bo rune e sebetsa le ditaba tse ngata gagolo tsa botlhokwa tseo re di tshetsang so re a ba tlatseletsa le bona ba re tlatseletsa mo ba leng gona teng re a tlatseletsana e leng gore ga ona moo re tlhabanang teng gwa botlhokwa go o buang ka gona gona jenana mme e le nnete e teng ke gore e sale ge ba le puso ena a setšhaba ka setšhaba o tla fumana re ruta batho ka taba tsa dikgetho goditse tharo ga bua dikgethong go tloa mono ka re go a phomolwa ga o etswe letho empa jale re ae ga wa nepala go nepaetseng kore go tloa january go fitlhela january ko kgoding ya pherego ya pherego tsatsi le le le leng batho ga ba ntse ba rutwa ka taba tsena tsa puso ya setšhaba ka setšhaba ko fe motlhala fela gore ga o e fitlha bo Malawi mane bo Ghana le bo Nigeria go na le ministry kore lekala la mmuso le sebetsana le ntho eno tweng ke civic education thuto ka puso ya democracy e leng gore le one mona ga e tlhoka ntho enono ge le ka go reetse re anetse taba eno gore tle re motlhomong mebuso ya rona ga ntse e fitlha inana e tlebe e fitlhele boemo bono ba gore go ba le lekala leno le mosebetsi wa bona e le go ruta batho ka taba ya puso e nepaetseng mme batho ba tla ba tsebe go tseba gorena ga ba lela ka gore ditshebeletso na dio jale ba tsebo go ya go leparamente tswetsa letona le itseng gore ga le ya refa ge batla ditshebeletso le itseng tshebeletso tse na dio e seng ebe batla gore leparamente o bile leparamente mona go etse tsela leparamente a sola le etsang tsela kapa le disang ditshebeletso mo ditshebeletso di tlisa ke mo ke puso
0: jaaka o bontshitse gore diterekeng ga le so ka le fitlha santsene le le kwano masika.

0: streke sa masego ka lebaka la tlhokagalo ya tshietso tsa ditšhelete. Ga go tlomente le bophatlalatsing le ile la ka la tshwara dikopano tse kae kapa dithupelo?
1: Dithupelo ga re soka re di tshwara haholo go teng ko re ile re ka ra ngwala dikgang teng haholo mme fela sentse re le mothating onono wa tshwara dithupelo jalo ka mme ya bontshitse wa tshwara dithupelo tse ngatanyana haholo dikolong tsena tsa gaufinyane ntate sentse re le mothating onono jalo ka o bontshitse e tlile ra qala wa bona ga re tlile moo sentse re qala jalo sentse re pota gore setšhaba se tsebe gaufinyane re tlabe re etsa gore aya ntate ke sekolong se itseng ge motseng o itseng jale o ka tla o batlatlang ka ditaba tsa gone o le gona moo
2: ntate dikoti yolo ka ga tshulo re kona re qalang atlile kona re qalang ande re nana go tle re qale gagolo gona dikolong tseno tse phahameng gana masego mona empa tšhele metseng mono ntse re tlo fitlha gae mono gore kao fela batho ba be aweka ka peace.
0: Dr. Dikoti o bontshitsewa ke ka magaetlo lengwe le la paramente karabo ebile efe
1: a karabo e ile ba lethola ga o se ore karabo e bale teng
0: ga o bile le lethola ile ba le ntse tshalo morago efe
1: tse ngata gagolo ka nnete re ka gola re ntse mangolo a mangata gagolo ga ikisa re le ka go etsa empa ge gwa botlhokwatlhokwa ka nnete go tlameng gore go beye phatlhalatsa ko gore re ile ra fumana gore motsamaiso wa dipuisano o ile ka re araba a re bontsha gore peace re a leboa ka boteng ba lona mme e tla re ga re na le thupelo tsena tsa paramente re tla lebolelela go lebe teng mme ka nnete ile ba taba ya botlhokwa go bone eno o ile ba taba e golo gagolo gore be motsamaiso wa dipuisano o ile amoela boemo bono gobane ne re tlhokometse gore le bona ka nako nngwe ba ba le bothateng ba gore ba tlo tlhalosetsa setšhaba gona gantle paramente e sebetsa jang empa jale e le bona e le lekala kapa e le institution ba sitwa gore ba ka tla mona empa ba tlhoka gore batho ba bannye be bona ba etsang jalo e leng mona moo ge dipartnera tsa lona paramente e reng re sebetse le lona gobane neng e tlhe wa bona mosebetsi ko ona ona ge ngodisitse ka molao ge le NGO kapa mokgatlho wa setšhaba o tlileng o sebetsana le taba tse tsa paramente gona jale ntate maparamente a gone go na le bothata bo teng ka mane ga e paramenteng wa fumana motsamaiso wa dipuisano a tshwere bothata ka mono o tla fitlha a bule paramente a ba e kwale o sena maparamente a yang paramenteng go na le maparamente paramente ene sa le e bula a ya paramenteng beke fela kapa motlho mo matsatsi a mararo ga a sa paramenteng jale taba tseno ke gore setšhaba sona se tshwanetse go se bona gore se ema ka moga maparamente eno ba botse maparamente ana dinthong tsena tse tharo tsa mesebetsi ena bona ya gore ba re emetse le go sheba budgete le go etsa melao gore na ba se ba entse na ke difeng dintho tse ba di entseng tseo ba emetseng setšhaba ka tsona ka mane jale taba tseno ka go fela di agine ga moparamente a sa e paramenteng ke ka makgetlho a mangata ntate paramente ena gone tsamaye kwalwa fela maparamente a le seo mme taba enono ga e re tlhaise gantle setšhabeng ga e re tlhaise gantle le matšhabeng a maneinang tse dingwe gore paramente a gone tsamaye kwalwa bana maparamente a le seo gagolo jwang ga e le
0: mona be ba le seo maparamente a ba le seo kape ba sa kwa le kgwagamo
1: ga ke re ga o sa kwa le kgwagamo ke bona go se betimo
0: ga o bete go gere ba be ba sa kwale kgwagamo obane ba bangwe ba tla tlhamona ba re nnemba e dula ke le teng
1: paramenteng ga e no tlhaa gantle obane o itlhile wa nepa ntate mono gore ba sa fitlhe palo e lekaneng gore tshebetso ya paramente e tswela pele mme taba eno ga e re tlaise gantle go ntate gagolo ga e le mona re na le bothata bona ba batho ba sa kgetheng gobane ba re ga ba bone mosebetsi wa paramente nako feng
0: mamedi ge metsetsweng e lesome le metso e megago gage lebile go reng ya bosupa ka ke na dinomogong tsa mogala tsa +26659933 go utlwe sabo sa gago ditabeng tsena gore na wena maikutlo a gago ke afe dipotso kapa tsona ditlatsetso 2231 6429 ona le Dr. Dikoti mmogo le Mofumatsana Sisa ka kwano ka matlong a gaso mamedi kgaso
3: ntate theko
0: ntate
3: ke lesana matsatsana ga e se ke mogotlong
0: Nadie se la.
3: Y ya le van a ti. Y esto es aparentemente amplio.

0: SABC yona ena le tshekamelo kapo e la kgetha round hore ebe e tla etsa gore ditaba tse ding di phethagale dibakeng tse itseng ebe tse ding tsona di tshepiswa fela di beuwa moyeng moo fela motlhala fela ha yona tenana executive ya tseba gore sebaka sa Semonko ke sebaka se na le kgolotso tabeng tsa lehlwa ebe bale lehlwa leo le tla kwala matsatsi a mane kao fela ga le tlotla go fumana thuso ya gore go tlotla go tlosa lehlwa leo gana bale bakudi ba batlabe ba ntse ba ya mola dipetlele tsela tse golo ba transfera ka gare go ditleliniki ka motse ka gare go Semonko go tho ba etse jwang ba shwe fela go tsejwa gantle ka lekala lona leo la LMS kapa Lesotho Meteorological Services le phatlaladitse e sa le pele gore go tlotla go ba le lehlwa e be go iphapanyetsa taba tse kang tse jalo go thwetse like eo ga se mo e sa le e thagola go thwe tlotla e ra teng ga re bone na go tlotla go etsala taba tseo tsa mofuta ofe ke tsona ditaba tse tla etsa gore e bege le batho kapa re le setšhaba ga tlotla re latlhelwa ke yona tshepeno ya gore re ya dikgethong gobane ga ona thuso nna ehlile ke ntse ke tshwagana ba letsena ke le momamedi wa sa le monsele ke dula ke tlatsetsa ka dinako tsotlhe fela ditaba tsa rona e tlabedisang ke letlhogong mme ke a tho kereng tate ehlile nna dikgethong a semeng ka bakae ga ke lo kgetha ke a leba ntate thepo
1: ntate ha o re le setšhaba wena le setšhaba se feng
0: e taba
1: ke utlwe mo re le setšhaba ga lena go ya dikgethong lona le setšhaba se
0: ke le karolo ya setšhaba nna ke le karolo ya setšhaba okay ne ke re nna ke le karolo ya setšhaba sa basotho ga ke tlo ya dikgethong ntate
1: o hlakile ntate re nena go qetela +266 599 3 metsotso ya rona e tsheletse re are lebile goreng ya bosupa tumelo mo go se o tla bala ditebo goreng yo mamedi kgotso
2: Dadibo.
1: Dadi.
2: How's the stare out? Can I go to you?
1: Dadi Musi.
2: Dadwa.
1: Dadi.
2: You mami is the most thing I put in on Dadi. Can you tell me my name is Dabba Sabona? Uko abakabaka kuko ye. Yo ele mo hatu gane te sente ye fi ila. Akha sabak. Akha sabak batu dan le sotu. Ake ba mamela. Ba gombe. Ya o palere. Mo se le tswa ba khetwa se o pata ba tswa se se tsa bana ba tlo dikolo ka po hoetsa wa ho tete. Ha re se mo sala. Ke mo khetwa ba se tsaba. O ile ba ga mente mo la go nngwe. Me le ba tswa la bo ha motho a ena le botlhata ya tswa ngo ha sebetse. Iba kana go ngo sholetswe ke ha ka ka Afrika Borwa a se ka ba kenya letsogo motho wa gae a na lebaka ba bona go ngwana o setswa o ya sekolong kapa ga jana uniformo a lollela go ena a se ke a mo thusa ga re etse motlhala ba kopile go ba etsetswe mafuka a 1500 tuma ba tsentse ba gale mogolo o tlamatse ga motho wa stadium e ri ya moo mokgetlwa wa stadium e ri ya moo a ka ya le paramente moo ka maoto utlwa ka mafura a 1500 a reng a se tswana tse tlamehang gore motho a a nang le bothata kapo a tswelang ka tlong e le motho wa gae mo lebatweng e be a ka se mo thuse bona motlhala polotiki ya naga ena e sentse e sena molemo setšhabeng go tloa mo lebile tlisitse diano kapo go gatelelime batho ba sentse ba tlola ko go naga e e nang le matlotlo a bo yona ba setswang go afa basotho ba imola ka yona ba sebile ba dinageng tsa aforika borwa ba tlogisang aforika bo kgethong le ba betse ba tlogisela ka mokgwa o gore basotho ba ne ba gothale go ya dikgethong ba sentse ba bona dikgethwa di na thuso kuela lekgutla ape ape le re bakgethwa ba seke ba thusa setšhaba se mosebetsi wa bone kuela le gelese le ba nyamise go ya pele gore ba bona dikgethwa di na thuso ga ba yago ba kgethwa ga ba ba thusi fela ba tlola ka tlong ke mathata ba ntse ba bona ba mosebetsi wa mokgethwa ko bona batho ba ntlafala le o bona ba etsa megalo ga basotho ba pele mme ga ba tloleya batho ba ba ya go bona ba ka re thuiseng he ba seke ba ba thusa ba ga se mesebetsi ya bone ka nnete le utlwa ka ke go jala eng yanang tlo ka nnete ba sentse ba bangwe ba sena taba kapo ba sentse ba ikgomotsetsa tšhaba sa bo bona ba bangwe ga ba letsetswa ba
1: ga lebanete mosia o ne o se o dule mamedi letsetsweng e meraro ge ya re lebile goreng ya bosupa re mothating yona go dumela re gefutse o tlotla go balelwa ditaba tsa gore ya bosupa re tla tswela pele ga nka moraa balelwa ditaba
3: ke bonyaka ke mosolo taba ena e traitseng ke ipela le mosolo o traitse babodi ona ba ka nne taba maikutlo a ka le a komiti ke sitoro ke ao ko o fewa empa se

0: nthwena makala na mmuso a etse tshwentse tseno taba tsentse jwalo e seng gore mo paramente e be ke yena a nkang boikarabelo bone bo jwalo gobane ka nako nka o fa motlhala nkile ka lefolile le mono e baneng batho bane ba bone ba kwatile ba re mo paramente ga ntsa gong ga ke re ke a botsa gona o amana le mofu eo ka baka ke mo paramente o tlame go ntsha gong jale ke re ae mo paramente le ena ke mosebetsi o ile mosebetsing ke tsona taba tse re senyetsang dipuso ya setšhaba ka setšhaba tseno tsa go lebelela gore mo paramente e be nako ena kao fela o ntse a etsa mesebetsi enono ya go thusa fela empa go na le makala a mosebetsi a fokeng boikarabelo bo jwalo
1: pele o tswela pele mo o ngotlisetse morago ganyane e mongwe wa bamamedi ba salemo ya selang tate pete o ya botse a re na gantle maparamente a ile mosebetsing kapa bosebeletsing a ko e tlhakise mono ba ile mosebetsing kapa bosebeletsing
0: a ile bosebeletsing bosebeletsing bo o patalwang gobane ke le ena ke mosebetsi mononong wa patalojale ntateum ke e fete eno ntate mosia kere etlile ke yona ntho e re batlang ka sego a e bitswa patronage ntaba eno e tlameya e tswe puso dipolotiking tsa lesotlo tsenono basotlo ba tlameya ba tsebe gore e mo paramente ke mo rumo wa bona ba mo bitse ha o hlokagala ke batla go ya go ntate Shakespeare o buile ka taba tseno tsa gore jwa le bana le bothata ka mane ne executive ha yetse letho kapo ya di ya ke ga e tle jwa le he o ke taba go jwa le bona go mogetha yena wa lona se mongko o le mohatile ditorong gore a bone gore o atamela executive kapo wa tamela puso gore e etse mesebetsi eno e jwalo batho ba se ka ikumana ba sotleile ka mono gobane ke mosebetsi wa mokgethwa o nonong ke ona e mokgethwa a re emetseng ka mane ka paramenteng gore a o etse o nonong gore a tlhabe mmuso patsana gore mmuso jale letlhwake le na le kwaletse batho mona ga re bone letho ke ga e sa le otlwe tsela ke ena e tloetswe ga re bone nka o tswa le mmina jale mokgetha o tlameya gore a etse mosebetsi yonono e taba tsa ntate tlhono tshetlhana ke a di utlwa le o ja jale di le ntlha dipedi baneneng o bua gantle a re ke morumongwa fela jale o lebala taba gore ga o rongwa ga o sa gotlhe o tlameya gore motho a o romeng a o botse gona jale ga o gotlhe ke nna go e tsalang keng ee o bua nnete ga re ka nako ya paramente ya phomolong motsamaiso wa dipuisana o tla re tsama leng setšhabeng mme ba tlameya gore ba tlalatlaya le setšhaba setšhaba gono ga o bolele gore ga o na le mathata e kang ana e ntate mosia kapo ntate shakesianang a buang ka one ebile mo paramente ga bolelelwe kapo ga bitse go bontshwa go taba tsena iteng wa tseba pele goa pele go dikgetho o tla fumana moparamente e molemong kapo motho e molemo a ikgethe ya moparamente a na le dikomiti tse sebetsang le ena tse mo bolelang go tsena ka mona o tlhokang tho itseng le le ga a qetile mo le batoeng monono go ntse o na le dikomiti tsa gae ebile o patalelwa motho ofising ya lebato wa monono eo mosebetsi ya e leng go bona gore na lebato wa le nna go e tsalang mo lebatoeng keng gona na tlhoko tsa teng ke difeng e be ena go tseba go fetisa taba tsena paramenteng e leng gore ntate tshetlhana ke le ka go bolelela gore ga setšhaba se bitsa mokgetho wa sona se reng tate tloo ka nnete ga go se utlwe na o tsala keng etlile se a nepa ke tsela ya puso ya setšhaba ka setšhaba ke yona taba e o tweng ba mo tshwara accountable the hold him accountable ba tlameya gore ba mo bitse a tlotla ga ba tlhalosetsa gore a ya ka nnete ga keng setšhaba tsietseng ka tlhalosoeno tloo tlo go bolelela gore na jale molao o jee o file a feta jwang paramenteng kapo molao o ga le fedise molao la re thusa na le tlhoko e tsenana mme ga kamano tseng di le seo puso ya setšhaba e tla ba tsietseng ke yone e ka bang tsietseng o ke ke wa ba le morumowa eo o seng e reng ga bothata bo le teng mo teng e be neneng ga o mo bolelele gore re na le bothata bo itseng ebile a na le ofici monono mokgetho ya molemo mabatweng ana a masome a robedi ba na le diofici ba na le batho ba ba patalwang mme mosebetsi wa bona konka dintlha tse nono tse jwalo mokgetho ga a etsa pitso ka nako ena ya paramente e phomotse o e etsa gobaneneng a tseba gore na ulo e etsa kae o lo tlalela batho kae e le gobaneneng ofising eno ya yona ditlaleo tsentse jwalo ke a gola re ka di araba ka tsela e leng jalo ntate ke a leboga
1: mamamedi ge metsotsong e lesome le metso e

0: meraro go fraletse ho ga ya bosupa ga se dia o ha go tlo bona na o re mo tlo nna DMC ha re thutelo ne sentse e feela
1: ka nti tjutjo ya rona ha so feile ho ba ne ke hona re re ntse re qala jolo ka ha re sentse re le setrekeng re di re se tsa sentse re le setrekeng sa masego feela e bile ha re so ha re so e dikolong go hana re ntse re qala ha ke bone e feila magalo wa yona o hlakile haholo jolo ka ha re le ra hlalosa pelenyana
0: mamelo ka ke nomoro tsa mahala tsa +26 65 99 3 kapa 2231 6429 tsamametse lenao la ditaba la sebopeng seremoya ke sa Lesotho mo mamedi kgotso mamedi kgotso ntate Pete
2: nna Pavelo ke di yena nang kwa le
0: ena ntate
2: ha se se bitela nang ha mahala mo
0: ntate
2: nna le ntate ba tswa peace a go kutlwa
0: go ja lo ntate
2: o ba buditse potso ya gore go tsontsona le megatlo e teng e buelelang le go ja tsaba ka ditokelo tsa mantla tsa dikgetho empa ja go ka ga bo ya bona hle tshabile gona ha ba tsena megatlo nye o teng mo montse ba tla ka bankamele gona ha ba tsena megatlo nye ke empa mo taba tsa ka di vinteng ke mo mo parlament le executive ka mogoba buileng ka teng go yela batla ba ise o sebeletse se tshabe e le go se ga nya ma o ya dikgethong ba tsama ka le yana la muso ka po ka magalo wa naha ba nna le putsa ka sakile
0: o sakile e le bona ba gabetse
2: ehe yela ha u bona hala o ge mohlomo mo paramente wa rona mono ha tle sethabeng jalo ka bona ka mekgatlo e ikemetseng ba na le maatla a go susumetsa le go tlhalefisa sethaba ke gobaneng mekgatlo e ikemetseng e dia go tla sethabeng go tla tlhalefisa sethaba gobane ga e bana tsena go ka bua dikgetho le mose e tlang hala yale ntate ho thewa diparty ho etswa mesolo batho ba tla ba tshwana le hlophe ha e ba so ile a hlopheng batho ba tla ba tshwana le hlophe ha o tho se a foma ka tlung le bana ba ka ntle ba sa bone nna se foma ha o etswa jwang le bana ba tla se a foma ka ntle ka mo e le ga ba tlo mamela taba tsena tse bontate le bomme ba di buang setšhaba ba shebile o go akgetha motho wa bona mane jale ke ka gona ne ke botsa gona ebe ke gobaneng badi ya go tla setšhabeng o tla ruta setšhaba ka ditokelo tsa bona tsa dikgetho le gona mokgetho wa mosebetsi wa hekeng empa ba ka bansetisa go ye ya gona go senyetswa ka leano la mmuso kapa ka mogalo wa naga jale mo ba ba kopanya dithebelwang go etsa mosebeletsi go ya setšhabeng ke tlabe ke tlhatseile gona jalo ga di sa phetha ya lentho tseo go etsiwa jwang ke mang ke tlhakile ntate teo
0: o tlhakile ntate Pete +26 65 99 3 223 164 9
3: Azwanda di untate le mmemono ke ba mamedzana tsa ba bua mo ntate. Ko ntate ba mamedi ba ke ne mona ntate ke ba tlatsa ho menane. Ko ntate wa thibile tsa ntate ba mo bata ho hle mona ntate go go hatch. Le nna ka ntika mo go tswala ntate ke batla go ke hlaise taba ka ke. Ntate o bua ka taba go mapagamente a lofa mane. Batho ba ga di tsa melao. Tsela ona ntate a lofa mona ntate wa go thunu wa go pay. Tsela bona ntate mana ba fuma di chete ntate ho menane. Batho bana ntate bana ka tlame go llela bona se tsetswa mono ntate mono le di allowance le di eng tsa bona ntate ka ne di ja tsabe ho feta mono ntate le sebetsa ka thata ntate thiko batho bana le ba bitsa mono hape ha ba ye nwa ape ape ntate go mpolelle ntate nna se se gate se matla le nthwana sa tanga ke bona se na molle mono ntate e sebetsa bona batho bana ntate bana ntate bana bana na hena le sutu ha ba batho bana ba tle mono ntate pa menti ke nsa tanga ntate ntate yona e sa ntse bi ka gabelo ka bona me khatwa nena e mengata fela ntate ke nna ke bona se na thuso Nanda tika nitu ndo ndati ya uwa ba uwa ndati. Nagi wana ndati ka nitu kwa achi. Kisa uki nanda tenda ba. Batu wa shulali kuha.

0: apagame go a ntlo ya ntate motlo tle mo ntate ke le molemo tse kana kale ai ntate ke kwatile ntate ke lebule ntate
1: ke le bona ntate ntlama ga me no qetela plus 2665993 khemisitsi e le shimile metsi ro bedi ga faletse ga ya bosipa ga zo mmame
2: ntate ntate
1: ntate
2: ke se ke sa small bonda de happy ha ntate
1: ntate ntate ntate
2: ba o fitile taba ya ka mane ne ene ke hapela le ntate ka mane ka mogotlo ke re ha ba sentse bona ba sentse o ba ngwala mangolo ha ba ga dele pele ke re na rona re le setšhaba re ka ra ba nga re bona sentse ba hlula ile megato ke ra bona tšeno mpitito re a ska tšengele tsa setšhaba se seng e kengele tso le mong ere ha ke se ke ngwala ne ke le mong ba ka nka ga ba zwang ke le se se pela mlomo mo sehlanya no ka nna tše tsela ha beha pe ke tsakere batho ba bona ba le ka ha ke hlaitse mehlala yena ri tsa batho netse re tlabere di bona di tsa hala se botsa bo le tsalo le letsile mo ka tsela yena o tla ha di bona ho ina lo mo dikile tse ba go le bona ga ka ba ga ya ho yena o ga ha di bona e mo ha beha pe ke go ba ga tsaba na bana a sa le ba ga tsaba se tsaba ntate ntate wa phisi le mo wa phisi ha sa ha sa le ba ga tsaba se tsaba e se le ba ga tsaba ba di party
1: go ke
2: se
1: le ba ka tswa
2: di party ba ke mo ga ke tsone ke re ke ba di party tsa bona a se ka go tla go lata se tshaba ka ofela ba me gahlelo ntate
1: ga le bona
2: ga le bo
1: mo me di tsama se me ma be di refraletse ga ya bo supa ga se ya gale nete di kuti ha ke ne tere
3: e and e ke le bo that is so o rena ha re situle ha ba stela ba sa gaga bele
1: that is shakes
3: o ke ne di shakes a mastena bona ba sa gaga ba sa gagabe na bona ile batho na batla ba gaga ba ja gwa taba ba bohloka kitaba ena ya tshutshimetso go gagetse beng le sechaba go rena le matla a tshutshimetso lo hone go go mogetho wa hone re ka mobitsa e tle ke mo mo re ka bitsa mogetho eno wa hone ya le bile bolela ka hore ke ba party ha se ba se ba le ka parliament eng se le ba sechaba se le bana ha ya le sotho ke nthwena ba bitsang honorable members ke di MP tsa Lesotho ke maparamento wa Lesotho e seng wa semongkong ke maparamento wa Lesotho ka ofela mme so ntate ke ne ke re ke taba hore re sebetse taba ena hore na tshutshumetso re mona hore re tlotla re thusana hore taba eno e banne re e tlwetse ya etsahala nako e telele re boneng hore re ya e fedisa makgetho a ba tseba boikarabelo ba bona le gone re le setšhaba ga tseba boikarabelo ba bona ke batla go ya go ntate ntlama o re bakgetho a ba suta go gale ntlo ya botlotlei a se bakgetha ke puso batho ba gang ntlo ya botlotlei a se bona ke ba se ka tshobaneneng boikarabelo bone bo fue puso ke yone e tshwereng ditšhelete tsa naga o bolela ka gore ba bile ba lofa ba tlameya go llela o bone gobane ba fuwa ditšhelete tse ngata batho bane ba ile mosebetsing ba patala ba ile mosebetsing wa setšhaba ka ba isitse mono ba go re sebeletsa re ba votetse gore ba go re sebeletsa jale ga ka nna ra lebelela gore jale ba re phedise fela re na le makala a tshwanetseng go shebana le bophelo ba gone le boiketlo ba gone le mosebetsi wa bona e le gore e tsamelao e re fang e re etsetsang boiketlo re tlabe re e fosa re se ka ra e lata ka tsela eno re leka gore setšhaba sa bokone se tlhokomele gore na mosebetsi wa moparamente kofeng ga o na le koduwa go na le lekala la mmuso le sebetsa le dikoduwa ga o na le mathata a nono a bofutsana kapo a tlhokagalo eno ya taba tsa bophelo go na le lekala la mmuso le sebetsa le ditaba tsenono ntate ntlama so ke ne ke re ntate ntlama a ka nnete ga re tloeleng bakgethwa ba etse mosebetsi wa bona ge se ke ra ba etsisa mesebetsing e seng ya bona ntate
1: pele re fetelana ntate pint ntate ntlama gona tabenyene ya gore maparamente a alofa ga alofa male paramenteng go tlo babebega ka gore ba gotlile setšhabeng
3: ke yona ntho e wa bona ga re sa ke yona tabe na gore ge ba tloetse ga re re letho o bona fele motho e mo le mongwe tsa seo se wa utlwang gore a ka se etsa mme taba o lo fa parlamenteng mane para

0: mente le yona ena le dikomiti tse thibang bohlaswa bone go shebala paramente le yona e phomotse motlhomo botsamaisi wa paramente bo phomotse bo sa sebetse taba enono taba eno e tlameya e sebetswe le gona re le setšhaba re tlameya re botse mokgetho wa rona ga e ka ga o sa mosebetsing je mo go kgethetseng teng go e tsalang keng ke tsaba taba tsona tse tsa goreng keng boikarabelo ntate etekamane o tsena gobaneng re ne ke batla go kala ka potso ya pele
1: yapitpit
0: ee gobaneng re sa kena megatlho e ne emeng ke ne ke batla go bontsha gore ditaba tsena dingata dintlha tsena dingata ge keke mokgatlho o le mongwe ke go a sebetsa ka dintlha tse ngata tse itseng o le mongwe ke ntho e nageng ke ile ntlha ya gone ya ka setlong ke ene ya paramente le thuto ka taba tsa democracy ge moonono mme go ena a thuto ka taba tsa democracy ge ntse re tla tsana kao fela fela ga gone re shebane le paramente gore na paramente e sebetsa jang jale ore megatlho e diabo ya setšhabeng mekgatlho ya setšhabeng ka yona taba tsona tsene tsa gore ga ke re re ntse re batla difante kapo botshehetsi ba go thusa gore re tsebo go tsamaya re ye monono empaneneng di aka dialemoya tsena tsa rone ge ntse re fumana thuso e ntle ya golo ya gore ge nne re le tlhatlhelele setšhaba sa bo rona gore le tsebe yona boikarabelo ke bofeng ke ile ka bontsha gore ntate o tsena gantle mosebetsi wa maparamente ke feng ke bontshitse gore e merago fela ga ona e meng ke go re emela paramenteng e re ga gona le dikoduwa tsena tse teng kapa botlhoki bone bo teng ba tsebo o bona gore ba atamela puso ke wa pele ga re ba sheba le taba ya budgeta kapo ditšhelete tsa nago na di a bua jwang na di re ama jwa mono mo re phelang teng ke mosebetsi wa bona wa borago ko wa o bona gore ba reetsetsa melao enono e re etsang gore bophelo ba rone bo ntlafale mme dintlafatso di be teng ka gara naga ya bo rona ke mesebetsi ya mo paramente eno ntate e sentse ena eo matsatsing ana se re ba fa yona ya gore ba re patale go rekisetsa bana ba rone ngakeng le dikolong gobane go tho re a tlhoka re na le makala a mmuso a sebetsana le ditaba tseno makala anono a tlameya gore a bona le a sebetsa ano a puso ano ntate ke a leboa
1: tatekgato le diao ya setšhabeng
0: ee ntate ke bontshitse gore ena setšhabeng re ntse re ya fela taba nngwe re diaisang ke yone ena ya ditšhelete eo ka nako nngwe e diang go fitlha fela re sebetsa le dialemoya gore di re thuse mme ntse di re thusa ka nnete fela le a thuse ene selo kane ga o tshwane le a re sa fane ka thuto eno
1: ka metsotswane e masome a mararo le tloetsa eng go bona gore setšhaba se fela se utlwisisa thuto ka dikgetho ga olo a le mo nagang le setho ebeletse gore dikgethong tsa lekgotla la setšhaba ka selemo sa dikete tse pedi le masome a mabedi a metse
0: re tloetsa bonnete ntate ba gore re bone gore re ruta setšhaba re tlatlhelela setšhaba ka matlhatlhela otlhe a taba tsa puso ya setšhaba ka setšhaba gore go seetse jwang ba ye dikgethong ba tloela go nna ba ntse ba re ba dula a se ntho e shebalang gantle kapo e utlwisiyang gore motho e mogolo a bue sealemoe mo na a re nna ke no kgetha ke boikarabelo ba gore o kgethe o le mosotho ga o rate lesotho le naga eno ga o sa kgethe
1: wena potso e tshwanang empare e shebaka letlhakoreng la batšha goreng mo batšha ba eno
2: re tloetsa bonnete ba gore re fitlhela batšha botlhe nageng ena ya lesotho re ruta ka taba ya gore na ba lokela go kgetha le gore e le bakgethi gore na mosebetsi wa bona ke ofeng e be re tla ba fihlela kore le ga ntse re emetse taba ya gore dithuso tsa gore re ba fihlele re tla sheba mekgwa e sa batleng gore re ya go bona re tla ba thola marangrang ba tla re fumana marangrang gore nne ba ithute ba tsebe ka taba ena ya gore na maparamente mosebetsi wa bona ke ofeng le gore bona ba tlameya go kgetha e le batšha
0: ofisa rone ke tsene executive floor plama america mono motho a ka nna a fapoela a utlwa ditaba tsena ka botlalo mo re leng ona teng that executive floor
1: ke lebile sa Barcelona go menagane ka ronena la rona la ditaba la sepiong seng mamedi ke ga fitlha ga pheletso yananeo lena mo re qaile ditaba tsa rona ge ne re buisana jo e le mookamedi lefapheng la phepo ene petse le ka leng la temo lekanetso ya dijo ka morago go etela ka male ka maphutsing mo a neng a lo ithuta ka setsi se e leng gore se tlhagisa dijo ka temo ka dikojana kapa go fata ngwapa o jale mo a botsitseng gore mofuta o jalo wa temo go tlhalosa e le ona o baballang mobu e sita le ona go boloka mongobo le gore dijo tse tlhagisang moo ga ona nako o sepedisiwang menontsha

tsa e rekwang ena kapa fertilizer ka mo tlileng ka teng ho sebediswa menontsha e bitswang ya yo e organic, mme le dijo tse jwalo di hlaloswa e le tse nang le boleng bo hodimo haholo ka ha di sena tjhefo, sa ka ba sebediswa ditjhefo tsena tse tla be di etsa tsa hore kapa di sebediswa hore dijo di tle di hole kapa ho bolaya tsona dikokonyana jwalo jwalo. Lenano la kajeno mamele hlophetso kgaso ke Mmalehlwa Motiane, bohlahisi ke ba Moselantsha Pheko, Selina Mohotla. Re sebeditse le yena ho bona hore kgaso e ba e otlolohileng boleleleng ba lena lenaneo la ditaba la Sebopeng. Lebitso la ka ke Re Thabile Theko, fihle ra kopana hape nakong e tlang. Modimo wa leboloke bohle dikgomo.

ile ka ma branching a rone ka mono le maseru ile ka makaleng a rone ka mono ka hara top ya maseru gena le meqomo ka mono hle basotho ba se montse re we ha nne re yageleng ka mono hle banka e putswa e tleng ne bona ho rena e ntse e thusana jwang e ntse e fana jwang mme mso so ke kere taba tsena nang ha re ntse re kopa tjena re hle re etse bonnete ba hore ha nakonyane e o re fanang bopaki bo bateng e le hore ka nnete basotho ba bona hore ha ntse re kopa e hlile ho fela hona le moo re fetisetsang teng mme re ile nne ra fana ge le nne ra ya ka mane ka tronkong ka mane ya bomme moo re nde re ile ra utlwa hore ho na le bomme be e leng hore ba na le bana ba banyane haholo dilemong ka mono mme

beke kapo ya kgwedi. Jalo fumana dintlha jalo ka ke bontshitse nako e nngwe le nngwe ha o reka airtime, nako e nngwe le nngwe ha o reka di voice bundles, nako e nngwe le nngwe ha o reka di data bundles kapa di SMS bundles. O fumana dintlha di points nako e nngwe le nngwe ha o romela tjhelete o sebedisa EcoCash, nako e nngwe le nngwe ha o etsa patala kapa di patala tsa hao ka EcoCash merchant, nako e nngwe le nngwe ha o patala mekitlane ya hao kapa hona o lefella mekitlane ya hao ka EcoCash, nako e nngwe le nngwe ha o sebedisa bank to wallet, nako e nngwe le nngwe ha o patala seabo sa hao sa EcoShore. Jwale ka letsatsi o ka iphumana o le ka rofuduwa he, mme hore o tlo kena ka rofuduwa ena letsatsi o lokela ho ba le dintlha tse pakeng tsa 31 le 100. Ke dintlha tse 31 ho isa ho tse 100, mme he o ka hapa lekgolo la airtime, o ka hapa 500 maluti cash, o ka hapa spin and win tokens. Ebe beke le beke teng, re o ka hapa jwalo utility vouchers. Utility vouchers tsena di kenyeletsa ho hapa motlakase, gase kapa parafin. Wena o sotla kgetha hore na ebe ke feng yeo o reng ena yona ke tsamaya ka yona. O ka ba nna wa iphumana o hapa jwalo branded blankets. Ke kobo tsa rona mo mamedi tse smart sentle tse tlo tshwanela. Jele re go feta mona o ka ba nna hapa jwalo Econet Prime smartphone. Ke fono yane ya rona e ntle smart he yo ka yona ntso ka tswela pele ho ba connected le baratuwa ba hao wang ka di selfie tsa hao jwalo jwalo. Kapa o hapa 6000 maluti cash prize. Ke mane mo re ho ye ya 6000 maluti ya beke le beke. O lokela ho arabela fono ya hao ka pele ka mogho ka gona nka teng hobane nako e nngwe le nngwe ha e lla ebe jwalo ha o arabele o lahlehelwa ke sekete sa maluti. Mo mamedi jwalo so ka nahana hore ha e ka lla magetlo a tsheletseng ka ofela ebe ha o arabela. Wa bona etla ha o ya rabela khatlo le la bo supa ebe gege. Ai. No lo ke le be mo hlodi wa rona wa 6000 maluti. Ke la wa rabela fo. No. Je le tsaba dite ba re he fono ya ha ona ko engwe lengwe ha ella. La ha e ba no le motho ya ne ya reng. Ha ina ya ga be le di fono tse ke tsa ditsebeng ka pa ke ga be le me Alex a itsebeng. Khatlo le na ha e ke tlo tla ko kopa mpo ye tso ba ne jwa ha o tsebe na ebe ke dikete tse tsheletseng tse etlang di utobile. Ka po ho etsala eng. Jolo go tlo kena ka fuduwa yena ya beke o lokela o bona le di points tse 101 ho isa ho tse 200 ka ofela. E ba ga le fuduwa ya kgwedi. Fuduwa ya kgwedi le yona ka mogotswana mo mamedi ha ona ntho mo hlolo ye o yetsang. Ho eketsa di points tsa hao hore di fihle ho 200 ho ya hodimo. O lokela hore o bontso o reka di bundle tsa hao, o reka airtime, o romela tjhelete ka EcoCash. Na o so gometse ya sarame je di utlo so thuki ke ya sarame ya romelwa le yona mo mamedi ya beke ntsha eya o go fumane fela le bakala go go romele baratuwa ba lona EcoCash mo mamedi le di ke o rata tsena tse senang EcoCash yona a cha ya na ha ke utle handle mo mamedi ke a tsiba lo yena hlile I love you is nang fa fa. Ai, yona hle tswane. Ai tswane. Jelo so tse ba gatlolena hore e bile ha o mo romela tjhelete. Ka nqane, o ka nna tlo ifumanela jwalo 10000 maluti. Na hana o so mo gometse bokae? Ha re go mo gometse bo magolo a mabedi ka bo magolo a mahlano. Wa bona wena o se bitse magolo a mahlano. Fela wena e se khutla mona e se khutla le 6000. Wena e khutla mona e se khutla le 20000. Wena e khutla mona e se khutla le winter hamper. E kenyeleditseng petrol, e kenyeleditseng jwalo grocery, e kenyeleditseng jwalo ditlhoko tsengata tse fapaneng. Kapo mohlomong e tlele 10000 maluti kapo 40000 maluti. Wena o itshebeleditse bokae fela? 500 fela. Jwalo romela tjhelete eno mo mamedi itletse bo o kenya monyetleng wa hore o hape kapo ka re fuduwa yana ya kgwedi. Patala jwalo di merchant, patala bidil tsa hao ka EcoCash, sebedisa bank to wallet o bo no patale seabo sa hao sa EcoShore. Kgwedi le kgwedi jwalo ka ke bontshitse, o ka hapa petrol, o ka hapa grocery, o ka hapa ditlhoko tse di ntse teng tsa maria, o ka hapa 10000 maluti, kapa wa hapa 20000 maluti, 30000 maluti, kapa 40000 maluti. Hopola, hore o tlo kena ka re fuduwa ena ya kgwedi o lokela ho ba le di points tsa 200 ho ya hodimo. Hopola hle o le mosebedisi wa Equinet Telecom Lesotho o le moreki, hore o tlo fumane jwalo ntlha e le nngwe. Kapo o elelwe fela go fumana ntlha e le nngwe nako e nngwe le nngwe ha o sebedisa 10 maluti.

Tamia so into you pele nyana homo wena mamedi ke ne ko file jalo pitch black afro kannete kwa ba bang ba dibinitse tse otlang hantle haholo empa wena mamedi o ile a welwa ke tora ka selemo sane sa 2018 mo aneng a bolae jalo molekane wa hai ya ba o kwallo jalo tronkong ho hlola dilemo tse le 10 ka ofela mme ka nnete o like ena tlasa leano le e leng hore o ile a iphumana a hlotse tse hlano fela ka baka la boitshwaro bo botle ka ratanyane ka ratoronko mme mamedi ha o sheba hae ka nnete ya metsotso ya rona e le 10 le nang le motso o le mong fela ka morao hora ya borobedi ke mantaha ke la 10 le metso e supileng kgwedi ke ya borobedi selemo ke sa 2020 a nang le metso e tsheletseng mme manta ona wena mamedi o dumediso jalo ke rapelang radio ngwane ke rapshine ho sealemoya sa Lesotho ho tloa tele ho watswa metšhetšhane ke ithuke re ka nnete ke mohlakwana ke ngwana mmapholo wa disema wa mailong wa thela wa majapolokwentse le kaofela motho e reng a tla ja meriti ho theya ho ba ho theya le ya diotlwana wena mamedi ke shebile taba ka mona ke ntse ke qabuile ke shebile batho ka mona ba ntse ba feta mme ka nnete wena mamedi ke re ha e le manta tjena kankane re ya bohesha bophelo bona mekgathala yohle ya mafelo a beke ka nnete re tla e bona hore na e etsahala jwang empa re tswela pele ka bophelo jwalo ka haeka ha ho a etsahala letho mme ka nnete wena mamedi ke a o dumedisa jwalo sealemoyeng sa Lesotho e leng manta ha re qala beke mme ka nnete ke re ae qala beke ena le nna re qale ka matla haholo re tle re boele re bontsha ka nnete hore mafelong a beke re tle re bontshe re fane ka diresiti tsa hore na ebe bekeng ena re entse jwang ebe re bontshe ka nnete gore na bekeng ena re entse jwang mme wena mamedi ke wa moela selemoeng sa Lesotho ka nnete mantaheng wa kajeno ko fa jalo puleng phoofolo le sanere ba re mathemalodi.

Mamedi ho sheba metso ya rona e mashume a mabedi a nang le motso le mong ka morao ho hora ya borobedi. E ne e le Semito a re Ngowane. Ke na lo sebe le bonnete ba rona ebe e hlile ke Mosotho kapa ke Mozulu. O hlile bonala a bina jwalo ka mantswe a mangata, ka malemenyana a mangata a fapaneng wena mamedi. Empa he ke mmino.

Cool Kid the Vocalist. Wana mamedi a e ka nnete metsotso ya rona e mashome a mabedi a nang le metso e robedi pele re fitlha jalo goreng ya borobong. Mamedi re tlo kena jalo nakong ya rona ditaba ke utlwile ka nnete gore sealemoya nne se gauile mamedi. Ke ne ntse ke bula etwa ka mone ke bua ke le mong ka mona empa

Mamedi ha o sheba metsotso ya rona e 20 a nang le metso e meraro pele re fihla jwalo ho reng ya borobong pele re fihla jwalo ho reng ya borobong qala jwalo lenaneo la rona la dipapadi wena mamedi mme ka nnete re tswela pele ka ditaba tsa rona ka nnete.

0: feng re tlo qala ditaba tsa rona ka noto e feng wena mmamedi mme ka nnete moramatli mona ha re mo fumane ha jwale empa re tlatla re motho olanako ya rona ka nnete e ngata re le ba jalo horeng ya leshome mme o tlo tla re lokisa ditaba tsa rona re tle re ukwena ebe di ka tsela e jwa mmetle re tswela pele ka ditaba tsa rona yana mmamedi ka nnete ke a tseba ditaba di ngata re lebeletse ka nnete gore busdena a tla tlo re fa gorena ebe tsa leeto la Botswana di tsamaile ka tsela e jwang di tsamaile ka tsela e jwang ka nnete le ditaba tse ngata tsa tla re fa tsona ka nnete go ukwa gorena ebe ba itlhophile ka tsela e jwang ba itlhophile ka tsela e jwang ke tlhokometse ka nnete gore le seke ke tsuteng tsatsing la kajeno ka nnete mme re tlo tla re utlwa ditaba tsa rona ka bongata re tle re utlwa rona ebe letsatsing la kajeno re itlhophile ka tsela e jwang mme ka nnete re leba jwalo mafelong a beke e kgolo haholo wena mmamedi mafelong a beke e kgolo haholo ka nnete sentse ba kopana e sentse e le kgotso fela mme ntle le tshenyo ya nako wena mmamedi tle re tswele pele re bontshe ka nnete ra ditaba tsa rona di hantle kwano o santse a le jalo busden a tla re fa ditaba tsa rona busden
1: ka kapa
0: ulwang se
1: nnete ya modimo kgotswe ntse le sione motho le mmeke go ntse o botsana botsoo ifo mollong le komo ke la metlha gathe ka ga kamore bethe ntse le nngwe to ka monwana.

0: mamedi e ha o sheba ka nete re kena jwa lo horeng ya rona e ya ditaba kena jwa lo horeng ya ditaba e ne le seke ketse ka nete a re fa rona e be ditaba tsa ka di ka tsela jwang mamedi o santsa le ding morusi kwano
1: ke ya leboha mamedi ke boetse ke o dumedisa Motlhomphe itona kgolo Ntsokwane Samuel Matekane o bokile dikgomo go Poresidente ya Aforika Borwa Poresidente Cyril Ramaphosa go sotlha se ka etswang go maatlafatsa dikamano tsa dinaga tse pedi tsa Lesotho le Aforika Borwa e le kopano e telelang pele mmoka wa 46 wa ditlhoo tsa dinaga le mebuiso tsa sadako o qalang ka jeno Durban. Dipuisano di tsepame godimo a kgwebisano ditaba tsa kgego le tshebedisano tikologong. Go ya ka letona la ditaba tsa ka ntle le dikamano tsa Matšhabe Motlhomphe Dimphotao, Motlhomphe Tonakgolo o teketse Poresidente ya Aforika Borwa molemo wa motsamao o lokolohileng wa batho le thepa dipakeng tsa dinaga tsena, o re dinaga tsena di lokela go sebetsana le gore madibo a tele le sane a boemong ba go sebetsa ka gotlhe ditaba tsa kgwebo. O itse madibo a senang ditshebeletso tsa lekgetho ka Aforika Borwa a qosa baoi ba Lesotho. Go potologa go ya batla ditshebeletso madibong a jwalo e leng se bakang ditshenyegelo. Setlhopha sa matšhaba sa basadi sa kgotso IWPG Lesotho se tiisitse thomo ya sona ya go jala kgotso ka go keteka matsatsi a botlhokwa jwalo ka kgwedi ya mosadi wa maAforika e na ya phato. Modulasetulo wa IWPG Lesotho Mofumadi Mmalejaka Letoana o re mekete ena ke karolo ya leeto la kgotso leo Lesotho IWPG e le tsamayang. O itse motsamao wa basadi naeng ya Aforika Borwa kgweding ya phato ka selemo sa 1956 o totobaditse gore basadi ke baetapele mme ditokelo tsa bona di lokela go elwa tlhoko. Mofumadi Letoane o latlhetse matsoi maikutlo a gore basadi ga ba tsebe dipolotiki le gore ga ba na maatla. O itse ke ditaba tse e sa nepalang. O bile a re basadi ba na le boikarabelo le boiphitlhelo ba go godisa le go fana ka lerato ge a phethela. Ke tšhelete ka godimo go 25 tsa maloti tse bokeletsweng mafelong a beke ke ditlhopha tse fapaneng tsa batho ba tlhwatlhwelang e le karola go kenyaletswa go thusa nnete le otlela mošanyana ya neng a tlhaselwe ke dintša kgweding e fetileng gore a fole. Nnete ya neng a ntse a fumana kalafo se e seng sa dipetlele Bloemfontein naeng ya Aforika Borwa o fitlhile ka rona maobane mo a ileng a moela ka mokoloko o tlwang ledibong la maseru go ya kerekeng e Catholic ya Holy Spirit go ya tshwarela tshebeletso ya setlhabelo sa mmisa. Ditho tsa lelapa di supile gore nnete o tla boela le ba Bloemfontein gape bakeng sa go tswela pele ka kalafo ya go lokisa sefatlhego sa e se neng se senyegile hara tse ding. Ditaba tsena tsa hora ya borobong di fitlha pheletsong mona ha re bolela re kopane hape goreng ya 10:00.
2: Dipapadi on your number one radio station.
3: Pepino, wa lehlama. Tereza, ha injo. Wa kala bloki.
4: Mamela dipapadi sa lemosa setšhaba 93.3.
5: Ke hopole ntlheng ya mofusi ka lo banna. Ha o re o ba tsena jwale. E ba ile folo go bona go re e di go dira dikga tsela nna.
6: Tele Bosman.
7: Pepino!
5: Di mela ntate.
7: O tsana dina le boy.
5: Go jwa ntate wa.
7: Right.
3: Yo yo! Le sutu yo yo.
7: Yo yo!
5: No ga mara ke 2231649 ha mol plus 2665599333.
2: Radio Less 93.3 FM. Limitless. Limitless.

0: ke re tla be re tsetile taba ya mo lwana wa
1: o se re setse ka taba tsa kalake fela
0: se ri tsaletswe ke taba tsa kalake fela hore re fetane ka nqane e be se bapadisa LDF FC moholwane wa ka ho tloa mo nono gana le moshimane o thinke tamane left back winger from stopper sa Matlama FC ba nono bona e sentse ba le ka hare o se hlopa moholwane wa ka se ya hlolo from LCS good goalkeeper tall one le yena o santse le ka hare o se hlopa sa LDF FC ntaote ho tloa ho se hlopa sa diponono ka mogotshana moholwane wa ka le yena o ne pa etse ka ga se hlopa ha ile hona jwale ho tloa mo nono gena le mshimane o thinke kgohlwa black wa dada o teng le yena moholwane wa ka ho tloa sehlopeng sa Juventus mme moholwane wa ka hle e re ha ke qetela ke tle ke bue ka hore ha ile tsatsing le ala mo qobelo re tla be go kopana le sehlopa sa Diodi FC seo ho sane re tla tseba hore na e be sona se re isa ho kae mme ke re batho bohle kapo bohle disupportara tsa LDF FC bontate le bomme tlohong ha ile kgetlong lenana re boetse re qadile qalong hape hape mme re tla ba le sohle sohle again ke a leboha.
1: Hujalo seke ketsi. Sel Juana.
2: Yes sir. Now

0: ha re ya o tla hantle ya ke ne ke fitla mona he batho ba ka ga bophepa he ke bona ba neng ba ba mfantwino ga ntate o le menemene le ba mbona lo thing ke pepa ba o yo hopola hantle ku itse molano wa ka ke fitla mona ba nna ke le sono nyana jere ke tlame o hlaisa ke ntate ga maka bu mona ya la le sikwa he ntate ke na moyengwe o batla mama o ba tlo buela hancho fela la mo ndeki ho pula fela tsa dile le go re ke fitse ke ithlalo sa le bitse fela ha ke ta ka tswaka tsa ba seno ska ba le tshetse ka tsa ke di wene ga ba salantse ba bua mona ba ke diketse ka dikhona go mene mene le o ba mola no aka
1: ha wa loka
0: mo khoele le mna ta ke re bontate le ha o le jwa lo ke ya bona ntate o tshetseletse mo ga ho hona le mathata ka lona bimba ba ka sentse ke dumedi tsebo ka medi ba Radio Lesotho 93.3 ya tsiba ya kenela la ha se di hlabeng kwa e le bo mogotlong kwa nanda di a file jwale ha ke tloa mono ke kena ka go tlhopa sa sa LMP sa se ke dumedi se advocate Borotho Matsoso le chief of police ke yena mo president wa tlhopa sa LMP sa se o tla tsiwa le ke vice president one ke bua ka ntate Beleme wa Halebajwa jwale ba teng bo ntate tebo wa khesa mono ke bona tla mathata ya tlhopa seno ka ofela executive committee ya LMP sa se ke hlomphile technical team ya tlhopa seno e teletse pele ke motho ke mogatang motho a bitswang Masopa wa Haletsiye. Yes, that's you like motho ane bjang kareka, Masito Matel hantle. Ka fela ke ba dumedisitse molano wa ka di bapaditsa eso hohle mo di mametseng di le hona teng. Le bona ke ba hlomphile haholo wena a rialo mohlanga wa morena.
1: Hela yalo.
0: Ah ntate ke tsa house. Ke a tla ke bitsa mapetsa a batho bona se kitse bo. E be yalo de ya mon. A tinya no se se ditwa. Yo wa tseba ka ba ntate e ba ba ba hata bo red carpet bo ba then yo le ka mana ha ke ya hata ntate. Ho ba ho binyana.
1: E
0: a ke batlo bitsa mapetjo a timitsa batho mona ntate. Le ha o le bua le wena molano wa ka ke ne ke le mona la bohlano ke hlalosetsa basotho hore letsatsing la moqebelo re tla ba le dipapadi tsa setswalle e le dipapadi tse kwalang boitukiso ba rona ha ka ya re lebile mane ho qaleng wa sehla sena sa 2026-2027 season. Mme ka bapetse jwalo le dihlopha tseno atch. Ke ba tlo bua ka dingisa tsa teng mme etla ka ke hobosa batho mme ke batla ke mpe ke ditlwelle mme mba tsala ba lo itekola ke dikwalletse jwalo re ba pala hlopa sa batshoga re ba pala le hlopa sa Limkonkwini so ka nete ke ne le boitlhopho re itlhophile re le hlopa sa Limpia sa se mme gona ka monate go gona bona ba iponelwa mme ke be ka thabela ditaba tsa di friendly game ka be se ke re he ke shapile mang ha ke a shapa mang ho etsa etseng a ka nete
1: fela shapa etenyo
0: le ntse shapa ka ga masakana e le ntse shapa ka ga lona le teitane fela ke ha ke ba tloke ke ho bo sa batho ho ba lo tla u ka se ba hla mona so thi he jale ine ling khona mo no ne ga sa etsang mpa he ke tlwelela bona ba le itukisa fela he molano wa ka taba eno jwa lo ka ne te ke ithlophile ke malala ala o tsoge ho sane Premier League e tle go supe fela gona ka tla ba palla kae letsatsing la moqebelo mme batshetsi bohle ba tlhopa sa LMP SFC ba hopola hore se se ne na ha e qala fela ka qala letsatsing la moqebelo ka qala le tlhopa se se ka ka dinage tsa ha mmamo sa le molapo bo tshabela mane e tle ya ho bona go lo e qala mokoting ka ya ho bona go lo e qala mokoting mme ona molano wa ka ha ke a tswalle letho ho bile monsena wa nakotes mbahagam ba bekena ka mafelo a bekena ke tla go fa lenane la dibapadi tsaka mohlomong ke bile ke ketela ka tsepirinyana tse thagonyana tse leng di new signings la bohlano ke ne go fa tseding jole ke tla ketela ka tsedi mafelo a nabe ke gona jole ha ile tla mathata bo mma morato ke mola ke la ka ofa bana ba banyana ka fitla ka qopetopetsa ka the big fish mshimana bitswang Thabo ha matswele jole be ke nyana ke tla boela hape hape ke go fa ile man jwa le sekere ke ba o qetela ho feta mono moholwana wa ka ha ke batle hore ke yalele le mphate e seke ka tshosa baiti ke ntse ke go fela ho batsetsi bohle ba tlhopa sa LMP SFC ha ba hopole hore ke ntse ke le teng ditabeng tsane tsa hore reng ke botho le ditereke mane ke tlo ya ditereke mane ditereke tsena ka ofela tsena tsa Lesotho ke tlo ya ho bona bona ba se ke ba tshwenya ke tlo ya ho bona empa ba ukwanye ka ba mpotlaketse e hona le ntwe nayo ya tshiseho e hona le motho tlo go jele ke a futa ba ntshwa ka mahaleng fela gore e arch ka thabatsa ka mona ha go hlotle hang hang o go tlo go thusa ke tla sentse ke ngile di camera tsa ka mono ke banke di photo ke banke di photo jele ke ba etse botho bono ke ba komela bona ba tse ba communication a bona na e tsa majwana le ha ke theo mona fela ba ka ntshwa ka

0: dinomoro tsa ka batla di batlang ke be ka di beya moeng mona e ke sa le motšha gologong ka yano tsaka dade de sa ke era fela ka moleke botse ba ga santsana di ya ba a di fala fela dade ba ba ka fela ka nete e mabata a gona a mangata ha holomo ba ka di thola ntendi no mogotsa ka ba letsetse e le go kitse u go bona ke ba feng ba ukwanye ka nka hlaka qala go bona hang hang ba ne e ha ke tsa se luka na fu mana strike sa o se le qetollo mane empa he le ha o le jwalo molwana wa ka ha e ba ha ona dipotso molwana wa ka ha e ba ha ona dipotso ba hopola fela go botho bo ba thusa ho reka mahala ka poka di di theolelo mabenkileng a di sponsor tsa gona tsenke ke nga di bolela ke sia hakalo jwale ke theo wa ke ke ka batshosa ke tla di mothana ke letsolo la matsao ba tla di sekilang kuka ka khuka ka ba fatse ke bile ke le tsana sa magumo ke selala ke skwa pele sa ke moshana wa pa ke ntsa matamo hai sokolo ya di kene ka di bona di kena di kena di chacha le ba sadi ba teng di bitsa ba di swa ba di fokaletse ba bile ba ntse ba koma koma ke ka heso motse mo ke buswa ke buswa ke mogana wa sefela pelwana a ka mpona ke tetema ke bona bo pepa a ka ntibela ka fetwa mo lelile la la ke ke bana motho yo sa tsama ka sepepe tsana ke tsebe na memo go iso ile ka ikeketse bana o etsa la wa ntata o so tsama ka sepepe tsana hai
1: se ke ke tsia seng ga mo huu me a shaba mamedi metse tsa rona e le shumele nang le metse mihlano fela e pele re fihla ka mora ho hora ya borobong e morantwana o santse a le teng le yena mona e a tla re feka nnete hore na ebe iba noi e yona e eme ka tsela e jwa morantwana
2: e mtiba
1: o phela hantle
2: hai ke a phela la hele hore mo gotana o ikagetse a botimane me e ke lokela hore ke nke mo yatlana ka hore ke hle ke kopetswa ga le mo mamedi ha e ka ba lentswe la ka le ke la hla ha mona tinyana go bane e hle mo gotana ona o ding empa he ha o le bua lo ditaba tsa stopa sa di fofane FC sona di tlame hore di fete nete se bile go di feta ka sona se a le mo ya sa radio lo sotunda a buti re ke dibedise le yena mogoleno no mo ka monono kimpe ke mathelemane ho ba ratile ba tsetsi ba sehlopha sa difofane FC ba magwagwa le dikila batho ba bo dijo ba bo moselane batho ba bo sidimo nthole magakagengwetso he ke dimedise ka monono ka bothabothe abuti ke mathelemane tlo e chanteng ho bana o tla ithuta lo yele lo re halaba le tsena la hle ha o sana ngwane motle mafelo a be ke ena la ha sa le ho le a ho lo so setse matsatsi e ka ba maga go fela ye leng hore re tla be re bona ha le selale le so ilwela bala illa gete ga ka gele ba bathong ke bua tse go bane ke re ha ga mogheli go bane ka la mashuma mabedi a metso mmiri go dingena nena phato ge tla be re ba palo stopa sa Lincoln Queen University of Creative Technology FC me ha ke tsebe hantle gore na re tla la ba palla se ba ke se feng kana go mangwe bane ke ithuta gore selemo se fitness a dipapadi ho nola le ntho mola go tla fungana ditlhopha di ba palla le ba leng le leng di mmalwanyana empa he ka ha gona ga ba itirise re tla ukwa fela gore na bona ba tla supa gore na simpuseng ga kae ditshepetsa magwa di jane jwale se le taba go fela he ka la mashumi a mabedi a metso mmedi kgoding ene na phato ba ratile ba tsetse ba stopa sa difofane ba tsebe gore ehlile nnete sa le re ba itirise ba etela stopa sa Lincoln Queen me ba tsebe gore dibese di tlatle di tloe ka mana ka bothabothe di tla ka mana ka masego le hoja ke sa tsebe na sebakeng se feng empa he ha o so fetole le thole le kalo gobane ke tseba fela gore ditikete ntse di fumaneya ka maloti a mashome a mane mme ha e ka ba motlhomong go na le ntho nngwe e fetileng ke tla gutla ape ke tlo ba uetsa gore ba reke ditikete ka maloti a makae gobane ke a tseba gore maloti go bona ga se bothata bo bokalo e le gore heta ba enonong kore fela ba dule ba tseba gore setlhopha sa bona le bona se a bapala ka la mashome a mabedi a metso mmedi kgoding ya lena phato e tla bele ga dipapadi ditlhagoa he tsena tsa rona tsa leke kgolo ke nnete gore batho ba ne se ba nyogetswe papadi tsena tsa rona gagolo bane wa ithuta gore e se batla e le nakonyala re sa kopane le gona ke bona difatlhego batho ba ne o nne ntate ke a bona gore a ka nnete mariana ana ba tshwere gantle ntle le ga e ka ba he go na le go nka nqane kapa ba fungwane diphamiso mosebetsing monana ga ke tsebe fela ke a tseba gore papadi tsena di jelana batho ba tla gotlela disaeseng tsa bona kapa ba be ba theothoele ka tlase go disaese tsa bona ga e le mona dipapadi di kala mafelo ana beke abuti re le ba setlhopha sa difofane nnete sale re bile le diphetho tse mmalwanyana ka ga setlhopha sa difofane FC tse kenyeletsang gore o na le batlhankana ba batšha ba teng ka ga setlhopha sa difofane FC mme ke batlo o tla ba maatlafatsa setlhopha go latela gore na selemo se fetile sa dipapadi re qeteletse kae mme re bone gore he ga re ka ra iketsa mo na le maleneng re ka nna ra iphungwana re le boemong bo kaodimo go bo re qeteletseng go bona selemong se fetileng sa dipapadi ke bua.

0: hobane ke re re na le monna a bitswang Papatso Matati le monna a bitswang Katleho Ramoseme Joseph re ke bitse le ala Joseph fela hobane le na le leng ka nnete ke ntho e thata haholo bakeng sa gore nka letlhalosa go fetafeta mono re na le monna ya bitswang Keketso Mokomane Tshepo Ramatekwa monna a bitswang Thato Monaba re na le motho a bitswang Kabele Chichi le motho a bitswang Kgotso Moleko Line Moletsane le Re Thabile Sonkoto Seleka Qobela ke banna ba teng ka ga setlhopha sa Difofane FC le monna a bitswang Tumelo Njuti ke ba teng ka ga setlhopha ba tlotla ba matlafatsa setlhopha sa ona sa Difofane FC go latela gore na ebe selemo se fetileng se qetetse se le se boemong mofeng ntle le mononong re na le banna ba ba gago ba seng ba le sekiwa ka ga setlhopha sa Difofane e leng ba sa kang ba ntšhafatsa dikontraka tsa bona le setlhopha sa Difofane ke monna ya bitswang Neo Motsamai Senatla Monyane le motho a bitswang Kgotso Molelengwane ke bona ba seng ba le sekiwa ka ga setlhopha sa Difofane FC ha re bua le lona jena a thinyana ba bong botlhe bona ba ntse ba le teng ka ga setlhopha ga o na le a le mong e ka ga buang ka ena gore re bona e ka meetla o tsamaye santsane e le teng ga ke sheba gore na le nako e se dipalamane ga kae o fitlheletse ya kana ka gola ke tsona ditaba tsene ke re fela barate le batshetsi ba setlhopha sa Difofane be bangwe ba gole agolo le mabota a gola ba ditsebe gore di ka sebopeo senono setlhopha sa bona ke senonong ga ba sa le morago ka la 20 a metso e mmedi kgweding e la phato
1: go jalo morantwane ke taba tsa bohlokwa ke ya utlwa le lona ko e tlhile le latiladile
0: a ehle re ntlafaditse kapo re matlafaditse gobane nnete e salang ga o ka sheba selemo se fetileng sa dipapadine re sa lokela ebe re boemong bo re leng go bona empae re ananetse gore re bile boemong bone bo re leng go bona mme senono se supa gore ka banna bana ba teng ka nnete re belela selemo sena sa dipapadi a se fela re kekeng ra iphumela re le boemong bo re qeteletseng re le go bona selemong se fetileng sa dipapadi
1: a ka nnete ebile tebelelo ke gola ntse le go motlhomong le tlolwanela le lona gore selemong sena ntho ena le a e batla
0: ka gola e se le taba gore fela go botlhokwa go na re le ba setlhopha sa Difofane kore re bone gore na re la ga gibela go kae ge lukise mo le mo rile ga gibela teng ga ka ga lukisa mo le fela ga ke bone go na le lebote kapo le tshita e ka re setisang gore ebe re ka fitlha mo re batlang go lo fitlha teng gobane maikemisetso a setlhopha selemo se fetileng e le gore re iphumane re le go tse nne tse ka godimo empa he re ifumane gore le go tse pedi ge le bobedi go tse tlhang ka godimo jale selemong sena ka nnete ga ke bone ka gona le bothata ba gore ka iphumana re lwanetse boemo bono ba pele fela he bothata bo teng ba papadi ya bolo ya maoto ga bo tshwane le koloi ga o ka wa e sefisa wa e beya mo nonong lemo se tlang ka nako ena ga o e thakgola e tla nne e dumelelane le wena le motsamao papadi ya bolo ya maoto selemo senala o ka se fetileng wa ka qetelela o le tjena e re ga o nagana gore selemo seno se latelang yaba o ya godimo o fungwana ka nnete ga e ka setlhopha sa ka se wile le o fetang yeo tse batho ba modimo ga o sa tseba go na a o etsa jang empa ke yona taba re nka nnete ka mogogo leng batlhankana ba leng ka bona re dumela gantle gore ga ka nnete dintho tla re tsamaela gantle selemong sena sa dipapadi
1: go jalo morantwane re a leboa e ba le letsatsi le monate
0: ke lebile ya motebanye e re ke qetelele ka gore fela ke a tseba gore go na le ditaba tse ileng tsa futhumala gagolo tsa matha marangrang di-radio monala le wena wa nna a botsa gore na go e tsala bang go la ba le ditaba dipakeng tsa setlhopha sa Difofane FC le sebapadi sa bona Sello Jafta mme Sello Jafta o le a ile a mathela ka maleleng ka komiting e shabaneng le ditaba tsa dibapadi mme ke bua tse le wena gobane re ile ga bitsetswa ka mono ge le setlhopha sa Difofane gore re loteka letlhakogo la gona re ile ga leteka le Sello Jafta a teka letlhakogo la gae mme ya ba bano ba komiti ya players status committee ka nnete ba nyaka kogela taba ela ba mamela matlhakogo a mabedi ge qetelelong maleleng ba fana ka seo bona ba se bonang le seo bona ba se fumaneng gore na se e leng sona ke se feng se e leng sona kogore fela Sello Jafta jalo ka labelela gore ka ga ga sana kontraka le setlhopha sa Difofane FC e ntse e le teng kontraka ka ga setlhopha sa Difofane FC e le gore ke bua le wena tsena e le gore Sello Jafta e ntse e le sebapadi sa setlhopha sa Difofane FC
1: ah go tla di bona ha di go.
0: E ke go ya la ga ga o jang thomola te. Ba ke ya tswa ta ba ne yo ga ile mading a mpa o ba le. O no tswana le moshanya la ntse a iteka ya ka o fogolo ga ntata ya go tse ka tibe ya thasibili ya ntse a go ntala ba le mono.

0: o bona ka e sele lapeng ga gago mono a tenya le gao tse bontse o na le monga monnong jale ke a tseba taba e re o gaile mading a mpa mane
1: wa tseba yona ka nnete e ne ntse e le taba e leng gole motho o eme morago manon o ntse o e makamakaleletse gorena ebe go ka etsagala ka tsela e jwang empa jalo wena ga o se e tlakisitse o e tisitse jena ga e tlakile ke a tshepa e tlaketse le mosotho ka ntle ka mang
0: ee ya ka nnete le dipotso ga di sa tlotse di ba teng wena o gonne ba ipotsa o e tsalang ga o e tsaliwang fela ge ke yona taba enono e ne ke re ge e latlha ya mathagolo ya banna a kenakenana ditabeng tsane tsa ditlhopho ba gona le setlhopha sane sa aforika borwa sa Kaizer Chiefs mme kabe ke re ke kopa ge ke re e belela moragonyana e tle re ga re qetile ka taba ena la ditlhopho wa gona re tle re fetele go yona re fetela go yona tsela e le gobane e tlile ge segere sebile re na le go tshwareyang go tlhang ka maneneng ka komiting ya players status committee e tlhalositseng le bona ka nnete ba ikgotsofaditse ba netefaditse gore selo jafta e ntse le sebapadi sa setlhopha sa difofane FC
1: ga re sa tla botsa potso morantwane
0: a ka nnete e se ka ba go latelela le go latelela ke tsebena e tlabe le galejile kgomo e feng gobane ya molatelele yona ka nnete seno ba eje gale o se o setse masapo fela
1: ga o jalo morantwane e bala letsatsi le ago le monana
0: ke a leboa motebang
1: mme mamedi a o sheba metsotso ya rona ya 20 a nang le metso e mehlano ka morago hora ya borobong mogaleng kwano wena mamedi re sentse re na le ntate phethoka ka nnete a ka tlo re fa ge bontshitse gore le tla qoba lerole letsatsing lane la moqebelo le sonta mme ka nnete ditaba boholo sentse di le gona mono rona ebe re tlo itlhopha re itlhophela ditaba tse jalo ka tsela e jwang ntate phethoka
2: mogolwane waka
1: o phela hantle ntate waka
2: ke phetsa ke tsebo wena o phetse kwa ngwaneso
1: a e ka nnete ke kgotso fela morena o santse ana ge babaleletse le letsatsing lena la manta
2: ngwaneso
1: a ko tlhodumedise mmamedi wa seama sa lesotho ka nnete re tsebe go amogela o mo bontshe
2: mogolwane waka ka wena retlhe ke dumedise basotho botlhe ba mabetseng radio les radio e kgolo mogolwane waka
1: ditaba boholo re tswela pele na le phethoka ke ditaba tsa letsatsing lena la mafelo a beke moqebelo le sonta league ya rona e tla be qala a ko re qaqa ka ditaba tseno
2: ntate re le ba bora company ya league ntate re ntse re itlhopha haholo gore re tle re iphumana re qadile sehla sa rona ka weekend ena re tlang re lebile ntate ditaba tsa rona di ntse re le di le maemong a gore ntse re leka gore re nne re sohletse tsohle tseo di tlamehang gore di atamele ke bua tena go ntse re tlotla re ba le kopano ka gola le kajeko gore re nne re leke go sheba mo gore reng go ntse go sa

0: kuka ke ntate Tebogesa le ntate Tony Ntaga.
1: Oh, e lo ga ile jwa le re mmoka o ne paitse o ka tswela pele.
0: Ntate rona re ntse re na le tumelo ya gore ditaba tsotlhe di ntse di le ka tsela eo re neng re lokela go sebetsa ka yone, go latela gona ditaba tsa morago le melao e ntseng e ileng ya ba teng ya keng wa tshebetso ya sebetsana itseng. Mme ka gona ntate re tlile gona re ntse re tswela pele ka tsela e nngwe eo re leng ka yona mogolwane wa ka ka le batho bao ba bane be ko tlhalositseng ka bona.
1: Oh, ha ntate Phethuka, ke a gola a o qetela fela re phethela. Mogatlo o mogolo wa tsamaiso ya bolo ya maoto le Sesotho kwano lefa na ona le ntse le sebetsa le ona.
0: Ntate re ntse re sebetsa gantle ya golo le ona go fitlhelela ga jwa.
1: Oh.
0: Yes sir.
1: Ha ntate Phethuka, re ka tle re lebelele o tlotlo re fa dikateng tsa rona ka nnete gore le tlabe le tshwere ona o le tlabe le tshwere ka tsela e jwang, ka tsela e jwang. Mohlomong batho ba bangwe ba ne ba lebeleletse taba ya ya ntho tsane tse re ka reng ke di-quadriple na e be tsona ka nnete e le o thagola dipapadi tse le ne le ilela ka la e sheba-sheba ka tsela e nngwe taba eo.
0: Mogolwane wa ka re ile ra e sheba mohlomong le yone e tla re ha ditaba tse rengwe se re ditlhophile gantle re tlo e etsa, mme re batla re etsa ka tsela e fapaneng gagolo le mo se setileng moo o tla fumana gore mohlomong ka nakwane ya pele ne ntse re nka ditlhopha tse dingwe fumana di ya Moqebelo tse dingwe di ya Sontaga. Mme taba eno le a bonagala e ba le bothata kae kae mo e leng gore mosomo ditlhopha tse dingwe tse di lela ka gore nna ke bapala Sontaga fela, nna ke bapala Moqebelo fela. So taba eo ke e nngwe ya ditaba tse ntseng re le ka gore re tle re e shebe gore na ga re e nepile, gobane ka nnete di-quadriple tseno tsona go tlhokometse mo lwana waka. Le Basotho gae mane ke a tshepa le bamamedi bao ba bone gore di ka tlisa phetogo e kgolo papading ya rona.

0: down wena mogolwana.
1: E ya teng jwalo ka nnete re ithutile. Ye nngwe ke ya gola ke taba ya papadi re kagang e golo ka go fetisisa. Setlhopha sa dija batho ke sona segegeng senkile leki ka nnete. Ebe sona le segegetse gore se tle setse jwang. Tsoto stadium kapa Bambatha go tlogo etsa le jwang.
0: Molwane wa ka, ditlhopha ka botsona ke tsone tse ipatlelang mabala. Gona ge le Premier League re ntsha fixture-a fela gore setlhopha se itseng se tla bapalela mo sona se re tlhaloseditseng go se le kopa go bapalela teng.
1: Enda le phetoka ka nnete e ba le letsatsi le monate obane ke nnete teng ka nnete re ne re lebeletse gore re tla ke re tlo ba le papadi tse golo fela tse gegeng gatšhe ka setsoto ka mane ga re dithagoa fela go tla tlo tla lempaa ke a tshepa ke taba e le tla nne le lokise le bone gorena yona ka tla e sebetsa ka tsela e jwang
0: toro ya rona le tabatabelo ya rona mogolwane wa ka ke yone eme ya gore re tle re bone re bonagala re tloga go tloa mo ne re le teng re ba ka godimonyana kapa re ba ka godimo gagolo mo ne re le teng wena mogolwane wa
1: ebile pele re phethela ke a gola.

0: e ha kae
1: molano wa ka batse ba ka nnete ke iponetse ditaba tse mo magangkang tsatsi le hoseng ha ke na taba e jwalo ho hang le ofisi ya eso ha e na taba e jwalo ho yona mme ditaba tsena re iponetse tsona magangkang jwalo ka mang le mang ka nnete molano wa ka ha ke na taba e jwalo ho hang ofising ya rona.
0: Oh, ilo ga se taba e o ka reng ka nnete le a etseba ho hang
1: ka nnete molano wa ka e ka ba kothetsa basotho ka ka etseba.
0: Ke ba yole ne ke shebile taba ya no no e buwa gore ha e hlentse le sebetsa le mogatlo wa papadi ya bolo ya maoto e leng lefa.

0: Leboha e ba le letsatsi le monate, re tle lo lebelela taba ya gore ka nnete re tle re tlo o tshwara gape o se o re fa dikateng tsa phuthe yo goreng letlabe le na le yone.
1: Mogolwane wa ka ke tla etsa jalo, ke tla dula ke fumaneya re fe Basotho ditaba tsa bone.
0: Ga na tate Phetoka, ke a leboha, e ba le letsatsi le monate ntate wa ka.
1: Tsatsi le monate ngwaneso.
0: Mamedi, ha o sheba metsotso ya rona e 20 a nang le metso e tsheletseng ka nnete, re ya re lebile jalo. Horeng ya leshome mamedi, mme ka nnete o ikutlwetse ditaba tseno tsa ntate Phetoka. Re tlo tla re iphumanela re tshwara jalo ntate Mikia, re tle go ikwa rona ka nnete ebe ena o tlo tla a re fa ditaba tse jwang, re tle go ikwa rona o tlo re fa ditaba tse jwang ka ditaba tsena tse ntseng di etsagala ka rona ga kwalo. Ke tlhokometse ntho sekeketse o ile taba ya bohlokwa mona ka nnete gore ae LDF ladies le yona e tseleng ka nnete e lola e tshwara ditaba tsa yona, e tshwara dipapadi, re tle go ikwa rona ebe le tsona ke tsatse ding tsa ditaba tse tla tsamaya ka tsela e jwang, re tle nne re dimamele ka nnete. Bekena e tla be le telele haholo mamedi wa mukwa and ade Phetoka ka nnete gore aa tsane tse re be re di lebeleletse tse monate e leng tsa di-quadruple le dipapadi tse ngatanyana tse etsagalang ka Setsoto Stadium ka maano gatšhe ga di na etsagala ho hang, empa re tla nne re lebelele re tle go ikwa rona ebe phutheo ena e batlang go ba le yona ka nnete e ka se qetelele e ithapetso gae ga re ke re tshwara dipapadi tse jalo, re tle go ikwa rona ebe di ka se re tswele molemo ka nnete. Ga e lakatsa yona re qala fela, re ke re qale ka tsela e nepaetseng e re reng ka nnete e ka re tlisetsa ditaba tse monate mo e leng gore re tla be re fetuile re le bangata re kopane re le Basotho ka lebaleng ka mane re itukisetsa papadi e jalo. Ntse re fumana jalo mongadi Mikia wena mamedi, re tle go utlwa rona ka nnete ditaba tsa gae di ka tsela e jwang, re tle go utlwa rona ditaba tsa gae di ka tsela e jwang. Mamedi, ntle le mono tse ding tsa ditaba tse gore di tlhokometseng, tlhokometse gore letsatsing lang la maobane setlhopha di bapetse tsane tsa Betway Premiership, re di bone ka nnete gore di bapetse le tsona re tle go ikwa rona ka nnete ebe di bapetse ka tsela e jwang, di bapetse ka tsela e jwang. Ke tlhokometse letsatsing lang la Moqebelo ke mo e leng gore ka nnete re bone gore setlhopha sane sa Milford se ile sa bapala jalo le setlhopha sane sa Kruger United, mme ka nnete re tla ukwa rona ebe ditaba tsa bona di ka tsela e jwa ntate Mikia o santse a le teng mogaleng kwano mamedi, re re tlhege tswele pele re ukwa ditaba kao fela. Ntate Mikia kgotso.
1: Molwane wa ka
0: o phela ntle ntate wa ka
1: a ntse ke wena ntse wa molwane
0: a ka nnete ke kgotso fela, ke kgotso fela
1: a ke ukwa rona le se fulane e kgolo ka mo
0: ntate wa ka ke ditaba
1: ke bona o la ngola

0: I was a dabazeringa group unka mona ta MLS man ya ha ona dikagabo ho ha what
1: da let me gear
2: I be get taba ka pa ona le mo a pinseng ka phoso na demiki.
1: Ke bona le kuno pa pinseng ka phoso.
2: Ke bona le kuno pa pe wa pinse hold.
1: Eh o go mokale hape, o go mokale hape go kwela mo fuma.
2: Ta demiki. Ja
0: wa. Eh mola.
2: Oh eh uno so nya menya metsi. Nna de.
0: Eh mola, ke a utswa ke a utswa.
2: Oh eh uno so nya metsi, uno so nya metsi, uno tswela pele.
0: Oh okay mola. Ah ke a leboga, ke a leboga. Re lo medisa ba hona re medisa le ba sotho bo se ba ga diba ba papane
2: ho jwa lona temiki
0: ya molwana wa ka ke le bona ntate ka nnete tle sa le ho batla ho le dizinyana ga ka ha iso ka mona ga di activity tse fa paneng o la ithuta hore bekeng ya nft le ntate ona le mogahlo wa le wa ho qetela wa thutelo yane ya ka parere wa boraro o tla tla ho latela ho le ke hore ba tle ba ngole ntate pele ba ka fumana mangolo wa bona ke bakwetlisi ba ka bang 20 a metswe meraro be nentse ba etsa thupelo yane ya a license ntate mme mafelo a beke ba ile ba qetela mokgatlhelo wa borago jolo ka ntse re bontsha go tla latelwa ke ditlhatlhobo ba ne ba etsang a license ntate nentse ba tataiswa ke ntate serameletso wa ka ka setana le ntate na le ditshilo ba tlwaetse ka register ha ikwano pele ba rupelle bona ba ithutelo tseo tsa kafo ntate tsa bakwetlisi kagolo e nngwe e re ile ga ba le yona ntate ke gore baletsa phala bana be re nkang e le elite referees ba letsang boemong bona ba dipapadi tsa rona tse kgolo Premier League haholoholo le bo Super League A Division jalo ntate ba ile ba kena thupelong ya beke le bona e ne ebile re na le di-instructora tse pedi e mong a tswa Aforika Borwa mane e mong a tswa naheng yane ya Tunisia e le motho a specializang ka taba tsena tsa fitness mme ka nnete le yona e tsamaile hantle haholo bane ile ya fela letsatsing lane la labohlano molaolo wa ka yo o ka re ho yona go ne ebile ho kenyeditse tsona ditaba tseo tsa fitness ka golo nte re boela re gopotsa le basotho molaolo wa ka gore e se gale haholo sephasane sa rona se segolo sa dikwena se tla thakgola dipapadi tsane tsa AFCON 2027 e le mokgatlhelo wa di-group stage o tla gopola gore papadi ke sepedi tse go tlo thakgola ka tsona ke naga yane ya Niger e le ya way game le naga ya Morocco mme re la ka fumana botlhe gore boemong bona bo re leng go bona ntate mogatlo o romeleletse lebalalane la Toyota Stadium Bloemfontein mane e le lona le tlatla le sebetsa go tshwara papadi eo ya Morocco jolo ka ntse ke bontsha gore ya pele e tla ba ya nageng yane ya Niger ya mogolwane ebe jwale ya bobedi e ba yona ya lehae ya Morocco tlhopha sa rona sa LDF ladies ka jeno ke ha setswa ka rona ga molwane wa ka go lebana henyane ya Botswana mo go tsebang ka o fela gore papadi tsane tsa CAF Champions League CASFA qualifiers mokgatlhelong ona wa bomme e tla thakgoa bekeng yone e nana henyane ya Botswana mme re tla bona gore na a tla sebetsa jwang le boja batho ka mokgotshwanang re ntse re tseba le yona ntate ore re lebeleletse gore tla emelana gabo rona dipapadi tsane tsa CAF Champions League tse tlotla dithagoa kgweding ena e re leng e tlotla e thwasa ya September ka golo ke tsona ditaba tseo tse re ka buang ka tsona mogolwane
2: motho a le katšhakwana a le mogotlong kwana gore e be karolo ya ditaba tsena na a lebelile laka la gokaganya kapa ke ntho e se e tsagala e se tlile tla kapa e ne se ntse e le ntho e kadileng go tloa gole kwa
3: ee ntate esile e tloa gole kwanana diterekeng kapa re re ditikologong ge e bitsa ka gore ke di-zone di-zone tsena tsa rona di-12 ntate gobaneneng ba le masego re ekeleditsa ditereke di le 10 masego re a ekeletsa e le gore re tsebe go ba le 12 masego re ekeleditse gobaneneng esile e golo gagolo ntate wa ka di tlala pele di bapale ditikologong tsa tsona e leng di-zoneng tsa tsona go be le bahlodi e be bahlodi ke bona ba se ba tlotla ba kopana lesotho ka kakaretso ntate wa ka
2: a ntate wa ka ke a leboa ka nnete ga re tshepe gore re tlatla re fumana ditlaleyago letsatsing lana la botlhano na ebe le sebeditse ka tsela e jwang
3: ke leboa gagolo ntate wa ka go tla ba jwalo
2: ntate wa ka e ba le letsatsi le monate ka nnete re tle go utlwe re tlo boela re ditshwara letsatsing leno la mafelo a beke
3: a le wa tsema kana modimo a le boloke a le fele bo hla le ba hore le ho di se di papa di ndate re a le bua
2: ya le bua ntate
3: ntate
2: mamedi e a sheba metsotso ya rona e tsile.

0: metse fela pele re fihla jwalo horeng ya leshome. Mme ke tlo tla ko fa monyetla mamedi le wena o tlo be le seabo ka nnete ditabeng tsena tsa rona. Wagele wa gao molangwana re tle re utlwe ka nnete rona ebe o di bone jwang ditaba tsena tse goreng re bua ka tsone. Ke tlhokometse tsane tsa corporate le tsona di bapetse mafelong ana a beke, mme ke maano mo e leng gore ka nnete FNB e la thulana jalo le Lesotho Highland Development Authority tsantshana jalo ka ntlha go lekana. Mme ya ba ka nnete Econet le Maluti Mountain Brewery le tsona di bapala ka ntlha go lekana. Ke mo e leng gore Team Friends e la shapa jalo Lesotho Flower Mills ntlha tse tharo go ha go letho. Ya ba ka nnete Sentebale e fitlha e shapa jalo Kings ka ntlha tse tharo le yona go ha go letho. Mme ke tsa ditaba tse e leng ka nnete di teng kwano dipapadi mamedi re tle re utlwe rona ebe wena mamedi o di bone ka tsela e jwang ditaba tsena tsa rona pele re fitlha jalo horeng ene ya leshome. Mme ka nnete re tle re tshwere gae ditaba tsa rona tsa dipapadi re tlabe re di fetile letsatsi lena la kajeno re tle re tlo di otla gape dihlooho tsa tsona mamedi horeng yane ya ga ora yane ya bo metsotso e leshome le metlhotso e mehlano pele gora yane ya bone e fitlha mantsibuya re tle re utlwe ka nnete rona ebe tse teng tsa letsherenya la kajeno e bile difeng.
1: Ojo.
0: Ndadu.
1: Ndadu. Ah, ngwe ke fuo la mona ba mo tlo mo ma tama tso la.
0: Ndadu.
1: Ah, se na ta ma sala be ke ne ke ma tama tso ke ga. Le ntse ke a ke ba tlo ba bueng ka o fela sala mo se ba bue e ntse sa kile.
0: E ya ndadu.
1: Ba sa kile ba bona se ba bue ba tsena ba le tsa di le se ba go tsa di pela na yue to go. Sebaga sa gaza matlo a fitse a ho lo se tsenyana na ba lo wa matama ha ba fara e tshwa tshi e ena ga di mo itse mona ke go tya tinya nna o se wa ya tinya tse matlo a na zwa
0: e ya nta
1: ka ne ya go lo e ke ya wa ba ka
0: tse o bona ka wena o na le thaselo e finga ho lo mafelong a be ke tlang ha di qala tshi
1: a ke tlo to wa e o tinyo wa go tinyo ngwe lo ngwe lo ngwe ka ona ka mo se tlhitse. Ona di tabe mo.
0: Mm.
1: Wa tawe ataba zenga la ke ka tshimena ya dana ke. Ayi wo ke tshima dana. Ke wa etse ba tshe MP a bona wa. Ke tla bua tse bona he tepe ni wa lenga.
0: Okay.
1: Thank you.
0: Shot wa tati. Mamedi metsotso ya rona e mmedi fela pele re fihla jalo horeng ya leshome. Pele re fihla jalo horeng ya leshome. Re di yogotso.
2: Ke zuriye
0: ndadu
2: ke peto a bere ya nta damo kana masupa
0: walo zuri
2: ya zuri zizo ndadu taba ka yena moiti yinete bolo ndadu motho a ithagala nga horo sikile ba kala handle ndadu firamba wi ndi batho amuli makaba ditise ikhe batho na fitness ya fokola bona mona ndadu
0: ba gwehla
2: i makaba handle ndadu ndira u ya khabe chimetsana ka ofela ndi botoka ndi a iplay sa khabe china kona ka ofela ndi bala ndadu a go baka ba tlwele taba tseno ntate bana go tlale ke mosebetsi
0: atshe ka nnete ba kene ka maatla
2: ka nnete go ntate ba kene ka maatla ntate go tla disebetsana nako na gona ntse reng ka fela ka golo ntate ga motlhanka tlhaelela na a dingata ntate a re jewa jewa mona Aforika morogo e tlhaelela ka bolo go ngana tsantse o dinyana tsa ntate bo morogo bo e gepeta di tlhaelela ka bolo ka senyana mona ntate ga go ka sheba mona bo tshenya e tlhaelela ka mabelo gona ge boela kae obane mabelo a bona ntate ba gana go ntsha tšhete mmuso batho ba modimo ba kena matona a tshentshana next google to bua ka ntate mronde ye ba mapusa ka moitsana so buri ka maga pambe ta ka bua ka taba ka lela ka taba dipapa we ba ntate ha ka mbala lana re dipapa ri mbele di tshetsa ka chelete ha ku so hutu bo ntate ndi lebele tse taba yenu ha u azuri ka ndi di ya lela ka ntate ike ba hana ntsa chelete ba ke sa dipapa ri dipotsa ona e ka ba ke ma motho na ntate ya la be ya mkuru go tlwana go ha di dipapa se ntse tswa chelete ba hana mo so tswa dipapa ha u ga se tiam se fi tane se bolong fanteng gana jware
0: ntho ena e ne e lokela e be e haimo
2: ndira so di ne tlamele e be e haimo ntate bo ntate ba bothata bo go kae botha o tla o ka tswa fumana ntate mona o tla fumana ntho tse ntse ba thatsela bana ba dipolotiki bana ba bua.

0: mona ke bana ba fa ntshelete bana ntate bana
1: hmm
0: ba ga ka ba tswana ntate bana ba bana ntate bana ba di politiki ntate wa tla diphadi tsa bona ba ntse ke tse tsosa ngam tsara ka mala dipapading mpa ile o yemelana ha ka mo ha no bana leto sodi ya o le sodi go pa o se betsa ntle mono ntate a tshi e nthuna so thu mona thata hore bo ntate
1: ho hloka ditaba tsa le bala lena le loke
0: ntate ke batla le bala mona ntate le loholo ntate na ha ite ga le sna le bala ntate wa kuna ene kuisa bohlugo ha ena sala gapane ha ena le bala ba hana lo ha la ntate motlotlo wa gona ntate mkhukene yana o fela ntate e sala ntate la kuya yena ha ya yi ha ile bana ba hana ntate he sori ke tata uka bohlugo a horo ke le bula ho mari be re ama ke batla ba le bete mo ntate ka ne se kopa ka ndi bua nga ka ntsha kula ke ha ka thola ho tswela tlolo la tsike sa be ya ke se o ntate e di bo di be le ba a tshele na ke no ape
1: ha ga le bua sori ga tla e bona taba e
0: tanga so ise so ba tsadile mona te botlhoka hela ba ntjo kae ke ga tla le sigo malere re sena go tedi di walje
1: ntsa le teng
0: e o mo di medi senta te o me se la te phepa mo
1: ho ya lo batla dumela
0: e ke ya le so di tebe tsa ga mona te he
1: so di
0: ngi
1: mamedi e ha o sheba metsotso ya rona ka nnete o mong fela ka morao hora le shume e re nke ya le mongwa o qetela radio khotso
2: hapse
1: ndadu
2: ba ya ba ya
1: a ka nnete ke khotso fela
2: ka pepa pepa o ka mega metšhini o ka mega
3: ai wa tseba le taba ntate ke hlaile thabeng ke buile ha ngwalegiwa
2: o ya ntata ntate bo ya ngwalegiwa ntate go itse se ba fana ka mangala mabala ke a seng a ke a utlwana le ga mabala ke a seng
1: ah ha so hla ke ba itse ba tla tsho ka mega meeting o ba yang ho
2: ha ke kgure ba nna ha sa ba ba ena fa la fuele ba
1: e ke a gola ke yena a saentse qeto ya gore mohlomong ka ga o batla lona jale re tla utlwa ka moga mono gona a batla etsa e be semolao jang
2: ya bontatantate ne re batla kwana ka mabalana ba ga kae na ba re fa kae le motsama kapo re isa kae
1: e a yere ke mona ba solokisia gore ba tle ba dikgobokelele ka mane ka setsoto
2: a nna tsa ke di rate bapaditseo tse ngatalaka ka setsoto ka mo gae
1: Oh.
2: Ke tsa timitse di chalet. Ke matla masela ena le chalet. Ke ka fata ntate.
1: Ya ye lo nale tlo mo ke lo na besile. Ba be ba ile ba shebile ho a shebella lona.
2: E bala a u ka ke tsa timitse di ena bona ga na chalet ka e hloka. Re le tsa timitse di chalet. A na ke ga te ke le tsa tsuana ntate. E be o ntse wa pa di sa timitse hlano ka mono go bokelletse ka mono. O so tlhoge 50-50. Ga 50-50 ya le tibe hloka go tsatsa le 41 fela.
1: Ele tama he.
2: Ah bontate, e tla ri ya gwana bontate, mo le ma itshebeletse bontate. E tla go thimi be o be kgolo. Ke ene o nonda le sipontsa sa be ditjo ja ba thebe kgolo. Le ntse le thime ja na fela ha la wa a le mo tsa khala kwa. O kwa ka mo ga le mo tse 80 kwa nka khapo ya litse.
1: Eh.
2: So tawe ya o tsa o ke thime le nkhale le teng. E tsa go le lona ditegeng tsa lona mona, metse ya lona mo le tse thibi di go gola. Pela ha ri keta ho la thimi tsena ke ga ba a hlapa tsalo. Ha re ho la le tshimela ha la re etsa jena ka tshimela ho le tsheka la sona no go go thomo zamane ba go iba re ba ikopantse ba mogotlo ba ga cha etse ka ga lapa ga ga ikopa e se le a strike ya le jwa e lo re bo nya le ke ya nya ga la ya tsa mpa la ba ga ikopanya ka tshete ga ba tabalo mantu mothata ke sefefe e ke ya ntata ha bontate e re tsapana na a di sitemo lo thabeng ya ipotsa na tsapana
3: ke o tswa lo su ana za za re ka tapa le
2: pepa ma ke tlaba ya tsabe ya tsabe tatwa ha wa le so go tswa fela tatwa ga go tswa fela
3: a ke
2: tlaba a o ke u enda a o ke u ga tsa ha se re se se se tsa ga ka kwa di mo ba yo ke ne se se ga motho ana a tswala go a sha a supe ba ile bene fe
1: ho rwala ho rwala
2: a talo ka ga tshe
1: sho sho le tlama Mamedi ae metsotso ya rona e mene ka morao hora ya le 10 mme ka nete ditaba tsa rona tsa dipapadi di ne di fella hona mona mo re leng teng wena mamedi mme ka nete re tla boela re kopana ho tsona tseno tsa dipapadi letsatsi la laboraro le phepha ba tla ba le teng mono letsatsi la laboraro ka nete le bo bizo mono ba duo tla mme mamedi ae o fihlela re boela re kopana hape ae ka nete gona re sa tswela pele bona go sa tswela pele
3: ke ba se yi tswa mo fopiseng mo
1: e
3: so tlo mo fopiseng mo lo ka mo
1: e mo fopiseng

0: mulu muka mulu.
1: Mba ya pshini, nita sala kibiti zi wala mehobani. Nita sala jitawa di ngata zona la pshini loo jabe mba zona wa tsaba wa dibuwa mwona lmani mbati. Mutu itutile la hantu buwa le bana ba Premier League mwona ima metinda te petoka. Itutile wakona ditaba zete impa wa ukwa wa.
0: Impa loo dikibe za buu.
1: Eee ule susite wa asa di tlaise kwa ufela kona kwa etsa la wang. Mele dati mikia kena wakha lezi. Wa bua ka tshelete ano e ntse hla marangang le yena o itse o sa ebe on hold pele ho go kwale pele ka poke hlehla itse so bona go tla etsa la wang ka tsela tshwana le ntate phetho ka ntabu le mantsoe a tshwana ga hore o sa ebe ya tla sa taolo engwe ape ape ya khole motho o ka tshwetshwela ngwana ke yana ya se keketse mana bua ka se ba palisana stiga hlompho kana ke go sa ndana setse ka yena o
0: ke mo tsho tla qeta taba tsa ha yena
1: e taba tsa di tafela o lo kana ga bona ba hlangana ba o kule o ga LDF final team encha ka ofela
0: e e hlibe ba bona ba ithopi
1: e ke team encha ka ofela
0: ma team e matla go ba ba metsi
1: ke kana ga bona the whole team e change ile lo LDF is something else season year 2026-27 me ke khola e nngwe ntse setse mo ga ke yone ena ya PLMC hore na e be taba tsa mazwang go ka la na go kwa hore le vice chairman le lola itokolla empa ka mongamo ono ga nna ga bona mangolo a ntse a tswa go tswetsa la ditaba tseno ka go fela tsona ya ba bole sentle re ipotsa ga be ha o le tsheba nna mogato o moholo wa botsa ba isang papadi ya bola maoto o eme jwang o tla ntsha polelo le neng go tla etsa hala jwang ka ditaba tse hantse di tsala ebe president in the daddy ya nthunya o reng ba ntaba tsena na ka go fela tsona qetelong ya ditaba nte tota di etsa wa nte tota di khutela go yena ile press mana go nda le nthunya ditaba ke tsena ndate nte di singeya me le thotse le mogato mo lotsa mo tsamba pa di ya bolwa motho ka ona ebe go itsala wang la na la advice hore e go itsala ntwe itseng itse jo le ghetlo le ha so ntwe itsala tse le tholetseng le mogato mo mongolo
0: e
1: ka taba tsentse e ka taba tse tsena ke kgwa ke tsona ntse tse hleng di batlang di simulate one ha o sheba le maganga mane tshaba se a bua mme wa tseba hore le ntse la tshaba ke poho mme tshaba se a bua se a bontsha hore a tshwe le bola gona is going to the parallel universe go ya tla a so
0: feta hore
1: ba le go le metse kgolo ka taba le metse kgolo ne ga hana hore ha ditaba di tsena gore signal le the new president that is Jan Thunya go tlo bala pheto e golo ha holo papaleng ya rona bolwa maoto but you can see eruption hore a e khona ditaba ha ditamae ka mo re le ba sotho re se le se bileng ka teng go ditamae ka teng yes ke nete o ndale nthunya tsa sebetsa but ana ba thoba pela ndale nthunya are they the right people to be pela ndale nthunya ke yona botswe le botsa
0: na ba mothusa ka nepo
1: na ba thoba ndale nthunya ba pela hao ke ba thoba ne paitseng ba hleng ba o thusang hantle hore taba di tsamaye hantle na ke yona potso e ka godimodimo
0: mme ke ya gola ke yona ntho re buang ka yona ya kgolo ya papadi ya bolo ya maoto yes re tlhokometse taba tsena tse bantse di tlhokomelwa ka go fela ntse di bua rona re se re tlhokometse taba eno ya tšhelete eno tenyengtsotho e ka nna ba ke ikae mme o bua ya tšhelete e kalo ka dimilione tse tharo ka go fela gore se ditlhopha di kedi ya
1: gore gore e ka nna tsa ka Premier League
0: ka Premier League mme ke gore na taba e jalo morero wa yona ke gore e tletse ba godisa jalo
1: dipapadiba e palapi ya PLMC ha itse bile thwa re e bone o seng ka marangang that let me get na wa hlela o re ke re tshwara hanyenya it means illegal the leaked information
0: e yona ntho o buang ka yona gona na pelanda teng thunya
1: ba thwa ba pela hona le nthunya o sho o hle ke bona e o go sho o le nthunya ba thwa ba pela ha e ha be taba e jwa lo ha be ke taba e taba o ntse o lo ntse e lo ho thama hlo mo ka nna ba le modu ka kagetso hantle le sebetsa ditaba tsa nna jole ise ntse leaky ke na ise tswile ka ofising make sure taba yalo ha ise ka sokwa ise ka sokwa go twa bo mbo no ba a committee ya phethahatso e ke ntse ka ga ile SG e le taba e ha be information e le between batho ala ba pela ha o bana
0: that then two me wa bona ka bo mbo se ba e se le ho bona ha ba ile le taba ntseng e bua re ntse re ga
1: e ntse le ho
0: re ntse re
1: ga ho la motho e mo a science
0: a se tswi e le wa bua se ba fasa mo tlo matso re se le lokela le tse tsena ba le taba tsa ne sentle
1: na motho a ntse a fitla with a paper a with a bizo a with a banjo taba ke ne tsa mo iphahlola ke go bua me wa tsiba ga gana tswano ke hle re bua ke re bua rapsi e ba wa la me

0: rapshe ngwana mme ke ka mo ditaba di ka teng tsa wetse re di sheba gape le bizo tsa tsela la boga gona e be ditaba tsa bitsa mabang ne ke shebile le kamane ka Eswatini wa hopola gore youth team ya rona e ne ile ka mono ka Eswatini ka boxing ka tennis mme ditaba tsa teng kaofela re tla se re di gapeleletsa tsela la boga re fane ka tsona
1: ngwana mme a tshetsa mo ya dikofushwana ntate wa ka o ya dikofi
0: Jolo ka mohlophisi moho.
1: Jolo ka mohlophisi moho.
0: Ee, wena o sa lontso o sebetsa.
1: Mamedi, a o sheba metsotso ya rona e leshome ka morao hora ya leshome. Mme ka nnete e ne e le a re phethela jwalo ditaba tsa rona tsa dipapadi.

Mamedi metsotso ya rona e leshome le nang le metso e robong ka morao ho hora ya leshome mme mamedi ke lokela jwalo hle kofe ditsebiso tse akaretsang tse ding ofising ya rona jwalo hlohlolong wena mamedi ka tsa tse ding tsa ditaba ka nnete tse ntseng di etsahala ka ntle le ka hare ho naha kwano tla re o fa tsona ka nnete wena mamedi hore o tlo ipehe sehlohlolong sa se ntseng di etsahala. Re ha jwalo mamedi ko fe jwalo ditsebiso tse akaretsang mona re tsebisa monga mabitso ana hore a tlo lata pasa passport-o ya hae Radio Lesotho ba mo thodisitse yona. Ena ke magagi wa Maseru Central a itlalehe ho ba lebedi kgorong. Mono tla fumana thuso hona teng tsebiso ka lefapha la bolebedi Radio Lesotho.

ya hae kwano radio Lesotho e lahleileng ba mothodisitse yona bohle ba motsebang ba motsebise hore taba ya passport ya hae e teng kwano radio Lesotho atle a tlotla a elata ka nnete o e thodisitswe mona re boela re thodisa jwalo ka karete ya banka ya mabitso a R16 e lahleileng motho mang kapa mang ya ka motsebang a motsebise a tlo elata kgogong ya radio Lesotho ho ba lefapha la tshireletso metsebiso ena e etswa ke bona lekala la ditšhelete le ntshetso pele ya meralo le tsebisa bahlanka bohle ba mehleng mapensionara ba sa kang ba etsa proof of life registration ho tloha ka Lwetse 2025 ho fihlela ka Tlhakubele 2026 ho itlaleha lekaleng ho tloha ka la 17 Phato 2026 ho fihlela la 30 a nang le motso o le mong Phato bohle ba tla sitwa ho itlaleha dipensione tsa bona tsa Lwetse di tla kgaolwa terminate mme bohle ba lokela ho tla le tokomane ya boitsebiso ID ba itlalehe post office building first floor ofising e ngotsweng partial guarantee credit fund moo e neng e le post bank mme ka nnete le tsona ditsebiso tsa rona di fella hona moo mamedi metsotso ya rona e 20 a nang le metso e mmedi fela ka morao hora ya 10 ra ga gutla mona ke tle ke tlo fatsa bolepi jwale re tla re boela re tswele pele ka ditaba tsa rona tse tla o beya sehlohlolong ngwana mamedi ka tsetse ding tsa ditaba tse ntseng di etsagala ke tlhokometse ke bone mona gona le nngwe ya ditaba e o thweng ntse e tsagala ka mane ka bothabothe ra tlotla re bua ka yona mamedi go utlwa otho ka nnete banna ba babedi ka mono ba ntse ba nyekenyana ka dithipa ka mono ba ebileng o thweng ba nyetse ba tseka mosadi ya motho ka mono ba tseka mosadi bana le basadi ba bona mamedi metsotso ya rona 20 a na le metso e mmedi ka morago hora ya 10.

0: ba se ya le moya sena mo re sa fitlheleng tharollo ya ditletlebo bamamedi ba ka lebisa boipelaetso go lekgotlana la ditharollo la ditaba tsa kgaso Broadcasting Disputes Resolution Panel. Ofisi ya lekgotlana lena e fumaneha Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa bamamedi ba ka kenya boipiletso ka go sebedisa methati e latelang. Ngola kapa go ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya dikabang tsa kgaso, Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa go letsetsa nomorong ya mahala ya 101. Kapa go romela WhatsApp nomorong ya 62002021. Kapa go romela email ho complaints@lca.org.ls. Kapa go kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
1: Mamedi ha o sheba metsotso ya rona e robedi fela pele re fitlha jalo ho reng ya leshomele motso o mong pele re fitlha jalo ho reng ya leshomele nang le motso o le mong. Ke hlokometse mona mamedi hore hona le ditaba mona tse teng mona tse ntseng di hlaha mo e leng gore ka nnete banna ba babedi mona ba bonaetse ba tse ka garebe ka mane ka bothabothi bothabothi le ribe taba tse ka ntseno garebe e ne e kang ya tsekwa e tlale ya jalo e le wa le visnek le ribe mane mme ditaba tsena ka nnete ha di na ditaba tse monate. Ho qetella ho hla jwalo hore ka nnete ye mong e se le mofu ditabeng tse jwalo ye mong e se le mofu ditabeng tse jwalo mme taba ya bohlokwa e mona he mamedi ye nna ke ikwang hore tlaleo ya bontsha hore ka nnete monna enwa ya bolaileng enwa a bolaileng o tlaleha ana le mosadi le bana ba babedi. Ha ya bolaueng o tlaleha ana le mosadi ebile mosadi e le motswetse. Ke ditaba tse seng monate mamedi tse ntseng di etsahala mme ya ukwala batho bana bobedi ba tseka garebe ena ba na le malapa mme tlaleo tse bontshang ka nnete di bontsha ha e mongwe wa banna bana e le yena a hiretseng mosadi enwa lelaene a mo patalla lelaene ditabeng tseno mme ka nnete o qetelletse a se a mo thola a enwa le enwa e mong. Yo, ho phelwa soft life ka mona ka le ribe le bothabothi. Wena mamedi fela jwale ke re diphoso nka di etsa ka nnete tsohle tseo nka di etsang modimo wa nyinole hara diphoso tsa o tseka thepa ya monga yona kore tseno tsona ka nnete ha ke tlo di etsa le ha o ka ba hwathwe. Ke ditaba tse seng monate mamedi ke ditaba tse seng monate tse ntseng di etsahala ka mono ka nnete batho ke bano ba se ba bophelo bo se bo fedile ho tsekwa thepa ya monga yona kore tse ding tsa ditaba tse e leng gore re le banna bophelo e se le bone bo fedile go tsekwa taba tsa mo kore go tsekwa ntho e mong a yona a entseng diqeto tsa a entseng ka tsona go fana ka yona kore bophelo se bo fedile yona mono e mongwe o sa lokelwa ka nnete a lo dula ka mane ka tronkong ka thepa ya motho kore re tseka taba ya mong a yona e leng ka nnete o ne a sa supua le ka sethunya ha e fa e mong kore ke ditaba tse dintse tse e leng gore le banna bontate o ukwaeka ka nnete re qetelela re ba boemong bo ikang kana le mathata a maholo haholo qetelela re ba le mathata a maholo haholo ka nnete ao a mang a ona re ipakela ngona go sa hlokagale a mang ona re ipakela ona go sa hlokagale ka nnete motho a sa entse qeto ya gore a e ka nnete ke etsa tjena ka thepa ya hae o mangwena o ukwanyeka ka nnete o lokela o lwane ka nnete ke re tse ding tsa dintho modimo wa nyinole ho etsa diphoso ka nnete ke tla di etsa empa tse ding tse yona mokana modimo a ntlose ho tsona ka nnete ha ke tlotla ke tseka thepa ya monga yona. Mamedi metsotso ya rona e mehlano fela pele re fitlha jwalo ho reng ya leshome le nang le motso o le mong. Mamedi re sebeditse nna le wena ka nnete ho tloha jwalo ho reng yane ya bosupa ha e fetile ka metsotso e mashome a mararo mme ka nnete ke re ke ka bohlale ha se ka bohlale ba ka hore ebe ka nnete re gannile nako e telele hakalo re fihlile mona nna le wena empa he mamedi re sebeditse ka nnete modimo a tla o be hantle a o fe nako e nepaetseng ya hore o qale beke ka mafolofolo ka nnete.

Hodima hlooho ke hora leshome le motso mong, sena ke Seyalemoya sa Lesotho. Ditaba tsena tsa hora ena di balwa ke Ntebalo Morosi. Mamedi, ke boetse ke a o dumedisa. Sehlopha sa matjhaba sa basadi sa kgotso IWP je Lesotho se tiisitse thomo ya sona ya ho jala kgotso ka ho keteka matsatsi a bohlokwa jwalo ka kgwedi ya mosadi wa Maafrika ena ya Phato. Modulasetulo wa IWP je Lesotho Mofumadi Mmalejaka Letoane o re mekete ena ke karolo ya leeto la kgotso leo Lesotho IWP e le tsamayang. O re motsamao wa basadi naheng ya Afrika Borwa wa kgweding ya Phato ka selemo sa 1956 o totobaditse hore basadi ke baetapele mme ditokelo tsa bona di lokela ho elwa hloko. Mofumadi Letoane o lahletse matjoi maikutlo a hore basadi ha ba tsebe dipolotiki le hore ha ba na matla, a re ke ditaba tse sa nepalang. O itse basadi ba na le boikarabelo le boiphihlelo ba ho hodisa le ho fana ka lerato. Ke tjhelete ka hodimo ho dikete tse 25 tsa maluti tse bokeletsweng mafelong a beke ke dihlopha tse fapaneng tsa batho ba hlwahlwaelang e le karolo ho kenya letsoho ho thusa nnete le otlela e le moshanyana ya ileng a hlaselwa ke dintja kgweding e fetileng ha matala hore a fole. Nnete ya neng a ntse a fumana kalafo se seng sa dipetlele Bloemfontein naheng ya Afrika Borwa o fihlile ka hare ona moo a ileng a amohelwa ka mokolokotlwang ledibong la maseru ho ya kerekeng e katoliki ya Holy Spirit ho ya tshwarelwa tshebeletso ya setlhabelo sa mmisa.

0: Ditho tsa lelapa di supile hore nnete o tla boela le ba Bloemfontein hape bakeng sa ho tswela pele ka kalafo ya ho lokisa sefahleho sa hae se neng se senyehile. Re ya phethela. Re phethela ka tsebo mokgatlo wa batshwaruwa ba mehleng e leng Krowa o re lenaneo leo o ileng wa lekgakola la kgang ya monna pejana selemong sena la ho fumana sesosa sa tlhekefetso e jeleng setsi malapeng le bohlokwa ho banna le basadi. Ka diphatlalatso, Krowa monghadikgwele Thinyane o re ho na le dintlha tse tshwanang tse hlahiswang ke banna ditikolong tse fapaneng ka boitshwaro ba basadi bo qholotsang tlhekefetso jwalo ka ho bua haholo le ho nyenyefatsa banna. O ipileditse ho banna ho laola kgalefo ara basadi ba ikokobetse molemong wa ho sekaseka dikgohlano ka kgotso ka malapeng. Ditaba tsena tsa hora leshome le motsomong di fihla peletsong mona. Fumana tse ding hape ha morao horeng ya pele.
1: Ena ke pale le bitswang Karabelo. Le ho labalabela le ho tjha.
2: Tseba mokgotsi bekeng e tlang ka nna ka tsamaya.
3: Ee, o tsamaya ka ska ntshosa.
2: Ska tshoa mokgotsi, ha se ntho e tshosang. O so tla bona bekeng e tlang ha ba bapale diketwane tsa rona.

0: temo ke o fa ditama tsohle tsa manang le temo re shebile temo ya masimong kapa temo ya majareteng diphoofolong teng re shebile bophekodi le ntlafatso ya diphoofolo mesebetsi ya matsoho theko le thekiso ya dihlahiswa tsa temo hammoho diphuputso tsa mahlale tsa temo ke mantaha bekeng jwalo ka ha le mantaha tjena ke na le moeti wa rona ho hlaha Lake Agriculture kapa e tsebahala jwalo ka Phana
1: Kapo
0: Lesotho Seed. Ke na le moeti wa rona ena ke Mme Matladi Ramohodi. Mme ke a o dumedisa tsatsing la kasheko lena ho sehwai mpotse ke wa rabe.
1: Kgotso Mme ke a leboha. Ke dumedisa bamamedi ba Radio Lesotho hohle mo ba leng teng le dihwai ka kakaretso ke a leboha. A lebitso la ka ke Matladi Ramohodi jwalo ka ha mme a sa boletse.
0: Ke a leboha Mme Matladi. Tsatsing la kasheko lena Mosotho wa heso re tlo bua fela ka temo e baballang mobu le mongobo. Ka shebile hore nako ena na ho itse ho tlo ba le phetophetoho ya lehodimo mo e leng hore ho tla motjheso o boima haholoholo. Jwale he tsatsing la kasheko lena ke utlwisiseditse Mme Matladi hore a tlo fetsa dihwai tsa rona hore na ba ka itukisetsa phetophetoho ena ya lehodimo ka tsela le mofuta ofe. E ya Mme Matladi re kopa fela pele re ka kena tabeng tsa rona. Ke hopotse Mosotho wa heso hore na hana wena o sebetsa hokae moo o dilanang le eng.
1: Ya me ke a lebo ke Matladi Ramohodi jwalo ka o so boletse ke sebetsa Lesotho Seed ke morekisi wa dipeo ebile e le mohokahanyi wa dihwai le dijalo tse nepahetseng kapo dipeo tse nepahetseng bakeng sa rona hae kwano Lesotho taba ya rona ha e felle mono fela e le hore ha re ba rekisi ba dipeo fela mosebetsi wa rona ke hore o reke peo ga o so rekile peo e jalo re sale morao ho fihlella e ba dijo tse nepahetseng hore di ka jowa e le hore leeto la ka le wena ha le qale ha ke o fa peo fela le qala ho tloha ha ke o fa peo le tla fella ha fela o so na le dijo e le hore mosebetsi wa rona o mongata mme e le hore e nngwe e ka hodimo tsohle ke hore na peo e jalo ha re qeta ho fa yona o e jala jwang o jala hokae ditebello ke difeng le hore na wena o no batla ho jala eng le hore na e sebetse jwang hobane hore o jale ka nepo ke hore o tsebe na wena o batlang tsatsing lena ke a kgola taba ya mantlha ebile e ntseng re tle kwana ke hore re tlo bua ka temo e baballang mobu le mongobo e le hobane re utlwile ka ba rona batho ba rona ba bolipi hore ae re tlo ba le komello mme e teng e bitswang El Nino ga re tlwaella sekgowa re tla ho rona re le basotho ebile re le ka ho utlwisisa hore na ba bolipi ba reng ka bokgutshwanyane khothwe fela gore re tlo ba le komello komello e jwalo e tla ba teng le ha e keke yang ka nako e telele bad e tla be le e matla haholo e le go

sa khabola ha monate mosotho wa Jesu selelekela seo sa rona sentse ke ho amadume ho hlohlo mo bangoteng ya ho amadume ke mang ke re ke alisa mo ke legwalane la ha bodikile le magwagwa mme ke buisa ha fela ha matumelo se tshile wa tseba ha nako se le tsena ke nako e leng hore ho kena le nena lo le ratang la se ho impotse ko wa gabe le nena o lena ke le nena le ka la temo ka netse jo le phepe na paetse mo hlophisi bona ile bo boholo ba phatlalatswa temo hopola mosotho wa Jesu hore se pheo sa manana wa le ka la

0: Ame mme re sentse re tlo hlobola jase ho batla ho futhumetsa.
1: O sentse ho futhumetsa. Mamedi wa ka, nako ya rona ke metsotso fela e 16 ka mora hora ya 10:01. Mamedi, habe o sa tswa bulela mohala wa hao, ke itsetsatsi lena ka sheko nna ke na le Mme Matladi Ramohodi, moo teng re buang ka temo e baballang mobu le mongobo. Ka shebile hore re ntse ho itswe re tlo tla re kena ka hara motjheso o matla. Jwale re re dihwai tsa rona di tle di itukise le sa sele. Re ka hatela pele mme.
0: Okay. Ka hobane re itse re fetola maho, ke nahana hore Basotho ba tlameha ba utlwisise hore ha re bua ka temo e baballang mobu le mongo, re bua ka hore jwang kapa jwang ha re a lebella hore ebe o ntse a phethola nako ena kaofela. Hobane ha o qala ho phethola e le hore o beha mongobo ane o teng kantle, ebe jwale wa re lahlela. E le hore jwang kapa jwang re tlo tlameha ho sebedisa temo ya dikotjana ho fe haholo, ke hore ke yona ntho e ka hodimodimo e ntse re kgothaletsa. Empa ho tla ba lehlonolo batho ba tla kgona ho nwesetsa, e le hore batho ba kgonang ho nwesetsa bona re ntse re kgothaletsa hore ae ho ntso ka ba hwa batla ho ba bobebe, but le tsona ditaba tseno tse ntse re bua ka tsona tsa ho leka ho kwaela mobu, ho tswaka dijalo jwalo. Ebe tsona tse ba di sebedisang. E nngwe hape ka hodimodimo kore ha ra lebella hore jwale dijalo tsa lona di tlo petetsana. Because ha di kala di petetsana di tlo tseka matswai, di tlabe di tseka lona mongobo ona o reng ha o. Jwale re tlo leka hore jwang kapa jwang re be le sebaka se itseng kapa dimithara tse itseng dipakeng hore jwang kapa jwang di tsebo ho setse ke mongobo ona o teng. Ebe nngwe hape ke tshebediso e nepahetseng ya menontsha. Re ne re lebelletse hore jwang kapa jwang ka nako ena ebe ba se ba isitse mobu wa bona dipotsong maneneng ho bosupisi ba ona. Ebe jwang kapa jwang dikarabo di teng hore jwale re tsebe ho sebedisa menontsha e nepahetseng. E le hobane mobu wa rona ha e tshwane, e fapane. E le hore jwang kapa jwang menontsha re ka se sebedise monontsha o le mong o tshwanang. E le hore taba eno nong e tla re thusa hore re sebedise menontsha ka nepo. Ke e nngwe e leng qholotso ya mantlha ho rona ha e mona. Ha re se re qetile tseno mme, ke a kgolwa ko rena jwale Hlabula tjenena ho jalwang.
1: Teng ho jwalo.
0: Hobane e nngwe e dula e le potso e ka hodimodimodimodimo ho dihwai. Haholo dihwai tse ding tse ntse di thuthua tse qalang le ba bang ba majareteng, ka hobane ba ukwile komello ya tla ba ukwa hore dijo di tlo ba turu. Re qalelle ho jala, ba bang ha ba tsebena ba tlametse ho jalang. Ke ne ke nahana hore e nngwe ke yona e ka hodimodimo ya hore na ba tlametse ho jalang. Ha Lehlabula le kena tjena mme re jala ntho nngwe le nngwe. Ntho e nngwe le e nngwe ke hore fela meroho ka kakaretso, dijothollo masimong mane kaofela. Re na le tlwaelo ya hore re koro ke sejalo sa mariha. Koro Lehlabula ho na le e jalwang Hlabula. Haholoholo ka dithabeng ka kwana ntse ba kgona ho jala koro. Hobane e sebetsa hantle haholo ho bona mono. E nngwe hape ke taba ya erekisi ya lehwetla. Re tlwaetse hore erekisi ya lehwetla e jalwa Hlabula fela. Ebile, in fact, re tlwaetse hore e jalwa mariha. Jale kgothaletso kore le Hlabula re ka e jala, empa qholotso empa e le hore fela Hlabula e batla e hlaselwa ke dikokonyana le seboko. Empa ka thusetso ya lekala, ditjhefu di teng. Di a kena ka hara naha, di teng di a rekiswa ho lwantsha tsona ditaba tseno tsa dikokonyana le seboko le tsohle. E le hore ha re lebelletse hore ba jale ntho enngwe le nngwe, ehlile re lebelletse ba jale ntho enngwe le enngwe ha selemo se thwasitse tjena mme.
1: Mosotho a ka batla ho tseba hore na ha o re ntho enngwe le enngwe o ba kgothaletsa hore tsohle kaofela ha o kgethe na ba ka lema eng, ba ka lema ntho enngwe le enngwe le enngwe e leng hore ya lemeya ha e le ha jwale tje.
0: Mme ho jalo, re ntse re kgutlela ho yona taba e ba ka ka kgola pherekano hlohong tsa bona kapa kutlwisisong ya bona, ke hore ho na le dijalo tse re reng ke tsa mariha, ho na le tse re reng ke tsa Hlabula. Ka baka la bona boemo bo ba lehodimo, ba phetophetho ya lehodimo, ho so batla ho ba bobebe hore re ka jala tseding ho feta tseding e se ka ba yona taba yeno e re qadileng ka yona ka hore ba teste mobu wa bona ba tseba ho tseba na mobu wa bona bonyane o dumela eng o ka ntla ho ka ho tlo ntlafala eng mobung wa bona ho ba ne le hanyane se ka tloelo ne re tloetse re hanyane se ke sejalo sa mari empa le le hlabuleng re ntse re gona ho e jala e se le taba yeno ya hore na o hokai mobu wa hao na wa dumela le tshebediso ya nene pa etseng ya menontsha hore re fe sejalo ntho e se hlokang ho feta ho sefe ntho e sa se hlokeng ho ba no tla thola hore kana kong o motho o tshela ntho e sentse le teng mobung wa hae
1: ele ne
0: ke yona qholotso ya mantle re nan le yona
1: jele hona tsena re shebile hore go tlo ba le pheto pheto ya le ho di mankere o ka gotheletsa duhai ka pomoso o thole malape mane hona ebe ke di fini jalo tse leng hore o nahana hore di tlatla di mamella motshuso ono o thung o matla matla o tlang o re libile
0: Krene se re hlalositse taba eno fela he ha ena bothata o ka etsa le mona tswile go hona kenang re ne re shebile hore ga re bapisa mabele le pone mabele a batla le betere ho feta pone e le hore jang kapa jang ke mane mo re itseng o tla kgetha hore na o jala mabele kapo ya pone fela ha o qala o kgetha ho ya pone re lebelletse hore jang kapa jang bonyane o nke poneng kang matsatsi a makgutshwane ke yona e tlo batla e re thusa taba eno no fela he di ntlhatsetse ka o dimodimo ko re fela ke ntse ke hatella yeno ge le ke ho sesinyi mobu haholo ke nngwe e tlo re thusa hore jang kapa bang ha o sa phethule mobu wa hao gafetse e le go e tlo thusa go ska wa bea mongwe bo kantle so engwe hape ke ya dijalo tse a pesa mobu di furu ke tse dintsa dijalo tse o tla thola gore di tlo re thusa gore re apese mobu wa rona e le ho ntlafatsa gore ho netefatsa gore jang kapa jang ha re lahlelwe ke mongwe engwe hape ke gore na ho batho ba nang le mokgwa o nwesetsa bona re reng ho bona batho ba nang le mokgwa o nwesetsa ha ba na kgatello e kalokalo jwalo ka batho ba senang mokgwa o nwesetsa kapa ba sa lemeng temo e kwaeleileng e leng batho ba di-greenhouse bo di-shade net batho ba mo buleileng ke bona be re batlang hore re tiise haholo hore ba se ke ba iphumana ba lahletswe e le hore ho ba le ya taba ena nang taba e ka hodimodimo ke gore fela re reke dipeo tse batlang dipotlaka di nka matsatsi a makgutshwane ntlha ya bobedi e ne se re buile ka yona ke gore re leke ho jala re kopanya dijalo e le gore ke yane re itseng ke temo ya tlhakantshutso e nngwe gape ke gore re leke ho fetola ditlwaelo tsa rona motho e mongwe a ka re ena o tlwaetse ho jala nenne kgothaletso hona tjena e se le gore fela o shebena motjheso wa dumela gore o ka jala o jale re sebedise mongobo ona o teng hona jwale e tle re mongobo o re lahlela dijalo tsa rona di be se di le kgolo
1: mamedi wa ka nako ya rona ke metsotso fela mashome a mabedi le metso e mene ka mora hora ya leshome le motso o le mong ke itse gape o sa tswa bulela mogala welese ya gago tsatsi lena ka sheko nna re na le mme Matladi Ramogodi ena a tswa Lesotho City mo fela re buang ka temo e babalang mobu le mongobo mme Matladi re ka gatela pele mme
0: e nngwe gape e ka godimodimo ke gore na tshebediso e ntle ya potso e nngwe e ke ne ke ukwile e anela haholo ko re na ha re ntse re bua ka tshebediso e ntle ya manyolo na re bua kang batho ba rata go botsa gore na moitedi na o fosetse gobane jele matsatsing ana re se re tlwaetse go bua ka yane e chemical e leng di-fertilizer tse re di tlwaetseng ga gona mo moitedi o fosaetseng mme potso e nngwe ne le gore na jale dipeo tsena tse tswang ka ntle o naga tse e tlang mona tse re reng dinyadisiwe tse re reng di apotlaka na ga o dijetse ka moitedi na di na le bothata ga gona le bothata ha hona le bothata e bile ha di hlabane e le hore re hloka ho sebedisa moitedi o

0: o nepaetseng kapo o re tloetseng ka gore o putilo o nepaetse gore o ka kena mobung wa gago gore o seka tšhesa dijalo ebe wa jala peo e jalo yo o tla bo o e fumana ga gona mo di tlhabanang teng. E nngwe ke yane ya gore na yona fertilizer eno e re tlwaetseng go bua ka yone kore na ga e nepaetse ga e fosaetse ke ga e le jang gobane go na le tlwaelo kapo puo e tlwaelegileng gore jale go thwe fertilizer e senya mobu. Fertilizer e tlo senya mobu ha fela o e sebedisa hampe.
1: Ka tsela ya mofuta ofe?
0: Re ntse re gutlela morao taba ena ntse re dula re e bua metlhena gore isa mobu wa gago dipotsong. Isa mobu wa gago dipotsong. Dipotsong mo nonong go tlatla mobu wa gago tlatla le dikarabo tse nepaetse gore na o na le matswai a feng ga o na matswai a feng. E le gore jale o tsebe gore na o sebedisa fertilizer e feng mobung wa gago.
1: E
0: kae. Gobane jale le bosupisi bo teng mane neng o tla thola dihwai di sa rate go atamela bosupisi. E be di tlabe di iketsetsa ditaba tsa teng fela ba sa atamela bosupisi. Ke e nngwe ya qholotso e ka godimo-dimo. Gobane jale mobu wa rona ga o tshwane re ka se sebedise menontsha e tshwanang ka o fela naga ka kakaretso.
1: Mamedi wa ka nako ya rona ke metsotso fela e 20 le metso e supileng ka mora gora ena ya 10:00 re a sheba gore metsotso ya rona e sosetse e meraro fela pele ge ka bulela ba mamedi gore ba kene o santse a le teng mamedi ke a mmona nomoro ya ka kenang go yona ke 2231 6429 kapa plus 266 5993 plus 266 5993. Mamedi kgotso.
2: Wa nkutlwa mmaka?
1: Eh, ntate o hlakile.
2: Eh, ke re. Ha e sale selema ya se gaua ka tsha mona. O etsa la lwang go tloa, o tloa. Ha e sale nna go yana mafa.
1: O wa ntate. O wa ntate a kgetlatla re lokisa ka qatsha ka mo se tla fumanea go kopa tshwarelo ke hona mongaka.
2: Okay, ke a leboha.
1: Ke a leboha ntate. Mamedi ke itse nako ena e se le nako e leng gore o ka kena go yona go plus 266 5993 plus 266 5993. Mamedi kgotso. Ntate.
3: Ntate Sua se ke mogotlong go
1: medi. Ntate se tlhokang mogotlong ka moo.
3: Ke na le potso le a disembaba gomme mo.
1: Ntate.
3: Nna ke utlwa re. Ha re phetola mobu re se ke ra ga o phetola haholo ebile re se ke ra papalla mobu ra o phetola nako yotlhe.
1: Ntate.
3: Jale mme wa ka ne ke batla go botsa mme mona gona ke phetola ke le batla go lema mogogo jale mo o leng wa mogogo o tlhokale gore di mobu ka thuya haholo bane mogogo dipeo di nyanenyana haholo ga ke sa tsane ke qala gore ke jale gore tlo hlaye stop ke tlameya gore mobu ono go etse gore o thuya haholo.
1: Ntate.
3: Jale o betse o bile ka nthene ya dikotjana.
1: Ntate.
3: Ke yona e ya dikotjana mme wa ka e ntse e re hloka gore ha ke le mamogo ke nne ke tle dikiwi tse tsa dikotjana mo o sa phetholwang. Ke theke sekotjana ke leme mogo. Ke o hlome ka ga sekotjana ka moo. Jale ke ketelele ka ena a bukeng ka yona ya taba ya nnyeng. Taba ya phetho-phetho ya dipeo. Mme wa ka ga o bua ka koro mona mo re le teng mo gotleng tlabula ga ika ya lengwa koro ke nnete ka se joo re ka kwa ke ditlhodilweng e le dinonyana buang bobosoka bo ba teng jale di phalela koro mmane di ikelela koro eno yena o tlo tola e le setogoi fela ga ona ntho o tlo tla o ikutula gobane buang a bosoka bo ba teng ditsona go dinonyane tle nne di kgone go ja le tsona di tlo o ja korong ya gago moo. Jale ke qete ya go qetela. Mme o buile ntho ya bohlokwa ena ya gore o leme poni. O kgutle o leme dinawa. Ebetse ya re thusa golo bathong ba senang masimo taba eno. Jale ke utlwile a bolela gore e bohlokwa taba eno ebjalo. Jale mme wa ka. Taba e ya go lema poni e le dinawa ke dijalle gong kapa.

0: ke tlotla ke le mo go go fihla pele go loka puni nya wa ne ke mo gao ha e tla ba ke ne tlile no wa
1: e and that
0: a ke ya khola me wa ba ke mo butsi ha ke tsiri ha e ka ba yo na le poso
1: a and that
0: a ke ba di a ga ba ga go fela nga ka tlobela go
1: Okay, ndata ga le bona re se hlo tla gutla hape. Mamedi ke tsena nomoro ka kena ho yona ke 2231 6429 ka pa plus 2665993 +2665993 ilo bo botsa me matladi ho tswa le sithu seed dipotso ka pa ho tshwaela tabeng ntse re buang ka yona ya temo e baballa mobu le mongobo e bile re shebile hore itukisetsa temo ena ya le hlabula le phetopeto yena le ho dimo e itseng hore e tla ba teng e golo ha holo ke kopa me matladi hantle re metso ba mamedi ba ke e bile mamedi e moikeno mamedi khotso mamedi khotso o gawile o tla gutla hape a ba dikitse o ka kena nomorong ya rona ya plus 2665993 plus 2665993 kapa 2231 6429 mamedi kgotso
0: ke slow
1: and that is slow
0: ke seile potso e le nngwe ena ya o bokella me a ke sena mokgwa ono wa go a pompi ya mo e banka go ya tiro ebe nna ga nkgothaletsa ebe nka cheka letangwana mo e tla re ga pudi a dile teng metsi a eme ka moo ebe ke se ke a ga ke a tshela mo di a tshelang gapa ona bua ka letangwana le ruang kekule a re motho a ka iketsa le letangwana le ke a nsa kela gana
1: moogapa
0: ke ntse ke tlabe kedia moo ke kgone go tshela metsi ka moo ke a bokelele a kae otlotlolole gana mono ke tletse ba gore e nthakele ke le mosogo
1: ke lebile ga golo nete setlho ke kopa fela go me matladi re ke re kene nomoum dipotso tsa nete setlho ga ntse re emetse ba mamedi gore ba ka tlhaelela ka kwang
2: okay me ga ona bothata ntate setlho ke a utlwa taba ya pele ya gao e le potso ko gore na ga re bua ka o phethola re bua ka goreng ko gore na o phethole jang ho hangata go feta hanyane jwang kapo jwang ga komelo e le teng jena re lebeleletse go o phethole ha fela o tlo phethola tshimo eo ka ofela o etse gore o tibise mohuma in fact o tibise ga na e bitswa gobaneng ke e lebala ke lebala ga ke tsebe na gobaneng ke e lebala fela dihwai di tla nthusa gore na gana re buka o tibisa e seng o tibisa mohoma badi go mona go tshwatlang lekwete o tshwatle lekwete mobu wa gago o be fine gore jale di tsebo gore di seke tsa bope like lekwete le seke la bopa dijalo empa ga re bua ka dikotsana malemo re re nna o phethole jang kutlwisiso ya ka le wena ko gore nna le wena ga tseba gore ga o tlo etsa dikotsana e le gore o tlo sebetsana le dikotsana tseno fela ke teng mono dikotsane mo ke lebeleletseng gore o etse mobu ono be bobebe for dijalo se o tlo dijala motlhala ga e bo o tlo tlhoma stop o sebetsane le sekotsana senonong ka sona se le seng e seng le mathoko a teng ke mane mo rereng jwang kapa jwang re lebeleletse gore le fokotse tsela eo le sisinyang mobu ka yone empa male mo rereng o sa phetotse tshimo ka ofela a leke o tshwatla lekwete gagolo potso e nngwe gape e ne le gore ga ba jetse ko go thabeng mono ga ba e jetse e le tlhabula ke nako koro e nonong e ba teng nako eo dinonyana le tse ding dijang e be di sala go sena letho re ke qalong ke lekile o tlhalosa gore ka baka la dithuso tse ntse di ba teng go na le ntho tse bitswang tse tebelang dinonyana di bitswa di-bed repellent e ka baka tsela ya chefu e bo o tlo fafatsa mono e be di tlabe di tebela dinonyana tsena ka tsela ya monko repellent e nngwe ke go gong go emang tjena go diipone tjena jale ke go bua le nna ke a gola e se le taba ya ntate slow go mpuisa re tla sia dinomoro fela taba ya dinonyana e ka ba gona korong kapo mabeleng go na le di-repellente kapo dintho tse re kareng di a tebela
1: ke kopa re ke re tshwaraganyana ga nke mmamedi keno mamedi kgotso
3: kgotsobone
1: andate
3: ke ntate jaja
1: andate jaja
3: e tlabe ke selalane ja kena he bomme le ankolota mme e nona le ena ka mono wa nkolota le ena nkolota
1: andate

0: tla nthomella ditokomane tse seng di re fang ka botataiso. Gore na wa tseba ne ke batlhile tataiso ka lake 101, lake 606 le 9200. Jale ke kopa a tla ba sa a kenyeletsa le ene a di-repellent. Ntle o mone ka nnete o ntse a tshwere gantle fela he ke gola santse a tlhokomela go ehlile bosupisiwa a tlhokagala. A tla ka e beye tafoleng ya gae le management wa gae ba shebe na ba ka etsa jwang gobane wa utlwa gore ga o bua ka minimum tillage kopante le ntshwarele ke kadime lentswe le ga o bua ka minimum tillage ehlile batho ba bangata ga ba utlwisise na go bua kang e le gore ntho eno e re re lokela di-demonstration ena o bua fela sentle le go e re bontshe masimong ke re tla qeteletse re setlhagale ka nnete ntle o mone jalo ka ke tshulwa gape ntse a tshwere gantle ke a leboa bone.
1: Re lebile gagolo ntate Jaja Mmatladi wa ukwa o santse o na le mokoloto o tlameng gore o tlo o tlhophe gagolo wa tseba ke rate ga monga ka ntate Jaja a lela ka nnete lokisetsang ntate Jaja taba tseo.
2: And-e ke tlo di lokisa mme ke a gopola gore ke kolota ntate Jaja and-e re buile empa e le taba tsa mosebetsi fela ke le ka phathana ntate Jaja di tla fitlha ditaba tseno ke ikopela tshwarelo. Um re ne ntse re arabela ntate Setlhong ne se re buile ka taba ya di-repellent gore jwang kapa jwang ditšhefu tse jalo di ba teng le ga o ka thola gore check-a ditseo ka nako nngwe di ba turu gagolo fela he ke ditaba tse re ka di lokisang ga e se e le tlhoko ya mantlha. E nngwe gape ntate Setlhong na botsitse gore na ntlheng ya letamo le nne re bua ka lona na re ne re reng ga ngata go feta ganyane malapeng monanang re ntse re a chipa matamo o tla thola le teng ka thokonyana mono go tshimo kapo gona lapeng mono ga jarete e le golo gagolo a thola ntse re na le letamo ebile ga o se o le go betsena ebile re lebeleletse komelo re kgothaletse gore a kwaelwe
1: gore
2: a sekatšha go batho ba nang le bokgoni go na le mokgwa wa gore go na le batho ba sentse ba etsa e le

0: ntate ka poke tlala ka pokeng ka pa ka sala maolo ba sotho ga ke tsebe ke tla di tsebe ke le mane wa tswa nne e tlile nne to go nda teng ya tsena di patetse ke ya tsena re tse bantse go la di sa je pone ke sa di mabele ka nne to go a mere go tweetse
1: e ya
0: nne ke ntse ba tla tswa bona mme yo le e
1: ya nne
0: o ga ke ma ka ntweni ke sna a ke sna mo supise ka kelo le ya ka o inyane la tsala go na ke tse bona go ke tse itiko ke bona go a tshe pono ga jana go tedi le le di go ire nngwe ke tswa teng se di tswa ke sa tshedi tsa mena di bitso fela mo ya nono go go go patla patla la tse mong ka pa ka ntusha nang ka gore o fuma ka e ka bua ke le bile nne
1: ke le bile ndate mamedi wa ka ke tsene mo ka ke nang ho yona ke 2231 6429 kapa plus 266 599 33 plus 266 599 33 ka shebile fela gona ka gona ke metsotso fela e leshome le metso e mehlano ga re lebile gore nyane ya a leshome le metso e mmedi mo nna le wena le mmatladi ge tlo arogana gona teng ya mmatladi ga ke tsebena e bene se re wotlile dipotso tse teng
2: dipotso tsa rona basotho mme ba tshwenyeile ke dinonyana
1: haholo haholo
2: jalo ka ha re hlalositse ka lomalo re mehla e fetuile mme mehla e fetuile taba ya rona ya phedisano le re le batho
1: dijalo
2: le dihlodileng le tsohle tse etsalang lefatsheng go batla go dubeile mme ebile rona ha e monanang ke mathata gore re na le mathata a mangata re ho ntse ho hlokomediswa ka nkena le ka nkane re se ke ra fudisa megwabong re se ke ra etsang so e hlile megwa e fetwi le dinonyana tseo ga di je dijalo tsa rona gobane di batla ke gobane fela ka tlwaelo dintho tse nne di tlwaetse go di ja ga di sa leo le ona matsao ntho tse nne di di fula ga di sa dio tse dingwe tsa tsone e ka nna ya ba di gile le meriana ya ba ya fela gobane jalo ga ba ga meriana enono ga ba gotlisetse ebile ba e tsomola ka metso mme ke tse dingwe tsa dikgolotso tse dintse teng so tabeng ya ga re bua e re buileng ka yone ke ukwileng gore ke kgolotso ya bone ya mantlha e leng repellent ya dinonyana kapo go tlo re thusa go tebela dinonyana re tla sia dinomoro mme e be re tla bua ka thoko go ukwena ba fumana thuso jwang
1: empa e lege gang kgolo kore moriana ba tla o thola go lesotho seat ba tla o thola go wena mamelo wa kitse nako ena ke nako ya gago ya gore o ka kena go yona go plus 266 599 33 plus 266 599 33 kapa 2231 6429 e le go botsa mme matladi dipotso tabeng ena e ntse re buang ka yona ya temo e babalang mobu le mongobo ka shebile gore e tlhile ge tlo kena gagolo ka phetophethong ya legodimo go itse go tlo chesa gona gona komelelo tlo ba e ngata gagolo ya mmatladi go kopa ga ntse re emetse bamamedi ba ka kena ge nne re gatele pele go taba tse nneng se di setse
2: e nngwe e re sa buang ka yona mme e ne batla e tlaya e salela morago kore go masimo a na ntse a jalo ha ba se ba tlhokomela gore ga
1: bonekatshwarelo fela mamedi kgotso
0: mme ke nnete peto go tsape go pa tshwarela le mo ke kena ha ntse re bua taba tsa bohlokwa ka nnete go empa he ke ne ke tse ke thadisitse go ipia tsa o kena mme ke tswela kae kae mama ke ka mosebetsi
1: eya ntate peto
0: ba le ke batla go ka go tlile nna bua ka taba di nna wa go di tsheleletsa mongwe wa ska tsha ka mahla mo lapo ke batla go tsama ona nna ona batla go ile ha ke tsa tsena ke tsa mohlala ha ke leng ka etsa line le nngwe ka etsa yengwe ya bobedi batla tsa gona ho lantsa dipedi tsena tsena ile ona wa eng ka etsela go ga ke sela poni ka mo ga wa teng ke tshele na wa kapo ke etse mola wa nya wa ke etse mola wa poni wa ka ntlha se tsana mo nna wa ka mo
1: okay ntate pet
0: ya le bua
1: ya le bua ntate
2: ra ga bele ntate pet
1: yes please
2: ntate pet ha re jala
1: ha tla re ding ka se di kopana mame di khotso
3: hello hello ma'am ke ntate tibinyane ka ketane ka mo
1: eh ntate tibinyane ka ketane ka mo
3: eh ha se mpumi ke tabetse ditaba tsena hao ono ke bua jena ke le jareteng taba ena ya dinonyana e re tshwentse ka tsela e e
1: kgethileng
3: ka nnete le nna ke ba ke tshwana le ba bang gore ge tlempe re fumane nomoro tseno kore ke bile ke tloetse mosebetsi jwale ke dutse fatshe molemong wa gore ke tlempe ke tsebe go tla fumana nomoro eno
1: ntho engwe

0: bua ka yona ke hore matamo mmono mme ha ya ma ha re etsa matamo ano a re misetso ge a tshireletse hape molefong wa hore re sireletse ntho e ka bana ke hopola hore hona weekend eng yona ena re ne re pata ngwana ya wet ka tamong lona la mo ge go motle o lo wa o iphidisa re o misetsa
1: eh andat
0: ka le ba ka lena kanti ha e phatlalatswa mo moyeng gore ge a etse fela re a tsheletse gobane a molemong wa rona ke ntlha e leng ya botlhokwa gagolo gobane mosutho e mong le motla utlwa go ntho e ne a e kotsi ga e sitana dibakete fela le dipate tse bokeleletsang metsi ona mabale mona di le kotsi bana ba wela ka moo ka theko o mono ka nnete ditaba tsena ke tsa botlhokwa go rona dihwai re thabile ka tsela e ikgethang re a o thuletsa mme ke fa dingomogo tseno ge tshwengwa ke dinonyana nna ke jarateng ke ntse ke le madifate gona jwale ka boima mme jwale ke ntse ke ipotsa gona e ka ba ke tla tshireletsega jwang ka dinonyana empa ke utlwa ka difane thagololo ke a leboa ga e gole re dio sotho
1: ke lebile gagolong date ke tholetse ke yotlheta bene adi mamedi kemo mamedi kgotso
2: eya
1: mme mme
2: o tla wa ngwana
1: ha ntle wena o phela jwa mme
2: a tla wa ga tla ka se
1: thank you
2: ke ha e empa ke a tsiba go te mmone se ntse re foka ke di peo sa mo ga tlo wa
1: e ya mme ke me mama ng ho kae
2: mme te le ntse
1: o mme mante bo lenga se forong ka mo e ya mme a mme mante bo leng o tla fumana dipeo ka nnete ga le bo ha ntse o hlahlaella
2: ee ya ka mo se ya sokala mo ratuwa ka le mo se tsi
1: ee ya mme
2: ke le bona ratu
1: thank you mme ntobele mme ke tsena mo go ka kena ho yena ke 2231 6429 kapa plus 2665993 mme di khotso
3: mme di khotso o zomme
1: ee andat
3: sa do su re ya mme ba tla di
1: ee andat se hlo
3: mme ba tla di
1: ndat se hlo
3: le ntse re phetola re le tshwai di tshile le hla le nale re thibile re ntse re phetola e ndi o ga re go tlhale tsa re tloela go phetola re lene masimo mola ho jala bulu ka ho ya ka tsebo ya ha hone ke batla go go fetu fetola hana mona ka le juhai mhm o ba ne jwali le ntse re phetola re tsa nga ya ne ya ona mongobo wa no ntse mo bua ka ona jale ke mona mongwe bo se le dingwe mongata jale re emise ya ka lene re dire lene re tloele taba ena go phetola o go go saele sedinyana mongwe jalo ka ga e sale nako ya go phetola
1: galabondete setlho mamedi ke tsenomoga o ka kenang go yona ke 2231 6429 kapa plus 2665993 plus 2665993 mamedi kgotso
4: mme
1: ee andat
4: ke gotlile ke ntate petapepe se makone se se kempela ke a re gathata
1: ke tlamepete teng o tlame gore o fisise tengnanne o lena kela yona dihai ee andat
4: eya mme ke a leboa kannte ka matswa monate a remane le maifolopata
1: mme
4: a ke tsebe o na le poreyana e teng kampega se kape e kambitruki yena kapa e batlhing e tshwana le nawa tse tsa lebete mme ke ipetsa ntho e leng ona e fumana ya ngwana sa ngate ke fumana mona o rekisiwang thepa e rekisiwang ya temo ke na mme o ka kgona ntata isanang ka e fumana jwang wa bona e pegetse ke ambitruki yene wa e bona
1: e le moro
4: mme
1: e le moro
4: tone
1: pone
4: ene
1: e kgoledu
4: e gone e kang ambitruki wa e bona mme batho ba ise kapo e pherese kapo merudi kapo e ngaketsile e teng e seng e setlha wa e bona kea gomoo mme ke dikeo e batla pone gone batho ba go tla fumana wa le yona mme ba batle letlho ka yona
1: oyan re tla bona na re tsa jwa ntate gore o e fumane ke tlo sia
4: nomoro
1: go batho ba bang ba tla kgona le thusa ke tla ba botsa re ba ke le fitisetse go bona
4: o tla kgona go nka etsa wa nka mamela ka pona manta o mo mo ntekeetse go kibe ha o fika po
1: ha le na no pele le fela mo pele le na no le fela re tla sia dinomoro tsa ka le tla ntshwa ga mono
4: ke a leboa mokoene
1: ke a leboa mamedi kgotso
5: kgotso mme waka
1: ee andat
5: o fetse antle mme
1: antle wena o phetse ba andat
6: Gete, banna o ya re ntate le pera ka mona ka ha tso, ha ka go khutsa ngane fela o itse ri.

0: itsege ka di fumana kae.
1: Ee, Andat.
0: Ee, o itsege ka di fumana kae.
1: O Andat, a ge tlatla ga bapotso ya gago. Ke yona fela o nang le yona, Andat, potso.
0: Ah, ke yona fela ke nang le yona.
1: Okay, Andat, ke a lebo. Ke bona fela o mmatledi. O saletse ke metsotso fela e tsheletseng re le ka kwanti kopa fela re otlele dipotso.
2: A rabele dipotso.
1: Ka pelenyana fela.
2: Go na le potso ya Ntate Pete re sa qetang ho ya raba. Ntate Pete o na botsitse gore na male mo re ne re itse batswake. Mogwa o jala dinawa le pone. Na o jala empele eng etla ka morao. Ka ga bo Ntate Pete ko go fela pone eng tla batla eng ka matsatsi a mangata ho feta dinawa. So tlo re tlo lebella go jala pone. Ere bonyane ha e fihla ka gola lengwe le mona o tla thola le hona re jalang dinawa putse ka o dimudimo ya ha o ene le re na joang hanga to fetanyane re etse mola wa pone e be re etsa mola wa dinawa mola wa pone mola wa dinawa e le re na ko nyale yo qalang o jala pone re lebelletse go jala o sontso o lukisetsa go tla ba le mola o mongwa wa dinawa mono ke yona tsela e re sebedisi yeno. Putso ye nngwe gape e ne le gore na dipeo batla di thola kae. Taba ya dipeo ha e mona ke ka mekgwa e mmedi fela dipeo di fumanegang. Ke ho ya barekising ba dipeo ba ikemetseng. Kapa lekala le na le mokgwa wa lona o le sebetsang le barekisi ba dipeo ka yona. E le gore le na le kgatlhametso ya go reka dipeo lekaleng mono. Ditaba tse jalo di tla phatlalatswa le hona re di yo mona di ebeteng ba tsebe ha o so buletswe thekiso ya dipeo le menontsa empa ha fela ho so be jalo jang kapo jang o tla thola hore ho rona re le barekisi ba ikemetseng ditaba tse jalo di ba teng e le ho ba tsebisa hore na ba ka jalang fela he ke teng dinomoro tsa ka ke 50 76 4097 4097 50 76 4097 4097
1: Okay, Mmatladi. Na le potso engwe eneng re sa ya gaba. E go nna ebe matamo a ka kwaelwa ka tsela le mofuta o feng?
2: Inele tlhaiso fela. Inele hore matamo ba etse ka ba ne ba hlokometse gore bana ba wela mono ka ba le ka tsela tsohle ho kwaela hanga to fetanyane tsela e bobebe ke ka masenke a sebeditseng e le ho kwaela hantle hore ho kwaele ntle le mono ho na le mofuta o mong hape wa ho etsa matamo ho na le arekwa e le a tshireletse ile ngotla thola a ile ho dimotsena e le e bile a kwaele ya ona.
1: Okay. Ebe o fumane ha di nomorong tse tsa 5076 4097 le ho kae hape le hore di hwae tse ba di tracking di ka fumana dipeo ka tsela le mofuta ofe.
2: Ke fumane ha tlasa Masurication Care mo ba ne ba tlwaetse hore ke phana ke Bedco Trade Center ba warehouse. Ntle le mono for di hwae tse di tracking hanga to feta hanyane ra bua ka mohala ba letse ebe ba lefa ka mogwamarangrang ebe jwale re neletsa dikoloi tsa metseng ya bona e le gore go ba bobebe jalo ga o tlhoka le gore motho a tle masego
1: a ba itlele masego. Oho, ebe marangrang teng ba ka nna ba follower kae gore ba nne ba tse kgothaletso tseno sentse ba fa tsone gona ba ka le maine dipeo tse teng ke difeng tse bang tse siwa ke difeng.
2: Ke Mmatladi Ramohudi on all the socials.
1: Okay. Ebe Mmatladi ka motsotso fela o ka reng ho ba mamedi le dihwai.
2: Ke tlo kgothaletsa hore dihwai di sebetse re masimong e tshaile. E tshaile mohoma teme mme.
1: Mamedi nako ya rona e fitlhelela mo naphelotsong go bile monato ba le wena mo e bang go sitetse e kgopotsa e le maotomana go tswa go nna legoa la phatlhalatso sentse ke re o natefelwe ke mananeo a mang a tla latela go fitlhelela nna le wena re kopanang nakong e tlang ko fa ditaba tse amanang le temo nomoro ya ka o ka kenang yona ke 6086800020 6880020 o ka ntshwara gore re bue ka ditaba tse amanang le temo fela mohoma temeng ga dipa.

0: ke ne ke tla go ba sotlo e hle ka ntse ka melega go lekanya gore ebe bana ba gona ba ntse ba shwa ba tla thungwa ka lebaka la mesereferense e etsa gala ka ga ditsetsedi tsa rona ke gore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e sobane e fa bana gatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka setisa fela gore ge le komiti e nana ya boiketlo ba setšhaba ka mane ka paramenteng ya social cluster re tsore ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ikemisetsa go tle re bona gore dikolo tsena tsa rona tse na tse boemong ba thuto e phane motlhomo ke re kopane le tsona di kopane kao fela di sa le di sa rotisa teng ga ke re kopane le tsona kao fela di sa le lekala la thuto le baoshe ba amegang di sa le megatlho go shebisana ditaba tsena le go fetola histori ya Lesotho karolong ena ya thuto e phane gore ka nnete boleng ba yone re tlamehile ge bo boloke bo le gantle mme re tla bo boloka gantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena metshegetse go sena o tshwako ba dikolo mme o sena dinyewe tsena tse ngape tse kgatlhanong le dikolo kapo tse kgatlhanong le baithuti
1: nna yena o theoletsa batho ba ntse ba eta o dia o etwa nako ena ka o fela bo sa bona le dijo tse e tswang ga ntse ba theoletsa ntse re ga ba le teng re a phepa ee nna re kgathetse ke batho ba etang
2: tsale tumo ga ona ntho e reng ga e tlhoa e tlhoa e setse esa ga o ka tloa o tshwantse o etsa o tlo fosa ba re o tlo etsa mmebe ga o tsene na o etsaeng mme e file ke botlhokwa gore go ithutwe go tsebe go etswa go nepaetseng gobane o tloa o ya le masenke athe masenke ga a tlhokale efile ntho e tlhokagalang ke maje le setene gore go tsebe go gautswa mme go tlo etsiwa jalo mme empa ke re re mo amoele mme wa ka gobane ga se batho botlhe ba bonang go ka tsela eo batho ba bangwe ba ke bonang ka yone ebile ga o ne o sena batho ba ka akhang ka menwana dipo ke ne re seno go etsa dipo tse ntse ka bophetlhego botlhe athe ga o na le motho wa ntseng a supa mona gore ka go goba le phoso mona gore ka go goba le phoso e file wa o suputsa gore o suputsa gore o phetagatse
0: e file ga ke sena batho bano ba ne ba

0: hlolotse hore na wena ditaba tsena tseo re tla di qoka le ntate Manosa o di utlwa ka sebopeho sefe. Metsotso e leshome le metso e mmedi, re furalletse hora ya leshome le metso e mmedi. Mokgahlelo ke wa pele wa lenaneo la Re Otlolla Taba, mme lenaneo la kajeno ke le thakgolang beke. Re tla etsa mawa jwalo he Mosotho haeso a hore re tle re o fumanele ntate Manosa re tlo otlolla taba, mme ha re ntse re tswela pele ka ditaba tsena le wena o tla ba karolo ya tsona. O tla hokahana le rona ka dinomoro tsa mohala tsa 2231 6429 le 59933. Ke dinomoro tseo re tlang ho qoqa le wena ka tsona ha re ntse re tswela pele ka ditaba tsena tsa moifo o tsa ha re ntse re tswela pele ka ditaba tsena. Metsotso e leshome le metso e mmedi, re furalletse hora ya leshome le metso e mmedi. Re re potele ha nakwana Mosotho haeso re tla boela re hokahana le wena hape.
1: Re bua ka morena ya ileng a ipha nako ya boitshunyo bo bongata ho bua ka ditaba tsohle tse amanang le ditaba tsa batsofe. A tshwara ditumelo tse amanang le naha ya dipita le sada o tla ba le buka ena ya Theoseonototo Another Development for SADC, Another Development for Lesotho. A leka ho nonya maikutlo a diteng tsa naha ena hore na ha ho nepahetse e ka ba naha ya Lesotho e ka tsamaiswa hantle jwang moruong, botjhabeng,
0: Mamedi ha o sheba nako metsotso e leshome le metso e mehlano, re furalletse hora ya leshome le metso e mmedi, mme re kgutla je re se re hokahane le ntate Manosa ho otlolla taba. Ntate Manosa, ke o amohela ntate seyalemoyeng sa Lesotho lenaneong la Re Otlolla Taba.
2: Ke itebohela mme Dimpho.
0: Re hokahana le wena je ntate Manosa pejana kajeno ho ile ha utlwahala e ka ho bile le ho kgaoha ha tse ding tsa diyalemoya ka hare ho naha ya Lesotho. A ko fe Mosotho a hulanyane ntate rona taba eo ke taba e neng e bakilwe ke eng?
2: Ke a leboha, ke a le dumedisa, ke a ho dumedisa mamamedi wa Radio Lesotho. Taba ya rona ya ho tima di-radio ka jeno ha e qale ho seng tjena. Ke sa re ke labohlano. Ala bohlano ho bile le bothata ba transformer e fepelang mane ne bohareng ba ditora e leng mane bereha. Ho bonahetse ho na le mollo o etsahalang transformereng mono. Empa he batho ba e lesi ba le batla ba e kenika ba e lokisa. Mme motlakase wa tswela pele hantle ka mokgwa o lebelehileng. Ho bonahala jwale hara bosiu bona ba Sonta ho time hape ha se le ho time motlakase kaofela. Motlakase o maotwana a mararo, ho na le leotwana le leng monono face e sa sebetseng hantle.

0: etsetse jwalo e sale ho gana generator. Ha ke tsebe nako e kae fela he hoseng ha se ntse re tsamaya ke ha e le yona e trike e emisa ho sebetsa. Nako eno no timmeng eno no ke kgola ke metsotso e 30 ho isa ho 45 e ne ntse e le ha ntse re e cekisa hore e phahame re la ra atleha. Jwale lokanje ne ntse le yona ha re soka re fumana thuso e le isi tlile re ntse re ja diesel. Ke kgolwa ka bokgutshwanyane nka tsho jwalo ke sona se jeleng di-radio tsa setšhaba o se
1: Hore ebe le ntse le so fumane thuso ho tswa ho LEC ntse re sebetsa ka generator nna taba eo e bolela hore qholotso eo e se e arabelehile ha nakwana ha le ntse le emetse LEC ho tla lokisa moo e bang ho na le bothata.
0: Di-radio di kgutlile fela ho ntse na le phephetso ya hore ho ka nna hwa ha ke tsena generator eno e ne ntse jwang kgolo e ne batla break ke re kgefule yona empa he e ntse sebetsa hona tjenana ntho e re ka ra e tshohang ke ha diesel e ka fela hobane ehlile se ranne nako e telele se dumme nako e telele empa he ha re tshepe hore ba tla fihla ke leka ha ntse re leka ho fumana batho ba bang ba itse ba na le default tse ngata haholo dibakeng tsena tse lehlwale ne le kgethile teng ka hona ke kgola sebele ka se tshwang fela kore ba tla fihla ke yona ntho ke e tshepang be ba fitlhe mme ke na le tshepe e ngata go bona.
1: O ikutlwetse mosotho wa heso gore na se neng se etsagetse ke sefe gore e be go bile le go gaowa ga tse dintsi a diyalemoya pejana ka jeno mme ga o ikutlwetse gore taba eo ga ya qala ka jeno fela e tswa labohlano mme ga ke tlo mema ke tlo bulela babamedi ba bararo fela bao e ka bang ba ka gatlhwa go botsa ntate Manosa dipotso ditabeng tsena tseo a seng a di otlolotse o tla go kana le nna le ntate Manosa mosotho heso dinomorong tse 2231 6429 le 5993 ke tsona dinomoro tseo re tlang go amogela ka tsona gore o phaise ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolola. Mamedi dumela.
2: Alo nna Libo.
1: Ntate.
2: O fela ntle nnaka.
1: A ntle o phela ba ntate ke ntate ma?
2: Ke ntate Ntlama mme.
1: Ntate Ntlama.
2: Nna wa ka wa tseba le nna ke ile ka ipotsa dipotso o seng ke a gona ne le nna lona ntate Theko o seng. Nna ke ile ka wa ka ipotsa ka yona la bua ka thata wa ne ke o na le taba tse ding tsa dikgotso di dire go bua wa tshe. Mathata a mangata ka gana le nna. Ke ile ka nana le ska wa ne ke ile ka bua ka thata ho. Ke ile ka wa na ntate ke le wala le bona ntate a tlhalositse fela mpa ntate ka nnete bombe wa ntate re fuwa tabeleng yona se kampa re fuwa propaganda mona mme mona ka nnete ho teng ke ntate ya pele hape o tlameha ntate o la ntate o kopa tshwarelo ho setšhaba ka tsalo lona ntate lefapha la media mme kapo fapha lena ntate lena la gaso wa lebaka la pele ka nnete re tlameha re ipotse ke thepa tsa rona le rona tseno ntate re be re le tsietsi kapo ka nako otlo fumatho wa mapatise mananeo mme nna ke ntho otlhobang gana jana le lala fela hanta ka utlwa ditaba ntate hantle ga ka leketa mme se ke kopa goe ha ba wa khonea o ntate bone ba tshwenana le lona makhutla thata ba ga go di gaba lona ke a le bua mme dimpo
1: ke a le bua ntate Ntlama 59933 le 2231 6429 mme di dumela mme di khwatsa
3: ho ja mme
1: dumela ntate
3: ke ga ma tsipe ka go tlo
1: na tsoga na pepe
3: e ya mme ke di tabari di tsagile ke bana ke tabatse ntlo go ibe re o hlaeletse mono ntate Ntlama go tsebe go bua ditaba tsae jale ne ke batla o meetsa potso fela mona o ntate Manos
1: ntate
3: ke ne ke le ka go di motse potso e leng o fela mona go na ha di ale ha se ale moya mo so mong se gaudi gona ga le ba mamedi ke re utlwa go se gaudi na bona ka mo ka ditogeng ba ya bona go gona le sale moya se gaudi ka pa ba tla tlameha go ba tlalehelwe gore se ya le moya ha se sa saha mohlomo se ya le moya sa se tlhokise wa tsasa ke tsho ke o bane ke re ke ha e sale se nyamitse se ya le moya sa se tlo na go etele le botshabeang tshe matati yana ke se se hlagi ibile se bana la se hlaha ke na go etele la holo mme mpo se sa

0: se sa sai. Ha ho lo ka ka ka efe mung ka muna. Yale, e ye mwe na ya si sa i ha i kwa le han ke ya si sa na ke tsaka muna. Ke a le bua mme.
1: Ke a le bua ntate ka mapepe, ge tla mohela mo mamedi wa boraro 2231 6429 le 5933 ke di nomoro mo sotho ha eso tse o amohele ile ka tsona mamedi dume. Ba
2: ringo.
1: Ntate.
2: Ntate slo ka mogolong.
1: Ntate slo.

0: taba enana ke a utlwisisa na. Ha eba ho no na le monyetla nne nka batla ho utlwisisa gempe re e hlaole.
1: Ntate Manosa, ke kgola ha re qetela ditaba tsa rona re ka re na ho na le tshebetso eo e ka reng ha e etswa kapa ha le etsa e be e ama ho lla hwa dialemoya ka ha rona ha e bang e teng le etsa jwang ho boemong bo ditaba di tlo ba ka sebopeho se jwalo.
0: Ha re na le morero wa ho etsa tokiso o tlotla o kgaola tshebeletso, re hle re bui hona monana moyeng, re etse tsebiso mona moyeng. Empa bonnete bo teng ke hore tse ngata di a re tsometsa. Ha se ka kgetho ya rona di itlhahela thoso. Ebe re iphumana re se re tlameha ho phutla ka mokotla hore re time ka pele ka moko re ka kgonang ka teng.
1: Ntate Manosa, re lebohile nako ya hao le seabo sa onano le go tlola ta.
0: Ah, ke lebohile haholo Medimpho, ke tshepa hore kannete bamamedi ba re utlwela. Re hlile re leka ka thata le ha ho le boima.
1: Ntate.
0: Ho boima. Empa re a tshepa go tla loka haufinyana.
1: Ntate.
0: Ke lebohile haholo.
1: Ra leboha ntate. Mamedi, e re re potele ha nakwana re lokolle Ntate Manosa, re tle re hokahane le wena hape re tswela pele ka ditaba tse ding tseo re o fuparetseng tsona.
2: Ke ne ke tla go ba sotho ihle ka ntse re tlamehile re go lekane gore ebe bana ba rona ba ntse ba shwa ba ka thungwa ka lebaka la mesereferense e etsagala ka gara ditsena tsa rona ke gore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e nepagetse gobane e fa bana kgatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang, mme ke nka setisa fela ge le komiti e nana ya boiketlo ba setšhaba ka mane kaparamenteng ya social cluster re tswere ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo, mme re tlo ikemisetsa gope re bona gore dikolo tsena tsa rona tse na tse boemong ba thuto e phame motlhomo ke re kopane le tsona di kopane kao fela di sa le diasara tse di sa teng ga ke re kopane le tsona kao fela di sa le lekala la thuto le baoshe ba amehang di sa le mekgatlho go shebisana ditaba tsena le go fetola histori ya Lesotho karolong ena ya thuto e phame gore kannete boleng ba yone re tlamehile re bo boloke bo le gantle, mme re tla bo boloka gantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena meferefere go sena o tshwako wa dikolo mme o sena dinyewe tsena tse ngata tse kgatlhano le dikolo kapo tse kgatlhano le baithuti.
3: Nna yena o theoletsa batho ba ntse ba eta o dia o eta nako ena ka o fela go sa bona le dijo tse e tswang sentse batho le tsantse re ga ba le teng re a phepa.
1: Mamedi, ha o sheba nako metsotso e 20 a metso e 9 le sekoto re furaletse hora ya 10:20 re hatela pele ka taba e nngwe eo go fuparetseng yona. Kajeno mmuso wa Lesotho le balekane ba matjhaba ba qadile mmoka wa matsatsi a 5. Mmoka ona o reretswe ho theha leano la naha la tshebediso ya mahlale a moraorao AI le tsamaiso ya dintlha esitana le ho sheba meralo ya motheo e tla tshehetsa tshebediso ya mahlale ana Lesotho. Mmoka ona ke wa mmuso wa Lesotho ka tshebedisano le balekane ba ona ba kenyelletsang hara ba bang Banka ya Lefatshe, mokgatlo wa matjhaba wa dithuso baneng UNICEF le ditsebi tsa tshebediso ya marangrang e le ho shebana le dintlha tsa bohlokwa se tla thusa Lesotho ho sebedisa AI ka tsela e nang le boikarabelo ho kenyeletsa matla a motlakase, ditjhelete le mekgwa ya ho kenya maano tshebetsong. Ho utlwa haholwanyane ka ditaba tsena re buisana le mookamedi wa lefapha la bahlale ICT e leng Monghadi Masi Ukhiba. Re tla buisana le yena jwalo metsotso e le 20:09. Re lebile horeng ya pele, hopola horeng ya pele re tla beha lenaneo la go tlolola taba feelwane ba lefapha la ditaba ba o fe ditaba tsa hora eo ya pele tsona o tla di fumana ka puo ya Sesotho. Mothating ona re ntse re tsamaya jwalo ao re re hokagane le Ntate Masiu ho otlolla taba. Mme be wena o tla ba karolo Mosotho wa heso ya ditaba tsena tseo re tlang ho di qoqa le Ntate Masiu. O tla sebedisa nomoro ya mohala ya 5993 ke yona nomoro eo o tlang ho hokahana le rona ka yona hore o be le seabo ditabeng tsena tseo re tlang ho di qoqa le Ntate Masiu. Metsotso e 20:09 re ya re lebile horeng ya pele, mme re ntse re etsa mawa jwalo a hore re tle re

0: kgokahane le yena ka ditaba tsena tse qadileng letsatsing la kajeno mo naha ya Lesotho e kopaneng le mafapha a mmalwa ho tla thakelana ka malebela kapa ho sheba mekgwa ya ho etsa moralo wa taolo ya tshebediso ya mahlale a moraorao. Ntate Masiu?
1: Ya mme.
0: Ke a o amohela sealemoyeng sa Lesotho lenaneng la go tlolla taba ntate.
1: Ke a leboha hle mme wa ka.
0: Ntate Masiu, re hokahana le wena tje ntate pejana kajeno ho qadile mmoka o ka ona naha ya Lesotho e tlang ho shebana le mekgwa ya ho etsa moralo wa taolo ya tshebediso ya marangrang ka setana le taba ya setsi sa tshebediso ya ona marangrang. Ke kopa o kofe Mosotho haholwanyane ntate ka dintlha tse feletseng ka mmoka ona hore na ke mmoka o reretsweng ho fihlela eng le hore na naha ya Lesotho e sebetsa le bo mang ditabeng tse.
1: Halebo a se mme ke kopa o ndumelle se ka wena sempe be sete ke dumedisa ya le mo mo go le ya le mo ka me di ba hao bo ela ke dumedisa ba ma medika ne ke ke mpe ke re madile le ka tsinde na la ka jeno ho qala tsa tsinona na la ka jeno ho fikela la bohlano e tla be re tshwere yona mo ka o lono o so lokolisite ka nnete. Ke ntho ke tara ke kwetliso tabenyana ena ya mahlale a tshebiso ya moraorao le sithi se sa ona kapo infrastructure right kapo ntho ke thweng data center ha o ndumella mmempe ke fana ka small background ke re fela ka selemo sa 2024 re le Ministry of Communication mana ka la ga ba ba le taba tabela hore re bone hore na how hore na re le naha re ka tshintsha tsela eo re fana bosebeletsi ka tsona jwang mme taba ene e qalile ka hore re bone hore re ba le tokomane tse re tataisang ka mokgwa o nepahetseng fela ka qala pele ka selemo sa 2024 ra ba le ntho thwe ke National Digital Policy. Ke ne se ntle re bua ICT digital ICT policy abaleng pele ka bolela national digital policy ka lemo 2024 abela ga ba le hore re policy ena hore re tle re kgone hore re sebeditse hantle ka mokgona paitse ya ba re etsa ntho ke national transformation digital strategy national digital transformation strategy ne re thusa rona maano ana kapo dintlha tse bang re di beile ka ga policy ya mona rona re ka kgona go re dietse ka mokgwa o bobebe jang ya ga re qeta go etsa policy eno ga re qeta go etsa policy le strategy seno ka selemo sa 2025 ga boela ga ba le di-policy tse tharo tse tlo go thusa go rona ga re sebedisa taba ya marangrang jang ba marangrang e se le yona mokgwa o mongwe o bobebe go fana ka ditshebeletso ona jana ka selemo sa early January 2025 re hlononofatsa di-policy tse tharo policy ya pele e ne le bitswa yona AI e ne le artificial intelligence policy mme tota re fa di go na tshebediso ya enthwene ya mahlale a moraorao ao tsenana a ka sebediswa jwang ka mokgwa o hlokolosi ka mokgwa o nang le ponaletso le tshireletsego le go tlhompha ditokelo tsa botho a bela ga ba le policy ya boraro e ne ditswa data management policy le yona e ne re thusa gona re tataisa gona ntlheng ya ga se re nka qetwa go jale ga re digital re bolela gore ke le ka go ditshebeletso di ya marangrang e le go bebofaletsa bophelo ba rona ba go fana ka ditshebeletso mme data management policy ena e ne re thusa gona e be di-system tse fapaneng di ka buisana jang ka mmuso ya ba re boetse re ba le policy e bitswang broadband policy broadband and chat infrastructure policy

yona ka mogotsanang e tlo go thusa gona tabeng tsa go connecta di-15 tsena tsa marangrang naga ka connecta jwang mme ga jale ke nana batlhomphei nakgolo le beng ba rona mona ga ba ntse ba ya dimokeng tsena tsa matšhaba kwana America kwanana United Nation e nngwe e le ga ya bua e le ntlha ya setlhogo ile a ba nna bua ke mogopinagolo ke ka gore ge le naga ge na le morago wa gore ge be le ntho thwenty data center e commercial eo e ka sebediswang go latela boemo ba naga ya rona re ka ba le ntho thwe ke data center. Data center ke setsi seo re beyang di-system tsa mmuso teng batho ba kgona go ba kgone go sebetsa gantle mo onono ko seno se ke ragang se tshireletsegile se na le inthanete e gantle ntho engwe le nngwe e sebetsa gantle mo onono ke moo re beyang ditshebeletso tsena tsa mmuso gona teng. Ya ba ga o gutwa mono ya ba gothe ge le naga re tlameya re be le moralo ka gona ntho e re tlo etsang jwa e nngwe e ne tlhe e bua e ne e le taba ya gona ntho o thweng ke AI mahlale yana mogagogago le ona na ge le naga na ge ya nka jwang a ka re tswela molemo jwang e le naga ke gona motlhang ga o tla ba le mogalo wa gore ge be le kwetliso e ne e teng gona jale tsena ga fumana dithuso go tswa go ke tla re ke se ke re batla e be ya maemo a phagameng e tla kgona go kgatlha batsetedi ba utlwa ba katla ba tla beya di-system tsa bona mona re ga ba ga ithuta ka tsaba e ne a tshebediswa mahlale a morago gao jang mme ya ba go dumelana ka gore ka nnete re tlatla re fua ena kwetliso ena ya gorena ge tsebe gorena ga e le mona re sebedisa ntho o thweng ke AI artificial intelligence re tlameya re tsebe melemo le ditlamorago tsa yone mme ne re fua kwetliso enono e le gore tle ga re tlotla re ba le ntho ena re reng ke blueprint kapo framework re tlameya re tlhokomele dintlha lefeng le difeng le difeng mme ke sona sepheo sa moka ono wa ka jeno o na o teng re na le ditsedi ntse re thusa monono jalo ka ketšhilo ke re ke cd keng national United Nations office e na le imaging technology go na le di-expect tseno tse re reng ke tsona tse tsebang di tla re thusa ka yona AI enono le yona United Nations UNDP lesotho mona le yona e teng go thusa ka di ka tsona ditaba tse e kang tsenono nka re sepheopheo sa workshop e nang ka nnete ka bokhutso eno ke gore ge tlo tla re fumana training enono ke utlwisise gona ga re tlo etsa ntho ena e re reng ke yona blueprint kapo moralo re tlameya re tlhokomela dintlha difeng go santse o na le AI strategy sa se ka reng ke se akaretsa kapo sa se generic jale le gona re want to domesticate sona seo re se nke le naga se bone na tlotla se ka re thusa bang gore re iketsetse se dumelane le maemo a rona ga lesotho mona gona re ka sebedisa AI jang e nngwe gape taba tsena tsa go bona gore re ba le data center di tlhoka gore ge be re na le motlakase o nepaeteng kore ke le ka go fana ka kore go ba le se kang seno se na le ditlhoko tse ngata re tlameya re sebetse le mafapa a mangata jalo ka ketsho kere re tlameya go be le mokgwa wa motlakase moo o tlameya e le gore re tlameya re be le sebedisano mmogo le lekala la energy o tlameya go be le tsela ya ore polokeo e nepagetseng monono le botlhoki bo nepagetseng ke tla tshiwalo e le gore tlameya go sebetsana le batho ba environment tshireletsego e tlameya e maatlafale ntho tsena gana jale tsena ga o bua ka taba tsa bo di-digitale
o wetse ona le ntwe thwe re tlamang re bona gore ikeneletse hohle ntwe thwe ke cyber crime re tlamang re bona ga ikoba re be well secure.

0: yot. Ho be le ntho teng re bua ka taba tsa cyber security, tshebedisong ya ntho tsena re bona gore we are well secured. Ke a gola ke ka bokhutshwanyane mme se nka ka fanang ka moka ono jalo ga ke tshwe ke go tlo tlala tsatsing lenana o tlo fela la bohlano tsatsing boholo ba matsatsi ana re tlo sebetsa le mafapha anana a mmuso like Ministry of Energy, Ministry of Natural Resources, Ministry of Local Government, Ministry of Trade, sekere le ACRIC, sekere boholo ba makala ka ofela e tle go tlo sebetsana le ona. But jalo ka ke tshwa ke re taba ya tshebediso ya AI ha se ntho e tlotla e sebetswa ke mafapha a mmuso fela. Re boetse matsatsinyana a beke mo go tlotla re bitsa batho e ka reng ke private sector le di-academy. So le bona tlo ba le nako ya bona re fitlhe re nne re tlhalose mogalo o nana ga ona go thweng o ka re thusa golo e le e nngwe ya go bona go fana ka mokgwa wa lekeno ka ga gona ka mona. Ke kopa gore ga ke thulo jalo mme ke mpebe ke thulo jalo mme ke a gola ga ke tsaba ke tlhalositse ka mokgwa o ka kgotsofalang ke a lebona.
1: Ke a leboga ntate Masiu o tlhalositse, ke a leboga. Ga re tla tabeng ena ya tshebediso ya marangrang a moraorao ntate Masiu kapa AI, nna re ka re ga re ntse re itukisa je re le naga gore re be le moralo re be le setsi, nna re ka re taba ya kutlwisiso ya tshebediso ya marangrang a morago ka mekgwa e nepagetseng re qoba le ditaba tsane tseo o sa tswa dithetsa tsa cyberbullying kapa tlhekefetso ka marangrang, ke ditaba tseo naga ya Lesotho e sentse e diela tlhoko mme e di fetisetsa setšhabeng.
0: A bo khutse yana nna nka ga re santsana re le kalo re sile mo ka ona jalo ka ke tshwakire e sile o tofana ka kwetsitse ya bona tshebediso ya ntho ena o thinke masala a magao ga o ka pe AI o bona re tlamela re se le hloko ending ha re tota re kutsa tsha se to fuwa kwetsitse ye no no ye re tota ya go tla bona re tlamela re hloko mele re tlamela re tsebe hore AI re tlameha re tsebe gona cyber security e apply mo leng jwang, re tlameha re tsebe gona re ruta setšhaba jwang. Gantlentle nka re ka bokhutshwanyane taba tshebediso ya AI ke ntho nkare e na le mathata le manolo a yone. Boholo ba nako ga re e sebedisa gantle e ka re tswela molemo gantle, empa ga re e sebedisa gampe e ka ba e nngwe e ka fumana e dia moruana. So gona jale tsena ba tlotla ba re ruta gore na re ele tlhoko eng ga re bua ka taba tsa AI le gore na re tsebe gorena re ka e sebedisa go kae, re ka se e sebedise kae, re tlameya re be le melao efeng, re be le dipolicy difeng, re tlameya re kotlise setšhaba jwang jalo.
1: Ntate, ha re tla setabeng ya setsi sena sa tshebediso ya marangrang kapa data center ntate Masiu, ge ka gana ke makala a mmuso fela a tla una molemo ka gore kgokagano ya mafapha e tla ba e tshogileng ka tshebediso ya marangrang, kapa ge ka bona le karolo ya setšhaba e una molemo ditabeng tse? Ke tshwetsena gobane matsatsing a morago tje batšha gagolo ba bonagala ba tlile ba tlaisa mesebetsi kapa ba iphedisa ka taba ya tshebediso ya marangrang mo e seng e le mokgwa wa mosebetsi. Nna re ka bona naga ya Lesotho le yona e tla taba ya tlhagiso ya ditaba ka marangrang kapa content creation ka mo e tlwaileng leng ka teng e le mokgwa wa mosebetsi.
0: Mme o tepile go jalo senna go jalo ehlile nka reka bokhutshwanyane se ke ana jale ke nakana le di-data center tse tharo tse pedi ke tsona tse sebetsang. Di sebedisa gore re di boloke thepa ditshitin tsa mmuso, empa tabatabelo kore re be le di-data center re bulele maraka re be le di-standard re be le di-framework le jalo ka jeo framework ene ya re thusa re be le melao e tla re motsetedi ga a batla go tlaisa data center ga gona a be le kgatlho ya gore ge motse melemo ene ya gore ga o etsa mona ka tla go thusa ka thepa ena ka motlakase ka metsi ka eng. Jalo gantlentle ho ruta setjhaba.

0: ke yona ntho re tsamayang re rute batho rona le batjha mme ga re na le data center moo kao fela batjha ba connectileng teng ba kgona go ba fuwe platform eno ya gore ba ka etsa di-content e ka etsa tlhagiso e ngata mesebetsi batjha ba ka kgona go ba kgone go ba iketsetse content ya bona e ka ba thusang gore e ba fe mokgwa wa boiphedisa ke nngwe e ka bang teng mme ehlile gona jale tseno jelo ka ketshokere ehlile re leka gore ge batala tse mabala bakeng sa setšhaba sa bo rona motho e mongwe le mongwe e ka ba batjha e ka ba di-business e ka ba ona mmuso se ke re batho ka moka ka go fela gore ge o fumane tshebediso ya marangrang kapa gobaneneng jalo ka ketho kere tshebediso ya marangrang a na magagogago re tlameya rere re beya mo di-data center tse na rereng di bolokeng so di fumana ke motho a nepaetseng ka nako e nepaetseng so ga re na le tsona tseng tse bolokegileng batšha ba ka fuwa access dintho tse dingwe ba kgona go createla content ba bona gona ba iphedisa jang
1: ke a leboga ntate Maseu ke a kgola ga o tla tabeng ena ya go batalatswa ga mabala kapa gore mabala a batalele go lekana mosotho a ka gana ditsi tsena tsa tshebediso ya marangrang kapa data centers di tsena tse o seng o buile ka tsona di ka gare go Maseu ka moo fela nna le gore na go qoba taba ena ya gore jwale e be re tlo kgobokana Masego mona kao fela e ke ke teng fela moo taba ya tlhagiso ya mosebetsi ka ba teng taba ya go phagalatsa taba e ya di-data center na ke taba e teng ka gare go megalo ya mmuso wa Lesotho ditabeng tse
0: data center gana jale ke na re seletsela ke tse Masego mona go na le re entse mogalesuku e so kang e re tlo bona gore e a seletsa le yone empa motho kapo batho gore ba access-e di-service tse ka gara data center ga o tlhokagale gore ga ba tloe mogotlong kwana a tlepela data center ka kgokagang yona ke botlhokitseng di-policy tsena tse re di entse re ntse gore re tlameya re bona gore re ba le kgokagano ya marangrang e tshwanang e nepaetseng lefase ka bophara naganya le sotho ka bophara kore motho ya mogotlong a kgone go accessa service wela ke service ya mmuso ka go tshwana le motho wa Masego mona data center empane go fela re beya di-system teng mono le motho batho botlhe ba ka kgonang go di accessa mo bateng ga ona tlhokala go batle Masego mona motho a ka iketsetsa content ya gae a le kata kwanana ga ba nna bona gona o e rekisa jang e mo etsa tšhelete jang a ka nna a sebedisa mahlale a na mogagogago a le kata a le gokae a ba bona gore ga fela re na le tsela e nepaetseng a bona gore le content ya gae a entseng e a tshireletseng e mo fa ntheno ya e batlang ke yona ntho e re batlang gore qetolong ya letsatsi e be re rutile batho ba ba tseba gona o etsa jale blueprint bone e kereng re tlotla re rutwa ka bone ke bona bone bo tlotla ba go thusa gorena motho yane ya magae mane motšha yanene ya batla mane go tlo etsa jang ka ga data center gore a be le access ka ga data center eng a access-e information a e batlang a create content go kobe taba e ya cyber crime kapo bo cyber bullying jalo ka go bue ka tsona
1: ntate Masego o sa ntsane o dibeile je ntate ke kopa ke tle ke meme ba mamedi ba babedi gore le bona ba tshwaele ditabeng tsena mamedi go kagana le nna le ntate Masego dinomogong tsa mogala tsa 59933 ke nomogo eo ke o memang ka yona gore le wena o be le seabo ka yona ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolola le ntate Masego ga o sheba nako gore metsotsong e supileng re ya re lebile goreng ya pele gopolage gore re tla bega lenaneo la go otlolola taba felwane re efe ba lefapha la ditaba sebaka go fa ditaba tsa gora ya pele ga ka puo ya Sesotho mothating ona o amogeleile ga ya mosotho wa eso gore le wena o be karolo ya ditaba tsena tseo re ntseng re di otlolola nomoro ke 59933 eo o ka gokaganang le rona ka yona ga re ntse re emetse mo mamedi e mong ntate Masego mosotho wa ka gana ka morago go kwetliso ena mogato o latelang e tlo ba ofe kapa kwetliso e re lebe

0: le tsoge re beka ke kopa re hapelela mo mamedi mamedi tuma
1: arimbo
0: ntate
1: o zomme
0: mela ntate
1: ntate so nya marunya afi
0: ntate so
1: arimbo
0: ntate
1: ntate mazingi la bale potele mo ho yena mo ke mona bua ka makangang ho ba a tlotla matlafatswa a bi ya matlafatswa ga se bintse mmuso kapa o ga ikarabelle ho mmuso kale ke batla mmotse potso ya gae kana ha na bua le lo go makangang a entse le a taolong ya motho e mong le mong fela ke e se ha ha na mo ka ga go na le motho a ikarabellang a holo ka ka makangang ha na bua le potso ya gae tlo ya lo ha e ba e tla
0: e hlakile ntate ke a leboga ntate Sehlong re tlamogela momamedi wa go qetela ntate Masiu a tle a kene ditabeng tsa rona momamedi ke a o amogela nomoro ke yona eno ya 5993 yeo ke o amogelang ka yona 59933 ke nomoro yeo o amogeleileng ka yona gore le wena o be karolo ya ditaba tsena tseo ge ntseng ge di otlolola mothating ona wa lenaneo la go otlolola taba wena ditaba tse o di utlwa ka sebopego sefe mme o reng go ntate Masiu ka tsona ntate Masiu ga re ntse re emetse mo mamedi wa go qetela ntate re ka kena ditabeng tsene se di le go wena
2: okay mme la se ke batla ke lebetse ya nape lebate ya ntate Sehlong ke utlwa kang gore na gana jale tsena magagang a taolong ya maga nka ka bokhutshwanyane magagang ha ha hona le maikarabelelang teng taba ya tshebediso ya maganga re le Lesotho kona go la etsiwa ntho thweng ke Lesotho Communication Authority ke yona e laolang taba ya tshebediso ya maganga tshebediso e nngwe le nngwe ga o na o letsa ka econet kapa ka eng e taolong ya econet ya Lesotho Communication Authority ke bona ba laolang maganga ntho re lekang go e bolela gana kena re leka go bona gore magangang ha ga sebedise a re tswele molemo gona jale tsena ntate Sehlo a gona o kae kae bo mogotlong a tsebe gore a ka kgona gore a applyele license a batle license ya kgwebo go sa tlhoka le gore a tloe mane a tle masegomong kapa a ye setrekeng apo a tsebe gore ditshebeletso tsotlhe tse fanwang ke mmuso a ka kena gona computer-eng ya hae moo kapo a ka kena gona founung ya hae moo a fumana ditshebeletso tseno tse a di tlhokang ditshebeletso tsotlhe tsa marangrang kapa tse fanwang ke mmuso a ka di fumana mono ga o tlhoka le gore a nanke distance ntho e re kobang mona ke taba ya gore motho a se kang ka distance a senya nako a ya kae kae a lo fola ke batla go fedisa di-line tsenana batho ba fumane ditshebeletso ka marangrang le gona moonono mogotlong moonono kapo maateng batšha ba rona ba ka bula di-tekshoponyana tsa inthanete moo re ka fumana re ya teng ka mokgwa o bobebe re fumana gore re fumana dithuso gore na gana ga ke batla go apply-ela passport-o o fumana go apply-ela passport-o le yona passport-o ona o bo e fumane e be iswa go wena mono e ka dilibaua e ka isiwa poso monono ke yona ntho re reng ke yona mo re batlang go ya teng ge le naga gore qetelelong re lebeletse gore ate Sehlong ma teng ga a tlhokomela ge bana passport ya ka kapo ID ya ka e fedile o kena marangrang o a apply-ela ID eno ebile o a bolela gore ID ena ga ke batla e tlitswe go nna mona mo ke teng kapo e tlise posong ya gaufinyane le nna mo ka bogotswa yana marangrang a ntsa laolega ntate tlasa Lesotho Communication Authority gona ge le mmuso ko bona gore ko batalatsa mabala ka gore re ba le melao e nepaetseng framework tse nepaetseng ke a leboa mme
0: ntate Masiuhle ka lebaka la nako re lokela go bega ditaba tsa gona gotlo mona ntate re leboge nako ya gago le seabo sa olenano la go otlolola taba le ka moso
2: ke a leboa mme ke lebeletlegagothule monyetla ona mme
0: ke a leboa ntate mme ya mamedi ka sona sebopeo sena e re re fe ba lefapha la ditaba sebaka go fa ditaba tsa gora ya pele go na le wena re tla go kagana gang ka morago go ditaba tseo go tswela pele ka ditaba tse dingwe tseo go o fupagetseng tsona.

Nako ke hora ya pele sena ke selmoya sa Lesotho. Momamedi ke o dumedisa ditaba o dibalwa ke motshedisi Ichakela Makaja pele ke dihloho tsa tsona. President Cyril Ramaphosa o re mmoka wa dihloho tsa mebuso le dinaha tsa SADC ke sethala sa ho tla ka mawala a ka rarolla mathata a tshametseng tikoloho. Lefapha le re basebetsi ba palo ya setjhaba ba ntse ba tswela pele ho lefshwa ditaba ka botlalo. Dihloho tsa dinaha le mebuso tsa mokgatlo wa moruo tikolohong e Borwa Afrika SADC di tshwere tshebeletso ya peo ya meqhaka difikeng tsa balwanele ba tikoloho ba Afrika Borwa e le tlhompho ka mora ho e hlanaka ho fihlela tokoloho ya tikoloho e Borwa Afrika. Letona la ditaba tsa matjhabeng Mohlomphehi Dimpho Tau o re peo ena ya meqhaka difikeng tsa balwanele ba tikoloho e hlalosa e le sesupo sa ho tshwaya bongwe ba Afrika, haholo tikoloho e Borwa Afrika e neng e tsitsilela boikemelo ba dinaha tsa yona. Mohlomphehi Tau o re nakong ya kgethollo Afrika Borwa dinaha tse sehelanang medi le Afrika Borwa di ile tsa jela phate ka ho fa matswallwa a naha eo botshabeli. A re ka ho kgetholoha Lesotho le ile la tshwaya sebaka se ikgethang sa mabitla ho phomotsa masapo a balwanele bana ba tokoloho. Tshebeletso ena e ne e etella pele sehlohlolo sa mmoka wa dihloho tsa dinaha le mebuso sa SADC e butsweng ka molao ka tjeno. Pulong ya mmoka wa dihloho tsa dinaha le mebuso o ntseng o tswela pele ka tjeno Durban, President ya Afrika Borwa.

0: nnete mme ke ke re e bang ona le taba ye o kalakatsang ha moifo wa rotlo la taba o ka wa sheba ho ka hana le gona ka di hora tsa tshebetso nomorong ya mohala ya 2231 2010 ke di nomoro tse o ka hokahanang le gona ka tsona ho te sheba taba e jwalo ke di taba hetsa lenaneo la ge o tlolla taba metsotso e leshome le metso e mmedi re fogaletse hora ya pele re ntse re etsa mawa jwalo a hore re hokahane le ntate Madiehe re tle re otlolle taba e re potele ha nakwana mosotho haeso re tle re kgutle re se re hokahane le ntate Madiehe re tswela pele ka ditaba tsa rona.
1: Ke ne ke tla go Basotho ehle ka ntse re tlamehile re go lekanya gore ebe bana ba rona ba ntse ba shwa ba tla thungwa ka lebaka la meseresere e ntse e etsagala ka gara ditsena tsa rona ke gore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e sobane ke fa bana kgatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka setisa fela ge le komiti e nana ya boiketlo ba setšhaba ka mane ka parlamenteng ya social cluster re tswere ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ikemisetsa gope re bona gore dikolo tsena tsa rona tse na tse boemong ba thuto e phame motlhomong ke re kopane le tsona di kopane kaofela di sa le diasaro tse di sa teng ga ke re kopane le tsona kaofela di sa le lekala la thuto le baoshe ba amegang di sa le mekgatlho go shebisana ditaba tsena le go fetola histori ya Lesotho karolong ena ya thuto e phameng gore ka nnete boleng ba yone re tlamehile re bo boloke bo le gantle mme re tla bo boloka gantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena metsherefere go sena o tshwako wa dikolo mme o sena dinyewe tsena tse ngape tse kgatlhano le dikolo kapo tse kgatlhano le baithuti.
2: Nna ena a o theoletsa batho ba ntse ba eta o dula o eta nako ena ka ofela go sa bona le dijo tse e tswang sentse batho le tsantse re ga ba le teng re a phepa ee nne re kgathetse ke batho ba etang
3: tate Tumo ga ona ntlhe e reng ga e tlhoa e tlhoe sentse esa ga o ka tloa o tshwantse o etsa o tlo fosa ba re o tlo etsa mme ebe ga o tsenena o etsae mme ehlile ke bosokwa gore go ithutwe go tsebe go etswa go nepaeseng gobane o tloa o ya le masenke athe masenke ga a tlhokale ehlile ntho e tlhokagalang ke maje le setene gore go tsebe go gautswa mme go tlo etsiwa jalo mme empa ke re re moamoele mme wa ka gobane a se batho botlhe ba bonang go ka tsela eo batho ba bangwe ba di bonang ka yone ebile ga o ne o sena batho ba ka gakgang ka menwana dipo ke ne re seno go etsa dipo tse ntse ka bophetlhego botlhe athe ga o na le motho wa ntseng a supa mona ore ka go ba le phoso mona ore ka go ba le phoso e tlhile oa o suputsa gore o suputsa gore o phetagatse
1: ebile ga ke le na batho bano ba ne ba sanele ba ka ka nnete ga se le o bane ke mosotha letsogo kapa ke meleka ga ke tsebe na ba kae batho ba netse ba fetisa pele e nngwe ya excitedeng ko gore na go tla ga matona mona le mohlomphei go ja tšhelete e bokae
0: Mohamedi re khutla jalo metsetso e le leshome le metso e mehlano re foraletse hora ya pele mme re se re hokahane ka katleho le ntate Gama re sentse re kopa o rinele matsogo metsing re ne re itse moetu wa rona ke ntate Madiehe empa ditaba tsa tshebetso di re file ntate Gama. Ntate Gama
4: kgotsa mme
0: ke a o amogela sealemoeng sa Lesotho le nanong la go otlolola taba ntate.
4: Ke a leboga nna ke kopa re lokise tabanyana e fokolang
0: ntate.
4: Ke ntate Maga eseng Gama.
0: Oh, ke a leboga ntate.
4: Eya mme
0: ntate Maga re hokagana le wena tje ntate re ithutile gore lekala la tikologo le meru bekeng ena le tla ba kamane ka matedile e ntse e le gona go ntshetsa pele taba ya go keteka selemo sena e le selemo sa magolo le borametlhape a ko fe mosotho gagolwanyane ntate gore na ka mo ka matedile dietsagala tsa teng e tla be e le dife empa pele re fitlha dietsagaleng tsa ka matedile re ke reshe re hetle morago ganyane gore na gantle ga re re selemo sena se tlhauwe e le selemo sa magolo le borametlhape re bolela eng.
4: Ke a leboga mme ke kopa ke dumedise Basotho ba mamedi ba Radio Lesotho le naga ka bophara selemo sa magolo le borametlhape se ile sa tshwauwa

0: Amora o holy ribe, ya eva streki sabiria, yaba masiru, joa yatababu tabuti, huidin eftiling, joal huidinian agatabirikitical makauta, kaman kamati. Me tabaina na me ifli, korona wa mahulu lokagi segi chulu, ifli geto atla yo holo. Tolo ga ke se ke bontsitse o tle mo sebetsi wa rona bogolo ko ona ono wa go bona gore magulo a ba balega molemong wa basotho le diphoofolo tsa basotho ha e ba re hlaha maemong a bobedi ya hola e bo ngweng ka poho ya bone ka tlhaiso ya boya ba fagala le se ibo ho no ho bolela gore sa santsane re batla ga yena le magulo e sempa e le gore re tise mo re sentse re tshwere teng
1: ke a leboga ntate ke a kgola ntate magamosotho wa ka re na selemong sena se tshwauweng e le selemo sa paballo le ntlafatso ya magulo le ka re re ke dintlha difeng tse kgethologileng tseo le di entseng ditabeng tse tsa paballo le ntlafatso ya magulo
0: e kholo kholo mme ke hola ke taba ya ya tlokomediso awareness ka hore mo somong le batho ba bangata ba nentse ba batla ba satsebe hore na hantle ntle taba tsa magudo ke ditaba tse o re di sebetse ke nnete re na le bohlang ka ho afihla mane motse empa ya hola se khahla se o taba ena ga ile ga ya phamolela go dimo ka teng ga le lefapha e boetse e tlisitse thebelo ka bo batho ba ke ba shebe ditaba tsa magulo ka tsela engwe go bana batho ba bang tlile go a ke tshoke ke ga ke jo kutlisiso ya bona e nentse ba tla e fokola a holo ha re ta ditabeng tsa magulo empa ka morao gore re thakgole kitiko enana o tloana go nyele yo ke qadileng pero go fihlela mona mo re teng ka nnete tshaba sa basotho se batla se bulegile mahlo haholo ha re bua ka bohlokwa ba go baballa magulo gobane hangata o tla fumana gore gona ke na le kgulo la gona le se le batla le aparetswe ke dihalahala haholo gobane mehleng ya pele go ne go thwe dibokong tshaba tseka empa na ha o ya tshaba tseka e go santsane go le jwalo gona je ga e sa le dibokong tshaba tseka e se le dihalagale nka tsho jwalo empa ka ketikelo enana eo lefapha le etsang nakong enana ya selemo se ka nnete re bone setšhaba sa basotho ka bongata naga ka bophara ba boetse ba nketse taba ena godimo taba enana re le lefapha ya tlhokomelo le paballo ya magulo re sebetsa gagolo-golo ka dikarolo tse re reng ke megatlo ya phodiso mekgatlo ya phodiso ke moo setšhaba motsemane ba ikopantseng ka sepheo se le seng e leng sona sa go baballa le go ntlafatsa magolo mme re gopola gore mesebetsi enana ke ditaba tse ntseng di le bodiseng ba morena magotla a puso ya dibaka empa jale re re batho ba nana kapo mekgatlhelo ena ya setšhaba e bonagala e na le mesebetsi e mengata gagolo jale re re motse moo bemba di phoofolo o na le phoofolo o sena yona e ba karolo ya mogatlo wa phodiso e be rona ba di hulang thau paballo le ntlafatso ya magulo
1: ntate
0: mme e yambe
1: a o ka tsala pele ntate maga
0: mme ha ka ka taba ka e nane e re reng ke megatlo ya phodiso e tlile re lefapha le bonagala ke bonagala re fihlela karolo e kgolo gagolo ya setšhaba re bua ka ditaba tsa magulo re sa se karolo e ne ya badisana morago diphoofolo tsa rona metseng mane tlile di aloswa ke badisana goseng ha re fitlha mane motseng re ile ka dipitso ka di eng ka di eng ke nako eo ba tswang ba ya naeng ba bangke bane ba dulang nako ya selemo go pota meraka na batho bao ba fitlhelwa ga bobebe na taba tse ngata ba di tseba a ka nnete gao jalo empa lefapha la paballo le ntlafatso ya ntlafatso ya magulo ka dithupelo ka dithupelo ka yona megatlo eno bana re boetse re na le megatlo ya badisana mo ba ikopa

0: fantseng mo re ntseng re bua taba tse tshwanang tsa go bona gore re ka baballa re ka ntlafatsa magulo jwang ka batla re fihlela karolo e kgolo haholo ya setšhaba ditabeng tsena tsa magulo. Jale mme ehlile ketekelo yone ya selemo sa 2026 e butse setšhaba gagolo matlho ka nnete ga re bua ka ditaba tsa magulo. Batho ba se ba batla ba utlwisisa gona ga re bua ka legulo re bua ka eng, ke ntho e ka ba ballegang jwang, molemong wa eng, ke di dintho tse re ka ra di fumanang legolong, mme ge melemo ya tsona ke efe.
1: Ke a leboga ntate. Ntle le Boramehlape ntate Maga, ntle le Badisana, bo mme kapa banana le basadi ke ba bang ba nang le katamelo kapa le ba nang le katamelo e otlolohileng le tikologo kapa le tikologo le magulo, bona le ba kenella jwang ditabeng tse tsa paballo le ntlafalo ya magulo?
0: Ya pele mohlobong ga re bua ka Boramehlape ke a kgola rempa e re batla e le ntswe le tlwaeleileng antlentle le Badisana. O tlo fumana gore metseng mane mo re phelang teng Badisana ba ntse ele ba teng bo e leng ba bomme thuong ya diphoofolo, ba ntse ba le teng e le bomme. Ka gare go leeto lena leo re ntseng re le tsamayago mmogo, o tlo fumana gore bogolo ba megatlo e ne ntseng ke bua ka yona e meng bogolo ba yona e tlile eteletswe pele ke bomme ka kotlologo. O fumana gore ka ga mokgatlho o jalo modula setulo ke motho wa mme. So ehlile tabeng tsena tsa ga re a seyampaka le gare mme, ehlile ba teng e le batho ba bontate, e le batho ba bomme, e le batšha. Ke karolo tabeng tsena tsa ntlafatso ya magulo. Obane o tlo fumana gore gape ka gare go mekgatlho ena ya rona ya phodiso, ka gare go mekgatlho ya Badisana, re na le dintho tse re reng ke tsa boiphediso, megatlhelo e re reng ke ya boiphediso. Ke gore na ke re jale ga re ntlafatsa legulo re batla re tlotla re bona ditlamorago kapo di-return sa legulo ka mora nako e telele, gobane re ke rabe ya legulo selemong senana ya ba lemong se tlang re bona katlego tsa teng. Ga o jalo o tlo fumana gore re nka nako ya dilemo tse pedi go ya go tse tharo gore re tle re bona dikatlego tseo re reng legulo le ka re fa tsona. Empa re re ka ga batho ba lokela go phela letsatsi le letsatsi, ke mesebetsi efe ya boiphediso eo ba ka ba e etsang ga ntse re etsa o le wa go ntlafatsa legulo, ke projecteng yana difeng tseo re ka ra di etsang ka ntle gore bophelo bo nne bo tswele pele. Dingata tseo re di etsang di aga tsa bo gore a mangata re botlela metsi, re na le megatlho ya phodiso e sentse e etsa jwalo ka dithuso tse e tswang go bafani, go na le dintho tse ke di-Jeff, go na le di-small grant tse e bang teng mo megatlho e ngwalang dikopo gore e tlotla e ba le mekgwa ya boiphediso ka ntlena re ntse re ntlafatsa legulo ka nkana. Mme jelo ka se ke boletse ka go megatlhelo eno ya batho ba teng, bomme ba teng, banana ba teng le bašhanyana, ke gore megatlhelo yotlhe ya setšhaba e batla e le teng ka gare go megatlho ya phodiso.
1: Ke a leboga ntate Maga, ke kopa re a go gane metsotso e merago ntate re balelwa ditaba tsa Senyesemane re tle re gokagane le wena gape re tlo phethela ditaba tsa rona. Ke a gola ga re gotlha ntate Maga Mosotho a ka re na taba ya paballo le ntlafatso ya magulo e amana jwang kapa e na le kamano jwang le ditaba tsa phetogo ya boemo ba legodimo? Ke kopa re tle re kene go yona ga re gotlha ntate. Mamedi e re re boele re fe mosedisi Thakela Makaja sebaka go fa ditaba tsa go raya pele ga e fetile ka metsotso e 30.
2: Ka nnete taba ena ya hlaga le mollo e beng ba ka ga gona mo e tlaisa naga ena ya moshweshwe teng, gobane e senya tsotlhe ka go fela ditlhaisa di tlhodilweng tseo mogana bodimo a re fileng tsone Basotho gotlhe mo baleng gona teng. Ga re thusaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona go bona gore re ne na taba ena ya tlhaga, mme re boloke tikologo ya rona gobane ke yone e tla thusa gore nako e tlang re seke ra bona Lesotho la rona le ntse le re latlhegela.
3: Go laba letaba tsa bo dikhombo mona motho ga reka koloi license na license ntho tse fedisa ditlhong kore o ipotsa gona batlanka bile bona ebe ba nna boitshwago se bonyetlhe o fitlhela moo moo o se o sa nagane le motho yo ore o a fela go na le kuno.

0: fumanang we re wa ke tlo ntse taba tsi mme yana motho yena o reng ha itsa taba e hlabisa ntlong a ka lo bane ka mola ya fana le ya moela ke tshe ba tswana mola go ke dikwela di mola ba le babedi
1: re bua ka morena ya ile ka iphana ya bo itse go go bona ja go bua ka ditaba tsohle tse amanang le ditaba tsa batho a tsaga dipelo a tsaga dipelo tse amanang le naha ya ke se tla le tsada o tla ba le ka yena ya go se o no tsu another development for tsade another development for le tsu a le ka go tsonya mai go a di e tsana naha ena go re na ha go ne ba he Naba na hayani ke ka tsama ke ha di tswa go bo tshabe go tsote ke ga le gere o e tsa pele ba hai ha bo ka ba ba tumelwa go re go bona hale go ba ne ba le go lo ke hai ba go bo tsa ha ba go tsana ke ga e papa

0: na ba le fapha la pa balo le ntlafatso ya magulo mme re tle ho fokotsa ka bo go lwantsha segahla sa phedwa ya bo mohalo ho dimo re re magulo a fudiswa ka phapanyetsa ka hore re se ke ga fudisa sebaka se le seng nako e telele ho fihlela ho ka tla ho so sena jwa mo me ke mona mo ile ho ha ke se ka ha ke se fudisitse nako e telele ho so pletela ho sena jwang ke mana mo etla ga dipula dina ebe metsi ha sa kena fatshe a sa fitla ho hola mobu a lo diketsa senkukwana wa fumana no ka ha bo gona mana ha pula dina le dilentsho mento tse ntweno ke taba ke mo u fela mo buntso tsa maya kana go ile empa ha re ka ga baballa magulo ka hore re fudise ka phapanyetsano ke fudise na go itseng re tloe re ya sebakeng se seng mana mo re tloang ke sie ho ntse ho na le jwang e re ha pula dina metsi a tsebe ho kena fatshe jwang bo no bo setse mo no bo tshware mo buske wa tsamaya e a pele o gereng ke ka fokotsa ka pogolantsa segala sa pedo ya bomo le mo ga yo le ho taba ya pego ya mabuella basotho khale kwana bane ba phela magudu a bona ana le mate bi ho bane bane ba be ya mabuella ba be ya kana go ha be u a ba balleha ke yona taba eno fela ho ha re be ile le boella re re jwambo no bo hole bo be hepeo bo be bola hepeo bo be happy wa ha pele o se baka se ne se itse matlele ha pula dina ka se gara o ke wa fumana se baka se jwalo mo bua teng o ntse o hole ho ba hona le dimela jwa mono bo teng bo tshwereng pula bo tshwereng mo bono bo tshwereng e bo tshwara mobu go go se ke wa tsamaya re boetse hape re re e le ho imolla magulo e o re seng ke bona ba tla a imetswe haholo ke diphoofolo ke yona taba ena phedo ya boemo ba lehodimo ke kgothaletsa basotho ho lema difuru re etse mokgwa wa phepo tlatsetso ha re lemme difuru re kotula difuru re fepa ka difuru re batla re fokotsa nako eo diphoofolo di neng di iketa lekgulong mane ha e bane ntse dikena hoseng ka dikena ka 8 di tswa ka 5 ha re se re na le phepo tlatsetso di tloa se di tsheditse hae go bolela hore mane le khudung ha di sa lo fula le nako ena le tsiana ka ofela tse di tlang ka horanyana tse pedi di tloe di lona metsi di ya hae ka tsela eno re batla re fokoditse segahla tsa diphoofolo ka hare ho lekgulo
1: ke a leboga ntate ke a gola pele re amogela momamedi re ka re na a ko fe mosotho a kgutshwanyane fela gore na moo le yang teng go ntshetsa pele ditaba tsena mane matedile ke di etsagala dife tseo basotho ba ka di lebelela
0: ke a leboga mme la borago ga re le bane matedile moo re tlabe re keteka le makaota le mathula tebelelo ke gore goseng go tla ba le dipontshua tsona tsa magulo ke taba ya sebaka seo re reng ile sa baballwa sa bewa tlasa paballo jwale se se kgutlile se na le majwang le dipeo tse le majwang a batlang a fapane mo re reng go ile go abe wa sebaka ya ba se ya kgutla re boetse gape go na le moo go ntseng moo go fitlhileng go a gwa tanka ka paballo ya motlhodi paballo ya mokgwabo mono moo seng o re file gore na metsi ana ga a jwang mono jole a sa bokelelwa ka mokgwa wa ditanka go tla ba le dinwelo tlasana mo diphoofolo di nwelang teng hangata e tlile sebepo sa mokete ena ke gore pele go ka ba le dipuo go tla ba le taba e ne re reng ke go tsamatsamaya ka go sebaka re bone dibewang ke lekgulo jale le ka tsela e tshwanang mafitengeng tse e semogelo go tla nne go be le dipontshiwa tseno jale ebe ka morago go mono e tla ba dipuo e be mokete o tswela pele jalo jalo
1: ke a lebogang ntate ga o di beile tse ntate maga ke kopa re tle re meme bamamedi gore le bona ba beele seabo ditabeng tsena ntate momamedi go ka gana le rona dinomorong tsa mogala tsa 599-33-59933 ke nomoro eo go memang ka yona gore le wena o beele seabo ka yona ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolola wena ditaba tse o di utlwa ka sebopego sefe mme o re eng go ntate maga ka tsona 599-33 ke nomoro eo go amelang ka yona mamedi dumela Ntate?
2: O tswa nna e tate slo ka go bodi.
1: Ntate slo?
2: Ye ya mme, ke hlakile mme.
1: O hlakile ntate?
2: Ntate, ntate. Ah, o ke ntate.
1: Ntate maga.
2: Ntate maga. Ntate maga. O buile hantle. Ka taba ya hore ha o sena phoofolo, o kutlwe ke rata taba eno. Nna dimpa e botla ukwana ke re. Ha o sena phoofolo, o nke karolo ha o baballwa le kgolo. Jwale ke tle ke ithabisetsa ka ho motho a senang phoofolo le a nang le yona. Ha sa baballe le kgudu, re sa shebele dintho ho. Ke dipio tsa ditlamorao tse bosula hobane neng ke na le tshimo ha ke na phoofolo. Phoofolo e qetaluwang ka hodima tshimo ya me. Sefako ha se ke go hola tshimo ya ka ha ke sa tlo e lema. Lebitsong la hore jwang ha bo sa le yo hodima tshimo ya ka ka baka la phoofolo ya me ya mo. Jwale hore re be ntse le ntate kgama.
1: Ntate maga.
2: Ntate maga. Eish, hey, re ke tlo le bitsa. Ke mohlomphe ho go le ntle mo ke ya tamela jwang ho bane batho bana ho bona hala e ka phirikano e ngata ka ha go fitlhaba ha holo holo ba thumba di phofolo ho bimba di phofolo bimba di phofolo ha ya mbole tsi ba e tsa na khang ho ge bo ketelle jwa le bo sinwa e bo ba e tsa di khang ba e tsa di khang le magae ya le magana lo ona ke batla go a wetsa kana ba mametse a mang jwang a bosoko le teng ngwana a le go kenela jwang o fumane go jwale beng ba diphoofolo ba kwata le bona ba ketelela ba se ba sa laotse fela jwale enohe ga ke kene a golo go yone ga ke batle go ba e sebedise fela yona e jwalo jwale ntate o re atamela jwang gobane ne nna mona mo keleng teng ebile naga eno e keleng go yona e apalwa ke dišagagolo o bona hala le khudo le ntle go go tea ka baka la dina tsibane o bana jwa le le katamelo ina ya ya kutwano ina e ke tsela e ntse go di tsaya ona ya tsa tsela go se fetra di ho hom ena lo go kutise jwa le di le se jwa lo kana go nyo na ina e ke dimo ho yona di buya la le ya bati di phofolo tsa gona ke di sono a na jwa jwa le le ndatu wa ga edi o ga ata o ga ga atamela jwa ndana
1: so
2: nna
1: o di beile ke kopa re fa ba bang se ba ka ntate ga le bo
2: nna di mpo ja le bo nna
1: 59933 5993 ke nomoro ya mohala yo ke o memang ka yona go go lwana o be le se ya ka yona mo sotho a iso ditabeng tsena tseo ntate maga a seng a di otlolotse mothating ona wa lenaneo la go otlolola taba wena ditaba tse mosotho wa iso o di utlwa ka sebopeo sefe mme o re eng go yena ka tsona metsotso le shomale metso megago ge a re lebile goreng ya bobedi goreng ya bobedi ke mo nna le wena ga tlang go arogana teng 59933 ke nomoro ya mohala yeo o amogeleileng ka yona mosotho wa iso gore le wena o be karolo ya ditaba tsena tseo re ntseng re di otlolola ga re ntse re emetse momamedi e mong ntate maga ke kopa o kene ditabeng tsa ntate setlhong
3: ke a leboga mme ke kena ditabeng tsa ntate setlhong ntate setlhogo o boitle gagologolo ka taba ya basotho ba nang le diphoofolo le ba senang tsona mme ke re gantlentle taba ya go baballa lekgulo kapa baballa tikologo e ama mosotho e mong le e mongwe ga se ya motho ya nang le phoofolo fela kapa ya senang tsona jalo ka ga sa bontshitse ke etse motlhala fela tse ko ke tlhokomedise batho ba nang le diphoofolo gangata ka gare go lekgulo ba ela jwang metsi le moriana nenneng ga le batla tšheka ba netse diphoofolo ke tsona fela dintho tseo motho ya nang le diphoofolo a di elang ka gare go lekgulo empa motho ya a senang lekgulo o na le melemo ya mengata ya ntseng a e fumana ka gare go lekgulo re kenyeletsa metsi meriana patsi go na le diremo gape ke taba ya gore fela ke a gole e kgologolo ga go epue dipitso basotho ba ye dipitsong kgolo tse kgolo e teng mmeng ka o jetsang yona ke gore basotho ga ba sa tsamaya dipitso ga o kopile pitso go morena ba rena o le o ba fang
0: se re le batho ba seng ba batla ba phela ka mphempe.

0: jalo jalo empa ha re ka ga yang dipitsong ga mamela dipitsong na ha ho bua ka hobane bohlanka ba be botla be botlile dibakentseo ke bohlanka bo tlo tla bogeletsa ge le setšhaba sa mono ha bontate di se tlogona ge phele jwang mme nka ka e thadiseletsang ka godimo ke gore ditirekeng tse leshome go na le diofisi tsa paballo le ntlafatso ya magulo di ha o theoela ka gare metseng re na le bohlanka e le gore batho ba teng ba ka eletsang tate setlogo na bogolo ba nako empa ke sa kaka utlwa fela nang tate setlogo o re o sebakeng
1: sefeng
0: o itse o mogotlong
1: streke
0: mono mogotlong re na le bohlanka mme ba paballo le ntlafatso ya magulo le ga re kena metseng re na le boramagulo ba te ba phelang le rona metseng mono empa he ha e bataba tsa ya tla utlwa ntse di saka tsa etsa ke tla sia dinomoro qetelong ya lenaneo re tle ne re bue re tle re tsebe go ba gokaganya le bohlanka ba gabo rona bo teng diterekeng ke a leboga mme fela ha e tlile kgolo tse kgolo basotho ga re sa tsamaya dipitso mme mme ditaba di lokiswa mo re kopaneng dipitsong teng motseng mane mo re phelang teng.
1: Ke kopa
2: ga mohele
1: mohamedi
2: le montate mamedi dumela. O zona. Ndate. Ke tsa go ga ka mo.
1: Ndate ga ti.
2: E ya mele ke re na ndate mo uno. Ke ba ba tlhoko mero go le khulo. O tlo bua na o ga tshe ke mo la. Mo tlo mo hai mo na tla se. Go ga ka ntle me ti bong kwana go di mo kwana. Wale. Ke ma ba ba tlhoko mero go diphoofolo tse mo ga o ke se di ya na go e tirele le go le na le tira ma hai mo na ba ba le ka manga le tlhabi. Ke
1: a le bandate.
2: E ya.
1: Ndate ema ha.
0: E ya mme. O tlo diphoofolo se di batla di dira na go e tirele tla se mo na. Ma ha hai le go lung ka go lo nya bi ka po ya si. Taba tseo diphoofolo mo diteng ke qale mona diphoofolo hohle mo diteng di lokela go ba le tumello ya polomiti e di dumellang go ba sebakeng seno mme ha diphoofolo di se di le sebakeng sa phodiso di se di sena polomiti e se lotlolo ya molao taba eno tlase mona ha re tla mona mo ntate a buang ka teng re na le makgotla puso ya dibaka a sebetsa mmoho le ona marena ke bona batho ba lokelang go bona gore diphoofolo di a tloa sebakeng sena di a sebakeng se itseng ka nako eo go dumelelaneng ka yone mme taba eno e ntse e tataiswa gagologolo ke polomiti lengolo le dumelelang taba tsa phodiso ya diphoofolo e leng gore go na le ba seng ba dutse moreting wa tebalo ko go fela re tle re ba gopotse ba phame ba etse karolo yona ya mosebetsi.
1: Ndate maga ke kopa ka metsotso e mmedi fela ka phethela ditaba tsa kona ndate.
0: Ke a leboga mme ke kopatlhe ke gola go phethela ditaba tsa ka ke re nka re fela go basotho ga re baballeng magulo ga re baballeng tikologo gobane ke gona moo basotho ba fumanang bophelo teng gobane gona jale tenana mme nakong ene re leng go yona ya selemo re se re utlwile ka bana ba bolepi gore go tlo tla go ba le lebatama la motšheso taba tsa dipula di a fokola ke gore fela re lo etsa meralo ya phodiso e tla amogela taba ya gore go batla go tšhesa gagolo motšheso o le godimo ya gore fela re fodise dibaka tsa rona tsa phodiso nako e kgutshwanyane re seke ra fodisa nako e telele go ketelela re se go phosoleile e se e le lekgwara mme ditaba tseno re ka di etsa ka tataiso ya bohlanka ba gabo rona diterekeng ke a leboga mme
1: ntate magatlhe re leboga nako ya gago ntate le seabo sa go lenaneo la go tlolola taba
0: go lebuile nna mme
1: mamedi ka metsotso ena e setseng e re re matheng ka lebelo re gokagane le mong ga dipusetsong ketsa kgotsa go tswa lefapheng la bolepi go a tlo go fa maemo a legodimo ao o ka a lebelelang thapameng ya kajeno go fitlhela go sane e tlabe le ga ditaba tseo tsa bolepi di tlabe di re fitlhisa pheletsong ya lenaneo la re otlolola taba la mantaga ona. Ga saletswe ke metsotso e fokolang fela pele re phutha ditaba tsa rona re siela ba ba mbo mphato wa gona sebaka empa he re pele re re arogana le wena go fe ditaba tsa boemo ba le godimo me hore na maemo a le godimo a o ka a lebellang thapa menya ka jeno e ka sitana le matsatsing a tlang ke a mofuta ofe ke ditaba he mosotho a eso tseo re tla phethela lenaneo la rona la letsatsi la ka jeno ka tsona gopola he gore re qadile lenaneo la rona re buisana le monghadi Tladi Manosa ena ke ga metšhini e meholo wa lefapha la kgaso la naga mme o ne a tla go wena go tlhalosa gore na ke ka lebaka la eng pejana ka jeno go bile le go kgaoga ga tse ding tsa dialemoya ntatengketsa ke a o amogela mmantaheng o na lenaneng la go tlolola taba
3: ke a leboa tlhe kgaitsedi yaka
1: ka metsotswana fela ntate a ko fe basotho maemo a le godimo ao ba ka lebelelang go tloa thapameng ena go fitlhela le matsatsi a tla
3: ke nke monyetla ona go dumedisa basotho naga ka bophara kgaitsedi yaka ke bontshe fela ke tlo fana ka boemo ba le godimo jalo ka ga o se o tsholo ba go tloa kajeno fitlheletse letsatsi na lela labotlhano ke bontshe fela gore ka jeno le godimo letlhakile go magageng go isa o futhumetse empa o phodile dibakeng tse ding ka malodin moya ona o foka o bobebe le magageng go tlhaga borwa bophirima mme bosimong ba ka jeno teng re ka lebelela gore le godimo le dula letlhakile go bata go isa go bata gagolo le segame selale dibakeng tse ding ka moya o fokang o le bobebe mme teng ga re sheba boemo ba motšheso bakeng sa bosibu wa ka jeno re ka lebelela go motšheso o tlo o theoele dintlheng tse supileng dibakeng tse ka mafiteng re lebelela go theoela dintlheng tse tsheletseng dibakeng tse kang bothabothe mmogo le mogalesuku re lebelela dintlha tse tlhano dibakeng tse kang leribe masego mmogo le moshoshoane qutin theoele re lebelela dintlha tse tlhano thabatsa ka teng re lebelela dintlha tse nne mogotlong dintlha tse tharo ka tsa sneke le semongkong dintlha tse pedi ga semongkong teng re ka lebelela ga o letho ga e le letsatsing lang la go se sang teng re ka lebelela gore le godimo le dule le tlhakile go futhumale empa go be magageng dibakeng tse ka maloding ka moya o fokang o le bobebe go isa be ba magageng go tlhaga bophirima teng re ka lebelela gore motšheso o nyolele dintlheng tse mashome a mabedi a metso mmedi go isa dintlheng tse mashome a mabedi a metso metlhano dibakeng tse ka boholo ba dibaka ntle le oxfo moo re teng re ka lebelela gore motšheso o nyolele dintlheng tse leshome le metso robedi ga semongkong teng re ka lebelela dintlha tse mashome a mabedi ga e le letsatsi nane le la laboraro teng re ka lebelela gore le godimo le tlhake bogolo ba dibaka go futhumale mpa o be magageng bakeng tse ka malodi ka moya o fokang o le bobebe go isa o e ba magageng go tlhaga leboya bophirima mme o ka foka ka maatla ka dinako tse ding ga ke beya ka mogo o mokhutshwanyane ke bontshe fela gore go tloa letsatsing la la bona go fitlheletse letsatsing lane la sontage lebeleletse maemo a tshwanang ao le godimo le kwaele ka go kgetha dibaka ka maru a mela titi go futhumale empa go be magageng dibakeng tse ding ka malodi ka moya o fokang o le magageng go tlhaga le boya bophirima ehakalofelese kgaitsedi yaka tsatsino ditlhotho tse basotho ke ya leboa
1: ga tla kopana le wena boisang tatengketsa e bale letsatsi le tlhonolofetseng
3: kgaitsedi yaka
1: mamedi ka sona sebopeo sena re beha lenaneo la gona go tlo mona gopola gore lenaneo le nane le tlhophiseditswe gaswa ke Melida Pinda Rangwajane mme motlhagisi ebile Kgopotso Pharela gore ditaba tseo moifo o ne o tlhophetse tsona di fitlhe wena di sena tshitiso ya letho phakiso letsota Ntsane Monyane mmogo le letlhomela kgetšhane ke bona ba re go kagantseng kopana le gona gasong e latelang boisa.

0: ke sala di eme di ranna bolo itse ba ikana ka ba eminyele ba sala tsi tokotse ba le ha magitswana swefa go se go thuta medianya ma hetleng ga bona e sala ile mi kheketlana e da botso ke sefako sa lefufu ha le dikoko swefela le maimene ka modimo le ba ha
1: Mamiri wa sele masale sotlhe ha re sheba na kometsotso itsheletse refraletse hora ya bobedi letsatsi ke la manta ha wena mogato wa ka me sentse kudumedisa hle hohle hohle mo mametseng sa le masale sotho o le hona teng me re sheba go di yehudimo e hlola fela he matsatsi a le shumele metso e supileng selama ke saketetse pedi majima mabedi a metso itsheletse me sentse a dumedisa hle lo ho hla ka letsoho le mofuthu ke itumeleng wa hamanka ke re ke moradi wa tlhakotse hlano ke ngwanang yana theka lesesane ke mmakaditaba wa kamane ka makaoteng ke re ke kgaitsedi ya bo bantu a matsho matebele e re ga o botswa taba ke difeng ke re e-e sesotho ga se tologwe empa e re sedi le teng ke di a le ka matlho ke qaqe se Africa ke teboke seshweshwe e be ke hwanka se kaota goba kešwe ke re o ka ntsha ka bokaota empa o ka se ntshe bokaota ka gare go nna ke re ke le kaota ta-ta-ta Fubensaka ho ngotswe a matsho matebele ne mamoro sa masa sotho hle lena na o lena la bahale ba rona ke lena na o le kena manta o molomong hora ha ile ena ya bobedi ho isa horeng ya bohlano lena na o le hlopiseditsong ka magethe le bogabane ke matshweni ratulo me o lebelwa moyeng ke nna ngwana ngena manke tsa seng la ka jeno hle mamoro sa masa sotho gna le moeti ho hla ka kwana ka mogotlo e hle ke a bona mogotlong e emetswe mamelo sa masa lesotho e emetswe be ke e tsene sa le ditlhakwana ke ntse ke fumana bagale fela go tlha ka streakeng sane sa mogotlong ke disitse taba ena ke a bona gore a ka nnete ntho e ntle ka mogotlong ke ipona ke faleletse ga ke sheba mme mamelo sa masa lesotho moeti wa rona ke ntate Ramapepe ke mohai wa paela itlhatswa mane

0: batho ba motse ba na le mathata ka mefuta yohle ebe o ba rarollela yona kapa o thusa ka fana ka ditharollo ka lebaka la ho dula mahaeng mo ditsela di e leng pharela o ile a susumetsa batho ba habo hore ena le bona ba iketsetse tsela e le ho bebofatsa bophelo ba bona ba letsatsi le letsatsi. Mme ditlhoko tsohle tseo motse o di hlokang o etsa bonnete ba go dula a eteletse pele go ba batlela le hore ba fumane dithuso ka hohle ka moo a kgonang ka teng. Mme re bontsha hape Mamoroso Masalosotho hore o ile a tamela le lekala lane la water supply go ba kenyetsa metsi, mme le tora ya Vodacom o ile a ema ka maoto gore e be e teng kapo ile ya hlongwa gobane a sa tlhokometse gore re phela bophelong bo seng bo tlhoka marangrang. Re se kala le lemephate Mamoroso Masalosotho e tswe monga tsona o teng, kgetlhege di utlwe go tswa molomong wa pega ditaba tsena tsa botlhokwa tsa selena ka jeno. Ntate re mapepetle ko wa mohele le go dumedisa letsatsing la ka jeno ko wa mohele lenaneong la bagale ba rona.
1: Mme ke a leboa mme, ke dumedise bookamedi wa sealema sa Lesotho, ke dumedise bamamedi botlhe mo sealema sa Lesotho se fitlhang ka ntle le ka rona. Lebitso la ka ke ga mapepe ke letswalwa mona paela ditlhatswa gobedu mona ke le phuthing ka seboko. Ke mora wa ntate Sheka moagi le mme Mantshiwe moagi. Ke motho a ileng a tlhaga ka selemo sa 1960 e leng gore gana jale ke sentse ke shebela pentšhele jalo ka mono. Jale ditaba ga di le boemong bona ke ile ka gola ka tsena sekolo sa mathomo sa Thabadimpe primary ka selemo sa 1974. Ya ba ke fetela sekolong sa mathomo gape sa Mabukeng primary school ka tloa ka leba sekolong sa Tshepong primary mo kileng ka phetela setlhopha sa bosupa bana teng. Ya ba ke se ke arogana le sekolo ka nnete kile ka sebetsa merafong go lane la Aforika Borwa maineng o bitswang Stilfontein. Ke Matlatsane mane ka selemo sa 1984. Ke gola dilaka ka sebetsa ditemo tse supileng fela ya ba ke ya gotla ke tla gae ka ditaba tsane tsa diphongkola ka selemo sa 1981. Ke ile ka fitlha ka dula gae mona he. Ya ba ka selemo sane seo gonong go qalwa gore puso e tle setšhabeng e tloa masoli. Ntate mokgetlhe ga a fitlha ka gana ya Lesotho ka mona jale ya ba re se re kena ditabeng tsona tseno tsa go sebetsana le ditaba tsa puso. Ka nnete ke ile ka kgethwa ke setšhaba sa eso bono ke le komiti ya morana setlogo wa madingwane mane e ne e bitswa ward council. Ke a ba goaya he goaya go fitlheletse ke ba setho sa puso ya dibaga. Ha puso ya dibaka e tlala go ba teng mona ke jaaka ba setho sa puso ya dibaka mono ka ga e tlala go ba teng ka 2005. Ka nako eno go ne go sa filetswa ka metsi jalo motse o mongwe le o mongwe o ne o na le setho sa puso ya dibaka. Jale council ka kakaretso e ne le council ya pela tlatse community council. Go ne go na le di-council tse nne tse tharo madingwaneng mone. Jale ga re ntse re le ka mono motse one neng ko kgethetse e ne le motse wa Hantshimolane mane. Itse ga kala ke fitlha fela ya ba.

ikela setšhaba letsatsi la pele ka o bona gore motsona ga ona metsi, ga ona ditsela. Ke gore ke mathata fela, komello ga e ne e le teng modu, batho bana ba ne ba sokola gona go ba thotha metsi tlase nokeng kwana ka ditoniki ao ba tlile go aja. Yaba ke fumana gore mona go tlameha gore go tle go be le metsi. Yaba ke a ba kopa gore setšhaba sa heso jwalo ka ga o sena tsela moo, ga re iketsetse molemo wa gore re iketsetse tsela ka boithaopo, re sa lebelela eng kapa eng. Ka nnete ka ga puso ya dibaka ka nako eno ga e qala go ba teng, ke e ne sa tlhomphwa, e ne e santsane e tlhomphwa re bitswa batlhompheng. Jwalo ka ga e ne e le ntho e ntšha kalo, ka nnete sa nkutlwa setšhaba ya ba re nka digarafu tse ke meqala re etsa tsela e kenelelang ka gare go motse ka moo. Ga e se e le teng tsela ena, ya ba jwale ke rwala dieta ke a tsamaya ke leba gore lota supply mane toropong mogotlong, ke tlo kopela setšhaba sena metsi le matlwana, go ne go sena letho. Ka fumana ntate yo o tshweng ke ntate Pae, o ne a sebetsana le taba tsena mo Rural Water Supply. Ka nnete ka mora nako o ile a tla a tlo tla a tlhatlhoba didiba tsena go bona e ka ba sefeng se maatla se ka sa kgonang gore se fepele motsono mono. Tsela e se e le tee, ya ba o ile ha ya gola o ile a qeta selemo go sena letho le etsagalang. Ya ba batho bana ba se ba qala gore ke se ke utlwa merogo jwale gore ga e sale ke ba gedisa tsela mona ga go letho le teng, ga gona letho le etsagalang. Ke ile ka boela gape mane ofising yone eo ya lekala la metsi. Ga ke fitlha ke kokota hele ga e sale ofisi e lebelelwa sebakeng sane mo dileng la sheba metsi teng. Jwale setšhaba se se lwana, athe bookamedi ga boo bo ile mafeng. Ke kgutla ke tlaleya gape, ga ke tlaleya ase gwatlha-gwatlha ka gore a kgona enwa o ntse a kgutla tseleng. Ga gona maayang, ga e kampa ba setšhaba se se mmametse sona se neng ke sebetsa le sona. Enwa o kgutla tseleng e ka nna wa o ikgutlela mapoladi mane ga a fitlhile o fitlha toropong. Ditaba tseno ya ba di fitlha ditsebeng tsaka, ka ikeletsa ka beela ka etsa pitso gape. Pitso ena ga e se e le teng, ya ba ke kopa go setšhaba se ikgethele motho a le mong yeo ke tla mo palamisa ka ditshenyelo tsaka, ke mo fepe tseleng mona re ye le ena ofising. Ka nnete ba ile ba mo kgetha ka go potlaka go tshabeya, ya ba re kgetha letsatsi la go ya ofising mane, ya ba re a tsamaya. Modimo ga a latlhe motho, e ne ga re kena ke itse mono ofising eno ya Rural Water Supply re le babedi jale le mokgethwa eno a kgethiweng ke setšhaba. Ntate Pae eo ke buang ka ena a ba tlaa ka ntla, ga re he banna motho eno wa paele ka tswa o salete he motho eno banna wa re utlwa enwa, motho eno a o mametse o a utlwa gore pelaelelo ya ne neng ke belaelelwa gore ke kgutla tseleng e tlile ga eyo, ke kokota mona jwalo jwa. Aa, ka nnete ga ke fitlha a fumana bookamedi bo le teng ba re tshepisa go ya moo ba le o epa pitso ba ba ba fana le ka letsatsi la gorena ba tla tlameng. Ga boela gae ga re fitlha gae mana ya ba etsa pitso ke bontsha gore aa ka nnete nna gale ke bua ga o ko go bue morumo wa eno wa lona gorena o fumane difeng.

ya ba o a hlalosa ka nnete go ba a ka nnete motho yona ga re nentse re go gutla tseleng ha a gutle tseleng eitse ga re tlhaga ke itseng fela ba be sentse ba re motho yane ke yona wa kgathatsa wa pelecar jale ka utlwisisao motho yona o fitlha mona metlha ena go ile ga etsagala ka nnete gore batle ga ba fitlha mono ya ba he go etswa tshebetso eno ya metsi koloi ena e ne e sebetsa mono ile e itsamaela botshelela gabitlhe itsamaela botshelela gantle bono tshebetso ile ya etswa ya ba matlwana a ba teng ditaba di a fela ke ka selemo seno sa 2005 go ya 2011 kore ke bontshe gore ka gara theme eno e ile a ba tshebetso yona eno eo ke ileng ka etsa theme eno ga e se e fetile ge kena go ya 2011 ile ba gore di-council tse ngata-ngata tsane tsametse di a kopangwa na e le nngwe e ba council e le nngwe e seng e akaretsa lebatowa kao fela e bitswang Seate Community Council

0: ebile ke fanana ka tokomane eno gape yona mohele ke leng paleleng mona ke kutlwang tsena go etsagala jwang. Ka mokgwa o tshwanang ba re ke esie bona ba ba ba e fota ya ba ba nne a eno ke gutlwele ene ne tse ke tshwere ba fota eno ba re ba tla sala ba ithuta yone. Ka ya ga ke fitlha banna ba bua ntho e tshwanang le mane mo ke tlwang. Ash ntho ena jale kukwa ke se ke sa tsebe ka etsa pitso ya setšhaba fela ntho ena ga se ya go batho ba tereka mono ntate ya ba ba re ntho ena ke ya bona ka tsela yeo baneng ba tseba ka teng wa tseba ya ba ke founela sealemoya sa Lesotho gana ke ya o sima nna banna ke mo lebala le bitswaneng a tlile ka mona ka boemo ba sealemoya jale ke memme pitso e le teng ke mo lebala fela ausi eno a neng a le teng ga o ka ngopotsa lebitso lae nka mo gopola
1: ke go ba bangata jale ga ke na ba le tseba gore ke ka selemo sefeng
0: se ke batla ke lebalwa tseba e bana ba ke ba bangata ga ke sa tseya ke ke ausi banna banna hai ga re mo tloela gana taba ke ntho tse etsaetseng tseo setšhaba se di tsebang gore ke ntho tse dileng tsa etsag ya ba ausi ena o a botsa gore le re ntho e ke ya lona o sa badile ee ke ya rona ntho ena ke lerata e se le lerata ntho a ileng a ba tlhola ka yena ke ena a reng ga e ba ntho e ke mokgatlo o akaretsang setšhaba kao fela botho bo le bontshang ke bokae le ntsha botho bo bokae e-e ga re ntshe letho kwele ntho e le na le seabo ka yona jwang ba qala ba tsamaisa ditsela go a hlaelela oka abo gona ke mpama ona go otlwe ka mpama ga ona ntho ya gone ke ka selemo sane seo mmedikeledi e ne e le letona la bogatlhaopi ka mo letsetsa ka mo jwetsa ditaba tse go ne go tu ba ne batle letona la fitlha ka tshophaka mono tšhaba se le sengata ya ba go nehelanwa ka molao loji eno jale e le ya setšhaba e le letona le tlileng le fananang ka yona gantle o setšhaba jale ke la ka bua ka gore go ne se go beiwe metšhini ena e botlolang metsi mono jale itse ga setšhaba se tseba taba ena jale se tala go fiwa ntho ena gantle ke letona ka molao e ba ba se ba re dintho tsotlhe tse ka mona ke tsa go motho e ne e le general manager wa letsheng mono ntate mo rutin phatshe moya wa gae o phomole ka gore ke ena e ne e le general manager ka nako eno dintho tsena ke etseditse godima gae kgathenyane yona ntlha ena ya motšhini ona o botlolang metsi e ne e le dintho tsa gae e le mompho ya ba setšhaba se re go gang ga gona ntho e tswang mona ga gona thepe e ko tswa ya ba re tlalela ntate qo e le mokgetho wa le batopa ditaba tse ra dumelelana gore ae gale e hilele le beuwe ka mosenyi e hile setšhaba se nepile ga o tlo go faswe ntho ena e tle eela ntate mphatshe a fitlha ka ditereilara a tlo tlala etsha motšhini ena gae a fungana re eme ke itseng mono ya ba re gana ga kela a ba gutla a le jwang ga bareng ga kerere ntate ko o sane letsetsa he le tla kena tsietsing gampe neela motho eno ntho tseno tsa gae lokololela ke tlola mola go etsa dintho tseno go etsa wang he gwa e tšhating motho eno ebile o atla utlo tlalatsa ntho tseno tsa gae

And I feel that they had Madame Jonathan Totan Tomulium where High Camuno, I Tamela, Yava Jose, Ilila Haha Fera Camuno, listen and peace. Yava Jamatuan Fella, I see Tingale Aliva. Nagoyani Unum, Michinina local government in it at the Lady Nul Sanka Fulgamana Yapana. Ehonoti itoa simpura ni mona kwa mudijani. Ntwe yempe hatalu. Ike ngatala kwa kete nlu. Inele hau kweta huwa di kwenzina za 2012. Kana kwenye yemi chine minenzi isibita kamumu. Gwali yaba ki atamela. Me ponso tsela ina e ya le tsheng rena le loji ka mane impi bona bona bona bona bona bona na tsela e e tla be yetswa ye kenella huila ya le tsheng ha ntse ni le batweng la sinku gwale e ka etla e tshela e ka maloganeng e se go emisa ga mosing gwale ke re ke ne ke kopa gore tsela ena e ke mpe ilukuluki se ina ye e go fika le tseng molimong wa loji ina ya go kanete taba tse ya tsaukwala ya ba mechinene ya tshela e tla ka mana khathe se le qetello ya ba huwa di khetsong tsa 2012 mmuso wa fetuwa ha mmuso o so fetuile tsela ena ho tsamaya ile ho bolas tuwa mona magwa ho thuntse go re le ka yeno ya bo ka yeno tsela ena e pe bona bo ha e sale bo ke buang ka yona mehla ena gore jale ka rete ri la ga sejetswa bona go setse mahlahla jwa a ba kueng ke tiri ka tsa sa sa tsi tsi ha o so ho le jwalo ya ba mmuso o fetile ntate motshobogwane e ba motlatsi wa letona la local government mwisho ngomo cha. Wila afisha kambono. Afisha. Ati usasa.

0: bjale re sege re batla go etse kliniki ka tšhelete eno. Ga bana la ga tšidihahi ba ga tšhelete eno nyane. Empa ga ba le motho yo mongwe ka nnete a ileng a ithaopa a e haha lerako ya ba mmuso oso o go thusa go qetela tliniki eno. Ya phalela ka ditulo tsena tsa tliliniki tsena tse batlang tsena tsa ditliliniki tse. Ka nnete tliliniki ntse e tla kgwedi le kgwedi ka mona tabeng ya batswetsi, bakgatšhane le bakudi ga nngwe ka kgwedi, kua ga nngwe ka kgwedi. Jwale selemong sona sena ke mona mo ntate Botlhabane a fitlhang e le letona la bophelo a ile boloka motho e mong ka mono ka haeso ka mono a tlile lefung. Ke motho yeo ke mo tsebang hantle le yena o a ntseba ka sa ka molata setereiti ka re tliliniki ke eno ka bose ge sa eletse. Tliliniki ke eno ka bose ntate o tlo o pote mono ko o bona. Ebile gale re kopa dinese gore dinese di tlo ba teng mona ge se re hukile majwe mona a tlamehilebe go a gauwa. Se ke se mo kanselara nako ene re bua le ntate Motshobokwane o tlo pote mono motlhompe ule o sheba ge tlhoka dintho tsena ka nnete o ile a ntshepisa gore o tla pota moo ka mo botsa gape hele ga e sale o nka digofu mona ntate Motshobokwane ka 2012 di ya kwana modumong. Ka nnete ga ke sa ikarabelela ditabi tseno ga re bue ka tsena tsa lekala la bophelo. Ka nnete ke tla pota tliliniki mono ke o sheba. Hai, ha ke a mo ikwela le bohloko ha sa support-a hobane ha ka ba pota lefu lena di la di ya go tswa la di ya gore go tlhalwe batho. A tho tlwe mono se go potla kwa mpe empa ka ba ka bona go e ka go tla tsena a tsya tsya seta fela empa ka motshwagala ka nnete ka bona a tsheli le batho ba masego go hola kana kwena go diewe go ka. Wale o nne tse dipotso motlhompei.
1: Mametse ntate, mme ke a utlwa gore o sebeditse le batho mohlomong le go utlwa gore leetong la gago ka nako ngwe batho ba ne ba latlha setšhaba se latlha tshepo go wena, mme se utlwa kare go na le mo o sa fitlheleleng go fitlhela o qetelela o kopa gore motho yo mongwe a kenye e le go tsamaye le ena. Se se ne se sa etse gore o latlhe tshepo go thuseng setšhaba sa heno mme o no phelela boemong keng se ne se etsa gore o dule o phelela le ga boemo bo se bo le jalo?
0: Sepheo sa ka maitemele ke motho gagologolo go feta dintho tse ngata ke motho a nang le lerato la naga ya etso. Ke sa tsotelle go leswa ke sa tsotelle go etsa kore ga ke tsebena ke jwang he ke rata Lesotho ke rata mogotlong ke rata sebaka sena sa eso ke ke re le ga o ka ga e tsala nthonyana fela e nyane e kana e ntle go nna ke a kgotsofala ke mo gona ke ileng ka ba le tšantelelo ya gore ke kgodise batho bana ka gore ke palamise motho yo a tlatapa ka nnete gore ehlile ke tlhola ke fitlha mane moo ke ba tshepisitseng gore ke tla fitlha teng.
1: Mamero sa masa Lesotho lesomelemetsomedi metsotso re ya re lebile goreng yane ya boraro ge ntse ge le golane la bagale ba rona mme ge ntse go tsamaya jalo go lo fitlha goreng yane ya boraro e bang o na le thoeletso ka papotso ka kena nomorong ya +26 599 33. Jale dintho tse dingwe ga o ne o di etsa go tswa pokothong ya gago taba ye e ne e sa amele lapa la gago motlhomo mofumagadi e be ga a thabiswe ke se mme o ne o etsa jwang?
0: Mme ke ne ke ile ka mo beya fatshe ya ba ke mo bolelela gore setšhaba ke setšhaba mme taba ya gore ebe re tla kena ditshenyelong gore re tle re godise batho ba tle ba tsebe go utlwisisa ba tsebe go sebetsa ditaba tsena ka mokgwa o nepagetseng ke gore mo re kgonang re nne re tlatse tlatsetse

Mano na le seng ya ka ya ha to company e bitswang yana lo phi ya le monono. Ke kopa hore ke mpe ke etsetse tsona ditaba tsena tsa boditsela. Company e ya ga cha ka netsa ka na ba le mogwa wa tshelete. Ge ka fana ka poni. Ge ka fana ka poni. Ka re ile di ka nete ba ile ba mpha mekotla e 20. Ena ya di 50. Ka bona gore e nyane poni ena e ke ke be ya kgona gore e be e etsa ditaba tsena. E leng gore e ne se e le ka mogato he o thweng ke MCDF. Itlhe poni ena e ne e le ngata haholo e ya gola mogotong mane toropong ya mogotong. Jwale nna setsing sa ka mona ya bakisiwa 20 bags ena. Ka fumana banna e nyane ya ba ke se ke bona gore kore ge a golele dikhutsana. Dikhutsana tsena ke ile ka ngola dikhutsana tsotlhe ya ba ntate Tshotleho Motlokwa o nkukela yona o fitlha a e beya letsheng ha a na ikela mabating a e mabalane ya ba se ke feleletsa babeng ba dikhutsana ba ne ke ba phakisetse yona gona ka letsheng ka mono gobane wena o ne se o sena mokgwa wa go e ka nkelwa go ya ka kapela ditlha dikhutsana tseno. Ka sebetsa ditaba tseno tsa mofuta ono. Jwale ntlheng ye nngwe kila ka morena ka mpha ke pejana he setulo sa borena ka mono ke motshwaretse a sebetsa tleliniking ya mo dikadikomane. Jwale ya ba gona sebakeng seno sa pela ditlha tswa go na le morena e mong ya ile a fungwana cassete ka gara motse wa gae gana mono. Nakong yene re ke le morena ga a ya tlhomamisa boreneng ba Setlogo mane ya ba morena wa Setlogo a re bolelela gore marenana a lekana ke a katastase ga o sana marena a cassete tse a taba katasewana. Ga o santse o sejetswa mane ka ga enwa wa mogolo wa ka ke ena a nana e le wa pele o sa re yane a seka ngwala mabeisi a seka ngwala nyotshwanyane mabeisi a na le ga gae ntho tsena ka o fela ditata ditse tsa ofising ya gae mona. Marenana a ba tabana ga a sa tabane marenana ka bitsa morena mmidia molao gore hela morena mmidia he di sotile ka mona o go tlo nthusa. O ile a ta bitsa le morena Setlogo ka nete ditaba tse dila tsa o tloa gantle ka mokgwa oo o nepaetseng. Jwale ke se ke se mokhanselara ka nako eno se ke sebetsa ditaba tsena ke se ke se mokhanselara gobane mokhanselara itse ka 2017 ya ba jwale ga ke sa ba mokhanselara ga nka baka ka tloelela gore e be ke ntse ke ntshetsa setšhaba sa eso pele ke le motho. Go ile ga qala gore go fanane ka tšhelete ena ya bana lebatweng la Senku jwale nna ke lebatweng la Madungwaneng. Ga ke botsa taba ena gore na go kgetholwa keng ya ba bare e sa le boithuto ba etsa boithuto gore ebe ditaba tsena di ba jwalo. Ke ne ke lela sealemo sa Sotho mone hela ditsiane tsa bana ke sa ome ka ganong ka mo ke re ke latang motlhompheng mokhanselara hela nthuse mona re sebetse ka moo go tla golaneng bana ba tla golaneng. Ka nnete taba eno ga e ka ba bateng go fitlheleletse ba ba bankuka ka nakong ga ba fitlha mona motlha ba tlileng ke gopola terefare nngwe a e fitlha mono bana ba tlo tla ba gola mone e le lekgetho la pele. A re motho e le o thong ka mapepe o kae ne ke batla ka mapepe mona o kae ke a baka nnete ne ke le siko kile ka utlwa ka batho fela ba ga je motho ena a se jale a re sodia ka taba ena ditiane tsa bana ka nnete di ila tsa bateng e leng gore ke ditaba tseo ke ileng ka di sebetsa ka boikelo botlhe ba ka le gana jale ke ntse ke re nna ke rata Lesotho ke gotse ke le golang la Aforika Borwa ka nakwane eo ntate Mandela a tswang Toronkong ge le batho ba mogafo mono di-ID ne dinkuwa ka bobebe ke gopola moshangane mongwe a fekenegeng mane a re ke kope matsatsi ge ya gagabo mane a lo nkutlela ID ka ga ke motho wa South Africa nna.

0: go ke a ikelela na ya rena ne ke hanela ha o lele ke swa batho ka mane nna ne ke tla ba motho wa South Africa go ja ebe ke ne se ka tabena ya go gata lesotho ya ba ke hana ntho tse ntse jalo ke re nna ke ha ke tsotsi ya South Africa ke ne ke hana o tlelana mmaene o fela ke tla ha e mona jale bona hana jale mathata a re tshwereng ha o goro o yo sheba metsintsinyane ka mane wa manakiso wa batla dinyedi work permit o batlwa di-passport tse dileng matsatsi o kore ke mathata mme ba itlileng ke mathata e re nang le one.
1: Hela Sesotho se re motho e mong le mong ke lekgoba la ntho e wa e ratang.
0: Ka nnete ke nnete fela e seng hohu.
1: Ka nnete ntate ga mapepetlhe re utlwile ditaba tsa gagotlhe o di beile mogolo wa ka o di beile ntate wa katlhe mme re le sealema sa Lesotho lenaneong lena la bagale le botlhophisi re o nka o le mogale ke mapotulo o a ileng wa etsetsa setšhaba sa heno le motse wa heno seterekeng seo sa heno ga se ba bangata ba neng ba ka etsa gobane nnete koo sebetsa le setšhaba le go leka go thusa setšhaba ka nako ngwe ga se kgotsofale se tlabe ntse selela se etsang empa seo ga se ya ka saudia moya kapa gona go nyagamisa le gae ga o ntse o kokota menyakong e itseng e be o fumana menyako e jalo e kwetswe ga o a kgathala maatla a bontse phelela go fetela go emeng mme o ntse o batlela setšhaba sa gaeno dithuso go nka o le mogaleng tate letsatsing la ka jeno sealemong sa Lesotho mme o nne o tswele pele o sekebe wa nyagamiswa ke letho mosebetsi o ntseng o etsa ka makgethe ntate modimo a nna o maatlafatse a o fele botlhale ba go tswelelela go fitlheletse.
0: Ke a leboa tlemme itukanete ke a leboa motho ga a rata naga ya gabo e tle wa e rata ka nnete yotlhe mme o tshwanetse gore a phelele e tlile o tlameya gore a phelele jale ga go motho ga ona motho a ka etsang letho a sa thuse ke setšhaba ke se ke etsa boipiletso nna gore ma-councelara a gaeso bakgethwa ba gaeso batho botlhe ba tshwereng mokobobo wa go sebeletsa setšhaba setšhaba se ba thuse ha gore morena ke morena ka setšhaba mme itumeleng ga o ka wa pegalela mono wa ya ba ga gona batho ba o tshetsang ditabeng tseno e leng setšhaba sona se o lekang go se batlela dithuso se o lekang gore se tswele pele se ntlafale ga ba sa o thuse ga gona ntho ka ba wa etsa wa bogola jalo ka ntse e bogolang kgwedi
1: go tlakile ntate wa kagale boile a golo ka nako ga letsatsing la ka jeno o be letsatsi le tlhonolofetseng
0: ke a leboa mme le wena ka mokgwa o tshwanang modimo a o boloke digo
1: tanke tanke tanke mamora sa masa Lesotho meraro metsotso re a re lebile goreng ya boraro mme lena la bagale ba rona ga le beya gotlo mona ga tlale ba etse ge le bona gape bekeng e tlang sentse ke re tlha bobile go tla go ba le wena letsatsing la ka jeno go fitlhela re kopana gape bomamedi be bo monate ba mananeo a tlang go latela sentse ke re tlhamo e bang re ile ga o gata torompepi e kgoptswa e le maotomane o re inela matsogo mading a morena jeso mpa mo bang re sebeditse ga monate thoriso isogo ya maatla otlhe e tswe e molokela ga ketsa jena ge ya ditabeng tsa gora ya boraro mme ka morago go moo ga tla boetse ge kena golane la modikong wa batšha gopola lenaneo lenatlhe o le tlhophiseditswe ka makgethe le bogabane ke matshwene ratulo mme wa lebeelwa moyeng ke nna ngwanang ena mankeng ga ke tsa tsena ke ya dibeye babae
2: lenaneo ke bagale ba rona sealemoyeng sa Lesotho dikgomo ke disala dieme diranna moloitseng ba etlanaka ba emenyeletsa ba sana tsetlokotsi ba le ga magitshwana sefako se go thuta mediany wa magetleng a bona e sala e le megeketlang e tabotswe ke sefako sa lefufu ga le dikoko swefela le maimela a modimo le bagae.

0: se masal sotho e mashima mabedi a metso robedi metsotso re ya re lebile horeng ya bone ke mane Monday sentse re na le ntate mosong eno kwa no mohaleng ntate dumela
1: go tswa mmele kae
0: ka mo ha hore teng
1: re a leboa
0: wa horeng a re ka nete pele go amole hle ntate mosong eno le nanola modikong wa tshata tsinla ka jeno
1: ke a leboa hle mme ka nete tikopa go ke dumedise wena ke dumedise ba mamedi ba ga di sotho hle mo batse malongwe a teng le bitso la ka ke Mahau ke P ke mosonyane company ke kgolo ya Mahau and the Success Masters ke a lebona.
0: Ke lebona ntate wa hore ngara ho sebedisa tjhelete ya ho sane tsatsing lena o kene ka hare.
1: O jwalo.
0: Jale ke re taba ena ke taba jwang mfahlolleng ke fahluwe.
1: Okay mme jolo ka se ke bontshitse hle mme ke Mahau mosonyane mosebetsi wa ka ke ho hlabolla batho ditabeng tsa manang le tjhelete kgwebo dikamano. Le tshebediso ya kelello mme tsatsing lena re bua ka ena ya tšhelete ge re tšhelete wa tseba bomadimadi bo boholo ke ba gore re na le mokgwa wa gore re ka e fumana tsatsing lena e le gore re tseba gore re e sebedise gore re thuse gore re fitlhele dintho ebe o santse o patala ka morago taba eno ka bo yona fela ka bo yona e tshwana le ntho re ka ga e bitsang ka gore ke sebetsa go na le sebetsa se e kareng ga momamedi a ka se sebedisa bohlaswa se ka iphumelang se le kotsi go eng kapa sebetsa seno sa fumana se motswetse molemo e le gore taba ena ka mokhutshwanya le bo bogolo mme e bolela gore le yone ene ya taba tshebediso ya tsatsing lena bakeng sa dintho

0: tsa hosane tabe ena e bolela hore e ka iphumana e le kotsi especially ha o ka fumana hore o e sebedisitse bohlaswa. Ke tlwaetse hore kapa khampaning ya rone mona re tsebahala ka hore e be rere ho nka tjhelete e tswalang o reka ntho e sa tswaleng e qetelle ba kelelo ya bofutsana. Lebaka le etsang taba eno ke la hore ha o ile wa nka tjhelete ya tsatsing lena ebe o e sebedisa dinthong tsa hosane kapa tjhelete ya hosane o e sebedisa dinthong tsa tsatsing lena, e ba o reka dintho tse sa tlotla di kenya tjhelete e nngwe, taba eo ka bo yona fela e bolela hore o tlotla ho sotleha kapa o tlotla ho sokola ka moso hobane tjhelete ya teng o so e sebedisitse. Re ke etse mohlala fela, ho na le maemo ana o tla fumana hore motho ya lenyalong o sa kena shopong ya diphahlo, o fihla a bula karete a nka diphahlo ka mono a tena a tsamaya ya lenyalong leno. Ha ka mora dikgwedi tse tharo a sa ile lenyalong leo, o tla ba ntse a patala mokoloto wa diphahlo tsane tse sale a di tena dikgweding tse tharo tse fetileng ha na ya lenyalong. Tabe e bolela hore e bolela hore bele motho eno o sebedisa tjhelete o sebedisitse tjhelete ya bokamoso o e sebedisitse jwale hona bole tjena o sa ntse a patala dintho tsa seng a dijeng e le go taba eno ka boyona fela ke yona ntho e hlaloswang mono senka ka tataiswa ke dipotso tsa gaone.
1: Mme jwale ntate Mosong ena ga ke utlwa gore ae kannete o lekile gore o itse tšhelete ya go sana o e sebedisetsa ntho tse ka o tswalelang tsatsi nakong e tlang ke ga e go nepagetse motlho mongwe o re a ke kadimme tšhelete na o sane ke le ka gore ke etse mokgwa gore e ntswalele gore e nne mphe madinyana gore ke nne ke tswele pele go phela but e be ka nako ngwe o fumane gore boemo ba dintho tsena tsone gore wa di etsa tse tswalang bo batla bo sa tsamaya ka mokgwa motlho mongwe o neng o bile le tshepa gore dintho di ka tsamaya ka teng o fumane gore motlho mongwe ebile o sole tlase go sa tsebe nna o nyoloa jwang boemong bo jalo.
0: Kore mme ke a utlwisisa se batho beso e re etsalela kago fela motho a fitlha a kenye dikgoo a nke tšhelete e tswalang a fitlha a kenye dikgoo a lebeletse gore dikgoo tsena di tla dimoetsang e be ka phoso ya gore ebe ga ba kwale gase dikgoo tsena di gangwa ke gase di a sa kago fela kapo o no itse o ya temong ga o fitlha temong pula e ne e game dijalo kore go na le ntho tse jalo tse ka e tsalang e le gore nna go ya ka nna ga motho a ne a etsa ntho e kenyang tšhelete e se ka bata bago fela ebile bomadimabe kapa ebile tlokotsi ya dintho tseno mme ntho e re e kgothaletsang go o avoid-a dintho tsa tlokotsi ke taba gore re sebediseng dintho tsena tsa di-insurance e le go nakong e o etsang kgwebo ya gago.

0: the movie sports videos.
1: Raption.
2: Raption.
1: Moji moji.
2: Onate, onate. Ntire le khatse ya ka.
1: Ha o tla pele mafelo a beke a bile jwang?
2: Ai ka nete ona re bile tsate ka nete. Ka bo tlokwa ene le ho ntira tshela.
1: Botata ba hao ke gore le ntse le kgale tla tlwaela go kgathela o sa ntlisetsa nama.
2: Nama e se o tlhotsa ke go gana o kopana o tshwase nama.
1: Na o jesa team straight, o jesa team.
2: Ga ke kena o se ngwena o kgetha o kena bosi.
1: A ke o ka e sia mo reception le wena ao e-e.
2: Ga ka tloa ejile moo.
1: Tla mo isa maponiseng.
2: Ga tswela utlwa ko re kobe ditaba tseo.
1: Otherwise, di jwang he ka mo kagetsing ngwana lapeng?

0: ga itse diamo tlo go gata go gata ka nnete re le nna se ke mabedi ke go ntlela netu a tsatsi la ka jeno go ya go naite e ya o sheba taba engwe e teng ka go fela ka nnete ya bohlokwa e ka odimodimo ke ya ne e feleletseng ka nnete tsatsi la ka jeno mo bona e seng gore mogatsa wa papadi ya bolo wa maoto e leng Lefaloso Football Association o tla thusa jalo Premier League ka tšhelete e kalo ka 3 million mme ka ditaba tse hlaileng tse hlaheletseng letsatsing la kajeno empa ditlaleo itsa lehlaa go botswa jalo monghadi Mikia Kalatika Lef Soto Football Association ka mane o bontshitse go gae ka nnete ga e sobe ditaba e leng gore o boemong ba gore a ka bua ka yona eno mme ka nnete ke ditaba tse e leng gore di ntse di hlaelela ke ditaba e nngwe e leng gore ke kgothaletse fela gore ka nnete e mongwe ga e ba go jalo papadi ya rona ya bolo ya maoto ka nnete e tlabe le boemong bo kgothatsang ye nngwe ya ditaba tse teng kgaitsedi ya motho ke taba yane ya gore sehlopha sa LBF ladies re tlhokometse ka nnete letsatsing la ka jeno se tsamaile se ile nageng yane ya Botswana mo e leng gore ka nnete ba tlo lo bapala jalo dipapading tsa COSAFA di entse le monyetsa gore ka nnete ba tle ba qualify jalo go ya dipapading tsane tsa AFCON qualifiers e leng tsane tsa basadi ka tse dingwe tsa ditaba tse e leng gore gaitsedi ya motho ntse di le teng ya rona kwano mme di tlaeletse ka nnete re tla nne re fane ka ditaba tsa tsona le gorena ebe go ntse go etsagala tswang ka tsona re lebeleletse ka nnete tsatsi le gona ka jeno seke ke tuna bile a tsengwe la bontsha ka nnete aa ke ya dipapadi tse e le ba maatla ka ofisa tsena tse etsagalang nageng eno ya Botswana mme ka nnete gore e le bona ba ikwetlisitse ka maatla golo mo e leng gore kelelo ya bona kore ka nnete ba be monyetseng wa gore ba tle ba tle le tlholo e jalo mme gona ditabeng tse ngwe tsa LDF taba e nngwe e ileng ya tlhaelela ke ya gore ka nnete setlhopha sa LDF re tlhokometse ka nnete ka ditaba tsa ntse leng ditlaga ka basantana bane ba bararo ba bitswa the trio the trio ka nnete e keteletse ditaba tsa yona sekekete ya bontsha ka nnete ba babedi ditaba tsa bona ka nnete tlalewa le motšheng e se e le dibapadi tsa LDF ga e le a le mong ka nnete ya bontshitseng gore letsatsing la o sale mohlomong ditaba tsa gae di tlabe ditša re se re tseba rona ebe di ka tsela e jang re tla ditsala morago ga tla nna ga bone gorena ebe dintse di etsagala ka tsela e jang ebe dintse di etsagala ka tsela e jang e nngwe ya ditaba tse o itlhokometseng gagolo o ya nakong ene e leng ka nnete dibapadi dintse di rekwa dihlopha di reka tse dingwe di rekisa mme le bafana dikontraka tsa bona di fela ba bang ka nnete dintšhafatso ba ba di ka ntšhafatso tlhokometse gore e nngwe ya ditaba tse ding ke taba ya gore ka nnete mohlankanaane wa setlhopha sa dinare e leng ka thabile ra se thuntsa re bone ka nnete gore o sa ntse a bapiswa jalo le setlhopha sa LS mme ke tsa tse dingwe tsa ditaba tse e leng gore le tsona re tla nne go korona ebile ke lekakere ka gore le setlhopha sane sa matšhoga o sa ntse a kopanya jalo le setlhopha sa matšhoga mme ke tsa ditaba tse gongwe re tla nne re leke go korona ebe le tsona di tlata di tsamaya ka tsela e jang re tle re utlwe ka nnete gore na ebe e tlile ditaba tse jalo setlhopha sa matšhoga le sona se bonala se le maatla gore se sengena se ka nna saseke sa nna sa fela ka sweswese go bone ka nnete gore selemong se setileng sehla seno se sekile ba hula ka boima haholo sekile ba hula ka boima haholo kgaitsedi ya motho mme ke tsatse dinta ditaba tse lengwe ka nnete re tla nne re di tlhokomele re tle re utlwe gorena ebe di tla nne di etsagale ka tsela e jang ga re ya o tse ding tse etsaetseng kgaitsedi ya motho letsatsing lena la mafelo a beke go tloa letsatsing lena la bosano tse dingwe tse re di boneng Aforika Borwa mane ke tsa gore ka nnete dipapadi tsa Betway Premiership di ile tsa bapala letsatsing lena la bosano mo e leng gore setlhopha sa Stellenbosch se ile sa shapa jalo sa Marumo Galaxy ka ntlha tse tharo go e le nngwe ga setlhopha sa AmaZulu letsatsing lena la Moqebelo se ile sa shapa jalo Swelele ka ntlha tse pedi go gago letho ya ba ka nnete letsatsing lane la Moqebelo ke mo e leng gore Kaizer Chiefs le Mamelodi Sundowns Sekgukhune United ya bapala jalo le Polokwane City ya ba e shapa jalo Polokwane City ka ntlha tse pedi go gago letho ya ba ka nnete Durban City re bona e bapala jalo ka ntlha e le nngwe go lekana le setlhopha sa Richard Bay mme letsatsing lana la maobane e le Sontaga ka nnete ke mo go bone mmele what se ebile e bapala jalo ka bahlankana
1: Rapshin
0: go e le nngwe ya baka
1: otsamantse o nyamela ngwana lapeng o koleke go emagantle
0: o sentse ke nyamela
1: ejagojang
0: ga jale
1: a gona tsena go tlhakeng
0: a monate mme ya banneng ka nnete setlhopha sa Orlando Pirates se shapa jalo sa Chiba ka ntlha tse tharo go gago letho ya banneng ka nnete re bona TS Galaxy e bapala ka gago letho go lekana le setlhopha sa Golden Arrows tsa tse dingwe tsa ditaba tse e leng go ka nnete re di tlhokometse kgaitsedi ya motho mme a re phetela

0: taba e nngwe e re e boneng ka nnete ke ya gore monga dipitso mosimane ka morago gore a apoentile jalo e le mokwetlisi e motšha wa setlhopha sa Bafana Bafana. Go bana etse ka nnete taba ga e tlo ba boima gobane le technical team fela o batla e leng ya hiring ka nnete o batla go tshwariswa tlhogo ke batho a batebang yo a nang le thahasello ya bone. Mme ka nnete setlhopha sa Bafana Bafana re tla nne re lebelele o bona gona go tla etsala ka tsela e jwang. O bontsitse ka nnete le gore SAFA e lokela etse bonnete ba gore sehlopha se tla etsa gore e tseba bathusi ba gae e tlebe sehlopha seo a tswang a reng ka nnete sena ke tlhogo e ba kueng ke ena go se ka nna tlo blamewa motho kapa enwa ke a neng a tsetse jalo le mong ga di-Hugo Boss kapa ditaba tse jalo. Mme ka nnete bontsitse ra le batho ba e leng gore ke ba tlabe ba reke di-personal assistance tsa gae e tlile o batla batho e leng gore ke ba tshwatsiwang ke ena e seng bao sehlopha sa SAFA se entseng qeto ya gore se tla ba kgetha e be bona ba mo thusang. Mme ka nnete wa ithuta gore ka mosebetsi ono o maatla oo South African Football Association e mo fang ona o lokela etse bonnete gore ka nnete taba tsa gae di tlo tsamaya ka tsela e fetsaetseng. Mme kgaitsedi ya motho ga re le mona ditaba tsa rona tsa dipapadi letsatsing la kajeno re tla rena di phethela ka ditaba tseno tse jalo go tle go boela go kopana ka letsatsing lang la hosane.
1: Ke lebohile he tsatsi le monate Rapture.
0: Sharp sharp.
1: Danke.

0: tlang ka tsena tse ipitsang pele tse ga tlang mafelong a beke kwana kgaitsedi ga tlang mafelong a beke ga tlang mafelong a beke ngwana ka ho ntse ya bang
1: eh la tsena tsa mafelo a beke ngwana se dingata dingata a kere ready bone le mo marangrang hore ho ba busy ho ba busy
0: Ai ngwana mme ke bone ntate ke bone ngwa di poso mona ndare mahali thabana mahlanya khalemela motho a hae mona mona Like
1: lo nale tsha ba saetsa tsa bana ba bankile tsha ba hampe
0: Yeah
1: ke le tsha ba hampe le tsha di saetsa tsa bana ba ba
0: Wa tsa ba reng
1: Ba reng
0: Saes mera
1: Jo we Ai na ke tsiba ho sa ho tsa saetsa hae metha ngwana ne so ha ke ho tsiba ho ba pala game
0: Ah no mo no ke metha tho wo mo ngwa thotse ding kwana ka ke tsibitse ding
1: Oh
0: tse ding ka se bile le se di yona ngwana ne so ona di etsetse bang me hle ka tsiba me so sa so tlhwe etsetse tsengata ke bone ge bone he bo le ge ba petse bang ke ya se
1: Ei
0: ne ne ngwa tsa bo di kheta chips ma pelongana ba beke wena ba medio sa masala so tho me dingata tsetsetse nga me ga hlokometse gore ka nnete re segala ha o finyane ga itsedi ya ka le spring o tla bona le ka ntle ka mona go huwa o di mole tla sentate
1: tsala le tse nna ntse ke hatsela ihle ke nana ke na le gaelonyana ya something
0: phepo ngwanisa
1: ke kopa o go titise letso makopana o khusisa gore how tell us kaftini ngwaneso a tshelele mola mo kaftini
0: ama kwa pao tla di kopanya dipalo tseno na ngwane so se ka ba khatatse ya ho ha mamedi wa semasa la so tlhaka tse ba ho bile le bane he baneng ba boloka banka bona wena mamedi wa semasa la so mafelong na beke me ga tse ba hle hona le baneng banka ba gatuwa ba bona ba etsa di shuka du me le bona ka tsela tshwana ka sentse ka hle a modimo hle a ka a le re ka ho le ka hore ka nnete ya gore a tholele letso la lona la hai ho di ma bophelo ba lona ba lenyalo ka modita ba leng ka teng me ga hopola hle hore ha o manga pa manyo go mokenya dipake mono tsa batho ba bedi ntle le yena go bane ke yena motho ya le mongala nyalo ka modita ba leng ka teng me hle ba metse masalo so tlhe ho ba lahletso ke bang ka bona le teng ge sentse ga hle ha wa hla se sa hlaheng tshilise hang ba gatuwa me le fehelo ya lentse le go tsitse ka modita ba leng ka teng me hle tsa tsinga le nela ka tsheno ma metse masalo so tlhe ke se ke ba etse bile for Monday me hle mmanta tsena wa tseba he ke le tsatsi la di nthotse bohlale di thotse monate tse thumeng ka tsona ka di hip hop Monday ge a khona le kwana ga tsitsinyeye ho hanfela wena mamedi wa semasala so tsa bonnete he ba re jonga ba jwang hle ha o suthi kwano ho ba ne ka nnete ho monate ho ba mo nice nice to be here number 1 radio station ba shana bana ba re tsikitsiki ke bo dankene ba re tsikitsiki wena mamedi wa semasala sotho ba shana bana bo dankene bo aka bo professor ba re tsikitsiki yo Pare yo bati yo. Hari ye yo.

0: Ke a leboha abomphato nako ke hora ya bohlano sena ke seyalemoya sa Lesotho. Momamedi ke a o dumedisa ditaba o di balelwa ke motshedisi Tjhakela Makaja. Boholo ba dikolo tse tlasa morero wa ntlafatso ya dikolo di ntse di ntlafatswa le ho nehelanwa ho bookamedi ba tsona ke letona la thuto le kwetliso Professor Ntoi Rapapa. Diphatlhatso wa leka la Mofumahatsana Modiko wa Sekgonyana o tlhalositse ha kajeno letona la thuto le nehelane ka matlo a mabedi a ho rutela sekolong sa mathomo sa Gajwane Mohalesoko. Ditsi tsa mokgatlo wa matjhaba a kopaneng di bontshitse hore baphaphathehi ba ileng South Sudan ba tlokotsing ya ho se thole dithuso ka lebaka la tlhokahalo ya ditjhelete. Mokgatlo wa lefatshe wa dijo WFP le setsi sa mokgatlo wa lefatshe wa baphaphathehi UNHCR di phatlaladitse ha baphaphathehi ba ka hodimo ho 600,000 ho tswa dinaheng tsa Bohailane ba sa tla ha ba se ba sa tla thola thuso, mme ho tlo hlokahala dimilione tse ka hodimo ho tse 30 ho kwala sekgeo seo. Ha re phethela sewa sa cholera se bonahala se atile le boya ho Cameroon, mme ho so tlalewe mafu a batho a 28 ho tloha ka Phupu. Basebetsi ba tsa bophelo ba tshwenyehile ke tlhokahalo ya metsi sebakeng sena, mme ba sebetsa ka thata ho laola boemo. Ho sa le jwalo, basebetsi ba bophelo metseng ba theile masolo ho hlokomedisa setjhaba ka bohlokwa ba ho itlhokomela. Ditaba di fella mona, mamela tse latelang ka hora ya botshelela.
1: Violent content. Parental discretion is advised.
2: I told you.
3: I know you're gonna dig this.
4: I told you, Radio Les will be the best DJ in the city.

0: Amedi kwa sama sala sorotle aga niti baba ngitlika aga natle aga natle aga natle aga natle
1: Bona la batu reka fale.
0: Me le mon toka man gal kharani ga man yaza wa batu reka tata ho. Aga fumane se makhakhe muna. Jwale le mera makhubinyana e mera makhubinyana ya tsa ba tshwere ka thata ho loka main self one ka mana
1: me ha tshwere ya tshwere ka thata
0: ye
1: ka tshela no
0: e le re wa ga yo a mo papela ho ha ho ha nga nga nga nga me sa mo ga yo me makhubinyana Nice to be here, MOB. Mona Dumgalo, to the Jovicho, to the Ralph. What's an abari? Barry, I got a pure in a visa. Okay. I got a pill in what?
1: Pizza.
0: Ibiza.
1: Ibiza. Oh.
0: I got a pill in Ibiza. Nani nani nani nani.

If you saw me crying, would you save my soul?

0: one ha o ithuta hangata batho ba futsane ile ba kutlwana di mahetleng bana ba potongwane di matsutla ba melala e meholo ba re pitla le ho ranthanya bana ba futsane ile ile go sejetswa ka lonya le bokgopo fela hore yenwa ena a e dentho tse mo hatella motho a ba shwa ke lefu la pele ke ka hona kile ka tlameha go tsobisa boketsa melao ke tlo utlwa gore na bona hata ba di jwalo ba ka re kepe sena se wele ka ka.
1: Ke tabeng ya hore re ke re botele ngwana moshanyana setshwantsho sa hore na a kopile batho ba feng. Mme re qala ka rona ho itikisa ho ba banna bao e ka reng ha ngwana moshanyana a mmona ho tloha ka tlung ho ya motseng ho ya setjhabeng. Bonyane ha ba tsamaya mehlaleng ya motho a ke keng a mo lahla kapo a ke keng a etsa hore bophelo ba hae bo be bosuta. E le hore ka tsela eo rona re itikisang ho utlwisisa bonna le ho bonahatsa bonna ke karolo ya dintho eo re sireletsang ngwana moshanyana ka tsona. E le hore re ba di-intentional role model hobane ngwana moshanyana o hola ka ho bona ka ho shebella.
2: O fumane banna ha ba le mmoho balla ba thola
3: Mamidi wa selemo sa Lesotho ke a o dumedisa le gona go amohela letsatsing la kajeno re letsatsi la 10 e supileng kgwedi ke ya bo gobedi selemo 2020 ga ke na lenana la o tlo atele go ya metšhatšhane metsotso tulekelo ya 10 ka morago ga ya botshelela go tlo atele go ya metšhatšhane setšhaba pele go tsotlhe lenalo le bitswang kgaso selemo sa Lesotho lefapela ditaba le ditaba tsa morago-gago lena lana lo fa ditaba o hlama ka le mafapheng a mmuso mekgatlong e ikemetseng metseng le metsaneng ya Lesotho go hlaisi bala ka jeno nana e bile ba mathomba mabaleha la hlophisetswa kgaso ke mmeko phohledi o tlo lebelwa moyeng ke Thabo Se Isa ka metšhineng ga tlo sebetsa jwalo le Nhlomela Kgethane mabedi dule le gona go kwa gona kgetsi ya tele yo tshwaretse dife thapameng ya kajeno mme ka ntle le go senya nako kgetlhe re wele kgabong ya ditaba tsa rona mme go tshwaretse taba lengwe fela letsatsing la kajeno yona ke egeng lekala la temo kanetso ya dijo le phepo e napaetseng ka lefapha la phepo e napaetseng le bile le thupelo ya matsatsi a mahlano ka sepheo sa go rupela basupisi go tswa ditsing tse gobedi tsa temo seterekeng sa Mohalesuku. Thupelo ena e ne e reretswe go thakela basupisi ka ditsebo tsa go hlahisa yogurt le pine gel ho roka dikobo le ho etsa mekgabiso hape le ho hlahisa dijana kapa dipitsana tsa ho kgabisa tse entsweng ka torofeie. Ditsebo tsena di lebeletswe hore di tle di fetisetswe ho dihwai ditsing ka ho fapakana e le ho fenya tlala malapeng le metseng ka ha dihwai di tla imona menwana ka ditsiane tse etswang thekisong ya dihlahiswa tseo ba atlehileng ho di etsa. E le ho fumana botebo ba thupelo ena ga buisana le mofumahadi Mapontsho Molapo ho tswa lefapheng la phepo e napaetse Mohalesuku mme re se re ntse re etsa mawala a ho ka hokahana le yena hore re tlotla re bua le yena ditaba tsena mme ka mora hore re di tshohle le yena re tla ya kamane ka lekaleng hore re tlotla go utlwa hore na bona ba reng ka ditaba tsena re tlabisa re tlotla go bulela le wena o le Mosotho o le mamedi hohle o tlo mo imameletseng teng ha jwale re hokahane ka katleho le moeti wa rona e leng Mofumahadi Mapontsho Molapo o sentse a le teng kwano mahaleng. Mme Molapo?
4: Ntate.
3: Mme Molapo?
4: Ntate.
3: Re sa lemoeng sa Lesotho lenana o kela o tlo atele go ya metšhatšhane ke o dumedisa le o ama letsatsi la kajeno.
4: Ke a leboha ntate ha ke di.
3: Mme Molapo?
4: Ntate.
3: Ekare o ntse o honyehonyela ke?
4: Re tsamaya re sa utlwane.
3: Ee, mme ha ke wena ene o hlaheletse.
4: Oho,
3: re bua le wena tjena re etse hloko ka thupelo ya matsatsi a mahlano ka mono ka Mohalesuku.

0: rupelwa ba supisi go tswa ditsentse ka bantse go pedi tsa seteretse seno. Ha re kena ditabeng tsena mohlomong o qale ka ofa mosotho sepheo go ka ukusisa ditabetsana handle. Sepheo sa thupelo e ne le sefe?
1: Okay, ndate ke a leboha. Ke qale ka o dumedisa ba mamedi ba sealemoya sa Lesotho. Ka lebitso ke mma.

0: Era, sete rekeng seno sa mohale su ke yena ntse anama ka ditaba tsena, ke yena ntse anama ka ditaba tsena. Jwale ha e le mona le sele go petse mo kgahlelo wona, jwalo ka ha le itse bona le go ba le ba tshepela hore ba fitise ditaba tsena ba se ipolokele tsona, ba di fitisetse ho bane be le itse ba yo ba go pialla tsona Google ya tla go tlhokola jena.
1: Eh yena.
0: Tebello ke hore ba be ba ba rupetse neng na nako e teng eo le e faneng hore ka nako e itseng la be le fihletse 1, 2, le 3.
1: Nako ya bo yona ha re na yona hore ba beele mosebetsi ena ke ya rona ya letsatsi le letsatsi. E le hore selemo sena ka ofela ha yo mohalo suku re na le dihlopha tse 130 mamang. Re lebelletse hore bonyane ha re tloha monana ka ho tloha October ya kwana selemong sena ho lemong se tlang e be e le mosebetsi ntse ba rupela dihlopha tsa rona ka yona.
0: Ore mohale suku le na leng?
1: Re na le dihlopha tsa phepo e nepahetseng tse 137.
0: Se se bolelang robedi ye ke e tswang ho 137 eo?
1: Ee, ntate, e le ho ba potoloha ho ba fihlela kaofela kannete ke ntho ya nako e telelenyana.
0: Ngongora o e be teng memolapo ha dithupelo tse ka reng tsena di ntse di wa teng diterekeng ka ho fapakana ho ditereke tsa rona kapa naha ya rona e na le dibaka tse fihlelehang ha bobebe e boele beletsane tse sa fihlelleng ha bobebe. Ngongoreo e be hore hangata tse ka reng tsena tse molemo di etsetswa bana ba fihlellwang ha bobebe le ba netefaletsa jwang ka pa le tlotla le etsang hore le ba anele le fela le fihlele dibaka tsohle
1: teng ho ba lo ntate. Hey, ho di ma ka ga le khala ka monana e tsentse re sna le mogwa wa ho tsamaya koloi ha se ntho tse dikotwa transporting into a shotang ha ho e lo ga se hangata ho na le batho ba hare hare ke mo no tla fuma le mo supisi hore a fihle mo o fihla ka thata. Lo ke mo emona ka fumana ha nngwe ka selemo. O ka nna wa motho fihlela batho ba mono no fela ha nngwe. Ke bo mona ke re ha ba ikopantse di hlopha tse re tshwese di diteng je re tsebo re. Le ha ile go hole ha kae. Fela ha ile se hlopha sa phepo le ba itseng se teng ka bo batho ba ikopantse ba teng mo. Ba tla ofising ba bolela go na le tlhoko e itse. Go ka na go nngwe ha kolo e di teng. Ke hona fela ge ba fihlellang. Le ha le khona le project tse ba nye teng re sebetsang ka yena ha ya mong. Ha ile ho fihlela setjhaba sohle ka nnete teng ho ba bimanya.
0: Na ntle le ha e ba ke ile ka e ba ditsebe. Jwalo ka ha o tsho re ho fihlela bohle e ka ba ke taba e batlang e le kholo e na le dikholo tse ngata. E ba mohlomong ka golo ye nngwe ya batho e ka ikopanya. Mohlomong ya ba yona e tla holona. Ya go pa di thupelo tsena ho bobe ba ka yo le ka ba kopela
1: teng go be ba haholo ka be ka se ke bo le tsore ha ba kana di ditse mo di area e le go batho ba bang ho ka ba bobe ba hore motho a tsebe hore tshe ha le ke ga mo sothwane mane ke motho o fu le o kana ha se ba ikopantse ha ga mo sothwane mo no ga tsebe hore a office teng le matlo a teng e le go batho ba jalo ha ba se ba ile mono ba ka itsimana ba fumane thupelo tsena tsena.
0: Ke ya le bomme ha re akaretse ditaba tsa rona ka hore o boele o fane ka bohlokwa ba dithupelo tse ka reng tsena ha le se le ba rupetse di tlo tla di tlisa phetoho efe bophelong ba bona ba letsatsi le letsatsi.
1: Ke le wandate a ho ka ba se re bone hore bothata thata ba boka ka tshalane ba phepo e fosaitseng haholo ka mohalo sudu ka mona ka bone hore mohalo suku ke setereke se seng hape se ka phepo e ne fosaitseng le ka hodimo e ka hodimonyana a kgola kgothaletso ko hore le hore fela re bone hore mekgatlo e sentse e sebetsa ka taba tsena tsa phepo e nepahetseng ha re bua ka taba tsa phepo e nepahetseng batho bana ba tjena re bone ha se re ile taba tsa phepo e nepahetseng malapeng a bona ka nnete ho na le phetoho e hodimo le mesebetsi ena ya matso e re reng e kenya tjhelete ba bang ba bona sentse ba iphidisa tlasa taba tsena tsa phepo tsa mesebetsi ya matso ha ebe re ile ra rupela ka hore ha eba ulu ke ena kapo re etsa dirapa tse mona.

0: reng motho a ka iketsetsa segapa sa sebedisang dintho tse fumaneyang malapeng tse fumaneyang sebakeng sa leng ho sona ge sa re a lo rex batho ba bangata se ntse ba una molemo ka nete o fumana gore lekeno la tšhelete lona ntse le ba beterenyana e le ga lekeno la tšhelete le le teng taba tsa ntlafo tsa phepo ne paetseng e a tšhentšha ga yo motho o ne a sa tlwaetse go ja setlhopha se le seng ka letsatsi e le ga nkile taba tsena tsa thutelo o sa tšhentšha o sa iphumana sa jele bo ditlhophanyana tse tlhano ka letsatsi ke yona ntho e re e bone gore go na le malapa a mang a fetileng gagolo le bana se ba phetse gantle ga o sana ntho yane ya gore ne re re ngwana o na le phepo e fosaetseng
1: le ho ya ke ne se ke itse re a akaretsa o boetse o thetsa ntlha ye nngwe ya bokakatelana ka nako e telele lesotho kwano go bua ka taba ena gore e batla e le pherela e batla e le kgolotso e tobileng naga ya lesotho gantle ke neng naga e tla fenya bothata bo
0: yona ke ntho ya nako e telele ga ka fenyang ya ba gantse re bua tjenana ebe re na le batšha re na le bontate re na le bomme banene ba boemong ba o etsa bana ebe ka go fela ga ntse re bua ka taba ga re re ga re jeng ditlhopha tsa phepo ditlhopha tsa dijo tse lesome monnyane ka letsatsi re jetse tse tlhano e le go le ngwana ga a tlaya le ntate a tsebe gore ngwaneno ga a kala a tlaya teng kapo mme ga a kala ba moimane re tlameya gore ka lapeng ke jeje lo ntho ene re ka e nepa ka ofela ga e be kgele batšha le bontate le bomme bana ba boemong ba ka nkela taba tsena tlhokolosi go na le nako e re tla ga re fitlha go kothwetšhe bonnyane ga se gore ke ntho e tla tswa tututu ke re bonnyane tšhe re fitlhetse phesente e itseng
1: na re bua tje me molapo thuto e pharaletse go lekana go ka ruta setšhaba se ka ditaba tse
0: e le thuto ena e ntse e tlhokagala gagolo ge le makala gape ge le makala a sebetsang ka taba tsa phepo e nepaetse ge le makala a neyang kao fela mona ga nako e re ka iphumanang tlhile re sebetsa re fetisa melaetsa ena kao fela ge se kara ke mosebetsi wa lekala la temo kapo mosebetsi wa lekala la tsa bophelo e le ka o fela ga ka bua ntho e tshwanang ga utlwisisang ga ngatha re bua ka dijo batho ba naana dijo ke tsa batho ke bomme fela ba amanang le dijo e le go ga ka thutwa motlha e ke eneng go motho e mong le mongwe gore ga re bua ka dijo ke bophelo e le go thuto e nana re ka fenyang taba tsa phepo e fosaetseng
1: jalo ka ga o supa mme gore ka nako e telele go tlwaeleile gore dijo ke tsa bomme taba ye ga le ntse le tshwara dithupelo tse e ka rentse le bona bontate ba kenya letsogo go le go kae na ba tleya go fihlela sepheo sa lona seo le batlang go se pharaletsa gore dijo a se tsa bomme fela
0: ko se ka gona jena bontate le batšha ba ka mamele ga ntse ke bua tjenana fela tšheredio lesotho ene ya fitlha gotlhe ha ka mane ka ditlhopheng tse phepene baitseng e tlhile ntse re na le seboko tse re na le bothata bo bogolo bogolo ba batho ba keneng ditlhopha tsena tsa rona tsa phepene baitseng ke bomme o tla fumana bontate ba rothetse ga e be ke re setlhopha se na le batho ba ten bontate ka gara tsona tle ba le babedi e le gore ntse re tlhoka gore re sebetsane le go rona gore re fitlhele bontate go fitlhela ba utlwisisa gore mona ga se mo re phayang fela e tlile ke mo re iketsetsang bophelo teng na re ba fitlhela jwang
1: botlhe ba ja mme molapo o le ntate o a ja o le mošanyana o a ja o le mme o a ja
0: ee ntate
1: le bone ka re kgolotso ena e bakwa ke eng gobane bophelong ba letsatsi le letsatsi a se nako yotlhe o le ntate o tla bophela le mogatsa wa gago nakong ye nngwe mabaka a o tlama gore o phele o le mong kapa o phele le bana mogatsa a le siko le bone ka re bothata-thata ke bofeng
0: ke ditlwaelo tsa rona re le basotho

0: ditlwaelo tsa go fela ka kitchening ka mane le hangata ga ka la ge ka ya pitsong ga bua a gola how bua ka taba tlhagiso ya di ya dijo malapeng mane bua ka mego yes bontate ba tla utlwa ha ke ya ka mane ka mego sokang utlwa a tshetse ke lo phea utlwa ga tshile ntwe na motho ha u tsitse gore hona tsena ha yo ntate o ka tlungwa ja ile go lipitse mane o ka ema wa iketsetsa dijo tse sentla fetseng.
1: Ke ya le wa me ere re ya go hane fela ere go fe o tleke wa ka ga se ditaba tsa rona ga tlo tla go bua le lefapha le leng ge le ka mane ka le ka leng ga ka le ka leng la le ka leng ga tla ka le ka leng ditabeng tsa dimaraka ha o akaretsa o ka re ditabeng tsa rona
0: a tsha ke akaretsa nka re ba sotho ha re ke ne ntabeng tsa mesebetsi ene re buang ka yona ho re tle re tsebe ho ikenyetsa tshelete ka malapeng se phionse le sona sa ntla fatsa taba tsa phepo ne ba itseng ka malapeng lo re iphumane re ja ka mokgone ba itseng ya le bona
1: ke ya le bona ke kopa re ya go hane ga tatla re o tlo mamela se ya le moya mohlomong ha re nka ba mamedi ho ka tla ho ka ba le dipotso tse o tobileng
0: mmh ke le se ya le moya o ende
1: kele wa mme ke mme mapontsho molapo ena yo go neng ga e buisana le ena pele ga fetela pele wa mphato e ga potepotele hanyane e ga potepotele re lokisa taba ke ena ya motho yo go tlotla ga e buisana le ena ha jwale ga potela ga go tla mamedi
2: a tswa mo dingwe nna ebe a se o tsikanya bana ba rona na ka go bana bjalo ba go utlwa ka dikgetho sekolong ha di tlo ba tswela molemo kang bomme a ke leng karabeleng ha le go ja bana batho ba ba batlang mokgetho a bona na bona le na le sekolo sa bona ha ba qeta go kgetha ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang ke tlo go thusa ka ntho eo bana ba rona ba rutwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang ke phetho ke tung ke a lekwaela ke tlai
3: ke na le bothata ka baphatlalatsi baphatlalatsi ba rona mo weleseng kore ka re lele ke tlhokomelo yaka kampo ke a fosa ga ke re ntlhe ga sale re lela ka yona le re bitse kapontshei re bua ntho e leng gore di-passport-o ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile ga lekebe le ka moo le le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba ntho ena ka mona re le baphatlalatsi ke ke re shebe sello sena ka mone re bitsetsa batho bana fela kore ga ke bone wele sena setlhabeng sena e tswela basotho molemo ka gore le ye ka moo le le baphatlalatsi le ke le ke gotsiletse taba o e batlhomphei e ke le etse mosebetsi wa lona le lona lena le tokelo eno ga e ba ga ke foo
4: gobane ga o ithuta gangata batho ba futsaneileng ba kutlwana di magetleng bana ba potongwane di matsutla ba melala e megolo ba ripitla le go ganthanya bana ba futsaneileng ebe go sejetswa ka lonya le bokgopo fela gore enwa ena a etse ntho tse mo gatelelang motho ga ba swa ke lefula pele ke ka gona kile ka tlameya go tsobisa boketsa melao ke tlo utlwa gona bona gata ba dile jalo ba ka re kepe sena se wele ka kang.
5: Ke tabeng ya gore re ke re botele ngwana moshanyana setshwantsho sa gore na a kopile batho ba feng mme re qala ka rona go ikikisa go ba banna bao e ka reng ga ngwana moshanyana a mmona go tloa ka tlong go ya motseng go ya setšhabeng bonyane a ba tsamaya metlhaleng ya motho a kekeng a mo latlha kapo a kekeng a etsa go botshelo ba gae bo be bosuta e le gore ka tsela eo rona re ikikisang go utlwisisa bonna le go bonagatsa bonna ke karolo ya dintho tseo re sireletsang ngwana moshanyana ka tsona e le go re ba di-intentional role model gobane ngwana moshanyana o gola ka go bona ka go shebelela
6: o fumane banna ga ba le mmogo ba lla ba tholola dikeledi ke boima boo ba boimetseng mme ditaba tseo e ka gotsa di tlisa matlho godimo go shejwe batho ba bomme ka nnete e tlhile banna ke batho ba imetseng gagolo jale ke batho ba bileng ba nang le maatla a magolo physically ho elong hore ha ba se ba phatswa mane e hle ba etsa sohle e ba rwale ba beha ba budise ba bona tokotsing e leng bana e ka tsena le basadi e hle bana ba le kana ka mahlako ohle ya hore gale ho no thwe mona ke nku hale ke ditaba tsa maobane e setsa hona jwale 2026 mme ha re ka godisa ngwana na le ngwana mosanyana ka tsela e nepahetseng e lekanang ga ona ba le letlhege le na le ore le bonang.
7: Ya o qetela ntate ke ya dimpho tseo re di nonosang bana bana ba banyanyana bana re bua haholo ka rona bana ba bananyana tsatsino la lena re lebetsa taba e kgolo ya gore bana ikamogeleng amogelang ka moo le leng ka teng le amogele le malapa a bolong le se ke be la batla gore sekolong moo mo le kenang sekolo teng le batle gore ka ofela lona le lejwalo sekolong moo le ka ofela le tswana le lokela gore le utlwisise gore le tlabe le tlhaa dibakeng tse fapaneng taba e ne bolela gore le malapa a bolona ke ba ba tswana se ka batlang gore tsatsing lena ga e ba nna ke fuwe scafting se etsang 200 go sane nne wa ga wena o fie 500 ya ba go batla go a lwana o lwana mona o sa tsebe gona bela go tlhaa emane o tse ka taba gore le wena o ntse o batla go fia 200 o tsebang gantle gore lape mono a sentle bana ikamogeleng le tlwele go amogela dipho tsa ditšhelete tsa moya tsa di-data le tsa e gotlhe.
8: Letsebonyaka ke mosolo taba ena e traiseng ke ipele mosolo o traise babodiona batsa nne taba maikutlo a ka le ya komiti ke setoro ke ao ko sona empa se ntse ke latima maikutlo ona a laelaeng re so a kopane sa segetlela sa mathe so a sereta tswela ke sena ga se ke tswe ya moele yang ga ke na le dikgato tse tlamegong kuwa mono sa ga kgona go dinka obane
9: o tlile ikone Telkom Lesotho e tswile letsholo
10: jwa ae bokamon
9: ke entse dintlafatso mabapi le marangrang a yone o se o nka nako e nyane bo o tshosang go downloada le o uploada eng kapa eng marangrang
10: o ka taba e le ya go badabotse speed
9: eya badabotse maemo ga felo sebedise econet fiber kapa LTE unlimited o etsa dintho tsotlhe ka marangrang ka o panya ga leitlho fela ditseo di ntse di tshwane
10: e le gore sedikodiko sa bafareng ke ntho ya maobane
11: o ikutlwetse econet Telkom Lesotho e dabotse speed sa marangrang go fibre le LTE unlimited go fumana dintlha ka botlalo letsetsa 6140 kapa o etsetse molaetsa wa WhatsApp ho 6600100 kapa o etele shopo e haufi le wena ya econet.
12: Econet, inspired to change your world.
1: Mamelege khutla ga le mantsotsong e dilekelo wa 20 ya metso e mmedi ge e lebile gorenyane ya bosupa re ntse re le tabeng e tshwanang e le go utlwa gore na basotho ba se ba tlaisitse ka bongata go le go kae gona ke methati e feng eo ba ka e latelang gore thepa ya bona e fumane mebaraka ga buisana le mogokaganyi ditabeng tsa theko le thekiso mo re tlotla mme re buisana le mofumagadi Malehlomela Thaka Banna eo re sentse re na le ena kwano mogaleng mme Thaka Banna re sa lemoisa lesotho mme lenana o kela o tloatele o ya mošhatšhane ke o dumedise le o amogale tabeng tsa gona
13: kgotsontate ke a dumedisa tšhaba sa heso kgotsontate
1: re bua le wena tsena mme re batla gore o tleke o name ka ditaba tsena tsa mebaraka ke methati efe ye ka latelwang gore thepa ya basotho e fumane mebaraka
13: ke a leboa ntate jalo ka o se o ntlhalositse etlhile o ntlhalositse ka nepo lebiso la ka ke Malehlomela Thaka Banna ke sebetsa gona lekaleng la temo kanetso ya dijo le phepo e nepaetseng nna ke file boikarabelelo ba go bona gore ke gokanya ditaba tsa theko le thekiso ya ditlhagiso tsa temo gagologolo ke shebile tsa diphoofolo bo boya bo lebese bo nama ya kgogo ya kolobe le tsotlhe ntate ke mpaketsa metlhala fela ke kopa ntate o ntumelele ganyanenyane fela ke bontshe gore jalo ka o se o tshile gore go tlo bua ka taba tsa dimmaraka gore re tla gopola gore taba ena ya temokgwebo ke e nngwe ya ditshia tseo morale ono mogolo wa NSDP o bontshitse ngwe ga re ka ra e tshwara gantle ra e nepa e ka kenya letsogo ka mokgwa o batlang o totobetse moruong wa naga ka kakaretso mme boikarabelelo ba rona ka mona ka lefapheng ko o bona gore jale re batalatsa mabala tabeng tsa dimmaraka re batalatsa mabala o bona gore bahlaisi ditlhagiswa tsa bona di ba le kabelo di

0: marakeng ga go le go le go kalakatsa lehae fele re tla bua ka tse kang tsa gonaga obang ke teng ya letlatsi re lakatsa gore re bone ditlhagiso tsa batshuthu di kenelela mebarakeng e kang tsa gonaga. Tswele e kgolo ntate eo re yeng re etse ke gore jwale batlaisi ba tseba gore na gantlentle mmaraka o tlhoka eng. Re na le leano le legolo le rereng re re mmaraka tlhagiso moo re re kgothaletse batlaisi gore pele o etsa qeto ya gore ke tlo tlhagisa morogo, ke tlo tlhagisa tamati, ke tlo tlhagisa diapole, ke tlo tlhagisa mahe, o bo o fumane pele gore na mo o leng gona teng na ditlhoko tsa mmaraka ona o kapo mmaraka e bang o shedile la e be a se o phelang le ona na e be ditlhokagalo tsa teng kapo tlhoko tsa mmaraka oo e tlhile di eme jang ka gore na ba tlhoka mahe ka bongata bo bokae ke etsa mohlala ka nako e feng a le boemong bofeng. Re a tseba gore ga re etsa mosola ke ditlhagiso tse kang bonama batlaisi kapo dimaraka ntateng tshwarele dimaraka di tlabe di re nama ena re e batla ebile e tlhabetswe ditsing tse re reng di bolokeile taba tsena tse re di bitsang dilagapane ntate tse o gona jo le leng yona kgolotso ya kgolokgolo e re fetisang go ditlhagiso tsa basotho di kene dimarakeng ga gologolo re bua ka dimaraka tsena tse kgolo mabenkele a magolo bo dihotele bo di-catering company jalo jalo re a lakatsa go ditlhagiso tsena tsa basotho dinama di kene mono empa e kgolo kore jale ga re na ditsi tsa mofuta ono gona wa bolele gore re dutse fela nkate re le lekala re ntse re tlhile re nema kapo re atamela metswalle ya naga ya Lesotho gore ba re thuse gore re be dile gapane tseno tsa mofuta ono jwang. Jale e kgolo ntate ke sa le leme phate ke gore na mmaraka e tlile go tlhoka eng mmaraka e tlile dipeelo tsa ona di eme jwang baneneng o tshwanetse o le motlhagisi o ikamanya le dipegelo tsa mmaraka. Re a tsa gore batlhagisi ba rone e nngwe gape e leng kgolotso ko gore ba tlile ba bannyane o latela gona dimmaraka letlhoka ditlhagiso tse ngata ga kae ka nako e ka gafetsa-gafetsa ga kae ga ngata ba thola dimmaraka di dila ka gore ga ba kgone gore ba ba fe nako le nako le nako gafetsa-gafetsa o latela gona dimmaraka ditlhoka ditlhagiso ka bongata bo bokae. Ge re be le diphuthego tsena tse re di bitsang dibaya fela mo o tla fumana re beile motlhagisi ka nkena re beile mohedi ka nkena tsele ba ba se ba ikutlwele go bona gore na ba tlhoka eng ba tlhoka eng ba tlhoka eng e le gore ga ba tsoa phuthong tseo tse jalo tsele ba lo tlhagisa latela gona bagodi bao ba neng ba mengwe phuthong tse jalo ka ditireke o fapana na tlhoko tsa bona di eme jwang nako e nngwe phutho tseno di e diretswe le molemo ga batlhagisi ba jale ba tlile ba tlile ba itsweditse gore tlhoo etsa ba bangwe o tla fumana gore ka nete ba tswa mono kwa etlhile gore ba sa utlwe gantle na go ntse go thinta be nngwe o tla fumana ke taba ya theko taba ya di-price ntate ga ngata o tla fumana ba sa utlwane le bagwedi ka di-price di-price ntate ba fa dithupelo batlhagisi re ba bontsha gona price ba e reye ba ipapisitse leng karolo nngwe ya batlhagisi ba e ba e utlwe taba ena ba bangwe o fumane ga a be a theko o shebile mathata a sekeng lapeng mane fele a sa shebe gore theko e ne ke e begang e ntsha ka go mmaraka jale taba eno ya theko ntate le yona ke kgolotso eo ka nnete jalo ka ke tshulo re sa e latlhang fela re a ba rupela ka nnete ntate mme ka nnete ba utlwileng o tla bona taba tsena di ba tswela mole
1: jalo ka ga o se upa mme gore leano la lona ke gore mmaraka pele go tlhagiso le ga o le jalo ka ga ka naga ka kwano re bona go fapaneng le bono motho o tlhagisa pele e be o isa mmarakeng lebelela taba e bakwa keng
0: taba ena ntate wa tseba re belelwa gore e bakwa ke gore e tlile batlhagise taba ena ya temokgwebo ga ba tlile ga ba soka ba utlwisisa gantle gore na gantlha ge re temokgwebo re bolelang ba ntse ba tlwaetse fela mane mo tla fumana motho o tlhagisitse dijo tse ngata go thuso ya ke gore tse setseng tse leng ka a di rekisa anti re ga tsela ga o se le kgwebong ya temo ga o se rekise se re reng se setse e tlile go tloga o kenya peo mobung o e kenya bone o santse o itlotsitse gore ke lo rekisa nako nngwe motlhagisi ya jalo fumane gore ebile motlhala ebe ke motlhagisi reng tlhagisa ka leki o fumane gore ka lapa ka ga lapa la ga ya selo setlhagiswa se tlhokwang ga kolokalo sone e kgolo ko gore ga ba soka ba utlwisisa gore na gantle temokgwebo ba ka diatamela ka sepopo sa mofuta o feng ba ntse ba shebile fela go tlhagisetsa go ja ka go lelapa ebe jele tsa bonang di le ngata di se di le ngata go feta tlhoko ya lapa la gae ke tsona tsa gangwe wa di rekisa ebe jele go fumana bothata o fumane gore pele ke thapa e e leng gore mmaraka ga o yananele goba jele o tshwanetse a fuma le dipeelo tsa mmaraka pele gona ga ke se ke tlhile ke kene ka ga temokgwebo dipeelo tsa dimmaraka direng ba batla eng jele taba e kgolong tate ke yone gore e tlhile batlhagisi ba rona taba ya temokgwebo bogolo

0: ba bona ba ntse ba hlile ba soka ba ibutsisa ha kalukalo jolo ka ke se jeng mohlala ka taba di theko o tla fumana go e mongolo hlela ka mane ka lebenkeleng le boloko na ke bokae go tlona ka khabishi ke bokae tiri ya mahe e be le ene o batla go tla dia price e tshwana e be re re wena o mohlaisi ditshenyelo tsa gao le tsa mogediane di a fapana ke kwa ba beya theko e tshwanang le yane ka gare go lebenkele fele hlile re santsane re sokolana le bona gore ba utlwise taba e ne a temokgwebo ba utlwise gore o mogwedi a kola o utswetsa gore le o rekisa o se o ba mogwedi mme o tsanna o tsamaye leeto la mogwedi
1: ke ya leboa mme ka bokhutshwanyane bo bogolo yena ke nnete o qeta go bua ka yona fela ke batla gore o ke o fane ka lesedi ge re mogwebi o bua ka taba ya theko theko ye o e beya o ipapisitse le eng o tlhalositse gore motlhaisi theko ya gae e ke be a tshwana le tsane tse seng di-shelfo mane mogwebi yena motlhaisi yena o shebile eng
0: ke a leboa tate taba e kgolo ga motlhaisi a theko go na le ditshia tse mmalwanyana tse a tshwanetseng gore a di shebe e ka setlhogong ko gore o tsenyegetso ga kae o tshwanetse a etse ditshenyelo tsa gae a letlhabe le direkgotse tse tlakileng gore go fepa go ene a ka gore e fitlhe dibekeng tse nne kapo tse tsheletseng latela tlhoko ya mmaraka o ko o shebileng ke tshenyegetso ga kae ke ya pele obaneng jalo o kgwebong o tshwanetse a godise ditshenyelo a tseba o tswela pele ka kgwebo ene gae ke ya pele ko gorena ke tshenyegetso ga kae shele ya bobedi ke gore na nakong e ye ke isang tlhitlhwa tse e sa ka mmarakeng taba ya supply and demand seasoning e phepelo ye mejwa mmarakeng mo papisong ke tlhoko e teng ka gare go mmaraka a shebe di-factora tseno tsa rona supply and demand kere e tla fetoa ka dinako tsa selemo go fapana ga ngata bo ka December tla fumana gore demand e phagame tlhoko e ngata golo jolo fumana ko nngwe le phepelo ga e ntle ga kalokalo jole factora tse kang e ntshwetsa bebe taba e nngwe gape ke taba competition gona ba o ke tlhodisanang letlhokwa le bona bona ditheko tsa bona di emejwang ga ke go batla gore konkwe sa gae fele a shebe gona ba ba e leng gore le bona re kgobeng e tshwana re tlhodisanang letlhokwa bona theko tsa bona di emejwang bona jale ke batla go ba bita ke batla gore tlhotlhaiswa sa ka e be sona se kenela dimmarakeng ga re shebile theko feta tsena tsa bona fele a shebe dintlha tseno ka kakaretso a di bapisa a di shebe kaka ka botebo fele a nto o beya theko jele o tlwisisa gore mogwebi ya nang ka tlhaiswa tsena sa ka le ene o lokeng ya ditshenyelong risky e se tloa go nna e se fetela go mogwebi le ena o lokeng ya ditshenyelong o lo di beya segatsetsing motlhomong ketsa motlhala ga e be ke ditlhaiswa tse tlhokang go kena segatsetsing le ena o na le batlanka kapo kere basebeletsi o lo patala di-salary tsa basebeletsi ba gae o lo diphuthela nako nngwe tla fumana gore di tloa batlhaise di sa phuthelwa o lo diphuthela ke ditlhe ke ditshenyelo tseo le ene e le mogwebi a kenang go tsona tseo nna ke le motlhaisi ke sedi sengwe nna se dile go mogwebi yane jele le ene e le motlhaisi e kgole ke lebetseng ko gore ga a keta go kegoetsa ditshenyelo tseo tsa gae felong tsa lebeletse a kenyeletse le phaelelo gore moso mongwe kare phaelelo e ke batlang go e fumana ke bo 10% ke mpaketsa motlhala 15% a ntse a shebile di-factora tse dintse ngatanyana fele a nto itswetsa jale ke e fetisa ka theko e itseng ke e fetisetsa go mogwebi a se ka itshwenya ka gona mogwebi yena o e rekisa bokae eno e se se ya ga yena o ra bone ke godise ditshenyelo tsaka ke bile ke ntse phaelelwa ke bile ke shebile gona nakong e ne ke rekisa setlhaiswa tse saka na supply le demand phepelo le tlhokagalo na a di eme jwang ke ditaba tseo data re le dithupelong re tle re tlhere di manong le re beretse dipalo tsenono ka ditlhaiso fapana re tloe mono a utlwise e mongwe a ba makale ntate bana ba dikgoketsa motlhalana o fumane ebile ba maketse ba re gaebo ga e ka ke senyetswe fela ke 73 rand je fela go ye ke ntse ke ebitsa 120 tlhole o fumane e mongwe makese a re gaebo tshwane ke lo e etsa ke lo fetola tse dintseng ke atamela kgwebo ya ka ka yona ba bannye be ga utlwe taba eno ba tla fumana gore ba e utlwisisa ka nete o tla fumana gore enterprise tsa bona kgwebo tsena tsa bona di a gola di ba tswela
1: molemo ke leboa mme o ntse o tshwere jalo e re renke momamedi re tle ke go utlwa gorena o tshwaela ka goreng ditabeng tsa letsatsi la kajeno momamedi re kwano re ntse re buisana jalo le mme Mofumahadi Thakabanna gape jaana re buisane jalo le Mofumahadi Molapo go fa monyetla gore o botse e mongwe wa bona mo utlwang o tlhoka.

0: tsa teng. Nomo ka mohala ke +26659933. Ke yona e tla o hokahanya le gona. E re go kwa gore na wena o reng ka ditaba tsena. Re metsotsongilwe le go le shome re lebile go renyane ya bosupa. Go fa monyetla ke gona hohle hohle mo o imameletseng teng. Metha ka banna o tlhaga lekaleng ditabe tsa dimaraka. Go tswa mamedi. Mamedi. Ndate.
1: Hey, uka ka o tsebe mo o tsebe ka tsa se ke bile se ndate go pa tsagelo. O zon tse re ndate.
0: Ndate se lo, ga wa mo era ndate.
1: Eh, ndate ya. Ke tsa o zon pole se ndate. Ke re ke gela ala mo ra o ho meta ka banna.
0: Ya ndate.
1: Meta ka banna ke ra ke bua hlalosa ka hore. Ha ke re se hwai. Pele nka lema. Ke ba tsamaga ka pele. Metha ka banna. Taba ena. E o e buang ntle. Ke bile le hlakile. Fela jwale. Ho rona batho ba ntseng ba thuthua. Ba sokang ba ba le. Tsebo e phethahetseng ka teng. E ya re imela. Ebile ha e re tlotlofalle. Hobane ke le motho ke tlotlile. Ke lebe di sa tsebe gona ke tatswa ka lekgalo le seng gore ke o batla motho a tlatla a nkakela poni ga e ba ke ketsa motlhala e ba ke lemme poni e kgobile ebe jala ke tsebega ke tatswa ka kgalo le seng wa batla motho a tla nkakela poni e kgobile ga ke se ke e tlaisile jale ka gona go na le go etsa jalo gona ge le Basotho nkampa ka tswa ka lekgalo ka batla peo eo nna ke tlhokang go e lema hazele mo se thasa tsati mo se se ke ona ndi lo ube se pasi se pele baso ke se ka o me ala nda dizi ja ba e potse na ga e tshopi ke ho meta
0: ka ba ya sakile tate e
1: ne u bo ntse ka hore u bile ga bo khashashelana ga ho ke nna pepena pa e tsing ke mme o bontshitse gore re le Basotho re sitwa go fetola mokgwa wa go ja mme ga re fetotse mokgwa wa go ja ka letsatsi koba ke a kwante o na go itse ka letsatsi ebile nka fetola mokgwa wa go ja ka dijo tse fapaneng go ya ore go ya bo lesomeng o akanyeditse gana mo mofuteng e re fomeka isambo lefomeng e sa tshwaneng ga e tla ba go nepaeng ka re ke gomme waka re na le bothata ge le Basotho ga golo go kgothaletswa mego ena netala gore ebe re ka qetelelane re eje ka re na mme waka go tlhokometse go ka ntle ka
0: bothata ba lona ke bofele le Basotho ntate setlhong
1: ka ntle ka mona go ntse o le thata. Go na le batho ba e tsang ga re etse kao fela. Go na le batho ba e leng gore ba di gapela fela. Ga e di a soma mo re ketsa mosale ba ke mogoba o tlhomme moo. O tletela mosala o tlhomme moo. Ga e ba pula e kekeng nyana. Wa tseba mogo o tla bofelele gona moo. Ga se ba bangata ba tleyang gore ba tletelane ba mo.
0: Ga le bona deslo.
1: Ke nule tsa mogono, le tsaetsa mogono, motala o tsaetsa go au jana go etile, o jana go etile.
0: Ke le bona tate.
1: Ga le ke batla go tsaya ka go nne bona e le fa sutu ba atamela jwa mo ba be le kutlwisiso ya go re na. Ntho tse tsa di go tsitse mo go ba tle ba di fihlele. Ke ha ba ga ba etsa. Jwale e ke banna ne ke batla go kena go yana na itseo ya itai ntate ya ke ba ba di agaba ka go fela ntate
0: se yane
1: yana buile ka taba ya
0: ska kena go yona na go se se ka letlhakong la rona ntate slow
1: a ke o lebuwe na di ntate se
0: tanki ntate ha ga nke wa go ketela go kwe ka mo a dibehang ka teng +26659933 ga tlang ka le mongwe o qetela ya ka di bya ka bokutsenya bo boholo. Ho tswa mamedi.
2: Ho tswa.
0: Ho tswa mongaka.

0: nna tanki patlong a ska.
1: Nkhuluma tanki.
0: Uwa ke batla go tsa mme ka phepkwene paetsi. Ene e o thing plating. Ebe me bala bala ya dijo. Na ka nnete re le ba sotho re le kujana di mahetleng re le tsena. Ba bona e ka ntho re ka e fihlela jwa. Re tla e lema merogo eno mo nu ja ke re be le diwete re be le di. Empa o bonolo re nka ja mebala eno go se le motshega le mantsiwe. Na ba ke ke mba kgothaletsa gore bonyane ka letsatsi ke seke ka iphumana ke jile papa ka seshabo ka merogo o le mong kapo kore ke seka ba papa le morogo teng papa le morogo motshegare papa le morogo mantsiuya ke mpe ke be le gore ngwe ke tsamayng ko o kenya dipakeng ga ke tlholwa gore ke di finyelele di be plating e le nngwe ka nako e le nngwe na eo yona e ke kenya sela batho molemo
1: nae hlakileng gore matanke ga le boa meta ka banne
2: ee
1: yantse tense ke na le wena ga re kene go tsona tsena tse o tobileng ka bokgutshwane le bo bogolo ga tla re tsebe wa
3: ke gona ka go ela tlhoko gore e tlile ga o bobebe go mošaisie molemong a ikele dimmarakeng a le go fumanna tlhoko ke e seng setereke se seng le se seng re na le basupisi ba tsa dimmaraka o tlhisentsa bo dio mono ba sentse ba na le tsona ditaba tsa gona seterekeng se sa bere a ketlala ditlhoko tsa pone di eme jwang ditlhoko tsa mahe di eme jwang ditlhoko tsa morogo di eme jwang fele batlaisi re re ba kgotheletse gore ba no o atamele diotisiri tsena tsa rona kapa basupisana ba tsa dimmaraka pele ba kenya peo mobung jela le o mo tataisa gona setrekeng seo sa leng mo sona kgothaletso ke gore a leme eng seasoning etlha kapo setlheng se tlhatlhamang e le go fitlha ditlhoko tsa dimmaraka re etse tlhokong tate ga se motlaisi e mole mong ga ka tlhammale dimmarakeng wa iphumanela fele ga ba atamele basupisi bano ba tsa dimmaraka ba ba tataise gona ka ditereke o fapana ditlhoko tsa dimmaraka di eme jwang
1: e hlakile ke ya leboa mme ke leboela seabo sa gao ditebeng tsa gona le ka moso
3: ankentete ke lebile o menagane
1: re ya leboa mme ke mmetha ka banna ga re boela re gokagana le boeti wa gona wa pele mme molapo gore le yena a tlo tla kena ditabeng tsena ga re gokagane le mme molapo gore a tlo tla kena ditabeng tsena ga e se ebile re phethela re tlo phethela ditaba tsa gona ditaba tsa letsatsi la kajeno re metsotsong le le go emegago re lebile goranyane ya bosupa mo re tlabe re fitlha pheletsong ya ditaba tsa gona letsatsing la kajeno ka gokana le mmemolapo gore a tlotla a kena ditabeng tse mo tobileng re tlabese re fera ditaba tsa gona re tlabese re fera ditaba tsena tje ka ga re se ebile re agwane le e mong wa baeti ba gona e leng mme Thaka Banna yena ne a tlhaka mane ka dimmarakeng mme molapo wa tlaile go ba le gona
4: ke atlaile go ba le lona
1: ga re kene go tsona ka bokgutshwanyane bo bogolo
4: a gola nthong ka e bolelang fela gore ke utlwa ka bothata ko gona ditlhopha tsenang tse re buang ka tsona gona motho a ka di fitlhela ba ke ntho e bobebe go ga e le fela batho ba tsamaya dithutelo tse basupisi ba ba bitsetsang tsona re kgothaletsa re na le majarete a mo nagegeng a ikamanya le phetho ya legodimo e le go motho ga a na le majarete ya o lapeng a le nne mefuteo ya mego e fapaneng a sa le ma gapa e le nngwe e file a le nne mefuta e mone re buang ka ena e beyang ka tlase e beyang ka godimo e beyang ka mahaba e beyang ka mekotla e yona le diphoofo tsana ka ntle ka mane digo mmitsanyanenyana e le gore ga e le fela re itlhaisetsa re le basotho taba thepo e nepaetseng ka e fitlhele
1: ke ya leboa mme ke leboela seabo sa gago ditabeng tsa gona le ka moso go ya ka mme molapo ditaba tsena di tla fitlhelega ka go tsamaya dithupelo o go fitlha pheletsong ya ditaba tsa gona letsatsing la kajeno gopola le ena le tlaisitswe kalo ke Mathomba Mabaleha la tlhophisetswa kgaso ke mme ko Photlhedi o lebetse mang ke Thabosisa ka metšhineng re sebetse jalo le lehlomela kgatšhane lehlomela kgatšhane ke ena yo ya neng a sebetsa le gona ka mona ka metšhineng re tsutela lefapha la ditaba ge se ebile re tse gola ka letsamomamedi bo monate ba mananeo a tla latela a sea le moya.

Ma mediro sa masala sotho go dumedise hle hohle hohle mo leng hona teng. E dumedisa nke nqosa ke Deborah ke mogwele wa mantsukunyane wa katale sefere ba gole ba kitima mabitleng. Ha ke na sa gata hanqosa mo tengetso ka mehla ke re ha ke lebeleta ke ipusi ke ya buswa jwalo ke mogana ma house 62 nqosa mogana ka hatsa maile mo o tsama hantle le mogana thaba mogana di hlaba e motle mo kona ke bua ka mantle ha ise na mogana gwa bane theko ke ngwana nyana wa me ya bo sehlana buimametseng. Dumela dumela dumela hle hohle mo leng hona teng. Ntumele ke molebo jalo ena Thabo Sisa ke meke bona mabedi sa masala sotho o bile le wena ka lenane lane le monate le nane lane la go tlwatele go yetswa mechechane ana suthela jalo ke mang ha isena itu manka sa mahamana telena DJ letsa bona mabedi sa masala sotho Thabo Sisa kama gore a suthe jalo a suthela jalo bona mabedi sa masala sotho hle motsidi si chakela makacha ka ditabatse no tsa hora ya busupa ba re fela mogole motle tswala pele le tsona tlo mona ho reng ya bosupo ho hleletse mane ho reng ya brobong me wa na mabedi sa masala so thong tumelle ko hlalosetse ho na nna le wena re tlo tsamaya ka mogwa letsela efeng re tlo tsamaya ka mogwa letsela efe ho tloa mona ho reng ena ya bosupa ho fihleletse mane ho reng ya borobong. Ha re fitla mana metsotsong ya mashome a makae ha isa a ka nnete a le shume le

e tlhokaetseng ka la 20 a metso e supileng kgweding ya bosupa. O tla bolokwa ka la 20 a metso e mmedi kgweding ya borobedi. A bolokelwa mohlaka wa tuka ha motsoka. Re tsebisa bohle beng ka mofu le metswalle, tsebiso e etswa ke Kabelo Motsoka e leng mora.

tsebiswa ka lefu la ntate Ntadimeng Morai. O tla bolokwa ha seodi botleng ka la mashume a mabedi a metso e mmedi kgweding ya borobedi. O tsebiswa botle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e etswa ke Makgetha Morai e le moena.

namere sa masalo soto ile shumele metso robo la metso so hantle ga re lebile ho renyane ya brobedi ho pola hle ha re fitla mane metso tsengelo shumele metso mehlano ge ya re lebile ho renyane ya brobedi ke mane mo re tla tlereng ke jwalo ena president masemene ka palo ya buka.

0: Halala. Ere go dumedisa he wena morati, mothasele, motholetsi, molatedi, motsietsi. Wa lenane o la palo ya buka, go lela haufi hohle hohle mo mametseng selomo ya Sesotho lo hona teng. Lebitso la ka nna he ke President Masemene, mme se ntse ko hwehla ka letsoho le mofuthu. Ka letsoho la moya ke ratamela hle nna le wena re tlo tlaba mmo. Lenaneong le o le ratang lenaneo la palo ya buka. Buka e re tshwereng ke diapole tsa Gauta, buka e re ngoletsweng ka bokgabane bo boholo mono ke ntate JC Manyedi. Re leqepheng lana la 112, tlasa setlhoho se reng leshano la mpampa le masapo ke kgaolo ya 20. Ere ko gopotse he ka mela ya semekae mo nna le wena re ileng ra arogana de. Ore ntate Manyedi mona morena a inama, mme a nka ntlwana ya Gauta ya nonyana le sedi. Go ba enke he a nka kgato tse pedi go ya pele, mme a phahamisa letsola e le letona a lebe a tlhong ya mpampa. Ya ba o thetha sohlola ka he ne le tlwaelo ya gae go etsa jolo ka mehla ga a tshwanetse go bua ditaba tsa bogokwa, ditaba tse kgolo. Jwale ya ba o re le remisa ona mona moo a neng a re wa bua, mme he gona jwale re tswela pele. Go tswela pele he morena o re o ntshebeleditse gantle mora wa ka, o tla fumana moputso wa gago jolo ka ke tshepisitse. Jwale masapo mona o re le nna ntate maetong a ka malelele a bohloko ke ile ka o fumanela mpho ena ya bohlokwa. Le ga ke tlhotse o fumana nonyana le sedi, bona ntate pereke ena e moetse wa Gauta yeo ke tiisang gore ke o mongwe wa metlholo ya lefatshe, mme ke ena morena wa ka ke utliseditse yona. E amoele tlhe wena mmusi wa babusi, mme o mphe kgonolofatso ya gago. Go feta moo bona ntate, morwetsana ke enwa e motle yeo ke mo filweng ke batswadi ba gae, mme yo ke o kopang gore o nnyadisa ena e be mofumadi wa ka. Ora ntate Manyedi mona nakong eo mpampala masapo ba neng ba ntse ba bua mashanoana a bona, go satsana thakane he ona eme pela morena a ntse a sisa pelo ke golla. Batho botlhe ba mmonang ba ne ba makaletse botle bona ba gae, ba tsota ruruwa tseba ba tlholetswe. O bana bana ba tadimile e se morwetsana e motle, empa ba makaletse botle bona bo phelang, bo apereng, bo hemang, bo ntseng bolla. Le ya bana ba sa tsebe gore na botle bona bo tseba o bua na, botle bona bo tsamayang ka maoto. Jwale go tswela pele o sieno wa bitswang Thakane mona o re ga se nnete motlotlei morena, ga se nnete, go rialo Thakane e motle. Ya re ga a qala o bua he batho ba leng mono ba tlholwa ga ba utlwa modumo monate wa lentswe la gae. Gobana ga a bua ene ka gojano wa tseba go bina batho ba bane ka mantswe a fapaneng, empa a natefisang pina. Batho ba golola melala wa tseba ba rata go mmona. A tswela pele he ngwana batho a ntse a thothomela wa tseba a sa tsebe re na morena o tla utlwa, mme a mo utlwele bogoko kapa tšhe. Ntate Manyedi o re ke re a tswela pele ka nnete ya gae ya ba o re nonyana le sedi ga ya fumanwa ke monneno ya kgopo, pegene moetse wa Gauta ga ya fumanwa ke monneno e mobe eo ke sa mmatleng, empa dintho tsena tse pedi di fumanwa ke morenaka go sana tsoto ya ileng a nkuka heso ka thuso ya phiri e putswa, mme eo banna bana ba kgopo bao ke sa ba tsebeng ba mmolaileng. Ke ne ke tshepisitse go sana tsoto gore ke tla nyalana le ena, mme jale ga e le mona ba mmolaile ga o sana motho a ka nyalang hohang. Ore ntate Manyedi ya re ga a qeta go bua mantswe ana o sienwa a neng a se a sebeditsetse kgolo pelong ya morena le dipelong tsa botlhe ba mo mametseng, a mmeketsa ka lentswe le botlhoko la motho ya bolawang ka setlhogo, lentswe la motho ya kopang mogao le thuso ya ba o reng.
1: Oho phiri e putswa, wena ngwana mme le ntate, wena kgaitsedi yaka, wena mothusi wa ba ditsietsing, tlo nthuse tlhe.
0: Ntate Manyedi mona o re a rialo a otlana fatshe a idibana. Jwale masapo he a mo kakatlela gore tlhogo ya gae e seke ya e ba fatshe, mme a araba pololo ya gae ka mantswe ana. Ka baka la bolelele ba leeto le o re le tsamaileng ntate, kgosatsana ena e kgathetse gagolo, mme e tlhoka phomolo, gagolo phomolo ya kelello. Ke nnete rile ra feta setopo sa ngwana bo rona tsoto tseleng a re ntse re tla. Ke ile ka elelwa gore kgosatsana ile a tshoga gagolo ga e se bona o bana ke utlwa na go nyona yena rileng ra utlwa a qala holla lo bua ditaba tsena tsa hae tse sa qaqise yang hantle le bitso la ngwana ba rona tsoto lona o ile a lutlwa ha re ntse re bua ka yena ha ile yo ngwana ba rona re ikhorisitse hore ha o pila yelo o bolailwe ke mashudu le dinokwane ntate manyadi hore mantso ya qetello masapo a bua a sa tadima morena mahlong empa ya ntse a fiela ka mahlo fatshe jole morena mona hore ke a kgolo he ngwaneno ha ka fumana phomolo kelello ya ha e tla boela e hlaphohelwa mme e kgutlela gape madulong ke morena e wa bua mantso ya jole hore mo iseng ka tlong mme le mo fumantshe pabalo e lokelang ha e le nna jwale ke kena bofifi gobane nonyana lesedi e rekilwe ka madi a mora wa ka ke tla qeta matsatsi a mararo ke ntse ke llela lefu la ngwanaka yeo ke neng ke mo rata haholo yeo ke neng ke mo rata go feta yona nonyana lesedi setšhaba sotlhe se tla ba bofifing le nna go llela tsoto wa ka mme ka morago go nako eno ke tla etsa ditukiso tsa go rwesa mpampa mofapa tlhogo go mo etsa mmusi wa karolo ya bobedi ya mmuso wa ka le go etsa kgoloetso ya gore e tla ba yena mojalefa ga ke se ke swele gape ke tla etsa ditukiso tsa go nyadisa masapo go sa tsana ena jele morena he a laela gore pere eno e ntle moetso wa gauta e iswe setaleng e kwalelwe e fepjwe teng mme e baballwe e lebelwe ka thata ga e le nonyana lesedi yona a e nka a ya le yona ka kamoreng ya gae a laela gore go itswe ditukiso bakeng sa meketo e mmedi e megolo e leng wa thweso ya mofapatlhogo bakeng sa mpampa le mokete wa lenyalo wa kgosana masapo le go sa tsana thakane e motle batho ba qhalana he ba ya ha bona ka dipelo tse tletseng maswabi ka lebaka la lefu la kgosana tsoto yeo morena yane a se a ntshitse manqosa go ya lata setopo kapa masapo a gae gore a tliswe gae ba tloa moo he ba makaletse nonyana lesedi le peremetso wa gauta ba tloa moo ba tsieleile ke o setse bore na ga e le go sana masapo le go sa tsana thakane ya bua nnete go bona ke ofe na kgele tshela wetho re tshelela kgaolong ya bokae kgaolong ya 21 leqephe 115 setlhogo sa ditaba se re go sana phallo wa fitlha ore ntate manyadi he nakong ya ga mpampa le masapo ba bale yaka tseo ba neng ba di utswitse ka bolotsana kgosana tsoto na tšapaleletse tlasa sefate sela seo he e sa leng phiri e putso e ba sia ba robetse tlasa sone ba ne ba mo siile go se le tlhasenyana fela ya bophelo go yena ka moo ba neng ba bone ka teng letsatsi di le la dikela la ba la tšhaba gape a ntse a rapaleletse mono tlasa sefate seo se segolo ya roba letsatsi le tšhabe le phagame mme le futhuma.

ha bonala mohlankana ya pereng diaparo tse putswa ho tloha hlohong ya tswa leotong. E ne le mohlankana e motle sebopehong sa hae e le seqhenqha wa tseba sa seema ka ditlhako, mme o bile o bonala hore a se mothwana fela empa ke wa madi a borena. Hobane he madi a borena a ne a bonahala a matha methapong yohle ya hae, mme a fela a mo paka hore ke kgosana. O ne a tla matha ka lebelo le e kang he o ntse a kgannwa ke setsokotsane se tsamayang ka potlako e makatsang. O ne a tla ka yona tsela ela eo kgosana tsoto a neng a tsamaya ka yona a kaletse phiri, mme a ena le kgosatsana thakala. Kgosana ene he e sa tsejweng ya fihla ya ema moo tsoto a rapaletseng teng, ya mo tadima ka makgo a tletseng mohau. Ha morao he mohlankano eno a kgoma mahlakoreng la tsoto, a mo phopholetsa mahlong, a mo phopholetsa sefahlong sohle le matsohong. Ho ba etse jwalo a ema itshwara hlomoshane eno, empa he o bonala hore o ntse a inahana, a nto tloseletsa hape ka lebelo ho kenella hara moru. Ya re ha o fitile nakonyana e itseng, a boela a hlaha hape a nkile setlamatlama se seng se setalana monnatjana jena, mme a se tulatula ka lejwe, a nto tlhotlela lero la sona mahlong a tsoto ka mokgwa o a hlatswa. Yaba he o rothetsa ka nkong tsa hae marothodi a seng makae, a nto ema ho lebella se tlang ho etsahala. Ho ba o fete metsotswana e seng mekae, mohlankana wa rona he a lemo hore kgosana tsoto o qala o phefumoloha, le a ne a phefumoloha butle moshaneno le ona ka thata. Ebile mohlankana wa rona e motjha yeo re sa mo tsebeng o kgumama ka mangolo fatshe, empa le leng he le le ka letsong le letona la tsoto, le leng le le ka o le letshehadi. A kakalatsa tsoto, mme a qala o mo thusa ho phefumoloha ka mokgwa o he bathusi ba etse ka teng ha ba thusa ho kgutlisa phefumoloho ya motho a neng a kgamilwe ke metsi. Mahlo a tsoto he a sisinyeha, a bontsha ho kgutla ha bophelo. Ya ba mohlankana wa rona he o tloha hodima hae o emella thoko ho lebella se kang ho etsahala. Mahlo a tsoto a sisinyeha, a ba phopholetsa bohata mono ka matso hobane he o na ntse a tutubetse. A bua ka mokgathala le monyebe kgosana tsoto. Ya ba hore thakane moratuwa wa ka, e ka ba o hokae? Ya re he ha sa utlwe karabo, a tsoa dula a ipikika mahlong a sheba, mme a bona pela e mona ho eme motho nkare mohlankana eo a qalang ho mmona. Tsoto a bua a ntse a dutse fatshe mona, moshane wa ka o mang wena monna? Jwale abuti eno hore ke nna motswale wa hao yo o mo tsebileng e le phiri e putswa, ho araba mohlankana eno he. Tsoto hore nna ke a hlanya kapa tjhe, e ka ga ke utlwe hantle. Ho rialo tsoto mono a ipotsa a bile a raoa fatshe a tlolela hodimo jwalo ka motho ya tshwileng haholo, a eketsa botsa ka thata re wena monna ke ntse ke re na o ma helang banna? Jwale he motho eno wa arabela hore ke o boleletse hore ke nna motswalle wa hao wa kgale yeo mo tsebileng e le phiri e putswa. Pele ke tswela pele ho hlalosetsa ka moo ditaba di leng ka teng, ke kopa hore ntate o tlose kgalefo pelong ya hao hobane o tla sitisa ho sala ditaba tsa ka morao le ho di utlwisisa. Jwale ke re ke nna motswalle wa hao yeo mo tsebileng e le phiri e putswa. Lebitso la ka la nnete ke Kgosana Phallo. Ka baka la metswalle e kgopo, nkile ka hana ho mamela ditaelo tsa morena ntate. Ka baka la bohale ba hae a halefisitswe ke ho hloka mamelo ha ka, ntate o na mphetole phiri e putswa ka meriana ya hae e matla. Ho feta moo, ntate a eketsa hodima kotlo ena e boima ya ho lahlehelwa ke sebopeho sa botho, ka kotlo hore a ke ke a nkgutlisetsa sebopeho sa botho ke so etse diketso tse 10 tse ntle ho thusa mang kapa mang ya leng tsietsing, mme a sitwang ho etsa mosebetsi wa hae a sa thuse. Ka matla a hae he morena ntate, o na ntumelletse ho nka sebopeho sa botho ke hlobole sa phiri ha nka letsatsi haeba sebopeho seo sa botho e le sona se ka nthusang ho phetha mosebetsi oo ke lokelang ho etsa. Mohla ke neng ke qala ho kopana le wena, ke ile ka thaba haholo hobane ke ile ka bona sebaka se setle sa ho etsa mesebetsi e ka phakisa ho mpuseletsa sebopeho sa ka sa botho. Ketso ya ka e ntle ya 10 ke ile ka e etsa, mme ka e phetha ha ke ne ke o nkela nonyana lesedi qhobosheaneng ela. Jwale he mohlomphehi wa ka, maoba ha leqeta ho kgale a le thakane yeo o lokelang ho tseba jwale hore ke kgaitsedi ya ka, ke ile ka le siya mona, mme ka kgokela ho ntate ho ya mo phetela hore

bona ke phethile taelo ya hae lo ya mo kopa ra ntokolle mme a mpe a mpuseletse sebopeo sa botho. Ntate Manyadi o re nakong eo mohlankano eno a ipitsang Kgosana Phallo a neng a ntse a bua ka yona Kgosana Tsoto ya yona mo mametse ka tlhoko e kgolo. Hele re remise ona mona Tsoto a santsane a mametse hakanakana, re ke re kopane hape ka moso re tlo utlwe re na ka morago go monana o ile a etsa jwang. Lebitso la ka nna ke President Masimene, o fikela re kopane hape ka nako eo e tshweu kgotso. Bye bye.

0: Amere sa masala so tlo tlametso tswa rona e le shumele metso mo ngantla ga fraletse gore ena ya brobedi ke mo lebe jalo ena president Masimene kapalo ya buka o re file jalo mane metso tsonye le shumele metso metlano hantle ga re lebile gore ya brobedi o fitheletse kwa no gore ya brobedi ka unkela jalo wena mamira sa masala so tlo pina ya mahlanya a re fela le mfetola le goba a e ka nete mamedi wa sa masala so thohle ha o le tjena a ke re a tseba re ntse re le kgweding yona ye ya mosadi wa mo Afrika jwale re tlaletsa mmino wa hae kwano bona mamedi wa sa masala so thohle empa ha o le jwalo re ntse re qoka mona le mane re ntse re fanana ka malebela re ntse re thusana he wena mogatuwa wa ka e motlo ba tseding tsa dintho ka nete nete e sale re qetella re sa di gholwe go bane di soka di re etsa halla tseding tsa dintho re batla go ba le kutlwisiso e tibileng ya tsona gore na go baneng di etsa halla me he mamedi wa salama salo so thohle letsatsing lena ka pa pirimaneng ena ke lakatsa fela gore re ke re tlotla re akore nke ko tloelle wena wa seropo setswang ka bohlale gauti akore nke ko tloelle hanyenyane hobane ke tsatseding tse ke di ratang haholo dipina tsena bona mabele sa masala so tuvele nako e di lantjena e ba he di tla mpherekanya fela ke batle o ferekana wena mogatuwa wa ka e motle ke batla re kene ditabeng tsa rona taba ka kina mona na go nye mofu a hlokahetseng re motho eno hlokahetsekile o isha mo shareng akere ha fitla mo shareng mono re tla be ha letsatsi le o ka lona re ka ratang ha mofu wa rona ka bolokwa ka lona akere jwale la bohlano ha se dopo selolatwa hona le taba e bue hang kapa e etsahalang mo tla fumana hore ho bua le setopo se ha setswa mo shareng mohlala matshidiso re o tlosa mona mo shareng jwale re o isa hai jwale tsama e tsona puo tseno tse tla betse di bua mono he jwale ke batla ho tseba hore na taba yeo e etswa hobaneng le hore na ha e sa etsuwa ho etsahala eng ke batla ho utlwa gore na taba ye e etsuwa kore e etsuwa hobaneng ha e sa etsahale ho etsahala eng na o teng motho a ka ema mo a ntjwetsa gore na taba yeo e etswa hobaneng le gore na mohlomong ba re ngwana mahana a jwetswa o bonwa ka dikgapha jalo o ko ntlokele he wena mamedi wa sa masala sotho gore na lona mohlale e ntseng kapa mohlale sa kang la etsa na go ne go etsagale jwang ke ya bona mehala ka e sentse e panyapanya ge di o dumela mamedi kgotso ntate entate ho jwalo
1: o jana jara ye seng wa ka ya le mona se buri sa botse ke o botsa
0: a entate se buhudi ha se botswe ho ba ne jwale a ke re ntle le ho re ke se buhudi a mongaka mona ke sebeletsa setjhaba jwale ha nka ka ba bolella hore ke mo Catholic hona le be seng ba Catholic jwale batla utlwa eka a ke re wa utlwa
1: ka wena we bua nja go ba tlame a tlhalosa ke batho bana ba ba

ka hantle. Hae ba ba ka gata ho ba ka hlamo no na ba tsa ka tlhalo fitse ona ka tsela e tla itsa ho re tire. Ke nna ka la bongwe. Ke tla tswa ke tutla ke tsa ka tsela o tsoke ke

0: ba bua gore bana ba la ba ha ba ba ga go batla go bala ba saja
1: ba ah asino ngubusi ha ho wa no ka mgopotsa ka bana ba bagago
0: no yo sina e
1: ndate
0: ha re tsedi na
1: e ndate
0: wa ugwa
1: mm
0: e re re bujele bontate bana ba ba ho bontate maliki ba tlo go tsa le gona ga tlebe se re tsama ka maga bona yo gona empane ha ba sa tshe ke tlatsa gona go bana
1: ke ya le bo hantate
0: thank you
1: daddy a tsa lela Josephine lona ke na le bothata le lona wena magatiwa wa empa ba re ka tang khopotsa thaba ba botlo kwa mona gore ke mme wa bana ba ba gago a meto sa masalo sotho tla e le shumele metsi supile la metsi sotho hantle gora ya brobedi re foraletse a go kena nomoro nya mhala 2231 6429 le plus 2665 9 3 ke ona no mogwa ya mahala o ka kenang ho yona ge di o dumela
2: dumela nne
1: dumela ntate
2: wa phela
1: mahong ke ba baletswe ntate wena o phetse jwang
2: ai ke a phela nne wa isaisa
1: ntate
2: ke ba tla ke na tabeng ena ya hao
1: ke go pa o kena mongaka
2: ba so tlhokana le tloelo go dira le tumelo ho thu mo fuha ha o lo molata mane o mo jwetsa o yera o tla ka jene na o tloa polokelong ya ha ha o ka poya hi ba ne ba re house a tshwa go go ita e ba le mathata tseleng nne le tinyelo ya bo e ya nne sala nna ke so ibone ke la tile ba fuba ba gago ke sa ntse ke sa tshwa go nna ke so ibone ntse
1: e lo wena no inkela ba fuba ha o itsamela o ikela ha e ba ke pheto
2: e ya ntate e ka ba tadi bua bitso la la busibi e ntse ga yena
1: ke a leba mongaka
2: ke ya nne ke ntate mo kebisa ka kolonya
1: ke a leba ntate mo kebisa ka kolonya makamo
2: thank you
1: ntate bana beso a e ha ke le na neng le mme di khotso
3: le ma jasi
1: ratu e
3: ke nne le isi ka master
1: ma mahle
3: okay ke kopa ho ke peke ho a kuhiso le nna ba mamme di
1: ao batho ao batho a se mo lofela ho nyametswa ke jwale ke do dumela emme mahau nke ba baletswe ka ba wena o phetse jwang emme emme e batho
3: o ka bua o ka se bui o le sitse wa tsama
1: emme
3: ka nnete ke tsama le ntate o ke pa go bua ka go tsama ka ke le tsho le tsho o ntse le le o se se la hae a ya ga tlo ka mathata
1: o ba no ka ga ga tlo ka mathata
3: ka le ba ntse
1: thank you a lebeleng kaka lebeleng kaka ha le tsa jwalo aske be re tsa jwalo ha re bua ntaba ena hle a me di dumela
2: me de bra
1: ntate
2: a dira ngweso
1: ma ha nge ba baletswe ntate bona o phetse bang
2: ke a phela
1: ntate
2: Mutien ha ka mashara ta mugisi a welo go isa hai. Ha ke ke ma mo bulela ngwana mme. Ha e ba go mo lata ka koloi. Koloi e ni lo ka ka tidi. I ke e tenera fela ga tira fela ntsi u bo ka ba ya ntsi se le ke peto go la kanti a ya pelwa ke peto go le tshogela mutien.
1: I hlile ya ema sa manete e eme e.

0: Mamedi dumela.
1: Dumela o.
0: Entate.
1: Le ditlala ka ke ntate ga
0: mashe. E mongaka.
1: A o kala ditaba tsa ha o itse kana go ngwe motho ba ha se mo tsaile ha itse.
0: Ho jwalo ke nnete.
1: O kgola go bo.
0: Ke nnete ho jwalo.
1: A se sotho motho ha.
0: Eibo.
1: Ke ntwena ba sotho. Ba di bimbana le thapelo ya ne a tata mashona. Ka ha go yona ba re modimo mo tshagapela wa gae. Go tsa mantsi ano fela ke a sia le wa. Motho. Ntate ya buile mpele o itse ya na buile ngala ka gapung ntate kganyane o itse. Ke kana le wena.
0: Eh monga ka komametse ka hloko.
1: Ke ho phelang ke moya. A hona nnete ya e fetang ene ntate ya ile. Moya wa gwane le nama fela. Moya wa phela ona. Jwalo ka ha le mane tsimolohong ha ho bukuwa motho

0: ka le go ile a budilelwa go yena moya mme moya ona ha o so tswile na menyene ona mo teng wa phela ke nthina o re ha o llele nama o llela moya wa gago ee jwale wa jwetswa motho ausi wa ka ke sa ile ka tloa mona ne ke ya lefunkgo la kgwe a kere ke mathatheme
1: e ntate
0: ke tsamaya ka koloi buisane le monga mofu gore ga ke fitlha bothabothe ke fitlhe ke gake sekosekara sane treilara e ntsileng mofu motho a ntse a tlhoba koloi e ke re tsamayang ka yone ga re fitlha mane re gaka treilara ke re go yena bolelela koloi gore jwale e sentsile mofu taba gore ai ga e sebetse ntho eno ya lona a motho wena a tsamaya itse a re keta go tshelano ka ya gololo a ikemela koloi
1: helang batho
0: ka ikemela tse pula yana jale pula ya go otla jwale ka re go yena ka re monna o a gofolana a kitse go fitlhela monga mofu a theoa koloing ya ntseng a tsamaya ka yona yena a fitlha a bua ditaba tsa gae koloing ena ga a keta go bua ditaba tsa gae a re e monna e otela sekia e tsamaya a e otla ka senotlolo ya tsama
1: yo nana we
0: mofu a bolelelwa gaitsedi fela he go na le nna a itseng go ya ka gona wena o dumela jwang ke phepha ke
1: fela jale wena o e bone taba ene
0: ebile ka magetlo ga o bone nna le ga ke tloa mola e ba ke tsamaya ka koloi dintse sang ka moo fela ke a ejetsa gore mo ke yang teng ke a lesia o se ka bang sokodisa
1: ge tsamaye gantle
0: ke tsamaye gantle re ye re be re kgutle mme ga o se be motlae mphang mathata
1: e ntate
0: ee ga ke re jale ke mosotho-sotho ga letsobu moso mong ka ditsebeng ka moo ke sesotho
1: e ntate
0: ke a leboa he mogele
1: ke a leboa mongaka thank you mamere o samasa losotlhotlhe wa ikutlwela ba bangwe ba tlhile ba fana ka bopaki ba gore a ka nnete um ke paki ya gore e la ema ga ke tsebe go na wena o ikutlwa jwang kapo o di tseba jwang kapa o di bona jwang e masome a mabedi a metso robedi a metso tso gantlhe re fogaletse gora ya borobedi ga di o dumela ntate ee mongaka
2: basotho bare ga o sa mojetse o a sala modumolakana
1: helang batho o sala
2: jangmaeko fela o tsedie wena o dio o tseba go na le nako o tla molata mono ao
1: yo nana we ntate kore e tsa ko utlwisise motho yeo ke nka nama fela ena o setse mo e sale re mosia re mong ka teng go na le nako a tla gutlha gape a re tsa mo llatamale
2: jale e fela e na le gore e tsagale ntho eno e jalo jalo go ke sa go tsebeng ke ntho ena kolo ke a tsa mmošhaka ke se tlhokomele gona taba tsona e dise ke a laelwa kapa tsona a ditlwa motho e tlhaba sekia ya tsama
1: ee mongake
2: sa ditsebeng gantle gona gantle koloi tsene e be ke sebetsa kuang tseno gobane babeng ba tsona ke bone ka ke batho e leng gore ntho tsena gabagaga ore ga ba sana le tswalo le tsona dinew tseno tse menagano e ne e lengata eno ya basotho ga ba e nka ga gona fela ke tsona tse ke senang bonnete gona e bona ba sebetsa jwang fela ga e le koloi fela e ka thoko e file e a jetswa e ka tsena

0: Amedi dumela. Khotso ntate. E ntate. Ntate.
1: O banke ke tsholo ntse ke dina ke mae.
0: E mongaka.
1: Eh ha gona mosi o ka ba bella sa go ntsa kwa ntse kwa ntale. Ne ka hona ka maile a. Ilo go ntine tswa tswa. A ne ke ke ntse ke tswa. A ne ke ha gona motho ka ba a.
0: Ha hona motho a ka etsa jwa ntate.
1: A hona motho a ka ba tsa a ba sa command tsa ke nyona ina fela. Ya bi lo go se teng a le fa se ka o fela ke di bele ke le ba so. Le wa ga ke mo ne. Ke se ke nnete. Ke ne se tsa hala. Na hela se ga ke se bona fela go tswa kgolo nya ka nna ke go. Ka nnete ha e sa le go fikela tsa tsinela o entse se so. Ke se ba go ntse go le jwa.
0: E ntate.
1: Ka nnete le wa ka mona ke ka nnete le ba fa tsimo. Ya tsena ke tlelo e di ya go nya ke le ba fofu
0: e ntate
1: ya di bua mi
0: ke le bo ha mongaka ba me di khotso
2: a go si
0: ga tu
2: ke la ka ga o mo ga tu wa ka
0: e khutla ko wena enwa
2: ke kopa go ba nna le ba tlang thusa
0: em
2: ke la mo tsa ka pa a wa sa fa fika fale we mo mo o patetsa na ka mono a maybe ba ba ntshutsa ona ha ke molata mo ke mutlisa mo lesotho ke tloetsa eng ke tsela ngalo ya ha ke etsa eng ke nka eng bena ke etsa eng ba nna ndi ba tlang thuse ke tsie tsi ha ke tsi bona e moje e moje e moje ha ke sala ke lokona ke etsa eng ba nna ndi ba ka ba tlang thuse ke ba rata ya le bua mo katwa wa ka
0: butle pele o tsamaya o re mofu o sa bulukuwe kwa Bekestala
2: o sa bulukuwe ka kwa
0: jole wena o batla ho motsetu latle hai
2: nna ke batla ho molata a sesotho ke motho wa lata a tle mo hai lesotho habo fela ke kopa go tseba go ba memedi ba ka ona ke tlo etsa yona ke tlangelo nyana ke tsebang go ke mo buke hona teng ke etsa eng go a feta mo ka lesotho
0: o molata sa mannete o motshekolla mo o lebitle la hai a ke hai
2: o motshekolla ke ka lesotho ba tseba na ho etsa ho etsa
0: oho a ke a utlwa bale
2: ke a leboga gatwaka ba ka nthusa ba mmedi baka
0: thank you mme fela la ukwa ala ba sa mafika ka dieng a botlhoko mabelo a bona ba tsietsi mmane ntse kwetsing o ja ne le ka ba le tlo ntong fela la ukwa a thank you le vetse tse dintsa dintho a ke be ke le botsa ke be ke sa le botse ke ba pala ntho tsena re kopana le tsona re a di utlwa jale utlwa ona tjena na mme o sa kopane le bothata bofeng a tsebe gona o nka ngwe kopanya le eng ge di o dumela
3: thata mmaka
0: e moratuwa
3: le kae
0: ke teng le kae mme
3: okay
0: mme
3: o wa ntho tsena ga di utlwa mme
0: e ya mme
3: oh ya mme kela le nna ke na le story monana ke kile ka wa ha ka ntse go la mona ba ne mo wa fakala pele ngwa nana ao ba mo nka ba mo isa hai ya le hona le motho la tsadi tsa di fapana di tsa tsi wo ba a tlhana ba mong ka ba mo tsamisa ka tsela eng ha thuwa la a tsela ka matla ka la nyana mo nna na fitetse te ma tlhokeletse tse tsireng ba puta puta le marwe le mebu baya a ba tsama la ba sa tsama ka tsela nana tsama ka yo ka mara na kwa ba ntho di a sinya ha ha

0: Господи, ты не... Ау! Ай, сам, у тебя, чарам, кванам, ай, сам, ты, нанан, думай. Я, си, ша, ша, у сау. Му, тя, ну, тя, са, ля, са, ла, сидим, кван.
1: Хелам, баду.
0: Ай, кара, хой, сам, си, ле, тя, та, хату, ха, ша, као. Му, тя, на, ба, тва, на, ван, киле, ступу, ба, там, дека, са, ле, им, му. Ба, на, ван, киле, му, я, ба, там, дека, са, ле, им, му.
1: Я, ла, у, фире, кане, му, фу, е, на, а, ру.
0: A sala na mo ha ta na le tsama se tso mong hape hape ka magadile
1: yo nana we
0: ai ke ke se so tso tswa
1: hai ke a le bohamme
0: o le buile nna
1: thank you moratuwa la u kwa bile go thu go a senye la u kwa go thu bile go a senye hai ba o molatile ka tsela e hlan le kwana o tlamea o me o ne petsela hand mame di dumela
2: dumela me debra
1: eh antate
2: ha ke ntate khanyane ha petho ta mo di gapungwa le iso
1: ntate waka
2: di nare mutlise a ena re ngona le motho a re a sokare tsimpunyo ke pabuli ke buka South Africa
1: jale
2: o dimere tsona la tuelwa ae oa ya mono ha e ba o tsiba le bitlela gae o ya gona le biteng mono ha fitlha mono o fitlha modietsago jale re ko o lata ge ya gae ebe o ngwatha mobu ona ono wa le bitla o tshela mokotleng kapo wa kanka ntho e kang 2 liter kapo eng fela a tshele ka mokotleng ka mogona o ke saga sa ona keng ba tla le yona nnyo eno hai ha fitlha hae mona go ntse o le o chekwa gape gape jwa ka o chekwa le bitla
1: jonana we
2: jale de le go patwa motho eno monono go etswa mosebetsi le ga patwa koo ga o etse phupu
1: fela go tlabua go a tlabua
2: go tlabua go a tlabua jale o bolelang go tswala tua motho yane
1: e ntate
2: ila la fitlha hae monana ga ba ya bula mosebetsi ba tla bo batswalotsage go ne go latiwa motho a itseng re molatatisa ga ke na entate a bokiwang tate wa ka na e tswiwalwa e ana tlhoka le gau ke nna
1: ee ya ntate
2: ee re tsang yeo se fela yeo thu ke ntsi fitlha sa gae fela mono fela masapo a le siko fela e le ena mono mobu ono ke ena
1: jwale ga o nkwa mobu o ba kena koloing tsa ba edi kapo e tlile go ba le koloi e ikgethileng e gereng e ke ya mofu
2: ga o tsa gona ba tsamaya ka koloi fen ga ke tse mono gona ba tla e bankile ya bona kapo o kena go tsa ba edi che mono ke yona mo kisaneteng a ntle ngwane eso
1: ke ya lebogang tate
2: tanki ngwaneso
1: tanki so mamedi ke o dumedisa
3: ee ya mogele ke gotlile gape ke ndate ga mašhini gotlile ge metlheng ya pele mogele pele re tsamaya ka difatanga gape
1: ee
3: ke santsane re kalela dikile le yona ga o gongwa go tho o bolela mokgotlhano kae kae pele o felela ka godima yona o ne o e sebela ka tsedingmee ga o sa etse jalo ga e ba o tloa mona ga nkosa o ya gamaga ka beikwana e kgathala tseleng
1: he batho
3: empa ga o e jwetsitse e ke ke ya ba kgathala tereno e tla o petsa o bo o fitlha mono mo o yang
1: e ntate
3: ejalo he mogwele go na le ntate a ngopoditseng taba eno ga ntse ba bua mona ba mamele
1: ke lebule a golo mongaka hache wa utlwa wa ikutlwela ke re mamedi wa utlwa gona taba tsena di tsama ka mogoletsela efe ge di dumela
4: ke le ra zebra
1: e ya mme
4: e re kuvetsa
1: nkotela
4: ya ke wa kula a sa le mholo ya ga santsa kula ga na ke se a ke fa mo skela nkisa mo sharane mpa le mpata ka moga nako ka ne ka itlhokagala ga sa itlhokaletse itsa ba se ba sebogatse ba mogae mogolo wa ga ke mong ba babedi ba mosebetsing ke e nthuse ntate ke mo isa mošhareng itse a qeta o kenywa ka koloing itse a qala

0: motho wa le ba le mono fela ya phetho a kuta a mo beya fatshe.
1: Kolo iphetho a entse le lebaleng?
0: E phetho a ba e tloa lebaleng fela e tshwanetse gore e tswetse ke kene tseleng fela a be phetho a gona tlasa lebala mona bjang ke utlwe ka koloi ya bene tsena. A kwane nakong tsane tsa pele.
1: Amen.
0: Ba ne ba qale go khumama mo ba gopola mantswe ae ba qala go khumama ba mo gatela o e motho a Modimo bona bana ba ga mogagae ba ntsa re ke tla o pata bana beso e le ba le mosebetsing tshwanetse gore ke o ba tsebisa ntate ma dumela gore ke o ise mono mo kile o boloka ke o lata bana beso ge tle ge tsebe o tla o boloka ge le mmogo ka a ba dithapelo ka mogao mono ba mme ula ba a fitlha polokelong. A ba re nako a latwang gantle ba fitlha ba moetse ba jale re ya gae sebaga ba gao ke gona bana ge teng go isa gae re loo a tloa gantle mono polokeleng wa ye gae. Motho o a jwetswe a sa jwetswe o tla e bona too salmanyana yona sala ga se ke ka ga tsa utse.
1: Mamedia ke go ntse o utlwa taba tse ga setsaka ke go a di utlwa ga setsaka e le 18 la metsotso gantle mamedi wa sa masalosotho ge a ge lebile goreng ya borobong.

0: Mamedi dumela.
1: A o se go ga dumela.
0: Eh moratuwa waka.
1: O bua le mepiseletse.
0: Mempuse.
1: Katiwa, o wa se go ye teng ke ya go lata motho ke go di ka mahlo.
0: Eh bua mempuse go utlwe.
1: E be go pata motho mo thaketa o pata motho no ha go tswa sule na thala, pele o pata tshelo sho thongwe. Ha ke ka tlhaba tsa ditshebelo tsa go nna ga tu. E be ba go ba letse ba thoba mazulu ba re go se tsane ka go ya bo shipa go kopa go tsena ka thasa mabitla go lata motho. Ba tlile le lehlaka la ha go bona. Ba fihla ba tshela mobu o nwa le bitla ka ga lehlaka ba ntse ba bua puo ya bona ba mo letsa go tsena ka go lata o ya go ba golo ba hao go itala tsena go itala tsena go itala tsena. Go se go e dikolo tsena tsela tsena tsela tsa ding ke tsa tsa ka mo sa ga e ding ile re tsiba. Ba tlile ka dikolo isa mo sa ga ka bo ya mo ba tsona tse di leng di na le mphe o kulanya re tsela le ka se ka morao. Ebe ha o ka tsa o tsholo mobu o be wa ka mola ka monna ke tshwanetse go be re lo tsela le ka se ka teng.
0: Eh.
1: Ka ha ga bo di le ane go le ka be be o se tlo be wa ka teng. Ke kolo itse thapo tsa mo sa ga tsa kolo kileng. Ke tse tsheletseng tsa le lapa ba ga ga ke tswa mo. Ha o tsana mo re tla ema ba di tshetse ka la mao ba le petrol. Se re tla ema ga ke tla kae kae tsela mo go tsela le ka bogo. Kolo itse ne ha di dikela di ile mo. Ha ba le jolo ba ekta jolo ka ha ba tswa mo sa eng hantle o fitlela ba ntse fitla hae. Ba ga ha ba fitla hae o lo sala mo sa reng ba tla boetse ba lata ona mo bu ona o ka letsatsi le ba lo lata ka rona le a ile a boloka ha bo ka lona go entse le bitla bitla ha o fitla mo mo o
0: pa ke lamba
1: ba kolo ka tsatsa ka ha go tsatsa se na sala se ke mona sa mabitla ba kena se le mo ka ke bone ka maso
0: jo a ke a le bo amme

0: tlhogong mamedi kgotso
1: mogala nne
0: dumela ntate
1: o phela ba
0: ke ba baletswe ke mahau wa modimo e ka ba wena
1: a ga sa ba le ke nna ke masankane wa mogotu
0: ntate masankane
1: ee ke ntse ke ketele ena ya ntate kganyane ke ntse go dira sekolo sa gage
0: e mongaka
1: ee ena ya ntate kganyane ke o tloa o sentse o hirile koloi e ratang mokieno wa sebakeng se kapase seo go semati ga o kene go koloi jabai ka mofie akane
0: ke mametseng tate
1: ee ga o kene go koloi jabaii ka tsela se kapase ee ko jalo ka koloi e ntsie mofi fela ke go a tseba gore ga e tsamaye e emae magoti moo ga e tsamaye ng ka bai
0: e ntate go jalo
1: ee rua
0: e ntate
1: ee ke gotlela setlong sena sa ga setlong seno ke nnetege ka lebaka la dikereke batho ba bangwe ba re ke tumelo fela taba tseno tsa gore ebe go ntse go ketsa moo ke nnete ge wena ya dumetseng go kereke o tlare ke tumelo fela ebe ga o etse tseno tse tseno tse tlhokegang koloi itla tloa kwana ebe e kena gae mofi a be a boloko fela taba eno itle tla e kena ka bokodi ka gare go lapa le eno ebe gore ga e mongwe wa lelapa a kulae kore e ka tlwa ya tlha e se re gale ebe gore go ba le a kutsang mme ka nnete letlaka moisa dingakeng le moisa dingakeng go tla ba le ngaka e tla tlhalosa taba tseno gantle gore ae ntse phoso e tena e tena e tena ya gore ebe ga le bolen le mofi mammamamma jadi le lokela go etatala ene
0: eeyantatena
1: ee wena o ile wa ganana le taba eno waa ke ntho tsa ditumelo tsa basotho fela eno di ene se sebetse ke nako goba kerekea wa bona gore gona kena ga batho ba bakerekile ga ba amane le taba tsa bo ntho tsa sesetua o bona phatlo tsa dilentle o bona le matlo a gae a le matego gang ntho tsa sesetho ke kae kare ke ntho tse moragorago agolo kapa tse tse ka mphaisa ba
0: e ntate
1: eya te ga o jalo sesetho sona se ikemetse jalo fela se molao ntho e o tlaleng go teng ya gomati sesetho se ka godimo molao
0: ke lebuile ntate
1: ee ga o bone le mapolesa koloieng kile mofua ga ke ba emisa jalo ka koloi ya baikgang ba e tlompa mofua tlontlo ga o bone le motho yo banyebe o magoeng kwana wa lokololo a ke tla boloka mofi wa gae mona go bontsha gore mofi ke ntse o golo ao
0: e ntate
1: jalebo
0: tanki mongaka

0: A e bo moyeng ke ntse ke utlwa.
1: Hello.
0: Tswela pele.
1: Ah, ke ye ka maganga nga sanga, na ke ke kwang.
0: Ah, o hlakile mehlako.
1: Ura zwa nge tsa kwang wa le ka pa ke ntate masengana nge tse di tse mi solo i bang.
0: Ah, ntate masengana ska retsa jena hle.
1: Ah, ke ntse ke bua hantle ke ho ga fihle mona a khona.
0: O so hana.
1: Ai u kwa maganga na sa rengwa.
0: Pepi.
1: Ai ke yena ga ge ke hlaki mogwela ke wa u.
0: Ah e bo haisa lo hlakile.
1: Ai ku kwe le ke sa u kwanga. Wa se ba bua le. U kwa ba le ba e hotlolla batho ba sotho. Ka tsela ene ba e hotlolla ga le mmeane. A sa siela le ba mamedi no mogo. Ro ba je tsa batho ba kopantse ba no siya di no mogo. Tlen ne re ba tsaga ba fa dikeletso go be re utlwa gona ba fetse ba fetse ntho tse dikeletso tse tsa gona mogao ya le o nyametse fela a sa go tla lo go izi le ba lo go ga tsa ma yo ga go wa tse ba ntlo ya motho nna go ka e mosa fa Afrika a yo tsa ntho tse ne tse ba sotho ba mo tsa ntona o tla tla boloka ngwana eno a bo ha e ba ke ngwana a bo mona ya ke tse ba go ga ka a go a bududuwi
0: entate
1: Jwale, a ne di a modimo bua nna Basotho ba ba e otlolla tsela ena jwale ha ke ne ke o theeletse ka gore na kereke jwang e sie dikereke di fetotse batho mokgwele di ba fetotse ditumelong jwale di ba fetotse jwalo do fungwala gore batho ga ba sa etsa setso sa bona ntho tsene tse ding tse ding tse di etsiwa jale ke ga ja dibalaltisa le ntho tseo to tla fumana go ga ke banna ena jale ga ke tlameye go e tloela fela lebitsong la gago jale banna jale ke ga ke etsho jale ke tlameya go mamela kereke jale ntho tsene tse jalo tseno tsa dikereke le tsona
0: ga re tloelele taba ya kereke re ikenele tabeng ya rona
1: nna
0: ke ne ke re re ikenele tabeng ya rona fela gore na hantle ditaba tse na ke tsona le gore na di etsagala ka mokgwaletsela e
1: fenangontate
0: ke itse ha re tloele taba tsa dikereke a kere ga ke fitlha mo a ke a bua ka kereke ha o tlo latlhisa taba e na moelelo momamedi ga ke fitlha mo nna majosajosa ga ke a bua ka taba ya kereke ga ke a bua ka yona ke buile ka taba yaka e le jwalo mme ka re ke kopa re kene go yona e le jwalo.

0: Mamedi dumela e bile le wena wa o qetela.
1: Ka tsantle.
0: Mo ha nke babaletswe ka bana o phetse jwa me.
1: Repeat mayena.
0: Ka du.
1: Ke impeta re na bafu. Ho bua ho hana ba za. O tsena tso hledietse hala ho ba rang ko ke ipotsa.
0: Mm.
1: Ba tsana ba ka letsa ho ke ipotsa. Ko ba ne di fotsa kgwedi ye ne qetang ho fela. Ke ne ke pata e mongwana ga gadiwa ka. A tsa tsetolwa. Kae kae metseng ye me eo ho le kwana. Ena e la ba ha sa bona ho mo ma isanteng.
0: Ho la hlei. Eh.
1: Ya ba ha sa emisa gore yo. Mo khwele.
0: Hai.
1: Atse. Kukwa tsena ka yene ka hoho.
0: Eh, bi hulukile ke a rata mogatiwa wa ka.
1: Thank you.
0: Mamedi o sa masala so thoka nnete ke a bona mehala e ntse tswela pele ho panyapanya. Empa ka nnete nako ya rona nnete e sa le yona e fedile. O bile monate o ba le wena letsatsing la kajeno bona mamedi o sa masala so thotlhe hohle moe bang ke o sitetswe ke kopa o ntshwarele. Empa ha ba re sebeditse hantle ke tshoka mehla ke re kganya matla poko le thoriso di lebiswe ho ntate Modimo. Ka lebitso ke Nqosa ke Debra ke mogole wa mantsukunyane wa kata le sefiri ba gole ba kitima mabitleng ha e so ke ne a sa rata ha Nqosa go teng e tshoka mehla ke re ha ke lebeleta ke ipuse ke busa jalo ga monate ke ena morena mahao 62 Nqosa morena ka ga tsamaya le mong o tsamaya hantle le morena Thaba morena Ditlhaba e motle mo kona ke bua ka mantle ha e se ena morena Kgwabane Theko ke ngwananyana wa mme ya bosetlana boimametseng ha o nrata mamelo wa samasalo so thotlhe uno mpitsa majosa josa Josefina majosa nkuele ke lona le bitswa la ka le nnate fela ngo feta mabitswana ka ofela a ke tsa tsena ke tswa ke tsa mama mbere sa masala so thotla ke lo bona se chaba o gatilwe le ga gabetswe ah baba im ke se ke tla emela motshidisi chakela makaja a tloge fa ditaba tsena tsa hora ya borobong ha tshibile re phethela letsatsi re ka nnete mo sebetsi wa gona go entse jwale ge ya tswa ge ya tsamaya mamedi ka nnete go uetse nna ke ya o gata atch babai e ba le bo mamedi bo monnate ba mananeo a tlang ho latela ke tla kopana le wena ho sane lenaneo la modiko ngwa ba cha dikgomo

ka lehlakoreng le leng moemedi wa mokgatlo wa matjhaba a kopaneng Lesotho, Mofumadi Taija Kontinen Sharp o thoholeditse mmuso wa Lesotho ka kgolo ditabeng tsa mahlale tse kenyeletsang moralo wa leano la AI le ditokomane tse le amang. Letona la Kgiro le Bosebetsi Mohlomphehi Tshediso Mokgosi o re dinaha tsa tikoloho ya Afrika di tobane le qholotso e tshwanang ya molao wa tsamaiso jwalo ka tekano, bofuma, sekgahla se phahameng sa tlhokahalo ya mosebetsi ho batjha. Mohlomphehi Mokgosi o buile sena ha bula ka molao mmoka wa Komiti ya Diofisiri tse kgolo tsa ditsi tsa dinaha tsa Afrika le tse bohareng wa tsamaiso ya Kgiro ALAC, o itse marangrang a lokela ho sebediswa ka sepheo sa ho ntlafatsa mosebetsi wa ALAC. Mookamedi wa ALAC Monghadire Tshedisitso Kgetsi o itse tsamaiso ya bosebeletsi kajeno e sebetsa nakong eo lefatshe le fetohang ditabeng tsa moruo le dipolotiki, ho kenyeletsa ditabeng tsa Kgiro le bosebeletsi. A bontsha hore ALAC ka dipatlisiso tsa yona e rera ho ba ka pele ho diqholotso tse teng. Ho sa le jwalo, modulasetulo wa Komiti ya Diofisiri tse Kgolo Monghadi Makhosini Mndawe ebile e le mongodi e moholo wa lekala la Kgiro le Polokeho ya Setjhaba wa mmuso wa Eswatini, o totobaditse tse ding ka dikatleho tsa ALAC tse kenyeletsang meralo e ileng ya fihlelwa ya thupelo ya matsatsi a mararo bakeng sa basebetsi ba 200 ka ditaba tsa bosebeletsi ba dimmaraka le ba 71 ka dithupelo tsa boitlhatlhobo. Mokgatlo wa Setjhaba wa Diphuputso Afrobarometer o tshwaretse basebetsi ba 34 mmoka ba tla sebetsa ka ho bokeletsa ditaba diterekeng tse 10 ka mokgahlelo wa 10 wa Afrobarometer Lesotho o tla qala ka Sontaha bekeng ena. Mofuputsi wa naha wa Afrobarometer Lesotho Mofumadi Dibuseng Malepane o supile hore thupelo ena e tlo thusa bafuputsi ka ditaba tse hlokahalang bakeng sa ho fuputsa le hore na ho hlokahalang ho phethela mokgahlelo ona wa 10 ho fumana maikutlo a setjhaba. A re tshebetso ena e tla nka dibeke tse 2. Mofumahadi Malepane o boetse a supa hore mokgahlelo ona wa 10 o reretswe ho thusa ka ditaba tsa hajwale tsa setjhaba naha ka kakaretso, ho fana ka ditaba tsa bohlokwa tse tla thusa baetsi ba maano, mekgatlo e ikemetseng, baphatlalatsi le balekane pusong. Ho phethela ditaba tsena, ke tla pheta tse ka sehloho. Zimbabwe e nehelana ka lesokwana la bodulasetulo ba SADC ho Afrika Borwa. Dinaha tsa Afrika di tlalehwa di tobane le diqholotso. Ditaba di fella mona, mamela tse ding tse tla nqalaletsa tsi ha hora e le ya botshelela.

Nete sale metsotso dula fa ho ile shume ka nkano hora ya bukae bana ina ya burubong me he ke o dumedisa le bitsola ka ke le ganya mpesi ke motlokwa ka seboko ya so ke mogotlo mmane ha le tsama ke re ke motho wa makoko a mogala ka ba se bidi wa se ana se gawile motono se ya se ga wa satla le gogoba le motlhabo sa tlhabiwang ga motho le fotha le ntse leng ga ithuto bo lumona le re phuba botlokwa fa e bua magapetla ke batho ba go gola dipuduma weng re ka le pele ha ke le bue mogutung qosa bana

Debra e bula o tswa go tlwa mana gore nya bosupa tla ya e ke thea ka wena bua le go tla fihla mona ma neletsa ndwana ke re ke thapo ya neletswana e le na itlang ka ke neletse ba bang tsiritsi tsakela a o balla ditaba ga ke etsa tsena ke late ntate phamotse wa tseba he ha o le tsena ke nane o lane la boleng ba gona ka jeno le o ile hloko go go tlwa ke ditaba tsedi tsa bohloko e ba re e le loko ha le ya baneng le ya timela na ya tsofala e bi motsu re ke potele ke tla ntate phamotse re tsebe go tla bua gore na ebe taba e tsang gore ebe moetlo ka go kgetholo wa lebollo jwale o se bonagala o leng dintshing tsa selo mo tsena mabaka banna go ile gwa senyaya kae go etsa etseng taba tse di ka qowa jwang.

0: nnete ke gore ngwana o llela leseko le na le batho ba batlang go leisa masitlwane hanyane ka hanyane mme ka jeno bjalo ka ga ke o tlhaloseditse ke sentse ke na le ntate maloka phamotse banna ntate phamotse o haeleletswe bekeng e fetileng ga ne re bua ka mabele
1: jentate sa mphoxa ntate sealemoya ntatesamphoa ka baka bona go motlho montle ke sa elelelo go sena le mathata ka baka la e le nna gangata kene mono moeng
0: gobane jale ga o kene ke wena a letsetswang jale ga o sa kena ga o a sheba go le go mathata a teng
1: ntate ya bautusela ntate sekuko ka megala ntate ntho ile mpakela ke megala ya batho ba ne ba ka nnete mme bagachama a seka ba fasola nthong tse ngata legale tse dingwe bebile bare ba tlala leru
0: e le nna ke na le go nagana gore ke ka nna ba ke a setse basotho ache ne se ke agile magama fela empa ga kare ya botlhale o ithuta ka mele tatopamotse ga o kgang ga o nyewe taba di yaka e ngwetse isa ngwala e tswela ga kangala go tla go tswela monne ngwe letlhanya ka jano ntate re a gopola go kgwedi ena ke phato ya makwate podula madiba ke kgwedi yane e lengwe ga ngata chaa ke tsebe ka mabalane ka mona go tlhokalelelwe go phatswe jale ka ga e soka kwana ka maloting e ke gona go tla qalwa he kgweding ena ga o futhufuthumala jeo ga ke go a utlwa
1: ke bone ba tsamaya le go tshwaswase
0: bokukule mongwe a ntse ang jeletsa ka godumo setlhago ka maana ra yena ba qadile ka june ka kwana ba tlala go tlata jale ka kgwedi yane ya pudungwane o tla ba bantsha ke re
1: go bualonta athi ee ke gotseng le ena ena ne le gona a phatsang ka weekend mona
0: yona e fetileng
1: yona e fetileng kwana gaeso mana tlhotse mo
0: ka labotlhaa
1: ee yanta tlhotse mono ee yanta ka wena tlhe motlhoko wa gedumedisa bamamedi le barati ba lenaneo lena la boleng ba rona lefatshe dikelele nate ka ntle le ka rona loting le mabala a nefala gaetokoe gotlhe gotlhe ntate lenaneo la boleng ba rona gore reng ga ba ntse ba phomosetsa tsa bosiu ba bangwe ba tse ba bitsa borwako ge bulele diyanamoya motho a letsetse mmadu ela tota e se le lenaneo lane mme ka wena fe motlhokwa e ke dumedisitse ke maloko a phamotse wa motlhako wana.

0: Ayanta.
1: mme ke tse di ngotse se simolotso tsa mpelo le maikutlo gantse re tsamaya mmamedi le ena a tla ke ena go ke tsena bua le re ithiba jang ena ma di bonang ke difeng tswela pele ntate phamong
0: ke a lebatlha motlokwa fela ke bone mona magagang mona o thwe monna ke o ikagetse ka seotlwaneng sa bane masego mona tsatsile ena le ga o le jalotlhe
1: motho o nea pela mabele a ketse bona a ile a mo foufatsa jalo o tlo ntsha gomo
0: ke tlhokelang tate ke ka nako ngwe e bentse le meka e ya motho jalare a tla kome phofu a tla ba sa re phofu obane o tla fumanwa ke ntho tse ne santsa le di-recup kelelong ga e batla go bonwa ke eng ka seotlwaneng ka moe
1: kapa wa ba gongwetse wanna o ile a tlholwa ke lenaka
0: o ka so gape nta motlokwa la alobjalotlhe bona mme ga o sobeile taga getle re lokise ditsebe tsa bamamedi ka gore ke tlo bua ka ditaba tsena ke le mosotho ya sa bolla moshimana ka sesotho ntate motlokwa empa ya bolotsang ke tlo bua ke le motswadi ke tlo bua gape ntate ke le motho yo o kereng ka kgola mosebetsi wa ka nna ka bona ke o ruta ditaba tsa dingwalwa le moetlo mme ditaba tsena tse di motho o ba le thahasello ya tsona ntle le gore bo mosotho ke ditaba tsa heno tse ding ke tseo motho o di bonang ka baka la go ba le thahasello ditabeng tsa botšhaba le moetlo wa gaeno mme ditaba tsena tsa go tlo di bua motlokwa ga di tlo tla di thunthetsa seriti sa moetlo ofe kapa ofe gagolo ona wa gona wa lebollo gobane basotho ba tseba go ke moo motho a qala a batla go bua fela a thalelang go ona mona a rogakana a tosolola tamolola kaka ga re tlo tamolola motlokwa
1: re tlo boule
0: eyanta mme re shebile ka ditlholo ka nqena ka lefonono ditaba tseo e ka nna ba ka nakong ga tsaka dikgolotso tsa lebollo e ka nna ba re sebedisitse lentswe le legolo a gare lebollo ba tla utlwa gore naya mogomong ka be re itseng ga ba mametse ditaba empa he ke gatise gape motlokwa gore ditaba tsa botšhaba le moetlo wa basotho ga di sempa ka legare ga di na ba batelele ba ba gutshwanyane ga di na ba bolotseng le ba sa bollang ga di na ba ileng le ba sa yang ga di na ba phethang le ba sa phetheng taba eno ga e le moetlo wa setšhaba e tlhe ke thepa ya setšhaba e aloswa ke setšhaba e phethwa ke setšhaba e boulelwa ke setšhaba mme ora o go tlo bua ka ona kajeno wa lebollwa ka o tloa ona he jwale o phethiswa o phethagatswa le o ntshetswa pele ke ba sa bollang lebollo le phethagatswa le go ntshetswa pele ke ba sa bollang ke bolela nna ke bolela gore ga o ka ga batho ba sa bollang ba emisa go phetha moetlo wa lebollo lebollo le fedile bano ba seng ba bolotse ga ona letho leo baka ba le phetisang la lebollo ntle le ba sa bollang gone go bolela go he gore lebollo le phethale go a tshwarisana e le ba bollotseng le ba sa bollang go a tshwarisana e le ba nang le bana le ba senang le bana go a tshwarisana e le ba tla phetha moetlo le ba sa o phethang gobane thepa ena ke a setšhaba go sa tsotelelege boleng ba motho ka bomong gona jana ga o phatsiwe jana tate batho ba tlo ila ke bomma le bomang ba sa yang batho ba tlo ntsha dijo tse tlo fepa bana ba ntseng ba golola ga e mona ke batswadi ke dikgaitsedi ke bagolwana ke bontata ba ileng lebollong ba bolotseng le ba sa bollang e le gore goro temane ena o phetha moetlo o na e phethale tate mpesi le momamedi ke basotho ka moka ba sebetsang moetlong ono wa bona go phethagatsa ke basotho ka go thusana ka go tshwarana ka matsogo gore mosebetsi ono o etsagale ga o thwe sebaka se itseng ga se tsamaui le go tshwaetswe babule sebaka seno batho ba sa bollang ba tlo tlhonepha sebaka seno lebaka sobane ga sobane ba ka etsamang.

0: ha fela ba feta mo ko bana ba ukusisa hore ba lokela le bona go boulela se ha bo bona
1: mhm
0: ba lok ba lokela ba tlame go khone pa moetlo ono kwa bona ba ntse ba ukusisa ba lokela go boulela la ile mo bona ba sa ya ka o go bona how to ba shimane ba theuile ke thoko ba teng ha mona o tla fumana bana ba sa bolang ba bile ba le bangata o feta bana ba
1: ba bolutsi
0: o tla fumana ba nan le tshedi e le bana ba sa bolang bana ba bolutsi bile bona ba sena tshedi go ha motho a ka ntsha tshedi mo nofela ka mpa ba thutjana mollo empa o tla bona gore bana ba sa bolang ke bona pele ga re ka tlehiso ya moetlo ona ntate ha e se mpa ka lahare e ama ba bolutseng le ba sa bolang e le he kwa kwa kwa lokele henda pe pe sile mo mamedi go di kholotso tse ba nteng he di sketsa ba teng ka lahlako go lelele di be teng ka lahlako ka mahlako ga ka ofela taba ha ile ya sechaba se tla go hela mahlo a sechaba ha holo se ya sechaba ka go lwa sechaba se ga tang tlo yeno ke na le thasello na ntato bana ke re moetlo nye senye ba tla ithuthetse ile mengata ya basotho batho ba se ba tshwa go moetlo ona wa le bollo ke bona bo ke ba hlompang ka o fitisisa go bana ke yona fela temane se kgetholla mosotho go di tshaba tseding ke ona moetlo o bona hore pula ena e sane go bata ka botshesa gona le khogona ka bo sena khogona
1: ba se tlile ka bolo sa kgethi
0: ke tshotjena ke tshotjena motloko weso ba ntse ba metabene ya obolella hore e batho ba ba sotho tabena ba ya bogulela ke gahlwa ho le motla bona hore le ba batlang ho phetha motlo o tshwana ba le ka Afrika Borwa a tshe se ba ntse ba ukwa ho phetha motlo o hantle ka ka ka batla ba sotho ya ba ba swile ka kwa ka bo hang kwa ngwane no ka mono wa bo borotsa le sotho kwana eno ke bopaki ba hore o santana ho tshepetswa hore moetlo ona mo phethwang hantle ke le sotho mona ke ona thasello ya rona henda di
1: mhm
0: wela gere go bona la matsatsing a magao tsena ntate qholotso vele di lengata tse potapotile moetlo na mme di qholotso tsena ha se tse o tontontsa ka gwala ke ditaba fela tse o rereng ge le setšhaba moetlo ngwana wa rona ge lokela go di busa na go fahlollana go ela hloko jwale ka o tsholo motlokwa le ona jwale go etsiwa ba e le go ditaba tsena di sekebe tsa silafatsa seriti sa moetlo ona o salontse o gomphe e le letshwao la setšhaba sena sa basotho e nngwe ntate eo ke batlang ke qala ka yona pele momamedi a galea pele a e ba ditsebe ke tshebediso yone ya marangrang moetlong ona basotho a gang tshebediso ya difonofono go bona la ntate go na le batho ba tswileng boswele le basotho ga ke no seye kampa ka le gago gona ke ba olotseng kapa ba sa bolla momamedi a ntumelele ke ga ke basotho bao go bonalang ba nolofalla ke gore banke difono tsa bona kapotso tse tsamaya yo ka puya mathota e be jwale banka taba tsena tsa moetlo ba diagana ka go marangrang tse dingwe tla bona e le ditlhopha tsena tsa marangrang mona gagolo-golo Facebook mona mo tlhokong tse o tho bua puo ya kae go etswa jwang dingwe tswe ka mono ke batho ba ipatileng difatlhego ba ipatileng gore ba tsejwa ke bomang o sotla ukwa ka so tla ukwa ka ditlhapa fela ba bangwe ba go akana go aka motho jalo e ka nna ba motho enwa o ise le mongala jwalema o tlositse taba tsena a di tlisa mona ke ditlotso tse teng tsa mogaogao
1: o tlositse kwa mathabeng a fitlha ebine le ka ga motse
0: go jalo nta mme jwale magagangana a difonofono a etsa batho bana ba tsebe go ipata mabitso mme se re go kitse ntate mosalela mamele ke tseba go teng komiting ya naga ya babolele ntate bo ntate la ga isa kitse kopa ba mamele le ba bangwe ba bangata ba bangwe bile ke ba molao gore motlholo mo ntate ke nako ya gore basotho le ba mamedi ba ke ba eletse ntate gorena ke ka tsela efeng go ka bua le kompone tsena tse etsang

0: mehala hore go akofiswe molao wa tshebediso ya difonofono e le gore batho bana ba ipatile ba tsebe o tsejwang date mpesi e le go motho a tsebe gore moletsa ga ka ga o bona ga o ka wa bonwa magang ga bono o tsebe go salwa morago o fumane gona fonofono e o rometseng pele ke amang e le go motho eno a tla tsebe go nkuwa ke ba nang le kobo ya bogadi jwale yo agabela ditaba tseo. Go na le tse dintse o bona gore atšhe tsene go latela sebaka ga ke dumele ne ka ba motho a sa bolelang ya nkileng ditaba tsena ka fonofono fele be wa ipotsa gona e be batho ba nne ba na le ena ha ntsang ka moo ba ile bageng ba ile ba thola e be wa ipotsa e be motho wa e bona e patile e be moetlo o santsane o bolokeile o sireletsegile ka baka la difonofono ko romeletse monne mongwe wa Mosotho mono mo a bontshang magabane a fono ya gaenta dimpeng o bone go fono ena e tlosa sebaka se go lema e se tlisa gaufinyana mo
1: ebe setlhakise o bone ga mona gotse
0: abae o ka ba bona mona jang kgonomang eo mono wa bona go le modisana ke eno o ntse a ingwaya mona fela buela ga e gotlisa o fumane go phanna kgomo tsena ke tsang di golemane ebile ga di bona a le ka matlho gantle a naga gone go bolela go ntate gore dikgolotso di teng tse ngata tseo batho ba bolotseng bo e leng bona ba re boloketse moetlona ba lokelang gore ga e le mone go phatsiwe ka nepo o tsholo jwa le motlokwa go elwa tlhoko tshebediso ya difonofono e ka ba ke mona montse o qatshwa kapo ke ga se ba ile mophatong e le gore tabe e tlameng e tiswe ka baka la botlokotsebe bona bo etswang ke ba bangwe ba Basotho e le go tlameya motho a tlha tsebe felo ga eba ke sonta o ya qalong bashimane mo ba qatshang teng a sie fonofono mona gae ga eba ya kaya le fonofono tomo ba thusane bona ka bo bona e le baagi boloketse moetlo ono gore go be le sebaka se o thweng atšhe bana ba difono bona ba tla dulang ga ba bang bona ba tla ba baneng
1: monaaditloe di ile o etsang difono le molao wa teng le moetlo wa teng wa tseba ga o ngole fase o ngolwa pelong o ulo etsang ka
0: fono ke ona monna ke tshwane tate keke motlhomong ditaba tsa tse go di buang ka tla di bua gona ge le batho fela empa bela gare re a kgathatse gore be ditaba tseno tse o re tsebang di tlhompheya di le lekurutu ebele tse di tlotla go bona ditamamagang ga mona ga e so mang lemo sena se fetileng go kile ga qoswa bomme ba bang mono ke kgowa tsena godimo o tla semane ke kou ya masimo jale ga e le mantsiboya bashimane bana ba qatšhanne ba tla gwalela ka mono ka heso bele be kgaitsedi tsa bona le bosi ya bone ke bana ba tlhaile mane otsebo ke bane ka kgona ntse ba fothola tele kathi bele ba bangwe setse bang ka dinepe e ne be tabang tate ne bui mogeneng mme ne nthuti ntho gore tabeno ya gore ga ditaba di le tsa bua le batho bana ba bolotse gona go tla sebetswa jwang ba tla qatšhela kae ba tla gwalela kae ga e le mantsi bua taba tseno kgolotswe ke boneng ke ya gore batho ba bolotseng ba lebala go di arolelana le ba sa bolelang ebe se batla iponela fela so tla ukwa gwalfgwalfa go fumane bana batho ke bana ba makoko mona ba tatile mona o so tla swela ka thoko ka nako ngwe o fumana go le bona beng ba teng ga ba thaba go ebe o mono mo o batla o tsamaya teng keletso ne ke etse fela ntate nna ke ya gore ga o epelwa setšhaba pitso phoso ena basadi bana ba entseng yao nka difonofono dinepe ga e be thuto ya gore go epiwe pitso jwale go phatlhalatso gore bana ke bana ba tla qatšhela bakeng se itseng empa mantsi bi a batla go alela ba tla tla bakeng se itseng ka gona ge kopa batho ba go alelang patsi ba bomme le ba go etsana le ba bangwe kao fela o ele go alelang gore ntse go seng ga e kala gore ya bogago kapo ya bone mantsi bua go kopa bele se le le seo sebakeng se itseng e le gore gonne go arolela one ntateng pese boikarabelelo ba go atleisa morero ono wa polotso ya bana ka nako e nngwe o tla fumana batho ba sebedisa dintša se le tšhatse se sanyana so tse go saeletswa bana ka dintša basadi se ntse ba betswa ka maromono.

0: kana go ngwe bo fumana go ke bona bo mamagahlana bana ba betsang batho ka majo bana bo le ba se bale ha o feel bona ka ba le mo ba yo go llate meta bena e etlisi di khohlano mo e bang ha wa ka ba haralo hantle ke ba bonotseng le ba sa bolla ne kholotso tsa magao gao moetlong mona di ngosa hore go epue pitso ntate metseng e mabapi mo ho sebetsang baka se tshwanang gore ntle le go lengope kelele mo ba na ba tla sebetsana go lona empa go kwalla ba tla sebedisa mo itseng le lengope le itseng ka poleng le itseng setšhaba se tsebeng ntate mpesi le gore motho a ka welanang le bone empebe mohlwahlwedi wa motsamai ya sa tsebeng taba tsa mona ya ka thijwang le ke bona bana ba sa bole se kaya moo mo ha o tsamaue e le o bane go boletswe empa o tla bona gore ka lebaka la gore batho bana ba bolotseng ba e le bona ba tshwere moetlona ba e dumelelana bona e se e kae kage botlhe ba tseba
1: ojale ba etsa ntantang sedijua ke bagolo fela ga ba jetse bane ba bangwe hela ga re tlhomphelaneng sebaka seno goba teng wa galo ga bashimane ke bana ba tla tsamaya le mona empa he ba tla kašela mamo go itsee ke bona mo e leng golo ba nako letlile ba tla ba teng fela le a tsee ba tšhagola ba tla ile go alela kae le kae le kae cheka mone ka mabalane kana ba dikgolotse golo ka kwana ka thabeng ae itlile wa tsebala gore ga o tho kgotlho yane le tsane dikwetswe
0: bonyalo ga o tho tsane tsane dikwetswe ga boile ga phatlalatswa
1: ga bua le seta
0: ee yantate e nngwe ke ene gore dibaka tse dintle di na le dikgowa jelo motho a ba dumela atšhe ke bane mane ba gole nna ke mona kgweng monao jele be ga ukwisise gona ga se tla se mane bašanyane jele go a tloeleng mona kgweng mona jele ke mona mo tshebediso ya difonofone bang bobebe e le gore gona
1: gosobalata ba le gole mane ba babee pela bona mo
0: go jantate gona go so gore ga e mong a tsamaya le bana a tla semole go solokele go be le mong ba bang kgweng mona bona gore go batho ba motseng ba bolotseng ba tseng gore nako yane se le ya gore bana ba yo go alela ka mane e se le ba bangwe ba tlameng ba thusane motho a tloye kae a ka ue makgweng mane go swaiswe bana bana go swaiswe bagwetsana bana go tsamayng le gae bana o tla fumana go le ga o na le ntho ba etsang e tle ba tlo nyage mme mono mo ba nyagelang ga ba nyagele fela se bangwe ka tsona difonofono tsena ba bangwe ba bona ba boma le bona bopti ya bona ba na le kgaitsedi tsena tsa bona tse bolotseng ke tsona jele tse e tlang ka fono o konkukele ngwana ka fono ke bonna o jwang o konkukele kgaitsedi ona ka fono ge tla bona ntho seng tse di matha maganga mona e le gore ditaba tseno tate le ga re sa bolola ga e ka tsa nna tsa tlwelela tsa tswela pele go tlo senyeya moetlono mme ga o tlo senyegele batho ba bolotseng fela o tlo senyegela setšhaba sotlhe
1: le ba lokelang go bolla taba bogolo jalo ka go tlakisitse ba lokelang go bolola ke bona ba tshwanela ba e boulela bogolo bone ga ke re ba le ba qetile
0: ke tshojana tane ke tshojana ke yona mo ke ke ba bolelele go bontse bagalo tlwelela ntho ena ke ya gona ena tlo ke aa lona se le qetile a sealo ae batho motho a sa bolotse ga kokona o sa hanelang ka ntho ne bona ena o sa qetile
1: gona tena ga o le tichega sotho tsena ga ona taba ga ona taba le lengoloba o se o na le lona ke
0: na
1: o ka boso gore sesotho se kwale ba ruta sotho a bana
0: bae sekeleletse ka nna ke yona ntho ke tshwan tate ke se kutlwisise yone kare ka mela go ba sothoge batho ba tla isang moetlo le bollo ke ba sa bollang ga ba bollotseng e le go phethagatsa go thusa bana ba sa bollang go phethagatsa moetlo ono go bona empa jwa le bana ba sa bollang ke bona ba ujegeng gona tsena dikanta tsotlhe tsa naga ena ta le ga eno maane ga e ba kona go tla phatswa motlokwa le batho ba tlabe ba kopa bana ba yo phalelwa ka bana ba sa bollang e le go tsegege le atlele ke batho ba sa bollang le bana ba sa bollang le bone ba ke ke ba le atleisa ba le bang ntle le tataiso ya bana ba seng ba bolotse e le gore bolelwa ke thepo ya batho ba setšhaba se bolotse ne se sa
1: bollangjalontano
0: jale nekele tate pele go tlo ba bula le ba bamedi dibaka tse dingwe tate tsa mo obe wang mephato go latela difonofono tse

0: tsena tsa magaogao se di kana tsa etsa batho ba ba ka tla bona dintho magangang mona, mme ga re batle go di bona motlokwa e le go ga o fuwa batho dihlaba mo ba yo goma mephato teng, digotlo mo ba yo beye mephato o ele se go kopa bana le koba bogadi. Ga e se ka ba fela ka gotlhong, e be ka gotlhong mo go potoleletseng kapo mo go ipatileng. Ga e se ka ba fela ka godima setlhaba, e be ka godima setlhaba mo go poteletseng. E o motho la ka ba ba le mekgo ena magaogao ya batlha le bona ba go nka dinepe tse gore a se ka ba a fumana monyetlo o jalo motlokwa. Gobane ke ba bona ga o shebela ka leitlho la matlho wa bogatšhe ka gotlhong ka mano go gole, ebile o tla bone ka gore le fifinyana mo matlho a felelang teng. Empa jale kanofono ke ona tsamaabana a tsho e bone ne ko e lata ntho e gole gagolo. Mme ge re taba ena ke kgolotso ke taba tse teng tse di okelang go di bue dikomiti tse teng tsa moetlo ga ntse di fa batho gore eno o tla tlhoma mone matlhome mane matlhome mane. Ka nako ng go na le motho mo o tla ukwa na e sale ke borotsa lemo tsena tse lesome e sale bana ba ka ke ba beyamo o ele le bona ba utlwisise o ele ntate o ne ntse o ba beyamona empa kgolotso ke ene e teng ya tshebediso ya mahlalana magagao. Jalo ge thusa Basotho ba bo rona le rona re le Basotho ge boulela taba ena moetlo wa bo rona gobane ga ntse di ba maganga mmona ga di re thabise ntate di a re swabisa ge sala re atlhame fela bona ga se ntho tse etseditsweng gore di be matlhong a batho botlhe bana le ba bagolo ba ileng le ba sayang aa ke ntho tse tlhomphang tse e le kunutu mme lenaneo lena ntate la boleng ba rona ntate le beya gore le ona moetlo ono o bewe boleng ba ona e le thepa ya setšhaba mme ditlwaelo tse neng tse di etswa gale tse o thwana ne ke ba beye ka godima setlhaba mona ka baka la mogugona kapo leng ga je motho a gole mane ga a bone ge ne re sebisa seka sa maso a nama ntate mpesi jele ge gona tsena ke ba sebise sekala sa maso a nama le sekala sa difonofono tsena tsa gona jale e le gore le a motho a ka ba etsang a se ka ba fumana go phetha morero one o ditshila wa go bela tlang ke dintho a tlo dimane ya magang ka mona a itheile lebitso le gore ke keng ga tsebana a ke mang ga o tlhongwa mephato ga o tlhongwa mephato go la ka ba nka fonofono a bone mafika fela mono a bone difate a se ka ba bona letho le a ka tsena go ka tlotla silafatsa moetlo ono mona go maranga ntse ke bona ntate le ba yang ka mono se tsa mabona bana motho a ke o bona ntho tse di etsa di hatisa mantswe motho tsa ka nna a kenya fono theke mona fela ya bontsha hatisa lentswe o ile mo a tsa etse le motho a bolotseng
1: goba mengalae se bonagala e le mengatho bale tse dingwe tsa difoto jalo ngopotsa e nngwe ga ntse o nthomelele tsena go na le nngwe ene ke ipotse gona e be jale motho ena na ya bontshala gore ke ka kwana ka thabeng
0: eyao
1: fitlhile uang ka yone
0: a banka senepe uang ka yone ka nnete
1: bontatefenaokotsi e le ga bana ba theoa bago kogo jala o bone ga motho yone o na le ka ga batho bana eo
0: mme
1: jale sena se bolela gore jale go sona le ke ka gona reng batle go thusa Basotho go babalela moetlono ya bona gorena ka nako ngwe Sotho se re thokoloso ikena ka mosiwe mophatong tse dingwe tsona di tlabe dinkuwa ke ditlhakanatlhoana bana ba ka thoko ba etsa ntho tse jalo jale tse dingwe wa bona gore thokoloso ikene ka mosiwe mophatong
0: go ke yona ntho reng ge bua ditaba tsena nnano le la boleng ba rona motlokwa e le go lokisa metse ka o fela bogolo ba yona ntate tlhe o phatsuwe ba ntse ba qatšha gona jalo ke go lokisa marena a re mametse mona ntate basuwe ba tlo tlhauwa go tsamaya le bana ba re mametse komiti ke itse ke kopa dintho tse teng di re mamela ge re ga re sole moetlo ona ge thusanang gore o bewe boleng ba ona gobane le yona moetlo ona a re bololo ke boleng ba rona
1: ba basu
0: ee ya ntate mme ge re ga sentse re bona tsena tse fokolang tse ke di bonang magangang o ele ga re batle go bona tse fetang tseno ga re batle le go utlwa efe kapo efe eo e sa lokelang ditsebe tsa rona e lokelang e be e tlhomphuwe e ipatile e le go ntse o tlhoka.

0: kwala go haiba ga ba so bene molao wa tibetswa di phone phone ga se sinya ka lena la boleng ba gona ntate ho go batho ba bolotseng ho be bolle molao o laola ntshebediswa di phone phone ke kopa o ba ene hloko gore ne ke bolelo ke bolella ba bang hore ho tsona di dibogene ntate hape khona di dibogene hape ntate tsadisa tade
1: di dibogene
0: mafasho wa ntate na mafasho wa hatisha se di ka ba e ka ba di dikhonya na fela lo ka hloma kepisimona ya ba ntse le hatisha ile ntwe kepisimona ya ba ntse hatisha ke dintho tse o gegeng
1: kapa ya ka e ka tibeng fela motho wa bone o bone ka ha e bona hale ke ihlonyana le senyenyane le ka
0: ho bua lo nda ne ke ne gegeng ditaba tse ka ntsena ke tse o gegeng so nta ha ntse ba kopana ho ntse o binyelwa bana ha ba ke ba bue taba tseno bana ba tsena ka mametse se ala moya ho na le taba tse tsena tse itsala ho dumellanwe ha bana ba yo kena hape ba hopotsane taba tseno bana ba se bana ba tsamaya ke tla ya go ba hlwela mme mola o go tla ya ka ona mono wa ba hlwela ke ya o ka ona motho a tla tloa ka tlung a nkile phone phone ka pola e seleng thu hatisha mantswe ka poe eng ka poe eng fela e ka ga felela gore ha ile go yena go ka ba le ntho e mpe ya etsa
1: motho ya ile yena jwa loka ha a hurukela go bevwa
0: ka
1: patlwe
0: e ya ntare go ha ba ukwe ka ha ya baneng ukwe ka ha sile fono mo hae o tla bentse phoso a cha tloela ha ikemisetsa ho le go sebaka seno se hlomphehe ditaba tsa mono di hlomphehe di seke tsa fumana ditlokotsebe di fumana monyetla go bona ka nako ngwa ka tswala motho a tsa hatisa mono e bona wa tsa ja bona ntwe tse hatisa le tla mo etsa ba
1: ka nako go sabile go melle sa go melletse tse di
0: ha le ntate go ke
1: ke ba ka ba re re sa kolena a hana taba e se potululile le makangang na ka ofe
0: ke yona ntwe ke tshon tafe ke yona ntwe ke tshon wela gere e ga o le tsena e le wela ga tsena ga supa mang ka monwana ga ga tsena ga ge thiba jwa me gere e santsa le nna kwa ba qa tshang tsena ntate fono fono ha ke e tlowe mo itlong wa basotho fono fono ha ke thibelwe nane ke le bona ba swi bana ha lo ntso binyola ba swi ba sena di fono fono mphato ha ntho tsena di tlowe e le moetlo ono o sala ntso khompheile ka mogo o leng ka teng that ne e tla re thusa hore tse bang diteng e be tse etswang ke bona tse ba ka tsebo hore ba di sebetse di se di bile di sa tla mahlong a setšhaba mona ba di sebetse ba le bare ne go kuye ngwe ntate hore o ba bang ba isitse ngwana le modi tlase mono ya ba fojaga le nyo le ngolo la tlhao ya ha tseno ke gegatshe tsena ke dintho tseo gegeng jwale di sengwa ke beng ba thepa ka boyona jwang ke ditaba tse tla sengwa ke beng ba thepa ka boyona tsa go ntse o thwela se ka phatsa ngwane eno wa ka e be ba mo phatsa fela o tlhoa utlile tseno ke tsegeng ke tseo jwale go senyang beng ba thepa be reng bona ba na le kobo ya bogadi athe tsena tseo re buang ka tsona kajeno ke tseo gegeng di re ama kaofela e le ba bolotseng le ba sa
1: bolelaeyanta
0: ka gwalege ntate gege pele o tlo ba bulela ka magamo batho ba bakgaitsedi tsa rona bana bo bo rona eng kaofela o ele fe ka nako ngwa tsa e be se le ka moyo mobe motho ya ga ba tlo feta pela ge mona a le ka koloing kapa lefatshe ntho ya pele e tlang ka mona ko ganke founu anke anke senegeeyanta o ele ge a kopa ntate ge a kopa ba nnane o le na letse bolaela gore ga ke re tlhomphe moyetlo ono wa rona ge seke ga o tontontsha ditlhaleng tsena tsa magangang la e ka ba bantho e ntle o kang ga ba tlo feta pela heno mona wa tlha ka fester wink a ko ikgalemele ko itlhomphe o ko gopola o go etsa jalo ko go senya boleng ba gago o le mosotho go ba bolotseng tate ba iketsa mengala ga ba tlhekio ke bongala go etsa jalo le bona ga ba kopa ntate go ele ga ba thuse setšhaba go gompha thepa ene yo o ba tshepetsweng

0: kwe baballa lui bouge a go ba bugela ntate impese re tsamela
1: e re ke ke o santsa le teng ke bona mamedi ke mamedi dume
2: ntate le tla handle bo ntate ka mong
1: ka nete ka phela ke ntate mo ho kae
2: ke wa makhaleng ntate ha se ka makhaleng ka mona
1: ntate
2: kwa makgaleng ga se ka mona ka makgaleng ke motho ya sa bollang fela ke rata go tshela ditabeng tsena tsa Sesotho ntate ga re kganya ntate o buile ditaba tsa bohlokwa ka go fela ga tsona wa tseba ntate nthonye nngwe le enngwe le enngwe le enngwe le enngwe o etsang bophelong ga o ka ba qala pele ka boitlhompho taba eno ke taba bohlokwa o etsa le batho ba ka thoko batle ba tsebe go hlompha moetlo wa rona o se o se mathompho ka gare ke ka lebaka lena o ntseng o qepha letsatsi le tshwang le dikelang empa le ga o le jalo nna le wena e ka setsena le moeti wa rona wa lenaneo ka founu re ntse re leka gore re bone gore moetlo ona o gutlela mane mo mogana moshweshwe a neng a gadile gona teng e le go otla monna wa mosotho re tlebe monna wa kamoso ya ka tsebang gore a tla tshware thebe empa bele batho bona bana bo re ba tshepetseng gore ba nke moetlo ono ba rute bana ba basotho moetlo wa tseba ntate lekganya taba eno ga e tsagale jalo ke beya go makomiti ya teng le go marena a ditlhogo gore taba ena e ntse tswa tseleng ganyane ka ganyane ka lebaka la go tlhoka tlhompho ke tlo tla ke etsa motlhala masego mona gona ka mona ka ga dia ka mona ga o tsamaya boka mona ka tena-tena ka mona go na le boramephato ka mono ba nang le magotla ba fuwe mangope ntate ka sonta sona sena se kayang se se lebile o tlo o ye ka mono oetse bobomo fela o iphetise godima tsela mono fela mono o kalelwa ka tlasa tsela ka godimo mona ke sona setšhaba senana dikoloi dipakile mono go buetsa nnete ya legodimo ba tla kena mona ba tla o buetsa bomme le bontate ke ge ga o kata go feta difeme tsena tse ka mona ka masue ka mono godima tsela mono dikoloi tsena o tla fumana dipakile ebile jelo se o sena mo dikoloi tse di mo di fetang gana o tseba jwang gore batho bao ba eleng moo ke batho ba kopeletseng go ruta bana ba batho moetlo ba nkile difono mono mo bateng mono gona gona gona ka sebakeng se tshwanang motho wa molata o itlhela mo a itlhelang teng ka tseba go melata gotlhe mo ba bonang batho ba bokane teng o tla ka karate go akanke difoto mono e le o baneng a batla yo bontsha baditšhaba tsa bao bona setšhaba sa basotho koloi ya molata ono e ne tshwato gore go thole go go tu ga tsebeletho ena ke re utlwelela fela ka tseleng mona go monate go a ja efua e re ke nke fo
1: gobane bele taba ena e etsagala pela tsela mo a bonang gathe ka nepo e tshwanela e bele sebakeng se go kekeng gwa fitlhele ya bobebe kapo ga bonagala ga bobebe
2: taba entle ye mogana moshweshwe a e theileng ka legato taba e ntle e e ratiwang ke rona re ketelela re sebile re se re sa e rate baneng e etsiwa sebakeng se fosaetseng ka nako e nepaetseng e etsiwa sebakeng se fosaetseng ka nako e nepaetseng gopola gore mona mabalane mona go na le dintho dikuka ditshwantsho tsenana ke re ke tle ke ebea ka go tuke ditrone tsena tse fofang tsena ntate wa ka tsena fela ga o kena ka mona ka ga motse monga ena o e beile palong ya motlakase ke eno mono ga le e bone le e bona bone na lefatshe monana bana ba batho ka nako yanene ba kena kapo ba tswa mothabeng ba tswa tlola letsoku bontate bontate re ntse re re keng ke na ke reng ke beya go makana ditlhogo re duong ena e re e ratang e nna e ngolisitseng ya re duo lesotho go ela moetlo ona gona ntse o qepha letsatsi le tshabane le dikelang ya le rona kapo bagolwane ba rona ba tswang ka mono ntate Mpisi ba tlhoka thompho ga ke tsebe rona ba nna sekolong ga ke ne ke rutlwa ke ne ke rutlwang ke bathong tlhompho ebileng ke ntseng ke e tshwere letsatsing yona lena o tlhomphe ngwane monyane le mogolo o tlhomphe motho mongwe le mongwe le mosebetsi o etsang fela go tlhomphe bona ba na tlhompho o se o bone fela ba gona mona setshwantsho pono mona TV lesotho mo motho o thong ke yena ketapele ya bana bano mono a tshwere pompo ga di ye ka a tsubela ka pela bana bano ba setšhaba ga na re ntse re re ontsa ba ntatentate ke kopa gore ke sekele ka lololo ke tle ke siela bamamedi bang batla ba kena fela ditaba tsena di ngata and ga di keke tsa tshwarwa gantle ka tuo le ka nnete di tla ya go sele ke ya lebong.

0: Tale wa ntate kamane ka magaleng mamere re dula jalo metsotsong e robedi fela re ya gore nyane ya bokae ya leshome plus 2665993 ke nomoro ya mogalo o ka kenang ka yone taba ko gona jale ga di sedi ya ka molekeng wa tshimotse naebe go ka etsiwa jwang go thibelwe ditaba tse ntate phamotse o sa di beile gorena ena o di bona jwang gorena go ka se beetswa jwang ga golo taba ena ya difonofono le marangrang gore e thibelo la uko harata kholotsong tse dintse ngata tse ka gare tse ntse di etsagala re tla mona mo e leng jale ena jale a ya o sele e bonwa ke mang le mang a banna ke wa a gaoa re tla go ena e leng jale e bonagala e etswa ka kopanelo ke ba ileng le ba sa ya gobane tse ding tsa dinepe o tla bona gore a ena e ne le motho a na le gona teng le tse ding tse tsa mongolo o ngolang ditaba tse buang mono o tla bona gore a ena e bua ke motho a tsebang gantle ebe o e beya marangrang mo batho makai a etseng ga e leto a kua se kerele mame dumele
1: ntate leganya
0: ntate
1: sewa monganga
0: ga monate ke ntate mang go kae
1: ntate le kankopa ntsebeng
0: ee banna ka moo kapa mo
1: eyasa ntate wa
0: banna ntate le kankopa ntseng o tsebege ntate phamotse ebileng ke ga mephato ebileng ke ngaka
1: wa tseba ntate e leganya phamotswa ke ntate phamotse le ntate ya ka magaleng ke tlo ba mogutshwanyane mongaka wena ile ka ba le wena ka o fa ditaba tsa ka seyalemoeng o tlile ga ka mona o tlo data bašimane ke bantsha o tseba taba tsa ka ke lebege ntate mpe sekite ya seyalemoeng ka shekole ga re ka rafua monyetlha re le babolle ge kgodisetse lebollo segedisa lebollo mane go babolle babolle ba se ba tswile tseleng gobane ga o go letisa melao ba thabeng ba matlhela tlasa fola gaena mapodisa tsietsa taba eng onse o mametse ntate
0: ke o mametse ga ka tlhoko ntate lekankope ke o mametse ka tlhoko
1: yale mongaka ke mo kegeng ditaba tse ntate phamotse ya di buang ebile re nna ke a ya moetlong ona fela ke a o boulela go tla se buisa bobedi bo ntate ga ke a ya moetlong bagolwane ba gona ba ileng mora ke bona ba tlontolola ge a thiba ntate mpesi chachaentšha eno a e matelata sa folaga mme sepolosa se a e tshireletsa mme ke na le mapolosa a bolotseng ke o tshwanetseng ditaba tsa mophato di buele sebakeng seno sa bophato di felele teng ke re ntate ao lekonutu se le utolotse gona jale o ka bona dintho tse e tsalang difounong mona o ipotsago motho a e le lepodisa banna e tsa taba tsee ebe o na kopana ka e le tsona se ga o founwa ntho e go e tswa taba tsee ke re di shebeletseng ka nnete ntate nna ke re
0: fela ntate yona taba e gobaneng jale ga re tlhe re thibe e ya difounu gobaneng jale go tshwatshwanela go bue ka difounu ka baneng ka kwa jale go e le goba go na le ditlhakanatlhwana tse e luetsa tsona taba tsena ebe di dinka di ditlisa mona di tla dinkile ko maramong
1: ge ntse re e thiba ntate wa ka ntho yona yona e e mao boamola le kene ke pasta bašimane ka di-19 tsa kgodi yona e na e sedile yona e ne ge ipeta nyokoso ba mane gape
0: o mo gantate ntho gape
1: ga ntate kgothatso
0: oho
1: go ntse o bue ka tsona difounu tseno gatle bana ke bana ba qala mosebetsi ga re batlo bona motho wa monna a tlatla ka founu baneng bana e le gore ntate o itse o tla utlwa o sia ngwane o ne a reng fotele ngwane e le ka moo mo bodi ya fotele golokolanyanyele o lekutwana ntate le apege mogatlha a o le fa motho a senang kabelo go a ka etsa jalo o go etsa motho o a etsa ntho ntate mpese ba tseba nna ke o mamela mehlaena ntate lenaneng le le o dikena le ntate nkoge ke a o mamela fela ga ke motho wa ratang go bua founung gobaneke ke bone ka kare go bua founung e se le ona fela go etsa mokgwa ore re buile fela ditaba tsa rona gona o le molao a e sa le go etsa o dula ka paramenteng ke rata bo ntate a bare marena a mametse fela ore o tla ipotsa gona ga re beile ditaba tsa rona gore ee ga re ke reetetse molao o re tshireletsang ditabeng tsena tseo batho ba etsa ntho tse nte nna ntatee.

0: tije raga ga fuwa mo monye to sebeli tsa bola wale bollo
1: mm
0: den go tsa tarikubo tse batho ba tsaga ha o tlhara ba akela e ba ba tlhiri go ga me futa ba go lo ana bo ke ntse ga feriswa ke go na ba botsiwa ie tsa se ba ke se o re ke bana mo itlo ie tsa ke ba tlhere go ba bolulisiru be go na le ba bolla o sa etswa ntho tsebe ke le bona mo ga ungula go se bona ba fa ga di kubotsino ke mpa bona ntho tsebe di setswa go bona. Lagi go ela ntse ba handle
2: ke tsoba handle ga go kopana ndatel go ke ka ola ke ngwana o wanga ka matsetsela bile o sepatse wa phasa o le wena o bolotse ha o mane e bile o phatsitse jo la ka o sontse o bolela o ka mona ka nya go soba o so bolela phatsitse ha jwale ho etsa haleluya o go emiswa ha nyane ka ka mola o ka le bollo o fitlela ho tsitsa gona le go jwale taba tse di ke tsa thabeng di kena ka ga motse
0: ntate wa ganna le ha ke phatsitse teng ha ga kirisa mohuti a hle a tlo tlagatella bona ba setšhaba ba e thabe mohuti a jaaka a kgela lentswe la ntate morimo dipelong tsa bona empa bona bona ntate ke ne ke bua o mametse ka ditebe tsa ka kege batswadi bana ke bana e tla sega ba letlhola la re ga re ya ba laga ke ba rutile gore mme e mong le mong ke mme wa gae ntate e mong le mong ke ntate wa gae a buti e mong le mong ke a buti wa gae a o sie mong le mong ke a o siwa gae mme ga ba letlhola mme le re atamele gore a na le no sa tshietseng ke ne o tla bona batswadi ba se ba thola ntate a shile ka taba ngwana e tsantse tse mpe a sa sa ripoten hela ga motho a toraka ngwana ke ene wa tlhola
2: a tla go wena o buetsa gore a bohantle jale ngwaneo ke tsona tse o ne mo ruta tsona tse jampa ga ula bua kgadiso ga o ntse le teng tse ke na le yona e tla e bapala ka
0: lesebeng tsa go kare ngwanaka ga re ya go ruta go hatetena ke ne ke bua kgadisong ya gago ditsebeng tsa gonta dempe
2: ntse ke na le yona
0: ntse o na le yona ntate wa ka nna ke re fela ke rata ntate maloko a ditaba tsa
2: a banna ntate le ka nkopantsheng le yena ke ile a gwane le gona e re re shebe wa boraro plus 2665993 ke nomoro ya mogalo ka kenang ka yona ena ebileng ka kotlolong ebile ke ngaka ula a tlwelela duma ene kwana ya ba moya o motlisa gae mona o mo fetola ngaka ubele o sa sebetsa ka yona oa phatsa ebile le ga gae mane oa phatsa
3: o
2: sa bile a phatsitse le ka nyako soba ka mona mabe re dumele
0: kgotso ntate o bua le kgwase bokong a tswelele mona ntate
2: kgwase
0: ee ntate ke nane le ditaba tsena tse ntse di bua ka moro ntate nna ke ne ke re ga re ka ra thusa ka molao oo o tshireletsang taba ya moeto ke utlwa e ka e ka re ge tla ba le tsela e tla nepagang gobane gona le lepela la gago gowase batho ba tsile tseleng bana ba tsile tseleng ke matlhadisaditlhong ya mabe a golo ntate ka ntho tsa moetlo tse di tsebagalang ke tsebile ditlhomphuaka ga ka ga thuso fela ka tsela e ya gore moetlo ore molao o bontshala o etswa ka moo o tekinelwa ka moo ka paneng teng jale ke tseba gore moetlo o na le tshireletso dina e le mogo le ga baneneng taba tse ba di tlhoka gore di ye magotleng ke re tseba gona re ya ka molao
2: le ya lekgotleng lefe
0: eya ntate
2: e se lekgotlhae
0: re tlabe re tseba gantle gore re ikamantse le molao
2: empa jale taba ye nngwe ke ena ntate gwase yona ena jale ya batho ba tswa moetlong ba bonagalang e le bona ba tlang bankile dintho ka mane ba tlo difana go batho bana ee ba sa yang e tswa kae jale ka
0: difonoke
2: le difono ka mongolo ka mongolo ba tlhalosa go na ke eng yona taba eo
0: gore batho bao keteredioo nka dikgato tsa bona ka molao ee ke ipapisitse le molao ntate gobaneneng tse dintsa dintho ke a utlwa ntate gare batho bana ba baleela ma leforageng mane jale ma leforageng le bone ba tlhabela go tseba gona go tlore tsarang ka moo jale ke mane mo motho ene a fitlhang apetesa ditaba tse nono tsa moetlo tse re tsebanyile lekutu go manene ke batho ba sa bollane ke batho ba bo mme
3: ke bana
2: ke ba sa di batleng lo di
0: ba
2: le
0: ba sa di batleng lo di ba tsa ile ba batla ho ntshile di tshwenye ya le ha ka ga thusa fela ka molao wa tutubala wa tsebala ona fa mo le ding ha ho se tumela wa le bullo o nkela di hato di se ya sa bulla le ena ha ntse ke ga ke nna le tsaba tsa le bullo o nkela di hato di se ntle ka sa le nne pa itse se tsanda di ho re tle re tlo ntshile tsa le rona.
2: Ho ba wele ke a ukwe taba ena fela ga ke ona e fihlang e ba ka pherekano o feta ho ba mo dikahlolo tsa motho a fositse taba tsa Thabi di ntse di le teng jwale ha o qeta ho sebetsa ka tsela tseo a yena ke ana wa pheremetse yao ya folageng
0: ee yanjabe fela hee wala folageng mono ha ho tshwale ho na le ba tlisitseng haholo ele balele ba bolesedi ba ileng ba tsebang hantle ha o fitlha mo di tsena o tsena ba utlwa go ena ke a ntlha tsa moeto ba ka andadi
2: Ke re le mang mo tlong go bua taba tseo, ke re mo go tswa ona di fositse di fitla kae. Ya le ba ba mo la tshwenya e thabela go ba e shini ba mo tshwenya sa bua ditaba e ntlwa ha e se mona ke mona go go mona tsa teng. Ke na le motho a di dileng a qosa motho a mo ditseng le motho a la mo tshagetse o ba kutse tseng ya ba ya bona e le go khendena le ha e ile bua ke bo mme ba basadi.
0: Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
1: Ke le bona ditlhaga go go pala ntate ka. Ke le bona ditlhaga go go pala ntate ka. Ke le bona ditlhaga go go pala ntate ka. Ke le bona ditlhaga go go pala ntate ka. Ke le bona ditlhaga go go pala ntate ka. Ke le bona ditlhaga go go pala ntate ka. Ke le bona ditlhaga go go pala ntate ka. Ke le bona ditlhaga go go pala ntate ka. Ke le bona ditlhaga go go pala ntate ka. Ke le bona ditlhaga go go pala ntate ka. Ke le bona ditlhaga go go pala ntate ka. Ke le bona ditlhaga go go pala ntate ka. Ke le bona ditlhaga go go pala ntate ka. Ke le bona ditlhaga go go pala ntate ka. Ke le bona ditlhaga go go pala ntate ka. Ke le bona ditlhaga go go pala ntate ka. Ke le bona ditlhaga go go pala ntate ka. Ke le

0: ne ba bantsi ba batlang go tseba ona ka mono ho itswa mme ba lo mana go na go nzele zo go nga bo mangwalo a lengwe jalo mola wa ona o itswa ke batho ba sa ba sa bolla na mola o itswa ke motho a sa tsebeng ka ntwe o tloetsa ntwe ne baitseng ha a tloetsa ntwe ne baitseng nna ka nna ka nnete nnete nnete ke ubisisa e ka tabe na di founu gele ba bolli ga ka gona gore ge e poke nna ka eso ka motete ka mona esidiana ache founu ga e ame gago esidiana taba a founu wa ka nnete nnete nnete ebe eletse morago mane empa bua le bothata bo go kopana le bona ke ba gore molao e go etsetswang ge le ba bolli go etsetswa ke batho ba sa bolla mme ga o kala gore go modie mong gore kere ke nka kgato tsa le bollo nna digeng o kala mathela folageng ga a fitlha folageng mane gotwe o se tlodisa molao gobane o entse 1-2-3 mme o fumana gore ntho eno e o kenya ka gare gore o boqetelele o patala motheane e a fositseng ka nthong ya gong ka taba wa go molao wa naga ona o sogetleng kere molao wa gona le bollo gore motho a fositse gong kwa kgato tse tsena kere molao wa naga ore setokotsele seitsae kere re qetelela ona wa naga o gatelela gona ba bolli nna ka nna esiane a chese a kukwa e ka le bollong ka mona ntati phamotse ai ga santsana ka mane ga santsana ka mane ntati
1: wa tlhakisa seo fuskanya hama
0: empa wale ntati phamotse ga tswana la go nyagama gobane o tlo o fumana gore taba ena e tla beetswa ke nna ke le motho wa bolotseng ke ntse ke tseba go ntati phamotse mane ke ena motho wa ka teu mme ga ya ka mane ke ena a tlo tla etsa gore taba ena ge e fule gagolo gore e saedise gona gona batho ba bolotseng ge etsang ga ge etseng ga ge etse ene o tlo batla etsebe gagologolo a tebe ka
1: yonaebiyang
0: le mosese ileng senanang gono bile go na le motho a na tshwere molao wa lebollo o na bile a re ga e ba se tlodisa molao se teng mono ga ke tlo tsotelela ke romelela mapone sa ka ga ke tlotelele go na le bolotse kapa a lebolla ebiyang le ba basadi ba yaya fela e le gona batho ba bontate fela kere ke nkena ke reng ene ka taba e nanang ya ka okamelwa ke taba ya batho ba borotseng fela sentle ge tsebo gore ge nke dikgato tsa gona tse nepaetseng ka nako e nepaetseng tanki bontan
2: ntate phamotse ne ke be ke go late gape pele o afatshe
1: keotaba
2: mamedi e ga gago le tena um ke late ntate phamotse gape goba jale ga nka ka motloela um o tla gaoa re ke etse tena fela ke tsebe go molata gape a wana ntse ke o buletse ka mono ka go plus 2665993 e ga di ake fela.

0: nete mogongwe o llelo le seko ndate phamotse a ko baake pele ge lata ba bana
1: pelempese ke thabile gagolo ntate tlhe gagolo ka bontate ba ile ba kena ke a gole tsatsina ga ke tsena gobaneng nna le mogeso ka mane ka nthwana o itse go kae banna le a ntlatsa ebile a sa bolola le ene
0: ka magaleng ka mane
1: ka magaleng e yanta ke thabile tabe eno gagolo ge ananele bontate ebile wa ukwe go bua batho ba bagolo dilemong ba bolotseng ba bileng ba bolotsang ba fitlheng ba akalo tisa ditaba tsene tse go buang ka tsone mme ga ba uthutile ntate mpesi le mo mamedi a ba o ithutile taba ena babolodi bakeke ba e kopa ba le bantate mpesi taba ena e tlhoka e thuswa ke babolodi le basotho ba nang le poukelo le thaselelo moetlong ona gobane jale o se o gatlhametswe ke dintho tse ngatateo ga ga tsona ga ke kolola tse fokolang fela e nngwe ke ene ya gore magotla a ga ikeletsa gore ditaba tsa bontate di tlhomphege banna ba basotho ntate mpesi sentse ba na le ntho tse ngatagolo tse ba kgesang tse ba kgethololang

0: ke ka o ke mokgono tla bona ba shwa ka bongata ha ya spetle mane e bile mane ya semona ba sa di le dingaka mona tla ba sa ruthu tsola ya ka ka la beti mona go bona ge bona ke ga mora o tsena mo bua ba le lefapha leno la banna la la tshebetso tsa bangaka tsa banna go ntse o lokela nda go ntse o sa lekana nda dimpesi go ntse o lokela na mona spetle hape go be le lefapha le o thun lena le tla sebetsana le taba tsa moetlo mokgwe mo ntsa lebollo moetla ga e ba go phakwa dipidisi ga e ba ke meriana ga e ba keng motho a mosuya ga a tswa mophatong a tsenang o ya kgoneng e itseng mo a tla fitlha a fua ditshebeletso tseo tse bang ga o ka ba le mokodi ya sietsanang agolo ga o letsetswa kapo motho a latwa mana kene sethuthuthung kapo ngwana a tliswa re sa bona le o bona a o kwa ba gutle go latela kgolo tseo kapo bophelo ba morago gago ga eyo tshebeletso tseo ba sepone seng ka go tshwana
1: mme o tseba le go na le ote e leng re ya yane ke ikgethang
0: ga e tsamauwi ntata ga o tsamauwitlhe go na le dueya ntata ke ikgethang go tlhongwe letlhaka mole ke mo tsetseng ga o tsene botlhe ka o tshwanang tate le sepoleseng go lokele be go se o na le setsi sa sepolesa se sebetsana le taba tsa lebollo ge ile go tsa basadi ge ile go tsa bana ge tla ba le tsa banna neneng tatempesi mo gegeng batho ba bolotseng ba bangata gagolo fela ba bangata bone botshabeyang ga ke sa okina gobane go sena lefapha le ikemetseng la sepolesa le sebetsanang le ditaba tsa moetlo le lebollo moetla ga motho a fitlha fela batho ke bana ba ntetekisa ba re ke itse tsena ke buile tsena ke tse tsena maponesa ba sa mofa sa matswa maputswang legotlang date la high court go na le diagente tse ngata golo tse bolotseng banna tse ngata bona botshabeyang ke itse ke phothoma tse di mona ke getle di mamele ba tle ba phaise mona ga ke atle go ba fumane le mpesi le bone go ne lokela o be go na le legotla le o thun lena ke la moetlo wa basotho wa lebollo nna ne bile ke sekebela rula mona gae mona ntate le sekebela rula gae mona go hang go be le motlha o palangwang dipere go uanyeweng kwana mo nyewetse jalo di buelwa ngwana teng mo le katlholo tsa teng di tla dulelwa mono morena o tla fua tlaleo mona gae le ga a sa ya ntate senyofu o tla fua tlaleo ga morena ge tswa kwana taba yane ge e sebeditse ge e qetile ke ntata mo e lokelang go felela gona teng le taba ene go buelebe batho ga ba sa fua dikatlholo tsena tsa moetlo tsa bollo tse ka gotlisetsang segiti ko bane jale go so go keneletse rona ka mona be ntse ba ga tlola molao e kena fela ge tla kena ga tlola molao e tsetse fela
1: go jalo nta
0: mme go tshwa bookamedi bo ka godimodimo mme tabe ene ere nketswane o swetse mogodisi nna ne ke ge ntatempesi ke ya ba kgolotsa lenaneo la boleng ba rona le qadile tabe ke kopa o tabe ena bamamedi ba seke ba e tlwelela fela ka mane ka legibeng tate nna sentse ke sotetsa mono gore ga ke ukwisise le gona gobaneng batho ba sa bolelang ba le seo komiting e be dinyewe tsena ntse diya e be go thwe nyewo eye e le ba batho ba bolotseng ga ke okwa e kang ye e thewang ke motete kapo ke kae
1: ka go ntate go a se ke motite ka motite ka kone
0: mona maareng yena motho a boroditseng a ile a bineela a bolotsa a phatsa ga a buile ditabo mona ga a tlamea a
1: tloa
0: di arabele o mathela go bomme yena motho a go utlwileng bana a ba laileng a etsa o mathela go bomme gone go bolela go ntate go na le ntho ngwe ntse kgothaletsa batho bana go nka di dinepe ba di beye maganga mona go na le mo onyegileng go na le mo onyegileng go maparamente a re mametseng tate a bolotse kapa a sa bolola ge kopa gore ba tshwenye jole ka lenano leng la boleng ba rona go etswetswe moetlo wa lebollo melao e ikgethileng
1: molao sotse o le teng ba potlakise molao o tekenele
0: o tekenelwe ntate o tekenele o tsebo o kena
1: tshebetsong
0: le magotla a tsebe go tsholwa ditabeng tseo e seng tsa ona tseo gobane lebollo ka bolona ntate.

0: hlalosa ditaba tse entsweng kwana mo ipatuweng sephiring mo hlompheyang, ebe ditlotla ditamollwa le ho qanollwa mona, ebe taba e ne e thotse. Ka nnete re re le yona ha ya fapane le na dikhamera tsa difonofono. Ha bolotse a tshware le kunutu kapa yo itiela selomong re mopata go na le gantshe le kunutu. Ditaba tseo ke tsona le ntate ke tshehetsa bo ntate ke tsona tse
1: ka gopotsa ha ne ke ile kwana ha se kwana monflesha kwana le tshwere ka hlokwa holo lebollo le pele go phatswa go bitswa batho botlhe e ba bitswe go yona taba eno ntse e bua e mme mang kapa mang ba fitlha ba fiwa melawantle gore a dule sebetsa tsena le sebetsa ga o ka e tsala phoso ya ba motho wa mo bolelebelwa ka e wa nthong wa kamane ga bo ntate gwase o entse phoso ba tla mo atlola kgomo jale bane ba re boetse baa re tla mo atlola kgomo re lo e jelela ka thabeng ka kwana empa ka nako ngwe e tla re gantse re ja mono ai ke letswalwa ba matha ga re ra molelekisa ba ile o itiela tswela pele
0: tate mo salakeno ntate wa itisa taba eno e le setho sa komiti ya naga ntate gore setshwantsho sa molao se teng wa lebollong ka gola ntate tshetso ya rona fela ke gore go kopa se ya kofe ditaba tsena tse sentse di etsa tsa tshenyego ya moetlo ona di tlotla di o fedisa e be jwale di eketsa ditaba ka magotleng ka nnete re kopa gore bo ntate mosalla le ba bangwe ba gabo kao fela tle ba gona re teng tate nna ke gola ka gafa ya setšhaba tsena sekolong se solo sa setšhaba mane tate mme nna lefapha leno le a dithuto le okeleng ka go lona le okelebe ka kotlolo le gokagane le ona mafapha na ke eme mona gobane ke le keletso ya ba gaeso basotho ba gaeso ka sekolo seno tlhele sa setšhaba gore ditaba tse kang tsena tse kang di yagampe di tle di yagantse tle ge di-stakeholdera ntate mosalela ge di-stakeholdera ge bolotse kapo ge sa bolola mme taba gore ga re a bolola ebile ke yone ntle go feta ne ke bolelela komiti e swa le re bie mono gore ge lokela go kena mona e le gore ditaba tse dinge ga o se o thwe taba ke ena e teng ga re dutse ke le komiti ba bolotsang le ba sa bolola ga o tlala go thwe ya go tla gere go kopa le e bue ka mona gona ba sa bololang re tswele ka ntle le fane ka go e le go masterata le gobane bele masterata ga ukwa go komiti ena ke ya batho ba bolotseng o nka e le a batho ba sentse ba tla
1: baanyapese
0: ba e le baganyapedi ba sentse ba nkile letlhakore mme yena o tlo tla a ba nyotagale kapa ba bogareng fela ga tse bo fana ka katlhogo jele re fitlha mono re a fumana gore a komiti ene bopuwe ka ba bolotseng le ba sa bollang jele re re le batho ba sa bollang moetlona kwa rona re re taba tsena ga di tsheka mo motho yona ga entseng taba tsena o bolotse ga a tsamaya le batho gona ba bolotseng ba ke ba bue taba ena ba gutlhe ka laosane ba tlo go fa qeto gona ba e qetile kwang
1: komiti
0: ya lebollong tate a ke ga se oa o bua koma ga go tlo phatswa go tlo etswang ke mo o buang ditaba ga kokona ntho bothata ba dikomiti tse jalong tate go di kenyeletse batho ba bolotseng le ba sa bollang empa ba nang le thaselelo moetlong onana bothata bokae ke nngwe ya ntho e ka thusang tate masetrata a tsebo ga gona komiti ya gona ga ya kgetha ee mme ke mane mo e tlang ga taba ene ga e entswe ke motho wa bolotseng ge a tsuwe ke batho bana ka fa jale wena o entse o tseba o tlo go senyetsa moetlo tsa mo agabela taba tsena mo lokelang mme ke re ke tse dintsa dinthong tate mpesi tse ka thusetsang gagolo nna jwa lebaka tsa gaeso mono ga ke ditshepe bona bo tshabeyang ka taba tsena tsentsa go bua ka tso ye nngwe tate ke yone ene ya magotlha ka nnete go lokela go etswe mmoka wa gola koko bo ntate ntate le ga isa ke bone o teeleng ntate mosalela ke batho e ke bone gore ba na bolatedi bo gore o tlameya go etswe mmoka wa gola koko jalo go susumetswe paramente go paramente go kopa go etswe molawano o setshwantsho sa sa molao se fete ge tsebo go tla sebetsa tabeng e le gore le gona ntate ge keke ga tla etsa lenaneng mona la boleng ba rona ka ntho yo o seng ya le boleng ga tla bua ka ditaba tse dingwe jalo jale gore ena mo e teng ka nnete e se tlhokala gore monne molemolemolemole mosadi e molemolemo a bolotseng monna o fela o sa tla ga a nwele mo wa ko mme phofo a fitlhe a thuse tsotlo mo wa kene o ntse

0: ke se motlwane
1: o tsa tsiba hona ntwe ka etsa o ntsa tsiba ntate ho ha hona ntwe ka etsa ene lo kela e be hona tsena ga bua le wena je mohlolo mong sa le kgwadimo la apeswa mogala
0: hai
1: so ke re ntotsa ntse di susumetswa ka bo di gothaletswa ke bo siyo ba ba mola sepone sa le sona ntate ka se ka ikeletsa go thewela fa phaleno go bua ka sepolesa go bua ka dingake mona di clinic le dipetlele go boetsa ape go bua ka magotleng baka tseno tse thago ke tsona tse ke bonong ke tsona tse ka godimo dimo ntate tse ka tsebang go tshietsa moetlono gore go thewe mafapha ka po makalana a o ka ona ka gotlolo a tla sebetsana le taba tseno mme ga go le jwalo ke dumela gore go tla fokotseya menyetla ena ntho tse ntse re bua ka tsona ga qala ka fa motho video ntate video ke eno re tlale ya ofising yona sponsor ka pelenyana fela ka mahlale ba sa ntho ene e tswa motho a itseng e re ga fumano ebe o sotho e mona taba tsena
0: ke bona ka o batla o dikobelela mmamedi e mongkeno mmamedi dumele
2: ntate ntate ke batle dikgontsi ya gape ntate ke wa makgaleng
0: ntate
2: a tseba ntate tsatsing ena ke utlwile ke le ratile ka go fetisisa gobaneneng ntate ga a kena mona o itse ge le batho ba sa bollang e thusaneng le batho ba bolotseng go ore moetlo o na gona o sale o ntse o phela yaba o boetse wa tlhaga mona ore o maketse baneng o bone dintho bogolo di tlhaga ka batho ba bolotseng taba ena o e beiletsena ntate e leng gore taba ya gago ko gore bo ntate ba bolotseng ga ke re thusaneng gore ka mo lentseng le o tla bana ba setšhaba ka teng go ko go fediswa taba ena difounu e leng gore mona rere komiti ya lebollo le bona gara e ka akaranyo le ditaba di a nyela bataba tseo di ntse di etsagala matlhong a lona jale molao ona o soto o tla o taka mogalo na le komiti ya lebollo go na le etsa jwang gore molao ona o seke wa nyetlha matsong a lona ga re teta dinkie re dumela jwang gore motho ya tauweng ya ko mmeng phofu a ye ka gare bana ba setšhaba a tshwere setshelo se tshelang sethetefatsi se ebile mmang le mang a tsebang gore motho yono ga a tshwere botlolo ena e iwang fela ditaba tsa tla dietsa gota tsataba tse sa nepalang
0: ka nako ngwe o tsebee ka tloaba o a tsebagala gore eno ga ko mme phofoke le ga ga motse mone ga re mmatle ga motebela ga ko tloe mone wela ye ka baneng ka mone
2: a ebile a etshwere wa ba ba fana ka motlhala wa re le fana ka motlhala ga lekala ke go ke ntse ke le mametsi gantlela re monna ke eno o sa kene ka seotlwaneng ka lebaka la go koma phofo ntate ditaleong tsa sepolesa o na le lepolesa la motloteile kosuweng a tsoetse sepolesa sotlhe maatla a se fagasa ka sethunya so ka nagana fela gona motho ya tsebang molao jale ba ba yang ka mola ka baneng o nagana ntho ba bio etsa ka mookeng ka founu kore ga re se re buela modimo nnete fela o le go kwana mone mo e leng go ditaba tsa lebollo di tlatswa ke a kgola ntate o buile ka thata gore e ka re taba ena lebollo re ka e beya taolong e e leng gore ga e tlotla tswa taolong ge le beng ba mephato ge dumelela jwa motho a titimelang ebe re fitlha ge mophatsa ge se utlona motho o ga e kwa o tlosiwe ke motho eno ga e kwana o tlosiwe ko baneng o betileng kgono kwana ga e kwa motho eno ga letse o tloa gae maane a betileng kgono o ntsa ba le ya dirafitsa gae le a bona go tse dintsa dintho di a itlwantsha ya kgola e ne le dintho tse rereng ga re shebeng dikholotso tse e leng gore di ketela di kena ka ga lebollo moetlo ona onate mogolo moshwasho seke o a timela mme ka re duo lesotho bo ntate ba bolotsang le sentse re tlhatlhelelwa ge le makaitsena re sentse re tlhatlhela dintho tse tla etsa gabe le tla qabana le bo ntate maponesa maneng ke a leboa e tswa re ntse re tseba gore ga gona motho a ka godima molao ka tsela efe kapo efeng e leng gore batho ba etsang dintho tse di tshila ga re seke ra ditlosang gae motho ya ba re di isa ka bane ka baneng ka mane selemo sona sena se re leng go sona e ne ga bashimane ba keta go tlola letsoko ba keta go le tlola apeswa koo ya ba seporosa sa motlotlo e ke seno mo le mogalesukumong se bila se kgauta se tlodisa molao

0: qeta ho tswa letso o bua so ka ithoka ha re kobeng dintho tse ka ntseng re tle re tsiba go moetlo ona o tlo go phelela ke a lebo
1: ya le bona tate ke mo ka magale tate phamosi
2: ha o so bona mosuya tla mezolo e ka makolwana a ithoka mo bidia le jwala bo ba dibotlolo pela ha imo bona tla me mo go se tsana sa zoro tata matakwa mosuwe
1: ke nge mo ke rata tupa mo se ba me dumela
0: ho zalda de ye segre teng a ba ke kwa se ka bokong ka mona ka khelene ntate
1: la de kwa se ka boka khelene ka bokong
0: eh ntate ai ka ba tsena di thata tsena kwa tsela ke ne ke mame se ntate ya le ala ge magela ha la ho bolla me magela ha ka bolla ntho di ka tsama hantle bo ntate ho na le magela a sa bollang a sa bota moetlo gona jale kenala ga ke bua ka lekebia ka mona mogela jale motshweni o sa bota moetlo ka pelo ya hae yotlhe ka lerato la hae lotlhe ke na le mogela ka mona a dusa mogela tlhoe thetisi o sa bota moetlo a sa bolla jale re ke kenka fostelela mothoga a o bolla a sa rate motho o tla bolla ka lerato la hae jale nna le ke llela fela gore
1: gakaaileng o tla ba le motho a mosebeletsang ditaba tsee
0: ee ya ntate
1: goa taba tsena di le tsena moreno wa lona e tla bang eo ke yena a tla sebetsana e tla ba letsogola ka tabentse
0: gantle agolo ntate esile taba tsedi tsamaya jalo jale ga o sheba sebolawa fela kore tse ding go te ga gona molao ono le o support-ileng moetlo ka tsela enono e ba rekang ka dikgato tse dingwe tse seng ke yona fela ntho e re bolagang data
2: ntate wa ka ya basuye ba e le ba dumelelang ba tlame matekwane mo ka pela bana ga bana ba ithokage mo be le ba rekele dikgotho yona e tswa kae
0: e tlile tabalake kageng tseo ke ntse ke leka go lwana le tsona ke leka go lwana le tsona jale ga rena mo re tshietsang teng gore e re motho eno ga a lejalo se se re monka ka molao onono jale re fumane gore a molao o re tshireleditse ka moo ke yona ntho ena o bonang yona e ne ya difono eno ke nngwe e leng gore o bona gore batho ba file tsileng ke taba tsona tsela tsa difono tsena tsa go jale banka ntho tsa moetlo ka mane ba file ba di jala gotlhe mona ka difono tsena tsa marangkang
2: ke
0: a leboa ntate
1: ke a leboa ntate go a se ka mo ka channel maybe go kanka e mongwe kapa kore o bake ntate phamotse re tswe re tsamaya
2: ha ditaba tsena di no fela ntate ke tsa setšhaba ka gola moletsa wa mantlha o fetile ntate gotho setshwantsho sena sa molao ke sa 2010 kwana ntate ke ntate mosala go teng ko maparlamente a se fetise
1: kapa le bona banna ba moetlo le basadi ba lengwepe ba ke ba etse petition batho ba dula bangele bosa ba thebo sa mona ba kolokile ba isetsa ba isa di-petition gore a sibale re kopa le potlaise molaono ba tlholele paramente ma motlho mo ke bona ba tla ba bua
2: go jalo ka letlhonono ebile paramente ena e batla e atetswa gore ke batho ba bolotseng
1: ba bile mantse ba tswela pele le o bolola le gona ga ga yona
2: ba bile mantse ba tswela pele le o bolola ba ke dumelang gantle go ntate le o bolotsa go bolola
1: le o bolotsa
2: ba ke dumelang gantle go ba ka phamolela taba ena godimo ntate mme setshwantsho seno sa molao sa kena tshebetsong ga ka ga bona phetogo le mosona sena ka re tsona ntate ke o komiti ma metse ntate ke tsapantlo go ditaba tsena ba ukile maikutlo a lena ne o le nang mme ba tla kenya tshebetsong ge ge hoeletsa le setšhaba ka moka ntate go hle go ge kopa go epe dipitso go bolelwa dibaka tse bo bana ba tshwaetsong tsona go bolelwa ditebello tsa setšhaba se sa bolla gore na ha ile mona bana ba phatsiwe go etsa le jwa go se ke wa nahana gore ka ha ba bone go phatsiwe ba sentse ba tseba go rutwe batho go ila le go qoba dibaka tse bang di kgethuwe diketso tse itseng tse tla fahla di tsebiswe athe tsena tsa batho ba bolotseng tsona tse e tswang ke ba bolotseng hai bongala bono bo ntate ga re bo batle ge le maqaitse bo fele re buile golo ka tshediso ya fonofono le kgetho ya basuwe re sentse re kopatlhe gore nna e nngwe e ke bone e kang e tla lesenya ke ya go fetola lebollo concert

0: motho le a boitshwaro ba gae le diketso tsa di Samueleng e be ka go thwe pineng o mobe e be ka baka la pina fela motho ene o tla ama dijolo mona a nwa jala mona ona ka pela bana mona a ganela batswadi ba bana ba ne sentse ba le teng ba bokane mona ga ke tsena gobaneng motho wa mogolo a kekeng a ema a tswela thokwana kwana a tsuba a gutla a rula pine mona le bana tabe eno ga e fae gantle go gang ntate Mpesi le mo mamedi le jala bona ba dikgotho bo tla bona ba botshwere ke mona mo o tla fumana bana bana ga ba tsamaya go tla ithuta molao mona o bona ba ya gona mono qalong le kae gotlhe mona ba tshwere dikgotho ba bone ka bona basui bana ba bona gere seriti sa moetlotlo se tla borokega ga botlhe ge le setšhaba ge kopanetse tabe na mmogo mme engwe e re sisintseng tatempesi ke gore ga re boneng ge go dikomiti mono batho bana ba sa bolelang le bona ba kene ba na le thaselelo morenelo le a sa bolela ga a kene gantse ga e ba na le thaselelo a sena thaselelo a kgethe motho a tla mo emela mongwe e tle ge ditaba ga di le teng di sesešwe pele ka komiting ga e le taba tse golo komiti ka ditho tsa yona tse bolotse se sa bolela dire ena ga e le te ga kopa e se ka buelwa mona ga e ye qalong kwa yo bua ga tla ukwa qete yona mantsi bua ga o so ga bana sa ba ile mophatong ga e ye mophatong ge tla ukwa go sane na qete yona ebile e
1: feesa a ganang mamelate ntate
2: ntate
1: mpidi ka moo ka qalageng ka malosu
2: ele ntate ka kwaletsoka tabe monate ka ua kele kea so bana ke kenote re iketele
1: e thetse fela ntate o sentse tlile re
2: menyelesee
1: ntate
2: ntate ke rata ntate ona ke a bona go rata udiwa motshwere ka sesotho tselang pele ke letimamele ketelelo e re iketelelang ba bale wa kua gae bebe ke kela ka botala ke sentse re iketelo
1: menyeletsa magise ntate ba motse
0: a ga le bon tate wa tsaka nete ga ona ditaba tseno tate ge re fela ke tsa molao ya lesotho ka paramente ka maparamente e banga re mametsi ge kopa go goelwe tlhoko tabe ena ya moetlo wa basotho o atimela ke ntse molaetsa ko one mongwe ko o romeleletseng tate gore ga motlotle ya lokela go tla tekena ka selemo sa 2022 ya baparamente ya kgalwa ua ditlhotlo ua dikgethong mme ya bataba eno wa bona e sa le ema gona mono ntate e le gore ga o tsitsinywe letona le ikarabelelang ga o tsitsinywe mafapha a ikarabelelang ga o etswe diphutheo go kopanwe molao ono o fete ge tsebo go tla re ditaba tsena tshetse di etsala motlholo mongwe ge berekeng ya setlhomathiso sa gore go dumelelwe bano ba fana ba ditshebeletso tsena tsa megala gore ga o ka ba le molaetsa o ba ka kopang go bua go bona gorena fonofone o romeletseng ke mang komitšane eno ya lebololoetle fue gore a molaetsa o ne o ngotsweng kapo video ene mona e fetisitswe ke Mpesi
1: jalo ka ga mampolisa bana le monyetla wa go ba kaya mo dikgomong ba fitlha ba gashe go na le motho a ntseng tlolwa molao ekene ga ko re fe dikgadiso re fe ntho eno ya gaiwa
0: gojalontate mme rere o ele batho ba etsang molao ka paramenteng ba re mametse ntate ke lemoile go ba re mametse go kopa go le bona ba akofise tabena e se ebile e le morago gagolo go swetsala ntho tse ngata gagolo a the gopotso fela ntate Mpesi ke ya gore mono mo bana ba qatšhelang teng go tlo atele go a tswa metšhatšhane qatšha go a tswa mogotlong ga kopebe baka tse pateileng go bua ka se seng sena se masego ge belela gore batho ba setse bang ba tla seela tlhoko ga e le mona se re bule ka sona gore o ele se le pela tsela gagolo bontate ga re etse ntho ya rona e bolokeya ipatile wa tsaya le eo ya togone ga bano e bona ntate Mpesi gobane togone fofa odimo molekanongyanajlekanong ga bano e bona ga ba leke go ba kgethe sebaka go ntse ona le ntho gona mono go ntse ona le sebaka ka senyana mane seo baka tseno taba tsena di felele teng ba emeskontri mona e be botlhwedi fela.

0: tse bonang hore ha hona
1: boroso
0: go betsa
1: go be le bomme sa mohlwane go bantse ba tsa mamona fela ba she
0: ho jwalo ntate la ho wa mephato ntle ba sa ba tlo kenya bana ba ne ba ka ba phatsitseng ka juni le bona ga ba kopa hore ha se ka ba se ba ka fela so thweng ka kgotlong ka poki ka sehlabeng ha ile se ba ka se patile hore la se ka ba yona togone eno eng ka nifiki e ka nonyana etsa re fofa hodimo e se ka ba bona letho la se ka ba fonofono tsena tse kang kang e se ka ba bona letho lebaka la rona lenanong la boleng ba rona ke hore moetlo ono wa basotho ga se wa babolele ke wa basotho wa basotho o bolokege moetlo ono wa basotho o be le seriti moetlo ono wa basotho o hlomphehe moetlo ono wa basotho o baballwe ke se ka gona ke yona lebaka fela la lenaneo la boleng ba rona mme la go kgethwa basuwe ba e bane sentse ba kgethile kgeleke yane eo re tsebang ketso tsa yona o ele ga oke go gafolwe ne ke be ke boloditse wa kgaitsedi yaka monga mo ona a phatsitse ngwana ga e gantle a batlile mosuwe a sa nweng a sa jubege e le o bane a re ko bane ke batla mothino ha ke re ngwana ke nong qakile a ba mo a tla mo atamela ntlo monna ga ko o bone ka nna o bone ka nna gore ga ke bone ga ke tsubi ga ke nwa ke etseng le go rona tlhele batho ba bolotsang ke a tseba batho ba rata go kgaba ka pina empa go kopa ke re kgabeng ka boitshwaro le magabane le mosena go go kgetho basuwe ba magabane a boitshwaro basuwe ba go kgetla lakatsa bana bana ga ba ba futsa bona basuwe ba eanda ke gore ke ditaba fela ntate tseo gereng re phethela dikholotso tseo re buileng ka tsona lenaneong lena ntate mme ge re ntate ge teng ge le batho fela gore ditaba tsena di phethale ka dikeletso ge teng ka teng base ge le batho fela molemong wa moetlo ono wa basotho ke a leboa motlokwa
1: nte le phamotse ge le bulewa goro a ke a tshepa ba utlwile itswe ge ka nako nngwe le yona taba ena difone ka nna batho bogolo ba ne ba sa ye le tlhoko gagolo go
0: ikotsia
1: hai bo boko ntate phamosa
0: ke a leboa motlokwa
1: ke o taba mamedi itlhile re etsa jena re fitlha pheletsong ya lenaneo lena la boleng ba rona ka jeto mme ge ka nako nngwe go botlhokwa gore Sesotho moetlo mekgwa le moetlo ya basotho e baballege e tlhokomelege gore e tle e be le boleng mme taba e ne ge tshotlha ka jeno ke ena gore jale bontshala jale di ya ka molekeng wa tshimo jale ko gore ga re di ya ka molekeng wa tshimo jale se di kene ka ga motse basuki bane ba tla ba go itse komanageng ba fitlha ba e binela ka ga motse ke phoso e kgolo shebang difonofono tsena gona lešhaba buang ga o sireletse dibakeng tse bana ba kašhelang teng ga o sireletse le mo ba tsamayang teng ga se mokgotlong kwana kaekae mo gale tama go na le bana ba kenang ga ka mogaa le kwana ba etsang empa go wa tsebagala gore ka nako itseng sekolo se ya tswa mme bashimane ba lokela ba be sebakanyana mane e ga sekolo se qeta go tswa ge ke bona ba tlang elowa ba e le tswapong ba ile gwalela fitlhela nako e tlang ge ke bone gona ke tswa ka tsela ya mofuta go fuse ke tsebo o fetela ka mane ka go kgeleketsa lesotho.

Nete go dula jwalo mashumeng a mabedi ana le metso e mmedi fela ka nqane hora iyane ya le shumi le motso o le mong re sentse re amane hore nya le shumi le metso mmedi monna le wena ka tla tshwanela re a go hanetswe ka mehla ke re isa kopane ke thaba empa ka meriti di a kopana.

nete sale ke re ke ho siriti se sibi le dithotsela di a seqoba di ka seqoba tsa go thometse tsa bela mangkwani wa ne go ma logo a mabe ho ile hola go a shwile hola go kunya kunya mabitli nete go hore banna gale ke tlo la thota di emere le hona di emere mahata a batho nete sa le gale ke bona ntho tsa ditoro sebeditse mo ke sebeditseng teng etswe ba re sebetsa o sa fitlha molekano bane ditaba tsa mokgathala ga ditsejwe o motho mokgathala o tshwana le go tsofala etswe bokgoba boqala motho monwaneng boqetilele ka godimo alongong jale motho a tshwarwe ke meno a rua phatla a o maboko tia menagano a soballe jalo ka qwane a re sitlha e bebile masitlhoana mehabo e sale e phutha bosawana e phutha setopo moya o fedinna ke re le gankašwa ka paka bolaba lefula ka letsebiso bana ba ka letsebiso ya tebo le re thabile empa bana ba ka lelle le iphumule meogo le tsebe ngwane motona ke kabelwamanong kabela bo matla ka bomega ka jana nonyane tse phelang fela ka ditopo tsa batho le gona tse o ileng ka pele go theko tsa maru fitlhelela nako e tlang ke re banna poloki tsena di qetile jwang ba ditswetse kore di gutlwele ka matsheng ka kwana di loja matsuge le megakantshane di tlwele go ja ditshane le metlhakaphothwana laolobelo pholo wa dikedi bothiphuleng jalane e re dikgotse di boya sakeng gobane tela e go kopanya magojanempa he ba o qeta go bulela a o thola dinwe le mahe o setse di gaketla empa se maga a se o fela o batata le faletse madume a maso madumele a setse a le fela ka motlho mongwe le sa tla ke le gutlwe le lwala mamae

0: pero imonadi yematha yenzi inkinga jematha sebo usifumana kama ukhutlo ke le ntate bile la moza na sefela se se chata pa so so ha tibo tsa ofile montia
1: ke ha ofile montia ntate
0: ya le bo wa e
1: ntate thank you Kristo fala ka menwana ha ile te
2: ala ba tola ka mahati
1: ka ofela ntate
2: ka bana za ho
1: eh ntate ke phetse hantle jwang ntate Good Friday? Ka mohau. O kgawile. Hi Lito. Hi Lito. Ka o fela mme? Eh mme.
3: O se dance le ke ke se le nna le tate.
1: Ka mo ha ka ba phela jwa mogati wa ka.
3: Ke sa ba le tshe.
1: Amen.
3: Ka le di tso ke le ke se tla ka ka mo se tshe.
1: Eh amen.
3: Ke ba se ya nda te ma se se lo se man.
1: Mhm.
3: Ka re di se ke se.
1: Mhm.
3: Nda te di ne la mo le ka se
1: tsa. A ke na ile bo.
3: A ke bo.
1: Mhm.
3: Ke na ke le bo. Ke tla pa.
1: Ke le bomratio wa kahle.
3: Ke

talk to me. Iti. Funas nigga denga. Mangiti. Nkape. Seka maka. Wena. Kasi.

0: Santa's Buddha wa kena wa ipotsetsa.
1: Eh, ka ga a pele ke botsa batho mme. Wa ka ka bo so itlontlolla fela.
0: O botsa ho botlhokwa Buddha.
1: Eh, yao. Ke ntse ke re yes. E be mokwena o setse ho e sala wena.
0: Ao batho, ngare ke le mona my love.
1: A tswa go nala nako e kile ka utlwa ga o ntsolelalela mmino go le alela sefela ga ke a tse bana ya mafela seno se feleletse kae
0: sedo sa fela babele ke kenya one o ne o keneng ga jale
1: o
0: ga
1: ona a ule a sa ka nako eo ga okwela
0: Hey,
1: Kore atse ba ya kore ya ba ka ke tsimile o phomola tsono ba ta be ke nyeno
0: ke hle ke ne ke tshwakere ha holo jwana na kontsa sagame se buima
1: tsora se buima
0: helik
1: o go na je ka re le sa buya le selikena
0: o tlo hantle go tshisa hona hona ho
1: go tshisa
0: go tshisa hona hona ho sbuda
1: ndi nwe tsina
0: helik
1: Hei, wena mma wena wele. Hei, ono le wala wa itjela mkwa thaba tsaka ga se ga go go ding. Hei.
0: Go bana mo rialo Buddha.
1: Ha ke re ke go ntse o follela mmino mo nga da fela.
0: Ke tla etsa Jans Buddha.
1: Ha ke re bunyane ka mo ga tepelinyana hore metsotso ke go go go. Yeah.
0: Is Buddha ke na kwa lo nena yo le kene. Lona le kene le lete thojana ka legato le ka magete.
1: Luena ke na kwa ha o yena. Ya ho mo le metsana.
0: Ya le hale be ye di petsana tsa lona le sa batle ho kena le letsa le lete thojana ka legato le ka magete. A be le ka nete leng ke se sa mosotsi o buima hampe.
1: Re le ka ka tsebe ka ga ke le diala moseme e le ya le ba ke go tsumunya go
0: go tsumunya go o kene je le ha ba go ya le
1: wa ukwa
0: a ke le nna ke ga ka nnete
1: o itetetse mmino
0: ke itetetse mmino wa ka go be monate
1: mo tle go la tata 606 re go ala moseme e ke go mo lat
0: ke ke sura
1: o wa ke ne wa tsuma o ke ba le helang Mma o swa ka ba le ya o simgono mme o ga tseba ya ba ba sa ra le ke ana
0: eh
1: a ra le bulutu
0: mola to ke mbele sbuda
1: ba sa ra le ke ha se na mono mono a bulutu
0: sbuda ma sa ra be ke se na mono mono
1: a se na mono mono a bulutu
0: A bulutu khelek.
1: Se ha se di siluma se tshedze mogo.
0: O tso bula o kwala
1: e ka hona le ndoda e thola.
0: E tla na ko bula ngkhatlo sa bohlano o bona ka.
1: O fumana hore hona le madziso nyana.
0: I
1: Ke a faga na go mona lo go o bona ka ga Messi a ga fihla o ne fetsa pula e le ka di regene.
0: Le ka le be se fela.
1: Ke
0: le ka le be se fela sbuda.
1: O go kwa.
0: Eh ho be monate man.
1: Ke

0: ke tla be ke ba tshwere matsoa tletse.
1: O se ntsitsinya he ngwana mme?
0: Ke tlo o tsitsinya ke na monyetla, ke na monyetla.
1: O tlo ntsitsinya he, hlahella ke bana.
0: Ka nnete. Ke tla hle ke ba kolokisa ba le bangata.
1: Ee, o ntsitsinya he, batho ba bana ke bana ngwana mme.
0: Ehe.
1: Ee, o ntse le hantle ausi wa ka.
0: Ntse ke le hantle ntate. Wena, wena o hantle?
1: Ah, ke monna di ngwane jeso.
0: Mm-hmm.
1: Monna di, ebile, ka ke mo ha ke kene ke pela hao mo.
0: O hona mo?
1: Eh, ke pela hao mo ka ke mo.
0: Ke taba tse monate ntate.
1: Eh, a ke tsere mona mo kokotwang ka motsiwane.
0: Mm-hmm.
1: Eh, a tla o kokotwa ka motsiwane mo.
0: Ka motsiwane?
1: Ah,
0: o loke ha ya lokela e be motsiwane.
1: E bo ke tsebe.
0: A e hlebe e feletseng.
1: Oh, e kgolo.
0: E kgolo.
1: Oh, e le ba.
0: Motsiwane ona o dia mo, o dia matla.
1: Ke le mama ba tsho, ba ke le mama ba tsho mo go kokotwa ka homo.
0: Eh.
1: Eh.
0: E pilang, e pilang.
1: Ee, ya re ke tla utlwa mo sala ba fetuang hape ba re ba tla ditirile. Mhm. Ee. Ee batho. Ya ga ne. Ke ne ke re le ga ulo latwa ba ba tukwala ke be ke jo jo ke se tpiritse thao.
0: Ee ntata.
1: Ee go motho go ulo ta motho ma fetseng kwa la ya bona.
0: Machabole.
1: Ba jwa bolengwa.
0: Mhm.
1: Ke ho ile ga ngwana, eh, ula. Ula a ntshaga bo manji wa jira he ho kae. Ho kae ka re ke mona pela ho mona mantsebo.
0: Mhm.
1: Ke pela ho mona e tlo re bua ke re hinda di. Ke ke tsa o kwa ke. Ke to fila tsa tsa mona ga wa.
0: Mhm.
1: Ke go tlhisa nga e ro a le mo ka nako.
0: Eh.
1: Mofitse wa mora o re bua ke ya ska na ta wa to ka bule go fitse.
0: Mm.
1: Ya le si bua mo go ho tsa mo tsena bo go ke to fitse ha e kwana ya ra ya le ja ho.
0: Eh ke kholo ke to fitse.
1: Eh khala ye the ya mo la pela ka mo tsa ke. Ke sa bona motho mo na a e po mo ruje a e po to tsa e po to mo na tsa e po to mo na.
0: Mhm.
1: Wo mo tsa ga tena na o ye le o gira bona motho tsa ga ke ke tsa tlo ka tiyane bo tsaya mara mo
0: oho
1: e ha ba tla ho sebetsa motho wa no no le ntse ke ha o motho ena ha hlae
0: e tla ha o fihla ho fumana tsa le siyo
1: o ba tsa ke di tsaya mo
0: mm
1: re le ya tsana na o re o ka di simpa ha la ke ya ona tsara
0: e ntate
1: ke le tsela ntate mo gana di ya mo gana ke se la se se tsa.
0: Mhm.
1: Ka kwana ka monti ya ka kwana na bula ka fete.
0: Eh, o la ka fete.
1: Eh, ya ke le tsalela. Ke re da di khala madi ya o tsile.
0: Mhm.
1: Ena sa ka ta ka ngwana ma tsatsi.
0: Sa ka ta ka ngwana.
1: Eh, ke re da di ga di buja. Ke ra o pono go di tsile me ngwana na o fela. Ka tsela ba re tsofe la ga a ke nne nna ga tsofe lo ga mo ya he wa nke re nda
0: mhm
1: e ga re ka tsela go la mo ha mo mo ga o khono tsa tsa i tsa tsho tsa tsa i go tsu wa nne ga ne ke ka tla ga bua ba na be
0: e
1: o wa tsa ke tshe ke ke ra bo di go khutsa hape hape
0: mhm
1: ba nda tsa go ya se ba tsa dilo mo go ya bona le mo nso su dilo tsa go ya ye tsa tsa bo ye o nda lo nya mera ba tsa bo yo mhm ai ha ba ha ba ne ga fela le go dosi ke di dilo tsa di ba tsama ipatsi jo ngwana mme ke ke mo na mo go pore tse mabota mo na ngwa di go a tsane mo
0: Eh ntata.
1: E mo go pona tswa go tswa ne.
0: Ha re na monyetla. Mona re ba haisa

0: 我是讲那个我们买的鸡娃娃。
1: 嗯，
0: 我管在哈个里几年，嘿，我的几年来，你弄哪里在弄上那个爸爸啊？爸爸，我们没吃爸爸么？
1: 嗯，
0: 咦，你这个到底是做过工吗？我木贵来，木贵那回事。
1: 哎，对的。
0: 咦，干木那啥吧？咱们不念啥干木？干嘛？干嘛去呢？干嘛来办呢？哎，他那现在地方又干嘛去呢？
1: Kofi wa ka mantshonyane. E kutlwang ke sa mohopoleleng.
0: Ai. Dina wa sala mo thuri ha mara ne tsena le ba tswana ba ba le ba.
1: Ai ke o khata di ha mara pelo ka le tata tsana ka la tsena ka ba khata.
0: Ka bo yo. Ye ye. Ba o mo o tlo e daba o so ba le le.
1: O so tsara mona le mona.
0: Ei ei. Ya impeke tate thagari ya he nugo dimolo wa hala ga mana ga ma ya din tate thaga
1: mhm
0: e tate yo go dane lwe na ka mu ga de yo ze ji tate ke tsa ba le budang banna ma sa ji ne ki wan sa el lo o tate ke tsa ba le budang
1: mhm
0: wa sa la mona me ma zia na
1: e en tate
0: e le ka mula ga lo swing ga mula na mtsa la ga dinga mwa ala swinga bane
1: mm
0: e o santa si sa quelle bira del santile de che da che sono poi le hanno
1: mhm
0: le mega mana a pulo ka mona na mzuzu u tu ji a pulo ka ha yeno sam
1: ka ha pulo
0: kwa se na pulo e u tu ji a pulo ka mwa ya ka le ri
1: mm
0: e u nza u kwela na la je ja ka ja ma u nza u kwa
1: Oho.
0: Ke ke a o se ga me tsini ke la ding. Le na se wa re da se ke no.
1: Ah, ho ha.
0: Ya ne u bule a na lu le mo mo.
1: Oho.
0: Ke bona lo ke na mo le na ga di ha mo le o so ka.
1: Eh, ntate.
0: E. Ke le tele nda dimpa.
1: Ke le tele mo.
0: O da di pizza ma wi.
1: How could you come again? We didn't tell him.
0: Get
1: a cup, I can't grant.
0: Get a man, dire banna mo re tsiki wa ka mala ya ya na tsizan thaba go inye wela
1: mhm
0: tadi phumolo iti
1: ndate phumolo iti ho mo re ene ke mo ketetse
0: khale
1: hore
0: dira khale e ya go mbolela mala na ndate le buile ka betsing ga le tsa na o ntse a le tsing
1: mhm ene ke mo ketetse khale
0: Ke re re re pele tsa tsama tlo ya ba sala.
1: Ke mo ke tsa khala hona hona ho.
0: Ah, u patile ga nne di. Ba di ka ka po ha sala yo. Ba ke re ya mo tsaga mona. O se bitsa lo kwa mona ka po motho a yo ka kana ha ka mo.
1: Achi.
0: Hai. Ka ne di. Ke tsere mento je ntse ga pa jo botu ka tswa. Ke bo tlhika mare ga nne. Ha da tla ba banta.
1: Mhm.
0: Ke tsho go mwana sekolo ka mo.
1: Mwana sekolo.
0: Mme ntse. Ka mo ka ha ino. Bona le ntse ta ha seng ga mo ba ya ga taipa. A iso sa ile o se bona le. O bona le dhonya la itseng ka mo. Ngwane so tseng ga mo wa le le tatu jana. Mhm. O o le ga phara mba he ya se na tla se se tsa sel. Mhm. E le ga a tla jo jo ngwane so mo pino.
1: Mhm.
0: Ya sa fuane taba tsene pezi.
1: Di tla hla ke setso motho e

0: Hi, Lito.
1: Hello, Adola. I'm all right.
0: Go fill in the dam.
1: Which have a cell phone?
0: Hey, and the
1: dam. This is what I get that ticket. I should go to more go to the
0: Hey, and the dam.
1: Kana u kwa mkuna wa hae suwa tamang siku ino. Ni nga jika jengkali di chule na nangitate bukwete woya tura masaswa jema hana. Hei a hana kalo. Nga chika u kwa bana mi kire. Eka hawa itu tabana maoseta muna. Kani tibirila kangolisa mabiju wako ono.
0: Hei ndate.
1: Ke motho mo mametseng tate le bollo la pelo ga le ke ka mono ka mama ga bana ba nna gaufinyana le sente re ka opela ka mo keke ditsetsa lejwe se ka ba o tla letshwaka a kgona ga letshwaka
0: ee ntate
1: ntate mono tisetsang thapelong le taba diang thata wa kwete le morena o fana ka mahlonolo tse batho bana ba ntse ke bua ka bona ke dinotsi la dumela ntate bokwete bo ya tura banna bohlaswa ke mahala ee se kame e seiwane kokwa o tloge ntate po a dinyekane melala a sa tlhaelelwa ke gola ke taba a sekame ba Tate ka di buka. Me seri ya di chaba. Me be di fano ka se di ting ka mo batho ba modimo.
0: Tsana ke na le nnete wa se di lokile.
1: Fela jwale, hona le ntate.